0: Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag ug pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Exciting!

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Grabe ka, Kapoy. Pero kung ikis ko nimo, siguradong maulian dayon ko.
1: Kaklarex, sana?
2: Exciting! Pusan!
4: Nsa ko, no? Maulian kag halukan.
5: Pinawa!
4: Hey, simod sa mong kabaw dito. Bakanti to, labon kay bugna-bugna, pagisingot pa.
5: Pinawa!
4: Ano ning kabaw, mga katropa, yung halukan kay Klaro, kayong panington niya, trabahusog yun. Kini mga kaparehan ni mo, imong halukan, mga tropa, ang uban na, pangilad rin na.
5: Pinawa!
4: Diba, Harold Salang, taga Tamansi, New Sambog, atin pa ha, nakalimot dahi ko. Di ara, nadumduman na dyan ako. Ang birthday celebrator na to karon walay lain kung dili si Celso Cortez!

0: birthday, happy birthday kang Celso Cortez nga nakaroon dito sa Itzong Kiong Hong Kong. Nami sa Hong Kong ani ni Celso Cortez, nagdala siya og sapatos sa Nike. Kaya mga katropa, pag-abot diri sa Davao City, tuwa sa kong bata dayon ang Nike.
1: Pinawa!
0: Pareha naman ni TL. Happy birthday ka ni mo, Brad Celso, ha? Iadyo kong giadto sa hotel ani mga tropa dito sa Hong Kong. Katong luling hayaw na mo ito sa kauban ato mga katropa. Nagtrabaho mo ni sa Hong Kong mga katropa. Mo ni atong guide dito. No? Salamat sa imong paglibrig pagkaon, katropang Celso. Salamat po, no? Nakaabot ni sa hotel. Di na ko malimtan ang imong sapatos nga gihatag kanako na apagyapon dito sa balay. Onya, pohon-pohon, ang birthday celebrator may muhatag og regalo, nagpaabot lang yapon ko. May muhatag dito kang Brad Celso, ha? Celso Cortez, gikan po ni sa imong esposo Mia, esposa Mia diri, nga si Miriam Tidalgo Cortez. Sa may Bangkal, ha? May buntag diya sa mga taga-Bangkal. Diri sa may Zabati Village sa Bangkal. Na rin namin na sa to sa radio. Buhi pa daw ilang puno. Ah, grabe.
1: Pinawa!
0: Puno? Malukaw si puno, mga katropa. Karaan ka ng... Di ba ang puno mo ni siya ang katong... Dili to si Rico Puno.
1: Baka!
0: Ayan ang Rico Puno kay si Rico Puno ang iyahang kanta. Rico J ba? Rico J Puno.
1: Pinawa!
0: Sa mga sample ng kanta ni Rico J. Puno, be. Si Puno, mga tropa. Si Puno. Ang Puno, kanang-kaning, mo man siguro nang naiplaka, di ba? Kanto ganing iset ni mo sa number 45. Normal na pag 45. Pero iset ni mo, mga tropa, sa number 35. Hinay ka na. Iset ni mong paspas. Tapos magpatugtog ang mga tropa kang dagom. Nabayot na ang dagom ba? I'm sorry sa word, ha? Kaya masukor mo ni mga bayot. Nalaylay na ang dagom na lang para to be safe. Nalaylay ang dagom, mana. Diane is near.
2: Alerto.
0: And so I fell. Malingaw d'yo kanyang mga karaan ng mga... Kanang gusto na kong balik ta sa yesteryears mga katropa. Ayaw po, kaya wala to'y... wala to'y cellphone. Ayaw po, kaya wala to'y YouTube.
1: Pinawa!
0: Ayaw po, kaya wala to'y mga Roblox sa gulaan. Kanang mga gira-gira. Di na ato'y computer sa ano. Ay, nakaabot na kung anong computer. Kanang Pac-Man. Di ba? Tapos, kanang... Kana ang setaw na kan pagkusgan ng dagan mga katropa gani nga sa kanang merga ga kwadro-kwadro lang agi murag dulaan. Mori uso sa una nya tapos time man din ka ito nagkalit ang mga among silingan to na may computer lab dito ito nagkalit kay di may manghawa. Katropa kani adto you can bring back yesterday years na no? Salamat jud kayo Lord nga nataw ko tumida milabay ang mga 1970s. Nakaabot pa ko mga tropa sa mga kasika sa mga bataan itong 1970s mga buutan kay mga bata mga katropa karon nangulatan ang maestro
3: Bullseye
0: unya mga katropa na ako ipakita nyo nga video ha taod-taod kay gikulata tong maestro sa mga estudyante ha standby mo ana so once again happy birthday kay Celso Cortez diya sa may Hong Kong area kaya matawa natin sa may Zabati Village Bangkal na minaw karon silang puno. Puno gyud ah. Ilisin na nai. Ay, Hong Kong niya. Puno lang yapon.
1: Pinawa!
0: Diba, Elmer, kuryoso sa video niya. Good morning ni Maria. Direkta mga katropa, be. Kay murag na-interest. Di kay murag na-interest yung ko atong gibutyag ni PBBM mga katropa about atong sa energy reduction. Okay. Anyway, katong sa kwanto, systems loss. Okay. Gipangita nako tong ako ang mga katropang bill sa kuryente diri sa Double Light mga katropa no kay ang ipira lo lauman kuno nga ipabasura ni PBBM na actually dili siya ipabasura eh kuan siya kana ganing amindahan amindahan lang ang naaunod sa ipira lo labi na ning system loss nga gikan pud sa mga pribado nga mga kumpanya ang maigan ani. Gipangita na ko tong sample nga bill sa kuryente diri mga katropa kini mga rate money ako ang tong bill sa kuryente. Naato ako tong gibasa diri kaniadto sa nagpadala sa ko abe. Akong ispos sa Mia magyoy haud kay ning billing jud sa kuryente mga katropa. Tanaw na kung naabay system sa loss dito. Oo. Ang system loss mong god ana amade kasi ngita ra day taguan. Oh, kini nga kuan ani ay naa amade mi bill diri pud sa kuryente ha. Oo. Kini basa-basa gyud ni gikan yun ni siya og ganang CR ba no. Wa pa ni maugan ni. Okay, kini mga katropa bill na mo ni dire. Bill na mo. Akong tanaw ni na din ni siya sa mga charges ha. Sa generation and transmission na ni mga charges. Napod tay distribution na charges. Napod tay government charges. Morning naatay gitawag og value LFT charge, napatay RPT charge, no, real property charge, no. Ha? Mabo ni RPT, okay. Diri pod ta sa VAT, no. Naghanaw ay naatay dira. Universal charge, missionary electrification, naay charge. Dako-dako pero man imong nabayaran diri okay 472. Missionary electrification re developer duha dani in PC o kanang RE no developer nay 17 pesos environmental charge habi sa environmental no kay may pwede nagbayad sa to pa dai kanang inyo ha diang gipang putolong kahoy diang mga katropa nagbayad niya na kamo nagsigila mo giyaga-yaga na atong kinaiyahan kami nagbayad mi.

0: na-consume na to nga megawatts. Daga pa rin mga additives, ha? Feed-in tariff allowance, kining fit-all. Pero gibutang nila mga katropa ni sa universal nga charge. Kadaghan na ba ni missionary, duha ka missionary, environmental charge, NPC, stranded debts, utang. Kita'y magbayad, mga katropa, sila ang stranded debts. Kamoy ng utang, kami magbayad.
1: Pinawa!
0: Ana din na, ha? Wala lagi diri pa ang kuan, no? Sa residential naatay gitawag og systems loss, generation charge, transmission charge, transmission ES charge, system dara kit ana na akong system loss charge. Hello, kadako sa among gibayran diri mga katropa sa DLPC aning system loss ay 1,746.96 pesos.
2: Bullseye!
0: Systems loss. Nalibat baka ako? Ako yung subayon be? Maog yun! Ha? Ang nawala nga kining nakawat ba? Kumbaga, asa ni padulong ning kabawa ni mga tropa kita yung ipabayad? Na ay 0.9842 kilowatt hour nga gicharge mga tropa under sa system loss charge. Ni total ni og 1,746.96.
2: Bullseye!
0: Sa gilitok mga katropa ni PBBM kagahapon, be, about naade ni sa ipira na special mention ni mga katropa ang kining system loss. So unsa din ning ipira lo? Kining RA9136 mga katropa para magairan tagamay ani mga katropa. Ako dyan nga gogolets ning ipera. Kining ipera, under ni sa known kini as Republic Act number 9136. Usa ni kabalaod mga katropa nga gipasa niya tong 2001. So 2001 pa din yung mga katropa. Aron nga ang purpose, usbon ang sistema sa industriya sa kuryente sa Pilipinas. Buti pasabot mga tropa ang atong naandan nga industriya sa kuryente sa Pilipinas run by the government itself mga katropa. Tungod sa ipira, murabag ka na ganing nag-invite taog private ani mga katropa para lang yun nga makasulod sila aron nga kunuhay mubarato nga to ang kuryente. Kay muraman ni siya ka ng oil deregulation law ba? Panahon ni the late President Marcos nga gibaligya na to ang atoang unsa kay tong atoang Petron ba to o Caltex. Ang ipanag-iahan mga katropa sa kining atoang government ang Petron ata to if I'm not mistaken kay gamay pa man ko tong panahon na.
1: Pinawa.
0: Gibaligya na pasa pribado mga katropa and then sa panahon ni Ramos gusto niya nga iduso ang kining oil deregulation law sa rason. Simple lang rason para mga tao dili magbagulbol. Nga magkuntisay og pabaratuhay mga katropa ang kini mga pribado.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero nabaliktad man. Nagkasinabot hinoon ni mga pribado mga katropa nga sila-sila'y mag-adjustay nga walay control na nga itong government.
2: Bullseye!
0: Naganagi pasangil mo ni ang kalakalan, ni pamahal na pod, ang kining amo ang sources. Naganagi pasangil. Well, anyway, ingon aning nahitabo mga katropa. Ang tumong yun aning ipira lo, mao ang pagpausbaw sa competition. Anggid-anggid atong oil deregulation law. No? Kaya, wan amao. Unya, mao kiniunta mga katropa ang mudani aning mga pribado nga pamuhunan, which is nahitabo. Nahitabo yun. Nanatay mga players, mga katropa, mga distributor utility, private, ang kini mga planta, mga katropa, magtukod sila, gilang kagaling mga planta. And then, we have coal-fired power plant sa mga abuitises. Doon na po sila ay hydro power plant, mga katropa. Ang atong isaligan, mga katropa, nga muadto ni nga to sa kanyang Thermasouth Incorporated, kanyang TSI, mao ni mga tropa ang magsalo sa highway gikan sa National Grid Corporation of the Philippines mga tropa, magsilbi kining highway padulong ngadto sa mga distributor utility. And our distributor utility mao ni ang DLPC mga tropa nga mao pud ni ang mopadagayday

0: ngadto sa kuryente, ngadto sa mga katilingban. Wala na siya. Pag magmahal si NGCP, mga tropa, no choice si distributor utility, mag-adjust siya siyang per kilowatt hour. Unya, kiniingon mo silang nagpalit sila o kanaganing kuryente, kinagkulang mga tropa dito sa WISAM, sila nagpalit sa world, sa meaning anong WISAM, nakalimot ko, mga tropa. Dito nagkuha ang DLPC, buti pasabot, nitaas ang atoang generation charge sana, kay mahal-mahal man ilang pagpalit. Nagpalit tunuhay sila, mga tropa, asa man nila ni magpa-alkansi ni ipakang ni sa mga tao. Og unsay mga rason nga nung nagpalit sila ito, mga tropa, because of the shortage of our electricity at sa itong enerhiya. Kaya mura magdili kini ingon na mag-jibe nga to sa gisulti, mga katropa ni Pangulong Bongbong Marcos, kay never mentioned man si Pangulong Marcos, mga katropa, nga doon natay, gingon na to, problema sa tuang energy diri sa Mindanao langgani, mga katropa, sa atua sa Luzon, Visayas ug Mindanao, sa to mga resources. Bullseye! In fact, ipasigarbo pag ano niya, mga katropa, ang kining silingan sa Malampaya, na to siya, nga naate bago na ukban karon nga source ato nga energy. Nya karon nagmention siya about sa nuclear energy that we don't know how, mga katropa, niya kini ingon og ipa-implementar, basta kay makatabang-tabang kini nga mga sa mga problema din sa pag-produce nato og kanaganing kuryente. Bullseye! Kadi ta magka-brown out og magka-barato ta. Mo man yung purpose. Ang purpose di ay sa Republic Act number 9136 para pag-abot sa mga private firm, mag-iyahay sila og kanang pabaratuhay. Bullseye! Iyahay na may nuog rason silang pagpamahalay.
1: Pinawang!
0: Nawa, mga katropa, ang rate sa DLPC. Wa pagani nagtaod og poste dito sa Nordico, sa Del Norte, mga katropa, naapsan na nila ang presyo sa Nordico karon. Ang Nordico nagpabilin sa 12, sila, mga katropa, almost 14 pesos na. Pari-pariha na sa tuwa sa Davao City. Onya, mo lagi nang giingon, mga katropa, mismo gani si Sir Jun Ledesma, nag-istorya kani kanato, mga katropa. No, we will take this word gikan kang Sir Jun Ledesma, yung siya nga Alan, ana man na siya. Katong birthday niya ba? Nag-istoryahan na imi. Ana siya nga Alan, gikan pa to siya ato kanang abroad sa America. Pag-abot niya din siya ang balay, mga katropa, dako-dako siya gibayrag kurinti. Ingon siya nga, wow, may tao ilang balay.
1: Pinawa!
0: Alan, nag-monitor ka ba na nag-increase tayo? Ingon, sir, madali naman tanongin eh, kasi ano, friend mo naman yung nasa loob. Ako nga, ako nga magtanong sa'yo, sir eh. Siya ay pagkakaalam ko na baka ito na yung epekto nang pag-extend nila ng franchise doon sa Del Norte. Yung ko, sir, bakit sir? Entrada lang dito niya, mga tropa, para makaistorya siya nga. Walay gidugang ang ato ang DLPC sila mga resources sa kuryente. And the same lang yapon, mga tropa, ang source dito sa mga source niya sa Nordico. O niya, wala may gidugang asa magkuha. Kita karon nga taga Davao City, makulangan ta. O ni atong gikakuyawan.
2: Bullseye.
0: Kanong adlaw, nag-confirm na to, ugma daw siya magpa-interview si Councilor Danny Dayang Hirang, kay sayaha diri nga gihimo, mga katropa, nga information nga gipaabot diri kanato, mga katropa. Appeal ang TSI, appeal ang ERC, balik si DLPC. In fairness kay DLPC, mga katropa, distributor utility man siya. Di na mapalkan siya kay kumani kanang private firm ng Japon ni, mga katropa, do abuitis lang ng Japon kini, pero sa ilaha lang Japon sila nga company foundation, mga katropa, magpalit, pero kay gipalit man nila. Ang ato lang kay wala man sila nagdugang og planta, pero nagdugang og suplayanan. So based on the law of supply and demand, mga katropa, what would you expect? Mubarato ta o mumahal?
2: Bullseye!
0: Muna, kamo diha ang mga taga Davao del Norte, wala pa ganyan na nagdugang o posted din ha ang taga DLPC, nagmahal naman ganyan. O saan nakahagnay sila yung kaugalingon na linya sa kurinte? Unsa na lang kag kanang ilahang kagalingon nga gasto diya mga tropa sa mga poste dina. Ni top lang man sila mga tropa sa kini mga poste dina sa Nordico, ni top lang sila sa mga kuryente gipangsaway pagkagagmay daw.
1: Pinawa.
0: Oh, dina lang magpasalamat mga tropa na nakalibre mi karon. Inya kanang nagpamahal man lagi mo lagi.
2: Bullseye.
0: Kumusta naman si Sir diha? Di na lang ko isulti mga tropa kay Intel ra ba? Ingon siya nga, alam na rinig ko yung ano mo, yung baka hindi mo lang alam yung ano kasi nandiyan yung mga ano, alam ko naman Sir na ikaw ay nabulaga doon sa mga nagpo-protesta diyan, na akala mo mga militante yan at saka they're favoring dito sa they're against the privatization. Yung mga grupo na against sa privatization. Kaya nga sinasabi ko sa inyo Sir, meron akong mga bagay na kami sa mga grupo ng mga militanteng grupo, buhay pa si Joel Virador noon, eh may mga prinsipyo kami noon na nagkakaintindihan kami. Pero isa lang ang prinsipyo na hindi kami magkakaintindihan, yung sa armed uprising. Pero sa iba mga bagay na mga issue, privatization, ako, mayroon akong reservation dyan. Eh kaso nakita yung mga presensya nila, eh tinawagan agad at pinuntahan talaga ako sa lugar namin. Nagtataka ako kung anong gagawin nila doon. Tagalog kasi ito mga katropa eh, kaya tatagaluguin ko. Kahit na babalugtot itong Tagalog ko.
1: Pinawa!
0: Ang sinasabi niya, alam baka hindi mo alam, ang mahal-mahal ng Nordico, 12 peso sila. Habang ang DLPC sa Davao City ngayon, nasa 9 at saka 10.
1: Pinawa!
0: Ang layo. Eh anong ibig sabihin natin Sir? Ikaw, wala naman akong pakialam diyan Sir, kung mahal ke hindi. Wala akong pakialam kung mag-extend sila ng franchise o hindi, eh katrabaho nila 'yan. Pero ano ba talaga yung sadya niyo Sir? Bakit nandito kayo? Ay ito ngayon ang magsalita. Hindi ko kilala yung tao magsalita, sabi niya Sir. Yung nakita ko kasi yung video mo. Doon sa likod ng video mo sa programa ko, background doon, eh kilala niyo? Siya kilala mo 'yon? Eh hindi ko kilala. Yung mga nagpo-protesta doon, nag-rally, hindi ko kilala. Maliban kay Pastor ng Aglipayan. Kilala ko yun, yung Pastor ng Aglipayan. Nakita kami sa Tagum City. Alam ko na yung gusto niya. Kulang na lang sabihin niya na mga komunista na. Oy. Eko Sir, kahit ngayon lang kayo nagpunta sa lugar ko po, eh alam ko naman yung ano ko, standing ko. Wala akong pakialam, trabahuin niyo yang nasa likod ko, huwag ako. Pero doon ako nagka-interest Sir. Sabi niya, mahal yung Nordico. Mahal ang Nordico. Maratura daw ang DLPC. Unya karon kini mahal man ang DLPC. Kaysa sa Nordico. Isa diya ang system loss diri mga tropa sa amuang ganing bill diri mga tropa. 1,000 ang amuang system loss diri o. Mas nila ning kisaning kawatan kami nagbayad.
2: Bullseye!
0: Ubalik na mga katropa, ito ni Padayan sa ito nga pagbalik, may kalabutan ninyo. Morning sa Ipira, nga nung gipasa kini mga tropa, kaya sa wala palagi ang Ipira, ang gobyerno manggod binagi sa Napocor para tamasayod, nagdumala kini sa kadaghanan sa power generation o transmission. Kaso nga lang, nagkautang-utang ang Napocor mga katropa, motong ningon ang gobyerno ng atong ibaligya, atong yung portion na ni, atong ipa-privatize. Para dili magmahal kung naman ito pagmaproteksyonan ang interes sa ito ang mga konsumidor. Yung sa naman ni Karon?
1: Pinawa!
0: Ay matusahon na Napocor nga nangutang kay ato mang na-feel mga katropa ang ilang giutang kaya lagi kita makabarato ta. Karon nga wala na iutang mga katropa ang atong Napocor pero kita nag-antos.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pastilanan!
2: Bullseye!
0: Mubalik na humalamang ini mga katropa atong oras alas 8:34.
3: Ayaw ka balaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C 2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
7: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kaklarek sana!
5: Exciting!
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Gipakilig, pagkahuman gibiyaan, gigitik na lang unta ko nimo aron wa kay napasakitan.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting.
2: Pusat!
0: Gitik ra di ay, be. Yarsan ay mo TL, be.
10: Pito ka! Gitik!
0: Nay, diligig kanon mga katropa. Bilib jug ko ato. Gigitik na mo tong among silingan ba si Tatay Titing, no? Kuya, Tatay Titing! Buhi mo ni si Tatay Titing, no? Relatives na mo ni Igtagsay sa mga Tagaraw, no? Lagaraw, Tagaraw. Ayun, ang Lagaraw kay Murug, makasama to.
10: Pito ka!
0: Tagaraw di ay. Mga tagaraw diha sa kuan sa diri sa may ideal no dili ni likod sa ideal subdivision ng ilahe diha sa may crossing Bago a Playa. Mga tagaraw family, kumusta na mo dina ug ang mga tagaraw family sa may Saavedra ning Bago a Playa ning dagban sa Davao. Unique man guning Bago a Playa, bagay daghan kay mga purok. Daghang mga village na natay but natay Bavnay, natay kininga Saavedra, natay Seaside, natay Bliss, napuntay kanaganing Victoria Hills, no? Napuntay Bulacan, progressive ning Bago Playa, oi, no? Yahay kay diha mga tropa, dagan ko diha pohon og kanang kagawad, basig kanang di mo maboto na ako, ha?
10: Pino ka!
0: Dagod ako na daw na ang inyo hadya karong kuan daw kanang ira. Mataan na ako kay Nora Bunsukan, kay dagan ba ning pagkagawad diha mga tropa, pila na ira karon diri sa kuan sa Bago Playa, ha? Dagod ako kay namre mga planta na diha, naay mga say tawag ani mga tropa kani mga chip asa kani mga chichirya, no? Plantasyon sa chichirya mga tropa nga pohon ato nang paoperasyonan din mga tropa kay pidoa ko tolti ang inchik at nagiya dili mayo sildo, ha. Utay ikaw padalan chichirya unya computer na chichirya pila imo chichirya na kuha kalta sildo. No, muna ikaw chik, ha. Muna kag ako, migos kani ato sa Davao Wine Factory, check.
10: Pino ka!
0: Si William. Si William. Wala na diya si William. Kaya ngiyahang balay mga katropa dito. Giparkilahan niya diya sa may Dumoy. Gihimong Shabu Laboratory!
2: Bullseye!
0: Ginama na nanukan mga tropa. Anyway, yeah, matumbalay ito rito. Pero dili siya na puyo rito. Ayat itong iparkilahan. Balik naman si William. Natay baligya. Baligya? Natay baligya naman noon. Natay balita diri mga katropa. No? Baligya naman nun yung last na balita din mga tropa duha ka mga na makamanag barkada ko no nadakpan kini sa bypass operation ang pusil o gadroga ato nang basahon niya duha ka manag barkada sikop sa bypass operation baril o droga nakumpiskit ha ato ning tanawon ng tropa bi kinapkon nakumpiskit yun iba api ni pagkakumpiskahan eh. Anong gadala-dala mo ano yung na-confiscate ni Noni mga katropa ha? Do'y anak ba ninyo? O na picture din at siren mga katropa. Bika nakatambay na karon. Ang ato ang patroller katropang June Marata.
8: Live report. Live report.
11: Yes, katropang Alan, wag din tao ka-episode kinindurwa ka managbarkada sa diha ka nasakpan kini pinagi usap sa bypass operation sa ato mga kapulisan sakop kini sa Aiden Police o pinanguluhan usab kini ni Police Major Hermosi Sima bandang alauna 53 ang takna sa kapunon kagahapong adlaw dito mismo sa Ilhang Barangay sa may Barangay Atanawi sa may Purok City Barangay Atanawi Turiling atong dakbayan sa Davao diin nadakpan kini nga duruha na ila sa pangalan si Renil Atan Acevedo 35 anyos kini usa kini kapintor o kining usa ka Jupri Ayon Alburo 28 anyos kini o usa kini ka driver din sumala pa. Dito nakik-transact ni sa itong mga kapulisan gamit ang 500 kapisos sa nagpakaroon ingon ng pusul buyer. O dito may tunol kanyang naisguta nga suspik ni si Jupre Ayon o usa ka sasi, usa ka putos sa gikatuhang ng mariwana. O sa diha nga ilabihan yung taong kaluoy aning ato mga kapulisan katungan nagdinumugay magkini sila na nga pangos yung taong ato mga kapulisan kay sa diha pagtunol nga murag na kahiring nga pulis ng iyang gikatubang may kisi-kisi din kini naisgutan nga suspek apan ang isan ini kini si Ronel Atan ang nagunitan na kini sa ato ang mga auxiliary o sa dito nga nasikom na kini nakuha ang kini siyang posisyon o laing duha kadagko nga puto sa gikatubang nga mariwana lakit na usap ang 38 kalibre nga pistol tula. Dito sumala pa kanina na iskutan nga suspek sa dihang gipangutana kung doon na ba'y lisensya na iskutan armas apan wala kinigi katunol nga lisensya. Hinungdan nga duha ka kaso o tulo ka kaso ang iyang pagkatubaron karon pinagyosan sa Republic Act 9165 Section 11 o Section 5 nakit na usap ang Republic Act 10591 kung pagkupol sa armas nga walay mga papilis. Kasamtangan kanina na iskutan nga suspek karon ana sa Aiden Police Station o dugang investigasyon ang gipatigayon sa atong mga kapulisan. Katropa mo sa balita, katropang June Marata, XFM News.
8: Live report. Live report.
0: Ano magyong musulod mo ang mga butanga eh? Maka tuldok sa inyong mga paglaom diyan mga katropa. Bala naguntunta ka na ganing kapoy ta unya tapos hago ta nangitaog ka ng pangwarta lahir ay yun nga hinaguan nimo ang imuhang income ba sa bagay hago mo puni magsige kag ng drill drugs kagago ana ang imong utok ang imong nahuna mga tropa madistract ka no
12: pinawa
0: natay tawag diri ba sige nang manawagan hello
13: kay Mr. Alan Abae speaking na po
0: yes po
13: speaking na sir. Yes. By the way po, this is May po from East West Bank over the recorded line. Service reminder lang po ito sa regarding to our account East West.
0: Hindi, nagpo-program pa po ako. Saan ito? Bakit dito ka tumawag sa number na ito?
13: Kayo na po ito, sir. Mr. Alan Abae.
0: Opo, pero hindi ito phone ko sa station po ito. Saan po ito, ma'am?
13: East West Bank, sir, sa
0: Otolone po. Ah, okay. Oo. Sige, ma'am. Maya na po, nag-program pa po ako. Mm-hmm. Opo. So grabe naman kayo dito hanggang dito kayo nagtawag. Sa East West Bank mag-loan daw ko. Iya daw ng ipalunod. Approve na daw.
12: Pinawa.
0: Tama kay kaya ako madaling gihatag ng mga katropa niya. So walang problema yan. Ang layo pa niyan, ha? August pa. Advance yung maingil. Rita, mga katropa, misya nasa na ito. Pauna na lang!
12: Pinawa!
0: Pauna na lang niya ito, ah. Rita, mga katropa, be, sa ato apod nga, delikitalan, diri nga ako, mga katropa, ito na itagagay na. Kining mga issue sa drugs nga gibalita kaganina ni katropa nga June Marata. Mga bata pa ni Dagwaya ni. Anak man siguro niya isa, magbarkada gani. Oh, nagbarkada sa droga. Bisan pa unta mga katropa o gipaningot na ng imuhang ilong din mga katropa ginagbas dia. Lahi rayog kay nang imong hinaguan. Kay mananam gyud nimo mga katropa ba kay example. Nang hagbas ka karon, nang hire ka, gi-hire ka niya tapos gipakyaw nimo nang 150 nang isa ka ektarya. Sabi 150 ang isa ka ektarya. So na malipay na ko magka 30 pesos eh. Nang hagbas sa ila ni Samson. Diya sa Bago Playa. Makaingon ta mga katropa nga, ma, palit og bugas ito ma. Asa man ka gi kwarta? Ang hagbas lagi ko. O siya, maayo. Di ba lami kay paminaw mga katropa ngayon mong hinaguan ganyan mo hang gipatuluan og singot niya tapos si moha ganyan mga katropa ang giguan, gipakaon ni mong pamilya. Lami, proud kay ka. Sudan, mamasulang ka diya sa dagat mga katropa. Magkakuha kag muong. Wala na, libre na sabaw.
12: Pinawa!
0: Sabawa ni mong ka ng tagaliog nga kamunggay. Kamunggayan ni mong katropa. Ah! Makahigop lang ka ng greener nga sabaw mga katropa kahit napuno o ka ng kamunggay. Wala sustansyado na. Survive na. O ba naman mga katropa ka ng gusto din? Magdato niya karoon gusto makakwarta niya karoon musulod ka ng illegal. Bata pa kanina sa picture ako natanawan mo yung katropa na luoy ko nga naglagot ano yung mga bata pamanggod ni. Sayang kay mo sir. Ano ni sulod mo ano mga bisyo ha. Salamat ha June Marata.
2: Bullseye!
0: Ugma po mga katropa, wala naman tayo oras. No? Ngayon nga buntag na lamang kay Romilita Bagaro. Uy, swerte nitong si Madam G. Ha? Madam G! Ha? Sagutin mo naman yung tawag ko sa iyo. Kasi paborito na kita ngayon nga natawagan. Oo, kasi pagka ako yung pagsasabihan mo na sagot kayo dito sa mga katanungan lang po dito sa mga hindi nyo nababayaran na tracking company, ang tanong, meron akong nasagap na information, Madam G, na yung mga ibang tracking company ay yung mga bago nyong kinokontrata na wala namang kayong papeles. Basta na lamang, sige, mag-haul kayo, sige, pwede kayo magpapunta doon. Gina-thank you na naman ngayon. Sila na naman ngayon yung nagreklamo sa inyo. Parami ng parami yung mga reklamo. Yung iba, hindi na taga Davao City. Tagalabas ng Davao City na ano ba yan? Nung napapakinggan nila itong company name ninyo na sinasambit ko po dito sa ating programa, kahit ipabasa ko pa sa iyo itong mga mensahe dito sa cellphone ko na pumuputok ito pag gabi, ha? Sir, kami din ay ganito ganyan, hindi din kami nabayaran. Sir, yung isa, sabi niya, sir, initial lang po yung binayaran. Ngayon, hindi na talaga magpapa-unlock na.
12: Pinawa!
0: Hoy, ano ba yan? Sasabihin ba natin ngayon nga fraud kayo? Galit ka pa naman sa akin nung nabanggit ko yan sa'yo, nung nagtawag ka dito, di ba?
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, ayaw niyong tawagin na fraud kayo na company UHI. Magbayad kayo!
2: Bullseye!
0: Nag-hire kayo tapos niyo bayaran?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bukas ulit, ha?
12: Pinawa!
0: Tapsing pa lang yan. Romilita Bacaro, good morning. Katropa, Sir Alan, advice na mina ako. Naglanglanog, napod ako nga radio. Sige ko, gagatawa, diri, binuang sa bullseye. Kaklarik sa anak, God is good all the time. Salamat kayo, Romilita Bacaro. Raxoman de la Piña, good morning. Always listening, katropa, salamat kayo. And taga Mawab, kini Ronnie de la Piña of Mawab, Davao de Oro. And Elmer Curioso Cabillo, mayong buntag Sir Alan o sa tanang katropang tigpaminaw. O sa tanang mga katropa na to, Tristan White Gulay, Harold Salang, And 2G, ako amin ni 2G Samal. Siyabjin, Tudlasan, Riboyon, good morning. Itubag ka ni 2G Samal diri. Paunsa ka maka-appeal sa tuang New Year's Peak Mountain Resort nga promo? Like, share, and follow lamang. The more you like, the more you share, mga katropa, the more entries and the more chances of winning. Every Friday, nga tuang raffle para sa staycation din sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Elizabeth Himpisao Gloria, good morning. Ronnie Piho, good morning. And also Haril, Randy Santisas, yes. Wala ko'y utang, mga katropa. Nabasa na ako tanan yung mga greetings. Para matay oras, dunay oras sa Madina to. Doon ay panahon na pa din na mag-igo ni atong panaglawi sa kahanginan sa programang Bullseye.
12: Bullseye!
0: Alan sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa, katropa nga Alan Abais Magaingon. Sa Diyos ang Himaya, good morning, God bless us all, kamaturan ang Sandigan. Alas 8:50.
14: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
12: Bullseye! Bullseye!
14: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
15: XFM Davao, kamatuoran ang Sandigan.
16: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu, Bricks Flores, exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran og gidapigan alang sa hait nga komentaryo kauban si Alan Abais. Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga pag-hiskot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
17: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM Katrupa mo.
18: XFM.
19: Kaklarik sana.
20: Exciting.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh, pa, maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Life Talk, Life Talk with the Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
7: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Kaklarik, Anna!
10: Exciting!
9: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9:02 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, extra.

0: gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning orasa mga katropa. Atong pilitin nato sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C o ang Xanthone Plus Coffee Mix, ang effective trio combination ng mga produkto sa Yastro Health Incorporated. Ilabi na mga katropa kining Xanthone Plus Gold ha, nga aduna kining banggustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant mga katropa o ang kininga compound dako kining tabang aron ipagawas ang mga free radicals o toxins sa lawas. Ang Xanthone Plus Gold mapalit kini sa Shopee o mga butika sa inyong dapit. O karon mga katropa sa detalye sa ato ang extra balita. Mga katropa, gitayog og anaa sa 5.6 magnitude nga linog ang Baganga, Davao Oriental. Bandang alas 7 size kana ni inilamang buntaga. Sumala sa FIVOX, ang maong linog aduna kini giladmong 20 kilometros nga miigo hinon kini sa kadagatang bahin sa maong lungsod. Nabati sab ang mga intensity sa linog. Diina intensity 1 ang nabati sa Davao City, na bunturan Davao de Oro, Malungon, Sarangani, Tupi, South Cotabato ug sa San Fernando, Bukidnon. Samtang intensity 4 ang nabati sa Digo City, Davao del Sur. Sa pikas bahin mga katropa sa sitwasyon sa ato ang panahon, posibleng ulanon ang dakong bahin sa nasod karong adlaw nga Martes. Gumikan kana sa epektong hatod sa southwest monsoon o habagat ug sa easterly weather system. Matod sa pag-asa, katag nga pag-ulan, lakip kilat ug pagpanalugdog ang mupasulabi sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Eastern Visayas, Caraga ug Davao Region. Posible sab mahitabo ang mga pagbaha ug landslide sa nisgutang mga lugar kung masinati ang kusog nga pag-ulan. Nagpabilin usab nga walay na monitor nga low pressure area kun LPA gawas sa Philippine Area of Responsibility. Alas 9:05 na sa buntag mga katropa sa pikas bahin. Gikalipay ug mapasalamaton si Senator Robin Padilla sa gihimong paggamit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nasudnong lingwahe nga Filipino o Tagalog. Atul ka na mga katropa sa iyang ikalimang State of the Nation Address kun Sona kagahapon. Matod sa Senador, mas nasabtan sa katawang Pilipino. Ilabi na sa mga yanong individual ang mga pamahayag sa Pangulo, ilabi na ang mga plano ni ini sa nahibilin niyang termino. Nasayran nga pinulungang Filipino ang kadaghan ng gigamit ni PBBM sa iyang kapin oras nga pamahayag ug nahimong mabungahon ang tibuok kalihukan kung asa miani og standing ovation ang pangulo human sa iyang sona. Sa katapusang hanig sa tong extra balita mga katropa, gikonsidera ni Vice President Sara Duterte nga pag-usik-usik ra sa panahon ang pagtanaw ug pagbasa sa mga content sa nahimong ikalimang State of the Nation Address kun SONA ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Atol sa interview ngadto sa Vice Presidente sa The Hague, Netherlands, gibutyag ni ini nga wala siya ni tanaw sa SONA ni PBBM bisan pa man sa milabayng tuig mga katropa ug wala kini planong basahon ang summary sa pag-uhay nga pamahayag sa pangulo sa pagtuo nga usik-usik lamang matud pa kini sa panahon sa katawhang Pilipino. Di pa si atab sab ni ini nga walay angay lauman ang publiko labot sa usa sa nahimong highlight sa SONA sa presidente nga dul-an ang pasakaan og kaso ang igagaw ni ining si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Nagtuo si VP Sara nga dili makulong ang former House Speaker o bisan na ang mga miyembro sa House of Representatives. Ugmaw ka to mga katropa ang naglangkob sa ato ang extra balita ning oras. Alang sa dugang balita o impormasyon mga higala, bisita lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. At ang mga katropa kay musunod na ang programang sentro atong kauban din na mga higala si katropang Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol. Ang salamat sab sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe. Good morning Ma'am Jing Pegarido o Sir Harold Salang. Good morning kaniyong tanan mga katropa. Katropa mo sa balita Marvin Ibano. Ako magaingon kamatuuran ang sandigan. Oras katropa alas 9:08.
1: XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
2: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill, makasali ka.
8: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalukal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarik sana!
9: Exciting!
4: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Clarex kay Katropa, itong oras, alas 9:12 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue. Kini ang Sentro sa mga nagunang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro.

una sa tanan dalaygo ng Diyos sa way katapusan ka tropa Davao, Mindanao, Pilipinas. May aga may buntag, welcome sa atong tulumanon na usab mga kaigsunan. Aga programa ka sentro dinigyapon sa XFM 89.1 Davao. Adlaw Martes kita karon mga higala. Kumusta ba ito ang plastada ning orasan ning tungura? Uman sa sunan ni Pangulo nga Bongbong Marcos mga kaigsunan, nabatay ipangdala diha karon. Nabatay tagsatag sa kabaga opinion reaction, kabaga evaluation o ga post evaluation katrupa sa netabo nga kinigasuna kagahapon. Giganahan bata or daw sa waay lang or zero bagihapon ang ato ang gihatag rating sa ato aga Pangulo ni Kasamtangan mga kaigsunan. Si katropa Jasper Magunsa Magtimon na sam sa programa ga sentro. Panubanta katropa gihapon kuyog alas 10 imidya gihapon ha sa paghagpat balita impormasyon na servisyong katropa usap sa tuwang pag-aninag karon sa palibot mga higala. Yan. Medyo anaasa mabugnaon ato ang palibot karon na mainit mga katropa bakit dili nga nakagrabe kainit. Medyo gloomy ato ang panahon sa ato aga dakbay sa Davao nagmasalubon mga kaigsunan human sa suna. Audi di ay. Okay. Sa ba nalipay bata ka gagahapon katropa naguulta o baka naglagot ta sa mga kining pamahayag sa tuwag ka Pangulo mga kaigsunan. Di ba mo ganahan ang nakatropang hindi tayo pasisiil sa mga pang-alilipusta, hindi tayo matitinag sa manulupig, hindi tayo pasisiil. Ganahan ka na engineer. Sa mga pang-alilipusta, hindi tayo matitinag. Sa manulupig, hindi tayo pasisiil. Tingo ni Pangulong Marcos kagahapon mga kaigsunan regarding na sa kinig West Philippine Sea. Ganahan ko sa kining statement niya kanang Makata ang dating katropa no. Na Tagalog yun, masabtan yun, ambutan kasabot bang uban. Yun pa ni Senator Robin Padilla, masabtan yun sa mga hampas lupa ang kining pamahayag sa ato aga Pangulo mga kaigsunan. Bitaw katropa. Pentra sa bumina mo karonda mismo sa ato aga programa. Higup ta katropa sa mga produkto sa yes to help sa kining kape mga higala ang Santon na gold coffee mix mga kaigsunan. Gusto mo magpahamis paanyag sa inyong pamanit? Ini ang kape nga para sa inyo katropa ga Santon gold coffee mix. Palit kini katropa di asa nagundang nga butika duol sing naimutangan mga higala sama na lamang katropa sa SES Generics, Amisco Healthmed Pharmacy, Mercury Drug, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy sa may Kabantian, ug usab sa may AKC Pharmacy mga katropa o usab sa Userla Pharmacy. Di mapalit no, usab sa Shopee ha o sa Yes to Health Clinic ni ato ang mga produkto sa Yes to Health mga higala. 9:21 sa morning mga kaigsunan. Pwede mo join sa itong programa katropa 0969-3035-37. At ang usman katropa 0969-3035-37. Reaksyon, opinion sa itong pag-aisgudan sa unahan. Ilibin na sa itong pag-daisik o sa katropa sa kining suna sa itong Pangulo. State of the Nation Address sa itong Pangulo. Ikalima na itong mga kaigsunan. Upat na katuig na katungdanan na itong Pangulo. Sa baka ang masulti sa tuang mga yanong nga mga Dabawinyo, yanong nga mga Pilipino sa pagpaningkamot sa tong gobyerno sa mga problema o issue, crisis nga to na sinati diri karon sa tuaga nasod Pilipinas. Usab ba katropa, like, share and follow ha sa tuang programa nga sentro baka XFM 89.1. Kasama mo. Handa na ta sa kining dati. XFM 89.1 mga kaigsunan.

0: Mga kaigsunan. Pasalamat ako sa kuag partner diri ka tropa gitagaan ta og Santon Gold Coffee Mix sana all. Oh, nitiplahan gid ko ni ka tropa og Santon Gold Coffee Mix no. Dapat dili gid ni siya mo absent kay para permitit ta aning matimplahan mga higala no. Alas 9:23 ka tropa sa tuag pa nagbuluban ang sparring partner as usual as useful. Way lain ato ang Lamuro Queen mga kaigsunan.
1: Ang lamuro mong mga
0: good morning, Katropang Jovet.
2: Good morning, mga katropa. Good morning, Katropang Jazz. Happy Tuesday morning ka na itong tanan, mga katropa.
0: Ganahan kay kaha kay imog yung nabatian, tanan, ang pamahayag sa itong Pangulo.
2: Ang nakita na ito, nadungga na ito, mga katropa, ang ito ang gi-expect bitaw, ang ito mga gilauman nga madungga na address sa State of the Nation address, Katropang Jazz. Unya ang ato ang ano man good for some makalipay ang karon nga adlaw katropang Diyos sugod kay natagaan na pug bagong paglaom ang uban nato mga katropa, but for some para sa ilaha murag basic broken promises lang gihapon mga katropa, pero kana wala pa naman hinuon pud na sugdan kay mo pa lang man to ang pag-address kagahapon mga katropa sa mga issues nga giatubang karon sa nasod. So we'll see kung unsa ba ang mahitabo ani puhon-puhon mga katropa. Pero naputay mga ano karon katropang Jazz, mga katropa na to, labi na sa tuwang transport groups kay medyo bugat po ilang dugan karon kay doon naman po'y price hike na po sa
0: wala pag uban ba? Wala pa nagsaka sa ilang pricing? Ba? Ako napansin ang uban nga mga gas station katropang Jupit na kalansang paghihapon ilang price tag or ilang pricing ba? I don't know kung damis mong patubil ka mo na ba kaysa ilang kartula same paghihapon kagahapon sa wala pa pagpatuman no karon sa pagsaka sa presyo sa petrolyo mga kaigsoon. Pero ato ning tantaon pa sa unahan katropag Jupit no katumig ingo kanina nga katong mga naasasuna ang uban na gusto madunggan sa tang uban na pay mga saad within 2 years kaya ba ni himuon katropa nga magpalupad ta og rocket.
2: Taghan kaayo to
0: ga sa puno nga klase nga rocket ni bibi rocket ang ipalupad. Ano? Ila po ng gastuhon kay in coordination sa kiniga South Korean agency something katro pang jobet no. So at natingala ang uban ha.
2: Ha na di makahimo data ana.
0: May nga na. Sige
2: lang. Malalaman nga natin yan.
0: Kita baya ang Pilipinas tiga tigsilig rata sa mga rakit sa debris. Katro pang jobet rakit debris sa kiningkuan China. Napadpad mismo sa ato ang kadagatan. Kita na po yung mapalupad. At sila na po yung manilig sa ato ang rocket debris. Or debris rather, katropad mismo sa ato ang kadagatan mga kaigsoon. Or ilang kadagatan. Alas 9:25 sa ato ang motivational quote katropa. Centro. We may encounter defeats, but we must not be defeated. Tingin pa ni Maya Angelou.
2: It's a powerful reminder again, katropang Jazz. Every day is a powerful reminder. Itong ginahatod, no? Kay matod pa diri mga katropang maka-encounter man daw ta og kumbaga kapildihan sa pang-adlaw-adlaw mga katropa. But dili gidaw na to, so, di gidaw ta musugot na mapildi ta. Baga, grabe, no? Siguro ka ng overall ng kanang kapildihan katropang Jazz kay ato na lang siyang i-incorporate sa mga kanibitawang mental health. Magmadaugon bitaw ng pildihon ta mga katropa to the point nga mag-give up ta. No? Kay di magidmali ka yan nga
0: kumbaga, natay kapakyasan. Kapila ka malugmo, mubangon yun ka katropang Jazz.
2: Oo, kapila ta mapildi mga katropa, kapila ta mapakyas, masipyat sa to ang mga plano, pero dili daw dapat ta ma-defeated o dili ta magpadaog anang mga kapakyasan. Dili ta magpapildi. Mubangon gihapon ta og mupadayo.
0: Kung baga kaumar na sa bahalag pisa at basa na kalusot.
2: Oo.
0: Lahi po to.
2: Let's say sa grade katropang Diyos ha. Kanag napakyas man ka sa exam for example, pero sa next exam mubawi ka. Parang nagawin mo na lang mga katropa. Napakyas man ka sa love life ni mo karon. Sa next ni mo love life, ikaw na po.
0: Ikaw na po yung mamakyas.
2: Dili. Sa malay natin, sa next na po, mas better pa ang maabot.
0: Kung mo nang every defeat is a learning process katropang Jupit. Kaya kung baga na-defeat ka karon, pagka next ni puno pilig yapon kay wa ka na naka amgo wa ka na natutuba sa kini imong kapakyasan
2: naka-learn ka sa tuang kapakyasan mga katropa sa tuang mistake sa tuang mga

0: kamalian. Mogani pwede ta mapildi usahay pero dili ta magpapildi
1: kanunay
0: sa tuang kapildihan.
1: Mogani ta magpapildi kanunay.
0: Oh, lisod kayo nga
1: pindi ka pildi kanunay katrupa nga Jobel. Sometimes you fall but it doesn't mean nga fall na ka perminti. Kay mo bangon ka katrupa. Yes, maybe 28 na mga kaigsunan.
2: XFM Katrupa.
1: Katuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
1: Una nga sa Tuaga Sentro Balita, ito ni sa Premium D3 Coffee Mix palag siko na itong kalawasan at ang paminaw sa itong lawas katulad pa sa pag-inomog Santon or Premium D3 Coffee Mix. Una nga sa Tuaga Sentro Balita, migrado o gazero ang kabataan party list sa Southern Mindanao Region kaga Pangulo ng Ferdinand Marcos Jr. atol sa suna ng Bayan Rally and the Mass Action Game sa Freedom Park, Davao City. Sa pagkinabi sa XFM team, gibutsag ni kabataan SFA spokesperson Kobe John Kanda nga wala sila nakakita og igo og konkretong lakang gikan sa administrasyon aron mapauswag ang kahimtang sa ordinaryong Pilipino. Tugang panini nga nagpadayon gihapon ang mga problema sa taas nga presyo sa mga pamaliton, kakulang sa serbisyo, sosyal og mga isyo sa korupsyon nga nakaapekto sa katawhan. Samtang gibutsag usab sa grupo nga kinahanglan adunay tulubagon sa mga opisyal nga malambigit sa mga ligasyon sa korupsyon og pag-abuso sa pundo sa kagamhanan.
0: Samtang mga katropa, miigo ang 5.6 magnitude nga linog sa Baganga, Davao Oriental, alas 7:06 sa buntag karong adlang Martes, Hulyo 28, ni tuig sumala ka na sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, CONFIVOX. Nabati ang sentro sa linog, 33 kilometros habagatan Sidlakan sa Baganga o Gadunay, Giladmon, nga 20 kilometros. Na-record sabag intensity 4 sa dakbayan sa Digos, sa Davao del Sur, samtang instrumental intensity 1 ang nabati sa Davao City, Nabunturan, Malungon, Tupi o San Fernando, Bukidnon. Hinoon walay gitahong nakadaot o casualty gikan sa mga lokal ng otoridad apan padayon ang monitoring sa FIVOX o sa mga disaster response offices.
1: Alas 9:27 nahugmak ang usa ka bahin sa Davao, Bukidnon Road sa Purok 12 o Purok 12 Falls, Barangay Buda, Marilog District, Davao City. Ang resulta kini silabihang traffic sa mga lugar. Sumala sa mga tao, nahitabo ang insidente alas 7 sa kagabi o nakapikto kini sa usaka lane sa Kining Highway. Tungod ini, dili una pagian sa mga dagkong sakinan ang apektadong bahin sa karsanda aron malikayan ang posibleng peligro o dugang kadaot. Samtang nagpadayon, usab karon ang assessment o koordinasyon sa mga kinanglang ahinsya aron masuta ang kahimtang sa kalsada o mahatagan dayon o solusyon ang maong problema.
0: Sa Pigas Bayan, mga katropa, nakaangkon ng standing ovation si Presidente Ferdinand Marcos Jr. humanyang ipanawagan ang pagtangtang sa system loss nga kasamtangang ipasa sa mga power companies ngadto sa mga consumer. Atol sa iyang ikalimang State of the Nation address, gipatikos sa Pangulo ang dugang nga bayronon nga matod pa niya dili man sala o palas-anon sa mga konsumidor. Gibutsag usab niini nga ang system loss ginadugang sa electric bill o ginapahamtangan pa o value-added tax convert nga mas nagpasaka sa gasto sa publiko. Tungod nini yang gihangyo ang Kongreso nga susihon o gamyandahan ang Electric Power Industry Reform Act kon EPIRA Law nga naghatag og basihan sa maong bayronon.
1: Dugang panghalik sa tuag nga Sentro Balita, gihangyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso nga palapdan ang income tax exemption alang sa mga Pilipinong adunay kinitaan nga hangtod 350,000 pesos matag tuig. Tumong nini nga makunhuran ang pinansyal nga palas-unon sa middle class og madugangan ang ilang magamit nga kita. Ipadayag usab sa Pangulo ang plan mga maminusan ang income tax sa ubang mga wage earners o mapalapdan ang tax amnesty alang sa adunay wala mabayaring buhis. Samtang nasaran usab mga kasamtangan nga ang mga empleyadong adunay tinuig nga kita nga ubos sa 250,000 pesos lamang ang exempted sa income tax ubos kini sa kasamtangang balaod.
0: Katapusan nga nig sa tong Sentro Balita, mga katropa, may barog si late First District Representative o kani House Speaker Martin Romualdez nga wala siya gilapas nga balaod og andam siyang mutubag sa bisan unsang legal nga proseso. Kini human ipahibalo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang SONA nga dunay mga opisyal nga mahimong nga kasuhan may kalabutan sa giimbestigahang flood control projects. Matod ni Romualdez, sa bisan sakit alang sa ilang pamilya ang maong mga pahayag, iyang gitahod ang desisyon sa pangulog ang proseso sa imbestigasyon. Ipasigdahan na sab nini nga ang sa tanan niyang tuig isi public servant, wala kini mangayo matod pa og special nga pabor gikan sa presidente og andam siyang pasagdan nga ang ebidensya og balaod lang ang maoy muhukom sa isyu.
2: XFM Katropa.
1: Alas 9:32 or 30, no?
0: Medyo adik. Sabon na kinatunan na Engineer Jack.
1: Di ako ito nagtanaw sa kining tunga. Tunga, ginatanaw natin.
0: Ang tunga manggi dapat ang tanawang katropang Jack.
1: Alas 9:30. Ayan, ito aga pa nag-uban-uban, katropa ito na kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix sa tropang Jovet.
0: Ayan mga katropa, itong Santon Gold Coffee Mix, kung medyo gikapoy imuhang lawas diha katropa, wala kay saktong energy karong adlaw, higupin na nag-Santon Gold Coffee Mix tungod kay maboost ang atuang natural energy ug malabanan ang atuang kakapoy sa lawas mga katropa. Makahatag po ni or maka-enhance po ni katropang dyan sa tuang focus and mental clarity. Ito man, makasuporta sa tuang pang-adlaw-adlaw nga daily wellness katropang jazz. Isa pa man og busy kaayo ang atuang lifestyle. Gani, makapanghimisong pa dyan ni mga katropa kay doon na kini glutathione and collagen. Itong Zaton Gold Coffee Mix, higupon sa nato katropang jazz na ito ang kape karong adlaw. Bisag init, lamig kaayo mga katropa. So, sa pamagi paabot ninyo dyan.
1: Oo. Oh.
0: Isa pa, isa pa.
1: Grabe.
0: Ay, pwede katropang jazz.
1: Minom po ko. Yun sa manipagtimpla ni katropang Jovet. Lahat yung kulon ni akong Santon Gold lagi.
0: Nana, siya yung mga kuan.
1: Lami, agad eh. Ayan. Paibog tamo katropa kay kong... inumi og ini Santon Gold Coffee Mix. Pangitaan ni sa mga nag-unang butika. Oo. Ayan, available na ni katropa kining atoang mga produkto sa mga nag-unang butika, pil na ang Mercury Drug. Og medyo social mo katropang Jovet, Shopee.
0: Oo.
1: Kung diri mo banda sa kining South Area, Y2H Clinic. Kung diri pag mo banda sa tung agabahin, pwede mo sa Shrine Hills, diri mo sa XFM Davao mga kaigsunan.
0: Pwede sila mo sa diri katropa nga just no. But mga katropa, make sure gid nato nga kumupalita og mga produkto sa Yes to Health, mapa Xanthone Gold Coffee Mix ba na or Xanthone Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix. Siguruha mga katropa nga makita ninyo ang tatak Yes to Health mga katropa kining bilog no. Yes to Health nga logo makita ninyo kana sigurado gyud nga ang inyo yung mapalit nga kape katong makatabang. Legit sa inyo.
1: Oh, okay, na yung mga kalsaron nga, mga naga, bogus.
0: Oo, oh, nagas. Daghan manggo, diligid malikaya. Binakog sa gugmara na bogus katropang jazz. Napo na bogus sa mga ingon-ani.
1: Oo. Mailad ba gani ang katong ano nga, di ba? Mailad ba gani uban sa gugma? Kana bakang... sa nakatropag gadjubet nga walay marka.
0: Kaya mo
1: kini mga produkto nga walay marka. Pero so taa katropa, tarong ka nagtanaw kay dapat nakatatak na nga Yes to Health Clinic. I mean Yes to Health Incorporated mga kaingsunan. Mismo di sa mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Last 9:35, good morning.
2: Good morning!
1: May aga katropang Jovet sa itong mga katropa nga nagpaminaw, nagpaniid sa itong programa. Ang mga ginagmay nga nagpaniid sa katropa, good morning sa inyo.
2: Good morning!
0: Ayan, good morning sa mga katropa na itong naminaw karon. Silang tagsatag sa ka mga radyo katropang Jovet pinagi sa Dial 89.1 XFM Davao. Good morning sa inyo, hang tanan. Unsa man inyo hang gihimo diya katropa. Inyong pagpanikay sikay. Ayan, good morning sa inyo. Ano laka ng sit back and relax kay kami ang bahala.
1: Ayan, good morning kay Sir Harold Salang. Pa-shout out sa akong mga mama.
0: Sa akong mama. Nabulag si mama. Milagros Uy Salang, Jennifer Uy Salang, Jason Uy Salang, Celine Salang, si Alice sa watching from Purok 3, kaman si New Sambog, Corelia, Davao del Norte.
1: Iyang lugar puro bago, no? New Sambog, New Corelia. Napagod sa New Davao del Norte. Good morning, katropa. Sa ito ang ining Salang family, diri banda sa may New Corelia, Davao del Norte. Ma'am Jing Piquerido, good morning kanimo, ma'am. Good morning, katropa. God is good all the time, mga katropa. Ayan, salamat kayo, Ma'am Jing.
0: Napasay gidugang diri na basin sa Ranggola na ang ipalupad, mga katropa. Bahalag magkalisod o bangon. Basta mo bangon dyan, mga katropa. Ipakita na kaya ra dyan ang tanan, mga katropa.
1: Bahalag magkalisod. Basta sa bangon dyan. Babangon muli. Walang BBM.
0: Tama, babangon. O, babangon muli tayo, mga katropa.
1: Bitaw, katropa. Umagang kay ganda, Sir Joss and Ma'am Jovet, o sa mga katropa and friends. Shout out ako akong papang Victoriano Boy Malazarte na minaron og happiest birthday. Uy! Mga katropa.
3: Kinsa nang birthday?
0: Happy happy birthday Sir Victoriano Boy Malazarte.
2: Happy birthday.
1: Ayan, yeah, no. Sa mga nag-birthday karon.
0: Tanan nga nag-celebrate sila kadlong natawhan karon mga katropa. Happy happy birthday sa inyo tanan. Amo ang wish is good health, good kanunay katropang jazz, magmalipayon, makabot ang peace of mind, and of course mga katropa, no, mataas pa ang ato ang kinabuhi pinaagi sa atong healthy lifestyle.
1: Hey, si Ryan Di Maputi, boss, greet me dire sa Underlood Seafood sa Dumoy. Oy, good morning.
0: Oy,
1: ha,
0: good morning.
1: Sa ito mga katropa, dire sa may Underlood Seafood sa Dumoy. Tama
0: Dumoy
1: ba?
0: To real. Tama, oh, to
1: tama
0: real.
1: Ba ang pag, ano, pag mention or pag pronounce ani Underlood.
0: Underlood.
1: Seafoods. Oy, good morning sa ito nga Krodia. Matugi ka ni katropa nga Jubil.
0: Makahapit si seafood, seafood restaurant kini katropang jazz.
1: So, mga food, seafood.
0: Ang mga food, gikan sa seafood. Mm. Pero good morning. Good morning ha sa Underlood Seafoods. Dari sa may Dumoy.
1: Malay mo, manat na diha. Tapos maminaratag na minabagil sila. Kaya ito manigigil sila karon.
0: Mag-surprise na tadi ha, katropa. Pagkaya
1: magpahipin na katropang Jubil. Uy, pag ito na ito, lahat, mangipaminaw sa Underlood. Diha. Underground man.
0: Underground.
1: Gipamina bitaw. Ay, good morning gato mga katropa diha sa kining Underlood Seafoods. Good morning sir, no?
0: Malay nato makahapit ta diha po ang katropang just mahatag tagkapi sa ilaha.
1: Nang nag-on the spot nang good me pag panid na mo tapos nagpaminaw awit ka ni katropa gadyo bitaw coffee sa Santon Gold Coffee Mix. Kauban ng mga produkto sa D&B Bake Shop,
0: yes.
1: Mga kaingsunan. Sa pa, sticker pa sa kining
0: sticker
1: M2C
0: pa sa
1: Graphics.
0: XFM, gikan sa M2C Graphics. Salamat.
1: Ayan, dito si Ryan Maputi. Good morning, dasay mo.
2: Good morning!
1: Last 9:39, katropa sa tuaga, panagubanubang ning panahon na. Basta na pa'y nagpahipid na katropa nga Jumit.
0: Ayan, good morning, di ay kay George Kyle nga nag-suporta ka. And atong manok, no, gikan kay Sir Joven Abila. Wala paghihapo, nakaabot din sa XFM.
1: Ay, salamat na kay Ma'am Anyana ha, sa imuhang pahalip. Pay.
0: Apa sa lubong.
1: Apa sa lubong. Mga choice. Kaya yan naman itunol sa kuha. Pero kabalo ko nga okay na siya nga main city nga
0: 5%. 5% radyo. Dito radyo ka sa 5% katropan
1: dyan. Okay, pakialaman ang kuha naman. Basta 5% ako sa umaabot.
0: Pero daghan ang mga nakabenepisyo, no, sa pakalo, o sa tanan ng mga dala.
1: So, ni katong ipagtagaan ng kalo, akong ki-imagine, mo to ang mga puhon maparihan na ni, ano, ni...
0: Wala, Jod, tanawar agad akong...
1: Ito mga kaoba ni Jackie Chan.
0: Dili,
1: Kitagaan niya daan ba kayong kasog, maabot ang panahon na sila ikapandong.
0: But if you observe ka tropang jazz, medyo dili na kay siya yung nagto ka, ano, kataas.
1: Tingali, kung lalaki ni si katropang Jubit, asa kang patilya ay butang, ano.
0: Wala ba tila? Ay, bitaw sa good morning sa tuang Powerpuff Dragons kay Bebu Michelle Coronel and kay Bebu Junamil Vidal, no, nga ay congratulations Bebu Junamil Vidal kay DC Ultra Finisher katropang Jazz. Murag 21 kilometer ang gidagan ani akong Bebu, grabe.
1: Si diba Vidal.
0: Si Vidal.
1: Beko si Anyana murag
0: trail runner ni siya.
1: Alanganan ko kay Anyana eh. Kay Vidal.
0: Si Vidal, trail runner ni siya katropang Jazz, murag 21 kilometer iyahang gidagan. Congratulations Bebu and pa-burger ka naman dyan.
1: Muna yung problema karon kay congratulate to Berger dahil. Ito, alas 9:41 katropa sa itong magbalik onya. Ingon pa sa political analyst mga kaingsunan. Expectations sa katawan, mitaas, human sa suna. Okay, daghan kayo mga saan for 2 years katropang nga Jobit.
0: Daghan man good. Actually, katropang Jazz, kagahapon, daghan kayo mga na-address nga mga concern, mga issue. Kumbaga, daghan kayo mga saad kagahapon nga. Makaingon dyan ka nga, sus, kung matuman ni.
1: Gawa sa saad, na po ito yung mga nahihimo na.
0: Nahihimo po, of course.
1: In fairness sa kinig nga suna, kamuda ang mga nagpaminaw, ay po, ingon nga, wagi po yung nahimo na. Naman po yung nahimo mga kaigsunan. Kasi, gilatag man ito kagahapon niya.
0: Ang mga accomplishments niya, ang mga concerns nga ginatubang karon sa tuang nasod, and of course, ang mga buhaton nga
1: buhaton
0: action.
1: Buhaton pa
0: nga mga action
1: years.
0: Mga katropa.
1: Ang pangutan na sa 2 ka tuig, ba kaya pa ba ni himoon sa 2 ka tuig mga kaigsunan, nga mismo ang mga politician diha, magplaster man na for 2028. Isa pa po yung maminaw kung ako, samahuha kung ako ang kanabi itong tipikal nga doon na interest nga isa ka politiko katropang Jubit, job muna imong himuon, muna imong himuon. Ako nangandam ko para sa 2028. Maminaw baka ako. Mga pangutana da karon mga kaingsunan. I-compare ba yung katropa katong first suna katropang Jubit sa Pangulo? ah, grabe, grabe, tingsi diri, selfie diri, gakos diri, biso-biso dito, biso-biso diri. Magkadugay, no? Ang, muli ako mapansin ba, magkadugay ang mga presidente nga maglingkod, mga isunan, magkatong yung mga, ano, katong yung mga mayo kay mo,
0: muabi-abi
1: sa iya, mo distansya. Kaya naman dito, no? Dito, ako yung nakita itong senador kanina doon ni Biso-Biso, nagkumidya. Karon na, namas bilangguan na, noon. Sabi to katropa. Wala lang expect ba nga uban ni sila kani adto tapos sa karon anas bilangguan. Aga to pong ngayon mga daw critic kani adto. Napos sa kining kiliran katropang jubit ka ba? So muna ingon nga sa politika sa Pilipinas or any tele setting sa kining ano sa kalibutan sa politika ng isgutan wala gyud pa aka nang perminte nga higala og perminte nga saman.
0: Kumbaga, magani na
1: kalaban.
0: Oh, always ganing nila katropang Diyos nga change is the only constant thing in the world.
1: Kung na interest.
0: Kumbaga, labi na sa politika mga katropa, dili gid na magdugay imong amigo, dili po na magdugay imong kalaban. Nagay times na.
1: Kung ikaw isa ka politician, ayaw og mention o kanang share o kanang mga personal ngadto sa imong kauban sa partido.
0: Okay, wala ka kabalo mag-abot sa panahon, gamiton to nila against you. Kabalo
1: baga-brad nga hamis kay kong ginatagaan matag bulan, brad. Kanang tag 2 million ako gihatag niya, brad.
0: So, mahimo to nilang, ano?
1: Bala.
0: Bala.
1: Magkaaway na mo, mga isuna. Dito, manggawas na nakatropa. Do you think kanang uban diha, kanabi taong mga nanggawas ng mga skandal katropang jubit? Nagikan na po na sa mga higala in town, anang uban nga mga politician, mga kaigsunan. Posible, ha? Mayroon tag posible, no? Nanay uban, nahimo, nay kanalang ipanghatag ng mga titulo sa yuta. Nanay uban, nahimo, niya kanalang ipanghatag ng mga titulo sa yuta. Oh, yung pa niya si Ryan Maputi. At panisigutan o niya, mga isunan, ha? Kay mismo isa kakinig analyst, nag-ingunan na katropa nga mas gitaasin nun ang kinig expectation human sa suna kagahapon. Kamu po nagpaminaw na karong katropa. No? Gahapon, itong ipapulsuhan sila katropang jubit. Sa 4 years,
0: pila ilang ma-rate?
1: Ang uban, 0, negative, 100 sa itong mga negative. At ito ang ilang ipag-mention. Karong katropa, itong ipulso ng Pilipino sa inyo ha, mga kaigsunan.
3: Pulso ng Pilipino.
1: Satisfied ba mo sa suna kagahapon sa Pangulo? 1 to 10 lang gihapon.
0: 1 to 10 lang gihapon. Right, para dali, para dali. Dapat mo tawag kay para makadaog sa ano.
1: Kanang tininood yun ha, ayaw po nang kuhan lang, binulastog lang kay porkin, ako din nga grupo, nakang grupo. Tinood yun ba, na-fail ba ninyo? Or kumbaga, wala asa ng sitting da sa inyo ha, nga kami na amid diri. Nami pingklawan mi, DDS mi.
0: Kumbaga, kung unsa to inyong nakitaan gahapon.
1: Asa mo nabilong. Kumbaga, ano ba? Kumbaga, na-feel ba ninyo yun? Kini, uy, tama mampod, naamampod. O kini, naamampod. Ano ba? Pininood lang tama, isunan ka ng maging realidad po dahil.
0: Kumbaga, reality lang
1: wala on sa nato ang pag-DDS nato, pag-pingklawan nato, pag-pulahan nato sa mga grupo pila, ka-grupo na engineers.
0: Daghan kaayon.
1: Sa paning, sa mga grupuhan.
0: Napay-yellow, na-green, na ay pink.
1: Rainbow color.
0: Rujibib na lang.
1: Wala sa nato na. Dito sa ato isintro tong nahuna ka grupo nga as kanang yano individual wa ipaki kung unsa nga grupo ang affiliation ato na siyutan unya ka grupo lamang sa pila ka mga pahinomdom oras mga kaingsunan. Alas 9:44 sa buntag.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Oras hadod garinyo sa Windsor.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Time check brought to you by.
11: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
12: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
13: Kaklarek sana.
6: Exciting.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
6: Kaklarek sana!
13: Exciting!
14: Exciting!
13: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Peak Mountain Resort. New Year Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
15: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX-Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX-Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX-Trio Trucking Corporation. DX-Trio Trucking Corporation. Ang DX-Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
19: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
20: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
19: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
21: Pag-ibig
14: ba nagsara ganita mga kwarta? Ibayad pa gid sa ilaha.
6: Kaklarek sana.
21: Exciting.
22: Y'all ready to go to the islands in the streams? Yeah.

0: Metro.
1: Alas 9:55 katropa. Kanta gyud te. Kanta si katropa nga Jobit mga katropa. Sige lang katropa nga Jobit. Bahalag di nga nakalindot tong tingo.
2: Basta kay kabalo mo kanta.
1: Basta kabalo mo luto. Na importante.
2: Bawion na lang sa laing butang.
1: Luto at least pagluto-luto diha ka makakanta o diha pag ka mapulido ang imong kanta, wala lang galuto ka katropang Jobit.
2: Good. Ma-practice man na siya katropang dyan.
1: Kumbaga, all things can be learned.
2: Yes.
1: Depende po sa pagpaminaw. Okay. Sa tuwa, delay mo all things can be learned. Hindi ka kabalo, hindi ka yung kakabalo. Mga katropang nga dyan, hindi ka ay! Yung pa ni Sir Ryan, di maputi para sa kuwa. Boss, na alang sa 7 akong satisfaction.
2: At least, no? Siguro at least, sa
1: klaro,
2: at some point, na
1: ikuwan. Klarex kayo ang iyang punto. Wala po niya nagpaka-DDA siya, nagpaka-piklawan siya, nagpaka-usak nang...
2: Kumbaga, base lang yun sa nadungga nila gahapon katropang jazz.
1: Kumbaga, na-feel po din nyo or nakita ninyo nga, doon na po yung nga nang hitabo. Mga ayuda, naman po yung nga nang hitabo. Di ba? Pag-respondin sa kalamidad, ngayon patagawa, kinaamang yun po. Hindi po kayo mga itong piyong na itong mata nga, ato amang kailan nagadawat man gud po ano ba
2: siguro nalay mga loopholes katropang jazz pero
1: nalay makakulangon
2: pero natay nakita
1: it doesn't mean nga wala
2: naay naglihok may nagalihok mga katropa ba kana lang yung natambunan lang gid sa mga dagko kaayo nga issue mo may lang gid
1: nga dapat mo iuning address sa sulay bukada
2: na address man dayon
1: iya mo tong gimension pero wala gid gimension nga mabilanggo gyud
2: oo
1: kan lang mga
2: naay mga
1: kasuhan,
2: official na mga official na kasuhan
1: kun ang isugutan karon katropa kay naay mga punto sa suna ni Pangulong Marcos nga ganahan kay ko katropa nga Jobit isa ni ini kadtong pag paubos or pagwagtang sa kining kuang katropa nga Jobit ano to gipang mention diri mga isunan
2: system loss.
1: Oo,
2: isa to sa katong naka-standing ovation sa tropang jazz.
1: Sa tuagod rin, system loss, ang charge ko na to diri, 1,746.
2: System loss lang na.
1: Isa na po ni kabayranan. Kung sa tuwa pala ni sa ano ba? 1,746, oh. Atong sa amuan nga bill, ha? Katong gibinsyon ni katropang alang kaganina, ha? Sa kiling, sa mga charges ni, generation charge. Morning, naapod, transmission charge. Transmission as charge. Ano man AS as charge? Duha na kabuok.
2: Duha na ka charge.
1: System loss. Oh, kana. Napay distribution charge. Supply charge. Metering charge.
2: Kadaghanag charge ko kana katropang jazz.
1: Kung ato ni minus katropang jazz. Bit mo gamay gud ato nga bill di ay. Sabay, labot na to ani mga katropa nga kita may nagbayad hinon ani. Ani mga isunan. So, ipaminaw na to katropang Engineer Royce, no? Katong regarding aning walaon or i-demand nga walaon kining system loss charge mga kaingsunan. E muna isa sa kong nakita aga may benepisyo good ang katauhan kung mawala kini katropa kay tanan man gamit og kuryente gawas na lang tingali sa naanagpuy sa bukid nga layo kay mga walay kuryente or gasolar katropang Jobit. No? Kanabi tong may mga punto dito nga mas makatabang and makabenepisyo ang ato ang mga kaigsunan. Alright, palihog ko ka, Engineer Royce.
3: Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino. Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo.
1: Regarding sa katungkuan,
3: manaignawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamana sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag sa manlulunod.
2: Sa tong sovereign na katropa, ang katong nahisgutan, katong di tayo pasisiil.
1: Oh, di tayo patitinag. Kumbaga nga na katropang Jobit, no? Na sige, mention ana sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag sa Manlulupig, hindi tayo pasisiil. Kumbaga, addressing ni ngadto sa mga foreign country ba, nga nagsinamugda mismo mga
2: nagabuli
1: katrupa,
2: sa
1: nagabuli sa tuag trupa, diya mismo sa may West Philippine Sea, sa may Pag-asa Islands, Scarborough Shoal, ini atol diya, or reef, diya mismo sa ato aga West Philippine Sea mga kaingsuran. Ayan, muna ang yan. Kanay, kiring
3: lahat. Tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

0: Ini katrupag nga jobit, kanang system loss, tanan nga nagbayad sa kuryente, naana sila mga kaigsyon kita mismo, no? So kung somehow matanggal ni sa mga electric provider, magkabinipisyo kut ang tanan. Ginapunto lang ito katrupag nga jobit, baka nang mga gipang saad or isaad ni Marcos for 2 years sa iyang nabilin nga tuig diya sa palasyo sa Malacañang nga makabinipisyo tang tanan mga kaigsoon. Kato mga dagko lang posible na, actually daghan man to nga mga saad, but kining kung gamitan niya ni o kining kanayang mga galamay da katropang jubit, yung mga kalyado sa Kongreso.
1: Bali, ang
0: na binasa kining ipiralo. Ipiralo man ang tumbukan eh.
1: Yes, katropang jazz. Kumbaga, mura gihapon siya sa katobitawang ato ang oil deregulation law. Kung ato lang itandi mga katropa ha. Ang oil deregulation law, mangod mo, ito ang nagpugong sa tuang gobyerno nga dili ta mismo makakontrol sa presyo sa tuang produktong petrolyo. Same gihapon with EPIRA law. Kumbaga murag wala kayo'y control ang atuang gobyerno sa kining
0: pati atong ERC kung unsa ang pricing
1: sa pricing, tuang, no, mga, sa tuang kuryente,
0: sa mga distributor, sa electric provider nga tropang jubit.
1: Mao ni siya manggod ang EPIRA katropang jazz or Republic Act number 9136. Usa ni siya kabalaod nga napasa ni atong 2001 aron baguhon ang industriya sa kuryente sa Pilipinas. No, so sa wala pa ang EPIRA, dako ang control sa gobyerno sa pag-generate o pagbaligya og kuryente. Pero human na atong naanay EPIRA mga katropa, daghan ang mga private companies ang mahimong mag-produce na pod o magbaligya og kuryente.
0: Kada mga kaigsoonan. So, tan-awa diha mismo sa inyong ano, kiniinyohang bill. Naagli dako kaya ya katropang kining system loss charge. So, sa mo adiri katropa kung sa bill nga 23,000 katropang jubit na ay 1,746.96
1: 1,000?
0: Oh, 1,000 plus ang system loss charge. Okay, labot ane kung na-loss na diyang sa inawa ang kurente ang labot ato.
1: Okay, nasabtan ako katropang just ang under the eye sa system loss, mao kini ang kuryente nga nawala, no? Nga dili mo abot sa mga konsumidor samtang gina-transmit gikan sa planta ngadto sa tuang balay. So naitulo.
0: Og sa ano pa na kung naghatod kag bingka paingon diri.
1: Na kung napun
0: nangahagbong ang uban. Gibayaran
1: na to nimo kung nahulog to.
0: Kung tay labot sa problema na nasa naghatod.
1: So naitulo katropang jazz. Mga hinungdan, no, aning system loss. Naitulo diri nga mga example. So na kanang natural good nga pagkawala sa kuryente tungod sa init nga mga linya or transformer, ang tawag ana technical loss. So part na siya sa system loss mga katropa. O kining gitawag nga illegal connections, kini mga jumper or pilferage. Apil gihapon na sa tuang bayaran kung naay mag
0: nagbayad man ta ana nga umuntay la apil ana.
1: Naay magtap diha mga katropa, naay mawala nga illegal, kuryente.
0: Kung mag-octopus wiring na da kay nag-illegal tap, nag-illegal connection ang uban.
1: Kita ang magbayad ana katropang jazz. O kining sayop sa metro or distribution system. Kung naay sayop sa metro di ay kita gihapon magbayad ana mga katropa. Kumbaga,
0: sayop sa uban. Kita magbaguod hinog bayad. Apil ta sa mo bayad in short ana mga kaigsoonan. So, may punto ni katropang nga jubit, no? Kung ako nakita man gud sa taas karon sa bill aning kurinti mga katropa, kung i-priority sa kining Congress nga i-amend, di ba, kining iperalo, wala kining katropa unsaon ni nila pagplastar kining system loss charge, i-amend kining mga balaod mga kaigsoonan. At sunda ko ginhawa ni katropa, no, mismo sa to ang mga kaigsoonan karon. E bisa mo yung nalas yung mga 100, 200 sa inyong bill, katropa. Punta ko na nagtabang katropang jupit. O sa, diha mismo, da, sa inyohang daily expenses pa sa tuang makalesonan.
1: Makales na siya sa tuang expenses, no? Kay of course, ang ato mga expenses, dira maginakuhaon sa tuang kwarta mga katropa. So, kung dili enough atong kwarta, tungod sa kadako sa tuang expenses, kita gihapon yung magbaguod. Now, kining mga ginagmay nga mga, di giniginagmay katropang just, kay nakita man na to, hastang dagkuan, no, ang mga charges. Kini nga mga charges, kung matanggal kini, at least man lang maibsan ang ato ang kabugat, no, nga ginadala-dala niya itong mga bayro nun.
0: Kada, mga kaigsoonan. So, kada ba? Nga nga mga punto katropang jubit. Kumbaga, dili ta magtanaw sa whole gyud, no, nga scenario. Kumbaga,
1: ang system
0: somehow
1: loss katropang just, napag-inay siya kauban nga VAT.
0: Napagyod.
1: Napagyod ito. Siya yung value added tax.
0: Bayaran pa ganito.
1: Bayaran pa po dito. So aside sa system loss, napagyod VAT ang system loss mga katropa.
0: Magkalibat-libat na tagbinayad. Pasensya kayo ha. Kapasapan na ito mga magbaguod ta. O gining ano, kanang binayad anak mga katropa nga wak magkita'y labot anak. Kapag kargo na tingali dito sa ano kung ako po tingali katrupang jubit nga power provider no dili na butang di tingali kay question no hinuna nato ug apil baka us may labot do tingali transparency para aning isa ka bill sa isa ka power provider na agoy ni kabutang diri nga current charges generation and transmission na pagoy kining government charges dapat agi apil na lang unta ani sa government charges agi pawala ni pangulong Marcos.
1: No, kay daghan ka ayo diyan okay. Charges ka
0: pati ang generation transmission system loss na pud diri ka turo pang jubit.
1: Lahi pud na.
0: Wala hay pud. O tingali kung generation o gining distribution charges i-appel ni tanan dako gyud mawagtang sa ato ang bill mga kaingsunan kung asama no ma-implement ni katropa. So na pa mga 2 years ni si Pangulong Marcos ya kini laom ta mag-ampo ta nga before sayang termino mapatuman ni. Unahan lang ni Mr. President, ay iwit na itong racket-racket na itong launching sa kini.
1: Dili lang sa itong racket-racket na pang
0: okay, kung magasto ta ito, mas maay patili, mas unahon ni. Doon ako sa ako ni.
1: Ipryo lang sa.
0: Namina man itong iyang mga kaliado sa Congress. No? Sa Senate mismo, ang I think sa Energy, si ano si Senator Erin Tolfo at ang katropa nga Jubit. No? O diri mismo sa Lower Congress, sa Kamara, na iyang mga kaliado niya. Kung mauna na, kung saan pag... Augma ba or sunod bulan ilaki ning himuon pag duso na sa pag-aminda aning ipiralo mga kaigsoonan. So sorry, na ang bula sa Kongreso ani katropa nga Jubit nga mamaterialize ang ipangyaw-yaw sa tung pangulo kagahapon during sa kining iyang soon na katropang Jubit.
1: Pero katropang just no, let's say ma-amend kini no. So at some point maibsa nang ato ang atong expenses monthly mga katropa tungod kung matanggal kining system loss and kining VAT no along with it. Pero sama sa gingon kagahapon no, ni Professor Ramon Bilino III katropang just no, sa ka-political analyst mga katropang abasin, kining saad, kining mga saad paunsa buhaton. Basin mahimo siyang double edged sword mga katropa nga okay lagi nakuha na itong isa pero basig mo balik ba mo backfire sa katropang just tungod ang mga pangutana na pud ani kung mapasa no, or kining ma-amend kining epira ang pangutana kung dunay dako nga makuha matapyas no, sa tuang kuryente kaya ba sa tuang gobyerno unsaon ba pagbalanse sa tuang gobyerno ang og kining ingon mato mga power utilities mga katropa sa gasto nga di na siya mapasa sa atoa. Kasi magiging expenses man pud to nila katropang siya. So sabay mahitabo ani karon.
0: Posible na magbagoon
1: ang gobyerno ana or ang mga power utilities
0: public,
1: ana.
0: I mean kining mga power utility ana mga kaingsunan. But kung mingutang maapektuhan ang ekonomiya kay mo to isa sa tumoy no nga basin maapektuhan ang ekonomiya sa Pilipinas.
1: Sige, mga muatras.
0: May niyo katropa, pwede naghanam sa kwarta sa Pilipinas. Diba? Ganun sa flag control palang daan. O gato mga unprogram funds.
1: Di pa mapubri ang Pilipinas, mga katropa. Kung kana lang ang buhaon.
0: Wala o ni mga kaingsuna, no? So, daghan pag pamaangi, tingali nga makapundog yahapon ang gobyerno or na ay pundo ang gobyerno, bisan wala on kiningini nga klase nga mga bayronon mga kaingsunan. Mga tax ba? Kung nga sample ko, anig tax. So, wala na ang tax aning sa itong mga system loss ma, o sa mga bayronon sa kuryente katropa ga Jubit. Tingali, di ba ni mapurdoy ang gobyerno, tingali? Ikaw nakita mga higala sa netabo karon sa Pilipinas, gumikan lang ang issue sa flood control. Magkaingin ko ito nga perte gidoy, datua ang Pilipinas.
2: Sentro!
0: Kaya kita nga doon na guday igong pundo ang Pilipinas. Ganong magsigi mo tagpangutang.
2: Sentro!
0: Nga naaman na igong pundo. Napagkumbaga natin buffer stock ba? Natin mga gikay nga unprogram fund.
1: Oo!
0: Asa ba na nga? Nakapundo raman na diha. Mga iso, bubalik maghihapon ng ubanda sa pinulanan kung di magamit mga katrupa. Kaya nga na, di ba? Ang uban ka ng mga agency katrupang Jubit, pag dili magamit ang pundo, naghihatag sa mga ibalik, may anas sa treasury.
1: Oo!
0: Di ba? Di ba na isa ka... Di na ko ma-recall ang usa ka agency atol sa pandemya nga ang uban LTFRB nang hatag uban nga mga sabad DOH nang hatag ang uban gi-divert ilang program para maayuda dito sa kini panginahanglan sa panglawas ug sa ka agency nga wala gyoy ano wala gyud nag inisyatiba nga nasay pundo duwa niya gipagawas nasayangan nabalik ra ka tutang. Kaya kato, latid naman to sa imuha. Mm-hmm. Nga gastuhan ni karong tuiga para sa department or any project sa gobyerno nga subay lang sa imuhang agency, sa imong departamento. Ang katumong isa kasekretary kay naniguro po kay basin na mo balik sa iya ha, huwag yun sa nigasto. Oh. Nga, ang ingon sa analista, sayang kayo. Mm-hmm. Kay kadto nga pundo mabalik, nagyapon to sa treasury, kaya man mo gigamit, nga, para na to gamito sa mga proyekto.
1: Intended to siya intended. Sa mga projects.
0: Katong panahon na, sa kung pagka-recall lang ko, Trupan Jupit, allow ang ubang agency nga i-divert ang pundo para lang yun sa pandemya.
1: Mm-hmm.
0: Nga makatabang sa pandemya ba? Katong nga panahon na, during sa ano katong bayanihan act mga katropang Jubet, di ba na may mga pundo ang matag agency ato
1: na sila gigahin
0: nga pwede ra i-divert dito kay para lang gud ma-address ang concern sa pandemya sa COVID-19 that time, pero na sa ka agency nga wa gud no nya gigamit ta natingala ta ato kung wa bagyo initiative ang maong secretary o baka sayang pagka-interview sa iya, naliguro po siya nga di mo balik sa iya kung mo release siyang kwarta. Tama lamang po mga kaisunan sa iyang kumbaga sa iyang punto, siyang kagalingon, okay na po. Pero sa ito nakita, sayang
1: ang nga, budget. Nga
0: gamit paingon sa panginhanglan nun that time mga katropa. Anyway, itong balikan niya mga kaisunan. So, kiniingon sa ato ang analyst nga mahimo kining double-edged sword. Ang maong mga saad, at tingali katropa nga Jubit baka na kumuga ato literal ni katupang Jubit nga naadri ang sword ba nga unsa man ni mahimo ka ni
1: mo gani kanang gato
0: ang nakapunti nga mahimo ka ni within 2 years nga mabilin sa imong termino. Pero may nakatupang Jubit kung namo koy kumpas no kung maingon ba nga priority bills ni imuo ni ipadapit tong uban
1: una.
0: Oh, so, kaya ka na himuon sa ato ang nasa kongreso, pero kung atong kongreso dire punta sa pamulitika nahon ang mga investigation, mga kisun, madugay, good hinoon eh. Pero it doesn't magod katropang Jubit. At mong makita adri sa, labi na kong na-televise, na broadcast sa radio, ini broadcast mainstream, na sa social media, katropang muna ang investigation. Pero ang doyo na katropang Jubit, nagpadayon itong ilahang mga ano, katong uban bito nga mga committee hearing, sa mga bill, mura itong makita magod ang investigation, but it doesn't mean nga, mura po nagitrabaho sa Congress actually. Tingali, mabahin-bahin lang ilang oras, good anak, kung nga doon na investigation, but,
1: pero daghan,
0: in fairness po sa itong mga congressmen, no? Na nasa ano, kongreso, napo sila yung mga, kuan, kining ginahimo nga mga committee hearing sa mga bill nga ginaduso po diya sila. Tingali, matabunan lang po ang, oy, grabe na po nang investigahan, naaman diya. Mura po na ma-televise, di ba? Same sa kining Senate, katropang Jubit, di ba? Naton na kalabayng adlaw.
1: Kung sa atong mga makita, dili pasabot nga morto ilang gitrabaho.
0: Natin nakita tong nag-impeachment hearing sa hapon pero sa buntag ba na yung mga committee hearing nga wala nang televised. But makita nato nga naghimo sa ilahang kining tuka as senador mga kaigsunan. Last gestures sina sa morning katrupa. Impa ni Ma'am Lynn Bohos, good morning sir ma'am. Wala man gihapon puro ra jamming ang number one nga problema sa nasod, wa man niya giuna. Labi na yung mga pamaliton nga nagtaas gyud tuan na noon racket. Nagtanaw ko sa suna, wa na ko nitiwas. Way klaro. Yung pa ni Ma'am Lynn Bohols. Oo. Na, wa ni mo ito na dunggan.
1: Wala guro na dunggan. Oo.
0: Di tayo pasisiil. Sa mga pangalipusta, di tayo matitinag. Ito ni mo na dunggan na ni Ma'am Lynn Bohols, no? Si Rex Ordinesa, good morning mga katropa. O si Rex Ordinesa mo na yung number one fan ni Sexy Sassy.
1: Yes, number one.
0: Jing Pigarido, na wala na mao kay ilaman ng negosyo niya. Tanang mga charges kay tanang gidugang sa mga konsumante. Mo lagi ni, listen pa ta, samot yung gita ka-utot.
1: Nadumagan pa yun.
0: Oo. Ryan, di maputi, para sa ako, boss, 7 lang. Sa inyo, katropa, pala, i-marate ninyo kay BBM kagahapon. Kumbaga,
1: kung sa iyahang speech kagahapon, mga katropa.
0: Sa speech niya, sa corruption, naaman. O sa panika tropa nga, Jubit, kung muingon ta mga kaigsunan ng uban nga mga sutanan, kumbaga inflation, na-mention.
1: Mm-hmm.
0: Yung tag-tax, naa. System loss, naa. Allegation, corruption, na-mention po katropa. Ang good, abutag racket. Siyaro, ano. Ngayon, ikaw wala ningon si Pangulong Marcos, no? Katropang Jubit ba? Yung mga nangulimbat ng pera ng taong bayan, ipapasakay ko sa racket. May ulan niya si Marcos.
1: Ang akong ge-expect siguro, somehow akong ge-expect katropang Jazz kay ang extent manggood sa investigation ba sa opposition, kalaban, is grabe kaayo. Pero pag dito na sa ilahang kaalyado,
0: kwan, relax.
1: Marag-relax ra kayo.
0: Muli punto sa uban. Ganun kami, kami ganun na gusto nga maimbestigan. Kami na hinunimbestigan kami pag yun nga preso.
1: Gusto nga, at some point, no, nga, gusto madunggan nga ma-address bitaw katropang just, kaning selective na ano kanang, justice. Kasi of course obvious man gid mga katropa no sa mga previous sa mga nahitabo mga ang mga restaurant nang gawas na. So ang selective justice ang isa sa kuang gusto madunggan kagahapon no, pero murag wala ka wala gid siya na isgutan katropang just.
0: Pero nga mga ano kanang sa isgutanan katropa nga jubit bang kanang punto sa uban lagi katong giingon nimo nga kini nga grupuha wala man ning kaniadto mo ay nakasuhan mo na priso kadto pong nakapunting na dito ang mga allegation
1: ang pangalan na mention na
0: wala po dihinoon dugay kaayo. Pero mula kinakatrupang jubit kumbaga lahi manggood mga kaigsunan kung doon nagoy mo file kaso na gahimo o kining tawagan ning na case build up o granting mo to si ano si Saldi ko si Saldi man ko kung naka sa otoridad mo katrupang jubit pag once dilian nimo siya kining naka oath bitaw ka ay mong affidavit nimo kato mahulog magutong publicity ang iya kay nasa
1: kumbaga
0: online
1: dili siya pero evidence
0: kwa na to siya kumbaga nanay hint ang ano nga uy possible basik ni tabo gud ni so dapat mo sulod ang kato mga investigator sa ato mga agencies ita sinmin nga kumbaga wala na ka take oath si ano or wala na sanay ka nang napanumpaan niya kay wasa affidavit ka trupa nga jubit kini si Zaldico ita sinmin nga di tinuod matapon ito sudlan sa tong muna ang gihimo karon at posible sa to ang gobyerno nang dugay kina na katong gusto ninyo nga makasuhan o mapriso. Kumbaga konba kining sa istorya ni Saldico mo ni tabo ka trupang jubit but mula gini kung dapat naka ay mong affidavit imo gyud ipanumpaan ani man pwede nga bang si jubit Espanyol lang ulimbat gyud ni
1: niya pwede
0: igura kong istorya
1: niya wala kay
0: pero kanto katong investigation team nga nagpaminaw nasla hint so da kumbaga proseso ba so dili nga nakadali unlike sa uban sa kong maobserbahan na sa uban nga naagoy nag affidavit na ini witness gibalansi sa kuan oy naman po lagi ingan no ato ni patubagon itasin manggod nga nakasuhan ka katrupang jubit verdict kon na ka
1: na
0: guilty na ka mo lagi innocent ka ni mahimong inosente paghihapon ang isa ka accused may isunan until proven guilty na siya sa hukmanan kung nanay kanang ano tawagan ni kanang sulbad sa kaso mga kaigsunan nanay verdict sa kining kaso 10-18 sa morning katropa kundang isa premium D3 Coffee Mix katropang nga Jovet.
1: Ang atong premium D3 Coffee Mix katropang just makatabang kinino nga mapastrong ato ang mga kabukugan and atong mga muscle katropang just labi na katong mga hilig mag kung nai case build up katropang just na po yung muscle build up so kung gusto ta nga mapadako ato ang mga muscles ato ang abagan sa to ang premium D3 mga katropa para dili ta magsakit atong lawas kung mag-gym ta mga katropa.
0: Magipulso ta sa ang kauban sa gawas. Isa pa'y makauban ni katropang Marvin Ibano.
2: Pulso ng Pilipino.
0: Oo, pila ba'y mahatag nga rate ninyo sa suna kagahapon o sa kay masulti ninyo?
2: Live report.
0: Isa ba kauban ni katropang Marvin, katropang Marge? Sa saka nahimutan karon o kung sabay ilang mga sentimento o baka ilang punto sa suna kagahapon katropang Marge?
3: Actually, ning oras sa katropang just for katropang Jivet, nata din nanubay ta din sa may Candelaria Street, Ecolan, itong syudad sa Davao. Kapan lagi kayo bawalay gana maminaw itong mga kaigsuunan din sa suna kagahapon ni Presidente Pungpung Marcos Jr. Kaya ba natuangan na inabi mga katropa apan nasusama ilang buwan kay labi na kini nga Panginoon lagi mas iuna pa nila ang Panginoon kaysa maminaw no daw na susama po sa kining reaksyon ni VP Sara nga daw usik-usik sa panahon ang pagpaminaw ni ini mismong sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Actually ato lang sa iro na lang kung anong wala agad sila makaw ngayon pero usaba wala gana pa ang maminaw sila sa kining sona ni PBBM sir maayo nga buntag sa extra time dapat sir sir usa iya rason sir nga wala ka nakapaminaw sa zona ni PBBM.
4: Wala gyud po gana kay manang atong pagpatik pa to sa kansara, maminaw gyud. Pero mangganahan gyud kay corruption man ang mga kurat na mga tawana.
3: Mao na ang rason.
4: Ano to mga pobre? magdahal man po ng mga palito.
3: Ang gika-discourage ni mo, sir, nga ano, walay gana. Walay gana maminaw. Salamat, sir. Pangalan nga ito, sir.
4: Salidaga. Hiniroso. Hiniroso, Salidaga.
3: Hiniroso.
4: Salidaga, o.
3: Oh. Salamat, sir. Akin po ka, sir. Okay na, sir. Usay rason nga nung wala ka kapaminaw sa zona ni PBBM.
5: Eh, na masahiro mga upo, walay. Masahiro. Wala ko itay maminaw, kay.
3: Mas una ko na panginabuhi kaysa maminaw. Ano? Salamat, sir, ha? Okay, okay. Rita ka nga, sir, sa Picasa, bahin. Kaya, medyo sa inyo, sir. Okay na, sir. Nakapaminaw ka na or nakatanaw ka sa cell media sa akin na zona ni PBBM kagapon, sir.
5: Ay, wala. Good, kay, salahan pang panginabuhi, kay Bayayo, yung point. Kaya po, Bayayo. Oh, ora to. Bayayo, you know.
3: Pero nakagunit-gunit mong cellphone sa sahay pag free. Pero, may mga gilapon, yung mga posting.
5: Sahay, pero, parang gano'n.
3: Iskoron, pila ba'y mong mahatag kang Presidente Marcos? 1 to 10?
5: 0 na. 1 na 1? 0.
3: 1. Magsak gihapon, no? Mga katropang, maumahogin nilang mga iskor sa itong mga kaigsuunan ng Dabawen yung nahinabi. Salamat, sir, ha? So, ito ang mga kaigsuunan na din ni mga katropa.
0: Marbs,
3: yes, katropang Jasper.
0: Maglisog yung silang hataw kining radio. Mas nakapaminaw.
3: Okay. Sige. Sige, sir, ha? Okay. So, itry na nato sa ito ang mga kaigsuunan. Kaya, hindi itong mga nahinabi, kuan na nagaturno inon sila pero kung unahon nagagunit man kun sila og cellphone sa kana lang kay gumikan na niini nga lagi sitwasyon nga medyo discouraged na sila sa sugod pa lang mga katropa medyo wala gid intan sila nakahatag og higayon i-try nato din ikang nga ma'am isa ka pasahero kini din hi mismo sa usa ka tricycle turuhanan sa tricycle no mayong buntag sa isa pang bagaw ma'am okay lang by the way lang po sa mga Pilipino nakapaminaw ka sa zona ni Presidente Marcos gapon okay na that is the reason ang mga dabawin nyo sa Los Angeles ang sa bagaw okay lang ma'am masayang nga nung not interested time part

0: Ni Pangulong Marcos, unsay maayo nga nahimo sa presidente? Ano lang,
1: kanan na lang.
2: Iya to pang tan-an at sa pero may mga consumer
0: lang magwala po, no?
2: Sa
1: pag-tubag
2: sa posisyon ni PBBM, masabay ibuhang masulti sa iyang pagka-presidente.
3: Kasi wala po rin makuha na na kahit hindi po kumaga. Pangkuha na na, bahala na sa ang kanyadagan na tanawin. Tuta na to na, wala gyapon na makuhaan.
0: In short, anak, kumbaga...
2: Okay, mag-yapon. Okay,
3: mag-yapon.
0: Di, may kakwarta, bahala na.
1: Bahala mo, diha.
3: Kumbaga, mag-yapon ka na, mag-yapon ka yung trupa.
2: Pag mag-inabuhi, focus na lang. Focus na lang po yan nabuhi.
3: Kahit mag-inabuhi pa na...
2: Pag-ibintaw na sa... Kwanto, the principle sa itong mga kaigsuunan, labi na nga. Murag, paminaw ni Musa, kung mag-una-una ka rin, murag, ma-stress ka.
3: Ma-stress yun ka, ma-pictuan ka. Panahon. Muna, mag-focus na lang ka kung sa'yo dapat ma-discarte yung panginabuhi. So, ante nga, atas lang, may bahay sa panginabuhi.
2: Kagay, salamat, no? Isa sa toon, tricycle drive. Yes, katropang nga, Jasper.
0: Focus na lang sila silang livelihood kaysa
1: mag-apil-apil
2: sa livelihood. Kaysa mag-apil-apil sa mag-apil-apil.
0: O, di mabuhi sila mag-kwarta. Gihapon daw, anak, katropang Marbs.
2: Yeah.
0: Actually, may punto po itong isyang. Ano, pa-stress-stress man ko, anak. Ma-stress pa noon ko, anak. Kung gamog, amina ko, anak. Bisang gani kita gani nga ano mas stress magita nagbasa ra ta sa balita katropang Marbs. Di ba?
2: Yeah.
0: May punto po sila actually no mga kaigsoonan kumbaga sa hitabo karon sa Pilipinas kapoy na sigpaminaw og balita tama ba? Tama, may punto po na sila actually kay yung palagi na katropang Marbs mas maayo pag manginabuhi tinan lagi daw ta
1: kaysa magpaminaw og ingon ani nga wala gihapon.
0: Oh, wala gihapon. Mo na ilang ga punto tingali nga gusto nila ipaabot katropang Marbs.
2: Yes. Sa tuwang masabtan sa ilaos mo nga mga pamahayag at katropaga at just for katropaga at jamet.
0: Marbs, no, napansin ako, bro, kita ang pulso tong kagalingon. Okay, kita rin may nanubag po sa to ang pangutana.
1: Meron na rin yung mag-ano katropang Diyos. Napo yung mag-pulso dire. Okay ra ba ito ning tubagon katropang Diyos?
0: Aski, Marbs, stand by lang Marbs sa akin. Maminaw sa taga ng napo yung nag-pulso dire nga laing po na itong reporter.
1: Napo na, oo. Ayan, ay, nagtawag magod sa iyo. Pagkatropa, good morning sa itong pangalan.
0: Naulaw na.
1: Katropa. Yes, hello. Oh, ayan. Katropa, madunggan na. Madunggan ko ni mo. Ano sa itong pangalan, katropa?
4: Adira
1: ko, Musulte. Adira siya, Musulte. Pero, sige, sa itong pulso na lang diretso ta, sir. Since dili man siya magpaila, katropang Diyas.
4: Ang mayong mabuhat ni BBM, ang pagkakulat po ng malita.
0: Unsa daw?
1: Ang maayo daw nabuhat daw sa presidente is ang pag-apod. Unsa to, sir? Pag-apod-apod og... Malita.
0: Ang pagpasikat sa malita.
1: Oo. Mauda. Pero ikaw sir, i-rate ni mo kagahapon nakapaminaw baka sa sona, sir? Nakapaminaw ka diyon. Pero kung imong i-rate sir ang katong unod sa sona nga imong nadunggan kadiyot sir, pila imong i-rate ato 1 to 10?
0: One up lang. One up lang. Gamay na po yung napaminawan eh. Katatama, mabudya.
1: Kaya one up. Gamay, ramay yan
0: napaminawan. At least na yung one up.
1: Oh, at least na yung one up. Sir, asa ka naminaw karon, sir?
4: Altiza Grande.
1: Sa may Altiza Grande.
0: Oh. Magang tingog marga sounds familiar.
1: Familiar gani kayo katropan. Sir, dili man magpaila si sir. Bitaw, sir, salamat kayo sa imuhang pagtawag sa basina kay gusto i-greet.
4: I-greet lang ako siya, sir.
0: Oh, tanawan.
1: Ah, lagi. Kaila lagi.
0: Attorney, ang kini imong kaila attorney o kana one half ragyon.
1: One half ragyon ang nadunggan attorney.
0: Ah, dito ay kami diyan lang. Sir, salamat kayo sir.
1: Ha? Salamat sir sa oras ug ganyang gihatag diri sa XFM sa imong one half nga rating, sir.
0: Mura man ligsud an in town lang. Tingi pa pulso kay na may one half. Okay. Pila man ni? 20. Pwede one half.
1: Hangyo
0: lang katropang Marbs.
2: Yes sir, katropang Gajos ko, katropang
0: Gajos. Wala po yung one up na katropang Marbs?
2: Gidaginot yun yung taon.
0: Bitaw, nawala na.
1: Nadaginot na po ng oras si katropang Marvin.
0: Bitaw, oy, at least na sila yung ano, katropang Marbs.
1: Kumbaga,
0: dili po sa pasang-awa ang kining rate, at least na yung one half.
1: Oo, na yung one half.
0: Dako ba yan ang one half katropang Jupiter?
1: Anak, balik na.
0: Oo. Ayan, katropang Marbs, kumusta banda sa ito ang motor shop? Ah, motor shop, naghahapon kayo. nagaano kumusta sa to ang mga kaisunan da katubang Marbs kumbaga ay padayon na da katubang Marbs no kumbaga

0: Nay, lalahe mo na siya laga. Nay, trabahante, nay, driver. Isa pa na yung mga mahimamat na katrupang Marbs.
1: Yes, ato ang kuwanta ni Gabo, mahayag ninyo ba nito. Pero ngayon yung ito, nakatulong ka sa zona ni PBBN Gapon. Wala ka pa minag Gapon. Busy Gapon. Gabi ka mga business sa people, mga din eh. Peter, okay sir. Thank you. So, halos-halos sa Katropaga Jaspero, Katropaga Jubet. Focus sa ilang trabaho mga katropa.
0: Alright,
1: so,
0: kala,
1: no? Yes, sa Katropaga Jaspero.
0: Alright, Marbs. Salamat kayo sa kining time da. Og usap sa itong mga kaubanan sa itong agang report. Kaya na po yung musulod yung balik, Marbs.
1: Yes, sa mga katropa. Mukha na itong update din sa Maya Candelaria Street. Ikulahan natin itong syudad sa Davao alang sa itong pulso ng Pilipino. Kanyang katropang Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Marbs, salam, katropang Marbs, sa Pikas Bahin.
2: So, bago ito katropang Jess, magpaalam sa itong mga katropa, gabi Tagalog mo. No? Naday tayo, Color Dresser, good morning!
0: Sir, good morning.
2: Good morning sa imo diha, sir. Pwede, hinaya na ito gamay itong radyo, sir. No? Drita mo.
3: Ano sa makukusin niyo ang programa sa Runda? May question ako sa pinirin. Pinirin sa iso. Asa na nai-access na yun? Dini nga sa number or...
0: Sir, madunggan na ka, sir. Mauna, on-air takaron, sir.
2: On-air takaron, sir. Naka-live na takaron sa tuang programa. Nakapaminaw ka sa tuang pulso ng Pilipino, sir. Katong i-rate na to ang zona sa tuang pangulo kagahapon.
3: Naminaw ko sa inyo,
2: Ron. Sige, sir. Kung ikaw, unsa pangalan din nato, sir?
3: Calixto Bumaag Junior.
2: Si Sir Calixto. Bumaag Junior. Tama ba, sir?
3: Salomo Brothers. Sige, magpaminaw din yung programa from Buntag Buntas. Nga taon ay nag-Christian ang itong pilirin sa kuwan. Nakasuna ni Bangag.
2: Okay. So, nitawag si sir.
0: Sir, so, unsa imo ang, ano sir, imo ang komento sa suna ni BBM?
2: Unsa imo ang i... Sige sir, ato na lang i-diretso grade sir kay medyo ano man good ga feedback sa imuhang side sir no. Kung i-rate na to ang zona kagahapon sa tuang pangulo, pila imuhang rate 1 to 10 sir?
0: Negative.
2: Negative good si sir. Oo.
3: Kana si Juan. Negative ko siya.
0: Negative siya. Negative. Wala sa 1 to 10, negative ang iyang ano.
2: Paatras gidi ha katropang Jess. Pero sir, so far sa mga kaagi no sa pila ka tuig ni PBBM nga nag og iyang administrasyon no nga nagtrabaho, na ba kay nakita niya nga mga nahimo diri sa tuang nasod?
0: Unsa daw?
2: Unsa to sir ang iyahang?
3: Ang akong nakita sa iyahang kapalpakan.
0: Kapalpakan.
2: Ang nakita ni Sir Calixto is kapalpakan.
3: Hindi man matupad.
2: So, kini iyahang sona karon sir, imuhang tanaw, basig matupad na baka ni iyahang sona karon?
0: Pa tag rocket sir.
2: Ayan, Sir Calixto. Digi na. Digi yun. Ayan, Sir Calixto.
3: Digi na siya matuman. Kaya ano? So, yun, promise ako, nahantog ka ron. Wala din matuman.
0: Mangutan ako Sir Calixto, unsa sa mga promises ni BBM nga wagin na tuman hangtod karon.
2: Yeah. Nadumduman ni mga promise niya nga wala na tuman karon.
3: Ito po yung kanang ingon niya. Siya nga siya may nag-ingon magod na itong ingon nga sa flood control. Blood control ba niya, pero mayroong liingon niya nga siya mo yung nag-storya siya yung nag-tuklas sa mga tuan. Mahiya naman kayo. Kasi yung mahiya ito, ma'am. Sigurado siya, ma'am. Niya itong hibuhat niya, ingon anak niya, para nga, mapinalit lang siya. Kasi naman ito ni Juan, ma'am. May bawa na mahutog sa mga tao, ma'am. Mm. Na iyan ang giuna-unahan o guwan sa media. Kaya may mga media po, mainstream media. Kaya ha, murag, matanaw ko dito, maghagot ko. Mm. Ganun, naasa lahat naman ang guwan sa
2: mainstream. Ha? Ayan, so katong ano, katong flood control.
3: May mainstream. Oo, katong sa flood control ba ngayon yun, siya daw, ingon po ito si Pilip Castro na ang Pangulo mao daw nagpuan sa nagbulgar anak din yung term nagbulgar sa kuan yun din maya naman kayo
0: sir, sir, kanang
2: sir, kalma lang sa
0: diyan. Kalma, pag amping na, sir, ha?
4: Easy.
0: Basi na ibangag diyan sa unahan, sir. Basi,
2: masumoy ka diyan sa bangag sa unahan, sir.
0: Bitaw, sir. Sir, Kalixto, salamat kayo sa imong punto. Salamat kayo sa imong kining opinion, sir.
2: Sir, salamat kay sa imuhang pagpaminaw permino sa tuang programa, sir. Basi na kay gusto i-greet na mga kaubanan ni mo diha karon.
3: Akong i-greet ang akong pamilya, mga tanyo family, bumaat, akong mga barkada,
0: mga ka-berks.
2: Mga ka-berks ni sir.
0: All right.
3: Salamat ko sa inyo sa trupa.
0: Ayan.
3: Na-access ko ba?
2: Okay.
0: Pamino lang pa pamino lang pa permente, sir.
2: Padayon lang og paminaw, sir, ha, kay okay na biyatay mga papremyo katropang Jazz na tay pa-raffle na to sa tuang New Year's.
0: Yeah, sir,
2: Eve.
0: Salamat kay sir. Ato na yung undangon, sir, kay
2: ma-abtan tani. Kay murag taga-kadlawon na. Retaw, sir, salamat kay Sir Kalixto, ha, sa oras ng gayon yung gihatag sa XFM sa iyahang pag-rate katropang Jazz. Negative.
0: Sir, wala kayo problema, sir, kung alas 12 ito ng sugod, sir. Problema kay nanay next program.
2: Okay.
0: Sir Kalixto, gumaad. Thank you sa akin imong opinion, no? Tama po tayo ni sir. Negative, yung hatag. Huwag mo siya makita, yun. Okay, yung pa niya. Tabot-but rin doon, okay. Ingon nga siya nag bulgar pero sa ingon ni Sir Kalixto sa yung punto nga siya ang pakana. Atong basihan tong istorya ni Sir Kalixto. Kay mamina mo gusto sa Kalixto siyang tingog katropa ng Jubit. I think nagano to siya sa
2: atong live feed.
0: And sige nga na ang sa una kanang gusto ko mamino kong tingog.
2: Gusto na ko madunggan akong tingog. So naga-feedback siya. Siguro mas better to kung gi-off niya ang iyahang monitor
0: or
2: radio o niya dari siya maminaw sa cellphone. So ingon na siyang style mga katropa. Kaya naman ko'y delay. So malate na to madunggan na nga to ang tingog sa radyo.
0: Oh, ayan. Si Raksuman, good morning kanimo, sir. Lynn Buholz, nahimuot kong kuya. Okay, Sir Kalixto to. Oh. Ayan, no. Nadungog, Sir Jazz. Pero akong ginahulat tong kay Romualdez. Huwag matinood ba ka, ha? Okay. Dapat nauna.
2: Kini, last caller na to, katropang Jazz. Sir, pangalan, asa ka naminaw o pila imong rate kay PBBM sa yang Sona?
0: Hello?
5: Ay, akong kuha na, ma'am.
0: Tagnaon ako ni, taga Santa Cruz ni. Sir, taga
2: oh, what is it?
0: Sir, si Jules ni, no?
2: Si Sir, si Sir Jules ba ni? Jules Pandoy sa Santa Cruz?
5: Ma'am?
2: Unsa gyud itong pangalan, sir? Ugasa ka naminaw karon?
5: Si Alex.
2: Ah, si Alex.
0: Sir, di bata lang yung tingog ron, sir. Kung nalahin man, kaya itong kanyanto, medyo nasa mga 64. Karoon na lang sa mga 59 ang tingog. Ito. Ito.
2: So imuhang rate sa iya, sir.
0: Ayang imong rate, sir. Pila imong rate siya, sir? 1 to 10.
2: Negative gihapon si Sir Alex.
0: Sir, ayag yung sapot-sapot sa kanin mong lechon na, ni muna, sir. Mag-kusmoon po ng dagwa sa lechon, sir. Bitaw, Sir Alex, salamat kayo sa akin nga time. Sir Alex, so, wala siya mahatag
2: na rin. Wala siya mahatag na rin. Sir Alex, medyo pigado itong oras. Greetings na lang ni mo, sir.
5: Greet na ko sa itong pamilya dito sa may Malungon, Sarangani, kay Minaw, kung karoon dito, ma'am.
2: Minaw sila.
5: Malungon, Sarangani, Prabi.
2: Ayan, ma.
5: Sa bayan, pamilya.
2: Mm-hmm. Ayan, aminaw karon ang Kabuhayan family sa may Marlungon sa Rangani Province. Sir Alex, Kabuhayan sir, salamat kayo og amping diha kanun.
0: Ayan, no? Sa Lichon House na si Sir Alex. Oh, sir,
2: negative yun, negative. Atras yun ilahang kuan ka tropan. Ay, yun,
0: sapot-sapot na sir, maglagot-lagot sa politika sir, kaya masing pagod hino na itong Lichon na sir.
2: Nagandari ilahang mga ano, katropang Diyas. Oh, good morning, katropa. Wala, jud, makatuman si PBBM. Napaubsan ang presyo sa gasolina. Misa ka naman hinunog maayo. Puro lang ginabot-bot ba istorya niya. Masilutan na daw ang flood control. Sakit man daw sa iyang buot, pero kailangan daw nga masilutan daw sila. Tubag pud sa iya hagipadungan, dili ako nag-iisa, tatlo tayo, sabay tayong makulong kung kinakailangan. Ikaw man ang aming taas na Mr. Presidente, walang hiya, magaling kayo sa pagnanakaw ng kwarta. Salamat sa XFM. God bless.
0: Ayan.
2: Napadaghan.
0: Napakatropa nga jubit.
2: Ang maayong nabuhat ragyod ni PBBM kay ang pagapudapod og maleta mga katropa. Opo nila ha.
0: Actually, nisikat ang malita hinoon mga kaingsunan anang maong hitabo. Alas Jess, trying tay shitty na sa itong oras. Sa wantay igong oras sa kakatropang Jubit kay lapas na ta, nagpanikad na, nagayam in time down. Itong ang DJ Sexy
2: Sassy.
0: Sa lips pa lang, wala ka na.
2: Magluyan ka.
0: Anong si Engineer Royce bang gina-zoom in ka na Engineer Royce na... Grabe pula ha po sa ngabil niya itong si... Basta-basta. Sa lips pa lang lagi, wala na. Napayin na katulpan siya. Boses pa lang, ulam na. Ang sasi, lips pa lang, ulam na. Ito ang katulpa. Inabagan ta katulpa sa tuwang Engineer Royce Arrieta. O niya pong taon-taon katropa ang atuang XFM News Nationwide ng Macauban na XFM Mega Manila. Alang sa mga impormasyon ng balita, bisita ha itong page.
2: XFM Davao Katropa Digital at itong Sentro Media Facebook page mga katropa. Yung itong YouTube channel Katropa Digital.
0: Sa ngalan sa kinibok ang puwersa sa news and current affairs sa XFM Network Philippines.
2: Alang sa naghihusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa, katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magunsya sa programang Sentro.
2: Kamatuuran ang sandigan.
4: Sentro.
0: Alas 10:38 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3O Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3O Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3O Trucking Corporation. DX3O Trucking Corporation. Ang DX3O Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon ug Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
13: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
12: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
2: Clarex!
14: Exciting!
15: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarex, Ana?
16: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ang susunod na programa ay rated PG.
2: Puro greetings!
3: Oh!

0: 99.1 XFM Davao Katropa The Jizzle. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning sa tumang katropa diyan. Nga mo kadyo pagbangon sa mga katropa na itong ipangduka diyan sa'yo paskabuntagoy. Bigid may iwasan mga katropa nga dukaunta. Isa may dili dukaon nga perting bugnawa sa panahoy. Sama sa iyang tinagdan di as imuhan. So mga katropa, adlaw nga Martes. Yes, mga katropa, today is Tuesday, July 28, 2026, mga katropa. Olyo 28,000 Bilis naman ng panahon. Parang kailan lang. Ayun eh. Parang sasalubungin na naman natin yung buwan ng Agosto. Anyways, mga katropa, mag-ubanuban kita sa kahanginan until 12 o'clock in the high noon. Ako yung makaubay na ang sasi ug sweet, oh. Sweet talaga. Bailain, mga katropa, DJ Sexy Sassy. And welcome sa itong programa.
1: Rated PG.
0: Pampa-good vibes. Pampagana. Pampagahi. Sa mga gugmang humok na kaayo. Mura nagmamon ka humok. And syempre mga katropa, di mawala nga tuang pajikas. Mga katropa, magpajikas kita. Ito po'y tumataging ting na 100 pesos. Pwede nimo ilud mga katropa. Pwede pang merienda. It's up to you. Bagon lang nimo ang atuang pahula this morning. Nawala na tubag kagahapon. Yes, mga katropa. Naka-ready na ba inyong mga dulunggan diha? Naka-ready na ba ang mga shelf? Kaya ito na ibuhagay mga katropa tiyo-tiyod ang atong pahula. And syempre, we are live sa ating Facebook. Pakita alam mga katropa ang XFM Davao Katropa Digital. Pag-comment diha inyong mga panawagan, song requests, o mga shout-outs. And syempre mga katropa, para mutubag sa ito ang pahula this morning, kailangan ninyo mutawag mga katropa sa ito ang number. Ito bago na inyuhang ang atuang pahula. Siyempre sa itong number sa 0969-333-0537. Agan mga katropa, 0969-333-0537. Mga katropa, stay put in standby usa diha. Sit back and feel the moment mga katropa. Inilagya point sa itong programang
2: Rated PG
0: sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: Katropa, mali po man kog mubarog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: Apo si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko, lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo ng Anton Plus Gold. Nga, gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Anton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Anton Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Anton Plus Gold user sa Malay-balay
0: dito. Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
2: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
8: Purma dagani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutugsing nyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
2: Zanton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zanton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zanton Gold Coffee Mix.
11: Sugot ka. Ika'y tag-iya sa kalibutan. Nya ang kalibutan. Kay ako.
12: Baklarek sana.
13: Exciting!

0: Oras sa Pilipinas, alas 11:13 na sa Kabuntagoy. 11:13 in the Hinoy. Ang oras magkatropa, hatod ka na to sa Turbo. Sulid ka kung nakaturbo. Nakatabang kinin sa sex life ninyo mag-asawa. Ang Turbo mga katropa, FDA approve. Mo safe imnoid. Mag-turbo na. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide. Welcome back, mga katropa, sa itong programa.
1: Rated PG.
0: Basang-basa sa ulan. Yung feeling na tiniis mo ang ginaw. Yung ang lamig-lamig para lang. Antayin siya. Pero hindi mo inakala, katropa. Nandun pala siya sa kabila, nagpapakasaya.
2: Ayaw!
0: Samantalang ikaw giniginaw. Siya na may tuwang-tuwa. At na-feel yung init. Nakasama yung kabit niya.
2: Pinawa!
0: Gugma pa more.
2: Ayaw!
0: Alright! Hello, good morning sa tuwang Facebook Live. Shout out, Ma'am Lynn. Good morning, DJ Sexy Sassy. Always, gapaminaw. Thank you! Damo, good nga, salamat. Mayang pagpaminaw kang Edgar Durano, gikan ni Randy Santisas. Good morning, Randy! Good morning, DJ Sexy Sassy. Happy Tuesday. Pa-request DJ Sassy, The Past by Jed Madela. Thanks and more power, DJ Sexy Sassy. The Past? Yan o, sige, maghisgot ng past. Past is past.
2: Pinawa!
0: Tapos ay tapos. Bitaw ay mga katropa. Sometimes, mahimuot na lang kita na maghuna-huna sa itong mga past. Naganing, labi na good, grabe inyo ang kaagi before. Tapos mahuna-hunaan ni mo, lano, grabe. Grabe yun ang akong gibuhat sa una. Grabe yun ang akong pagpakatanga sa iya, ha? Grabe akong pagpaulan. Basak ay ko sa ulan sa una nga naghulat sa iya, ha? Giantos na ko ang katugnaw. Nagkurog-kurog na ang tanang kaunuran. Nagkurog-kurog na. Nikuyos na gyud tanan. Di na gyud mahitsura tungod sa kahuyos. Sa dihang. Nakauli na di ay siya.
2: Pinawa!
0: Nakatry mo anan, no?
2: Ayaw!
0: Good morning sa mga katropa. Di anong nabasa sa online. Ito ay mga katropa. Speaking of ulan, kinabasa mga ito mga katropa diha, labi na gud sa mga gabiyahi, sa ito mga drivers out there, sa ito mga katropa diha nga everyday na gabiyahi, sa ito mga sweet lovers. Ay mga katropa, ayaw, jud man sigig pa ulan, oy. Sa itong panahon karon mga katropa, uso ba ang sakit? Uso ang magkasipon, mag-ubo-ubo. Hila binigid sa mga hina o mga immune system mga katropa. Kung ikaw hina kang immune system, kung ikaw na kakatropa ka ng maambunan lang, magkasipon ka agad. Mga katropa, I recommend niyo po na mag-santo ng vitamin C. Hila binigid sa mga kabataan out there. Kung usually mga katropa, hina kayo mga immune system. O na mga katropa, mag-santo ng vitamin C kita. Para protektado ang pamilya. Mapalit lang ka ng mga katropa sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. And remember, dapat may tatak, yes to health. Alright, ato ng ibuhagay mga katropa, di na ta magdugay-dugay. Di na ta maglangan-langan. Ang atong pahula this morning! Unsay mo tindog kung ulan? Ug mo higda kini kung init. Oh! Once again, unsay mo tindog kung ulan? Ug mo higda kini kung init. Unsa kini katropa? headlock anyway. Mura siyag delikado mga katropa. Pero murag simi dili man. Unsay mo tindog kong ulan? Muhigda kini kong init. Muhigda kini siya mga katropa, hilabi na gud kong init ka ayo. Wa siya gana mga katropa, initaw eh. Nagdarap sa ganahan, init ka ayo. Mga katropa, nga itong number 0969-333-0537. Good morning sa itong viewers, sa itong Facebook Live. Sasi, wak man lagi mong dagwe. Wait lang. Oh, technical error. Oh, busy pa. Hi, Grace. Good morning. Ayong buntag din sa mga katropa na to dihan, no? Sa mga nagtikungkong karong mga orasa. Sa mga nag-ubo-ubo diha. So, shout out sa mga ga-crave karong mga katropa, no? O ga-ma-init. Siyempre, mga katropa, basta bugnaw gani ang panahon, mag-crave yung tag-init na pagkaon, mga katropa, no? Init na mga halug. Init ng kanyang yakap. And syempre mga katropa, shout out sa mga coffee lover. Mga katropa, sa mga nagpunta na diha, unsa may lami nga kape. Mga katropa, ako maingon Rio Santon plus coffee mix ragid mga katropa. Labi na ikaw, di ka mabuhigway kape. Buntag udto gabi, kape gihapon. Muna ginatawag mga katropa, coffee lover. Unta, nahimo na lang kong kape para imong i-love. Okay, di man ka mahimutang mga katropa kung di ka makahigop og kape, di ba? Unta, nahimo na lang kong kape para di ka mahimutang kung di ko ni mo matilawan. Sana all kape. Alright, good morning. Sa may sitio tinutuain sa mga Borja family. Luis, ganun sila nagapaminaw diya. Maayong udto. Thank you for watching. Taghang salamat sa inyong pagli-li diha. Alright mga katropa, once again, unsay mutindog kong ulan. Ug muhigda kini kong init. Mga katropa, nga itong number 0969-333-0537. Sa Pilipinas, 11:21 in the high noise. Mga katropa, sit back. Kaya mabalik ta sa mga ipila kasunata ang atong ipatugtog mga katropa. And sa itong pagbalik, atong ibuhagay na sabay inyong mga panawagan na inyong mga song requires inyong tubag. Di nilang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: Time Check, brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Nak, merienda time na.
2: Wow, akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, og humok.
1: Tinuod na ora, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
2: Paborito gid na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
3: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, og Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
9: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
8: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
10: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
9: Ka Clarex sana.
11: Exciting.
12: Rated PG.

0: Gosh, Rachel, mga katropan.
1: Okay.
0: Pusong ligaw. Ay, Joyna. Oras sa Pilipinas, alas 11:44 na sa Kabuntago. 11:44 in the Hainoy. Mga katropang oras, hatod ka natin sa Santon Plus Gold. Ito na yung mangosteen, nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound, ahong tabang aron ipagawas ang mga free radicals o toxins sa lawas. Santon Plus Gold, mapalit sa Shopee o sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar. Arongito, welcome back sa itong programa.
2: Rated PG!
0: Mga katropa, kamusta ka mo sa inyo ang kabuntagon diya? Niyudto na ba ang mga first soin? Paniyudto na mga katropa? Wala na biyanta, kusgan giyod kita. Alright, shout out mood sa itong mga katropa. Kanag imot-imot karong mga orasya, no? Sa may di maka-imot anak sa asing, eh, mo mga sunata. Makapahinumdom sa itong mga kautangan. Sorry naman. Sila kasi. Gusto nila yan ang kanta. Anyways, mga katrapa, shout out sa mga naigya. Kung sa Bisaya pa, naigipang atubang na mga problema. Naigipang lukdo na mga problema. Mga katrapa, pwede man siguro ito na ibutang sa ano, sa Daplin. Hindi, sa kasdaplin kay bugat na kay kasi dala-dadala. Bugat na kay dagko na kay mga masul. Ibutang sa kasdaplin. Kung pwede palang ibutang sa kasdaplin. Dugay nang gibutang o gilabay. Pero mga katropa, di man pwede nga ito alang pasagdan. Which is sometimes kinahanglan po nato ito bangon mga katropa. Atong isolve ang mga problems nga gagmay. Kaya usahay mga katropa, kung pasagdan lang nato ang gamay nga problema, pwede kining mudako. O mudako pagyud katropa. Mas magproblema kita. Mga katropa, kung kayang isolve pangitan o pamaagi mga katropa nga masulbad na siya nga problema. Kung wa na kay kasulbaran mga katropa, hala ilabay na nga problema. Ato bang naputaglaing problema mga katropa? Mura man ginaatong life. Which is, isa po na siya sa mga lamas ragid. Always remember mga katropa. Kaya mga problema, lamas ragid na kinabuhi. Kung wala tayong problema mga katropa, why lami atong kinabuhi? Isa po na sa mga makahatag og motivation atong mga katropa nung atong mga problema. We need to fight. Fight in fight. Labi na sa may mga relasyon di ha? Normal lang yun ang away-away. Ang importante, di magbulagay. Kung magulag na gani, impas. Watay mahimo kung magbulag na gyo. Pero kung madala pag hilot-hilot, hapyod-hapyod. Hapyuron. Pero kung di na gyan madala katropa, ala balian. Balian naman ng sasi. Anyways, mga katropa, no, laban lang kita always sa itong kinabuhi, mga katropa. Even there's a lot of problems. Tag-English yan. Ikaw yung mga katropa, laban lang kita na bisan pa man. Huwa na tayo kwarta. Uy, mga anak kong magbulag, ma'am. Pero depende po sa usa ka sitwasyon, katropa. Kung mag-uban, napa yung mga sitwasyon, no? Like for example, bisan pa man mag-uban sila o mabuhay lang pamilya. Pero gubot lang man gihapon. Buhay lang man gihapon ang mga anak, hindi man magkasinabot. Napa ingon na nga sitwasyon, mga katropa, no? Based sa mga observations. Buhay lang gihapon ang mga anak kung mag-uban sila, mga katropa. Kaya ang banat, prating palahubuga. Nag-asawa, prating laagana. Adyo ingon, ana. And talagang sa langgid punta mga kita, mga katropa, no, pamilya nga ka nga maingon na itong murag perfect good siya. Although hindi siya 100% na perfect. Pero mostly perfect ilang sitwasyon. Makaingid tag sana all. Sana all good, no? Pero mo po na ilang kapalaray. And na po tayo mga katropa dari nga sina. Kani ilang kapalaray. Dagan ka sila mga struggles nga agian. Daghang mga luha ang manggawa sa ilang mga mata. Bago sila magiging strong. Kaya kung dili manggod sila makasulay nga nga problema mga katropa, dili na tumaingon nga strong na siya. Mayon na tong sa katawan mga katropa nga strong kung dagan siya mga kaagi nga iyan nalampasan. Nasulbad nga mga problema mga katropa. Kaya strong kayo siya kay nasunayang na nalampasan ingon ato nga problema. Diba? Ang uban. Isa mo tinood ka problema. Tinood yun na siya, oy. Anyways, ay mo problema sa problema, kaya ang problema huwag problema sa inyo, ha? Ana rana siya. Balik ta sa tong pahula, oy. Ano sige, tag problema ng problema. Diba mahal kita? Grabe naman yung pangalan mo, oy. Pangalan pa lang, mahal na. Anyways, magtatrabaho balik tayo sa ating pahula this morning. Unsay mutindog kung ulan, ug muhigda kini kung init. Mga katropa, ang atong number 0969-333-0537. Tawag na mga katropa. Kaya napa mo'y pipila ka oras, no? Nga atong tubagon ang atuang pahula this morning. Unsay mutindog kung ulan, muhigda kini kong init. Another clue? Paborito sa mga kababaihan. Ang price dito mga katropa ay tumataginting na 100 pesos na po. Kasi yesterday hindi nila nasagot eh. So baka today masagot na nila. Hopefully. Mga katropa, unsay mutindog kung ulan, muhigda or muligid-ligid kini kong inyay. Anyways, mga tropa, 11:52 in the high noy. Madali ba sa oras, oy? Mga katropa, ang oras hatod ka na to sa turbo. Sulid ka kung naka-turbo. Makatabang kini sa sex life ninyo mag-asawa. Hila binagod sa mga mag-partner dihang ang permi nalang mabitin pag-abot sa loving-loving. Mga katropa, sulayan nga tong turbo. Kaya sulayan, subukan mo talaga. Mga katropa, mapalit kini sa mga butikang hadol sa inyong mga lugar. And of course, sa mga coffee lover, Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Sa mga di mabuhi or di mahimutang kung di makainom ang kape. Magalinga sa kumbaga. Makaingon lagi tayo mga katropa, unta kape na lang ko. Para di ka mahimutang kung di ko ni mo matilawan. Anyways mga katropa, nga to ang mga produkto sa Y2H product. Mapalit kini sa Davao City, all over Davao City. Hilabinagin mga katropa sa Rogen Pharmacy. Zyzel Pharmacy, Soyhu Pharmacy, AGM Turil, and Health Med Mintal, Butika Liana, Princess DS Kabantian, JUN Jan Pharmacy Sandawa, GT City Pharmacy Point, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Sasa, Rollins Pharmacy Samal, Golden Drug San Pedro, and sa Mesco, Ses Generics, Jilan Pharmacy, Health Med Pharmacy, HB1, AKC Pharmacy Samal, 318 Pharmacy, Tesco, Mia and Jen Buhangin, Butika Navarres, Minta Relocation, FRT Pharmacy Samal, ug daghan pa mga katropa. Di mahurot. May daghan jud gintaw mga katropa ang nakagusto sa toong mga product kay which is very very effective. Lami, subok ng masa. Ito ay mga katropa. Ito Tan alang sa mga butika nga dulce niyo mga katropa. And dapat remember mga katropa na ay tatak, yes, to health.
1: Ikaw ang pangarap.
0: Alright, 11:52. Mga katropa, nagkanahinahin na po tag-us-us, no?
3: Pinawang!
0: Kung pwede pa lang inato ng oras mga katropa, pabalik, di pabalik ko na. Pero sometimes mga katropa, makaingon tanga, paspasi ang oras. Hilabi na good ko ikaw, na ay kamit. Hilabi na good ko ikaw, gip na ay gipaabot, nga murag makaingon, exciting. Exciting part.
3: Pinawang!
0: Gusto po kang magdali. Pero kung ikaw, murag gusto ni mo nga, i-extend pang oras, pwede inato ng oras pabalik.
3: Ayaw!
0: Ihimo ko na.
3: Pinawang!
0: Ay, shout out DJ. Oy, sa akong Mother Earth. Shout out to my Mother Lilin Gusino Borja. Hello. Ayong udto diha. Kumusta ang mabunta, mabugnaong buntag. Shout out amping-amping diha kanunay no. Mga katropa, 11:53 in the high noon. Once again ang atong pahula mga katropa. Unsay motindog kong ulan? Muhigda kinig kong init katropa. Number one clue, paborito sa mga kababaihan. Mga katropa, tawag-tawag na sa itong number 0969-333-0537. Again, mga katropa, 0969-333-0537. Kung makakuha ka sa insaktong tubay, you have 100 pesos GCash mga katropa. Dili pa ganyan siya matubag karon, i-extend na tuog mga katropa. Hangtod magkadako. Total, diha man mo gusto, di ba? O man yung gusto nga mudako. Dili man ka gusto nga gamay. Dili pa good enough ang effort. Gusto pa good kag more and more effort. Klaruha. Good morning! Shout out DJ sa may Poblacion 1 na Midsayap Cota Baton. Ay, shout out diya sa inyo, ano? Kamusta nga itong panahon diya mga katropa? Nindot na daw ang dalan sa sityo tinutuan, ano? Sana all! Saan nga, pati mang layo ah!
3: Pinawa!
0: Kung pwede pa lang, ato nanggi sibat-sibatan, ano niya, kaya pati layo ah man ang taon. Mudagan patay pila ka oras sa maabot.
3: Pinawa!
0: Tingbo na lang gid mga katropa ang kamingaw. Antuson ang kamingaw.
3: Pinawa!
0: Anyways, mga katropa, walang yung igong oras. We need to say bye-bye na giyod. Kahit di na giyod siya mapunggan. Punta, ingon na yung gugma, no? Kanang di mapunggan, gauros-uros giyod.
3: Pinawa!
0: Pinawa! Bugnaw pa masimod sa ering.
3: Ayaw!
0: Ah, katropa, walang igong oras. Huwag manasad ni Uy. Kaya gusto man giyod sila mga katropa, ang daggo, ilahang kukma price.
3: Pinawa!
0: Kaboton siguro lagi sa kalibo.
3: Ayaw!
0: Ah, katropa! 11:55 in the high noon. Di ang tataman. Kamanggi na yung gusto.
1: Pinawa!
0: Sabi ni si DJ, puro naman ni hugot.
3: Pinawa!
0: Saan mga katropa, pwede mang hugot agot? Alright mga katropa. Dagan salamat sa iyong pag-uban-uban sulod pipila ka oras, no? Karong buntaga. Adlawing. Martes mga katropa, July 28, 2026. Mga katropa, umanasad, same station, same program, na same DJ. Kini sexy sasi nga nagaingon. Amping kanunay, halong kanunay, ganginabuy mga katropa, puno gud sa pagsulay. Sa ngalan sa station manager, may Jasper Magon siya, huwag sa kaubanan na tuloy sa XFM Davao. Huwag sa atong master control by DJ Arky. Mga katropa, dagan salamat. Mayong pagpaniudto.

0: XFM Davao Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
2: Headlines. Ang mga pahuling headlines, satid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Vice President Sara Duterte tinawag na waste of time ang SONA ni PBBM.
3: Senador Amy Marcos tinawag na pambubudol ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr.
2: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta survey.
3: Meralco, ginagalang ang panukala ni PBBM na amyendahan ang ipiralo.
2: Department of Justice inirekomendang sampahan ang cyber libel si Attorney Levy Baligod at 18 dating bodyguard ni Saldeco.
3: Sa balitang regional, guro binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro.
2: Balita international, US President Donald Trump umaasang magkakasundo na ang US at Iran sa gitna ng tensyon.
3: Sa balitang showbiz, Kim Atienza tinanggap ang paghingi ng paumanhin ng pari sa kontrobersyal na pahayag tungkol sa depresyon.
2: At sa sports, PBBM, hangad mas dumami ang Pinoy na makapaglalaro ng tennis at football.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Martes, July 28, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XFM News Nationwide. Sabay niyo po napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na isang waste of time ay kalawang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabi na hindi niya ito pinanood o binasa dahil wala umano itong saysay para sa mga Pilipino. Sa panaya mula sa The Hague, kinwestiyon din ni Duterte ang mga pahayag ng Pangulo tungkol sa muli kampanya laban sa korupsyon at bad control scandal at iginit na wala pa umanong napapanagot sa mga nasabing issue.
4: Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
2: Duda rin mga katropa ang Vice Presidente sa anunsyo na malapit ng maisampa ang mga kaso kaugnay po ng flood control projects at inilintulad ito sa mga nauna-umanong pangakong hindi natupad kabilang ang 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon pa kay VP Duterte, nawawala ng kredibilidad ang tao ng SONA kung hindi naman umano na ipatutupad ang mga pahunahing pangako ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
3: Tinawag naman ni Senadora Amy Marcos na pambubudol ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Partikular doon sa pahayag nito na malapit ng masampahan ang kaso si dating House Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon ni Senador Amy kung bakit mabilis umanong nasampahan ng kaso ang mga kritiko ng administrasyon. Ngunit, mabagal ang aksyon laban sa mga kaalyado nito at igiriit na hindi lamang si Romualdez ang dapat maragot sa umano'y katiwalian. Matatandaan na dalawa sa mga kaalyado ni Senador Amy sa Senate Minority Bloc na sina Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta ay kasalukuyang nakaditine dahil sa kasong plunder. Ang pambabatikos ni Senador Amy Marcos sa kanyang kapatid ay matapos ideklara ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ikalima nitong zona kahapon na hindi siya presidente ng kanyang mga pamilya o kaibigan at sinabing lahat ng opisyal na sangkot sa katiwalian ay mananagot sa batas.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si dating Senate President Coco Pimentel na di kawala namang senador na hindi po dumalo sa sona ni Pangulong Marcos Jr. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Igrit ni dating Senate President Coco Pimentel na hindi anya naging kawalaan ang 13 senador na hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Lunes. Kabilang sa mga hindi dumalo sina Senador Ping Lacson, Vicente Soto III, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bam Aquino, Amy Marcos, Loren Legarda, Mark Villar, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Jinggo Estrada at Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Pimentel, higit na mahalaga ang papel ng minorya na magbigay ng alternatibong pananaw sa pamamagitan ng counter-sona kaysa sa mismong pagdalo sa paghahatid ng sona ng Pangulo. Ipinaliwanag din ni Pimentel na mahalagang marinig ng publiko ang reaksyon ng oposisyon upang maiharap ang isa pang pananaw sa tunay na kalagayan ng bansa at maging bahagi ito ng demokratikong proseso ng pag-check sa mga ginagawa ng Pangulo. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Nanatiling pangunahing national concern ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research. Tinukoy ito ng 37% ng respondents, mas mababa sa 45% noong March. Sumunod ang pagpapataas ng sahod sa 34% habang umakyat sa ikatlong pwesto ang paglaban sa graft and corruption sa 32%. Sa personal concerns, nanguna ang pananatiling malusog sa 65%. Kasunod ang sapat na pagkain sa 47%. Kapwa na sa 41% ang pagkakaroon ng ipon at secure at well-paying na trabaho. Isinagawa ang nasabing survey sa 1,200 adults mula July 4 hanggang July 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Manacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, handa po ang Kamara de Representantes na isulong ang mga priority measures na nilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pa rin ikalimang State of the Nation Address. Ayon kay House Speaker Boje D., kabilang sa mga prioridad ang tax relief, mas mababang electricity cost at iba pang reformang layunin na mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Tiniyak din ni D. na patuloy na may pagtulungan ang Kamara sa bahagi po ng Executive para daw maisabatas sa mga panukalang makatutulong sa mamamayan.
1: XFM News Nationwide.
3: Sinabi naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na down to earth at makabuluhan ang ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinalakay nito ang mga pangunahing suliranin at pangangailangan ng karaniwang Pilipino. Ayon kay Balisacan, kabilang sa mga pinakamahalagang panukala ng Pangulo, ang tax relief measures na inaasahang magiging prioridad ng pamahalaan at target na maisulong sa loob ng taon. Ipinaliwanag din ng kalihim na pinag-aaralan na ng economic team ang mga posibleng hakbang upang maapunan ng mga nawawalang kita ng gobyerno mula sa tax relief, kabilang ang posibleng pagtaas ng buwis sa ilang hindi masustansyang produkto. Dagdag pa ni Balisacan, tututukan din ang administrasyon ng agarang pagkumpleto ng mga pangunahing infrastructure projects kabilang ang mga transportasyon at pagtatayo ng mga paaralan upang agad na maramdaman ng publiko ang benepisyo ng mga ito.
1: XFM News Nationwide.
2: Dineklara po mga katropa ng grupong bayan na naging matagumpay ang isinagawang SONA ng sambayanan kung saan ay naipahayag po na iba't ibang sektor. Ito yung people zona ang kanila raw pananaw sa tunay na kalagayan po ng bansa. Ayon kay dating bayan muna Congressman Teddy Casino, naging maayos ang programa at nais katuparan ang marcha. Bagamat ikinalungkot nila ang pagkakaaresto sa 51 na mga protesters dahil sa muli vandalism. Sinabi rin ni Casino na may pag-ugnayan ang bayan sa mga otoridad kaugnay sa mga naarestong protesters at iginit na hindi dapat isinagawa ang mga pag-aresto. Samantala, nanindigan din ang Philippine National Police na naaresto ang mga ito dahil sa muli paglabag na sa batas, kabilang po ang vandalismo at pagsusot ng balaklava habang isinasagawa ang protesta.
1: XFM News Nationwide.
3: Iginagalang na Manila Electric Company o Meralco ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, kabilang ang pagrepaso sa system loss charge sa electricity bills. Ayon sa Meralco, handa itong makibahagi sa mga pagtalakay kaugnay ng mga iminumungkahing pagbabago sa EPIRA bilang tugon sa policy direction ng Pangulo. Binigyan din ng kumpanya na nananatili sa ibaba ng itinakdang 6.5% cap ng Energy Regulatory Commission o ERC ang system loss bilang dahil dito sa patuloy na modernisasyon at pag-upgrade ng power distribution network.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Federation of Pre-Workers sa pamagitan ni President Sonny Matula ng samahan na alisin din ay iba pang umano'y unnecessary charges sa ating electricity bills. Kasunod po ng panawagan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang system loss charge. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Matula na tama ang panukala ng Pangulo dahil hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss na dulot ng inefficiency sa power distribution.
6: Siyempre, pabor tayo doon yung mga system loss kasi inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulders, ano? Kaya tama lamang yun. Pero ang isang napakalaki talaga na burden ay yung triple value added tax sa kuryente.
7: Tama.
6: So, yung generation ay may VAT dyan.
7: Yes.
6: Yung transmission ay may VAT. The same current ang ating binabayaran.
7: Yung distribution yung, may VAT
6: distribution
7: din.
6: Yung distribution ay ganda. May VAT din. So tatlong ulit na tinax yung ang current na nanggagaling doon sa source.
2: Mga katropa, yan si Federation of Pre-Workers President Sonny Matula.
1: XFM News Nationwide.
3: DSWD na mahagi ng 5,000 pisong ayuda sa 1.8 milyong PUV drivers sa gitna ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
8: Umabot sa mahigit 1.8 milyong public utility vehicle o PUV drivers sa buong bansa ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Isinagawa ang ayuda bilang tugon ng pamahalaan sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis na nagdulot ng dagdag na pasanin sa kabuhayan ng mga tsuper at iba pang magagawa sa sektor ng transportasyon. Ayon sa pamahalaan, layunin ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga apektadong transport workers habang patuloy nilang ginagampanan ang malagang papel sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Ang pagbibigay ng cash assistance ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang suporta para sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng gastusin. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, mga katropa, iginit po ni Federation of Pre-Workers pa rin, President Sonny Matula, na hindi sapat ang naging tugon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman sa epekto ng krisis sa Middle East sa mga manggagawang Pilipino. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi niya na ang tunay na makatutulong para makayanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ang pagpapatupad ng 200 pesos legislated wage hike. Sa halip na ang kasalukuyang wage increase na ipinatutupad sa Metro Manila.
6: inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulder. Hindi nakatuon ang focus ng ating Pangulo doon sapagkat hindi nabigyan ng pansin yung hinihingi ng mga manggagawa na pagtataas sahod na siyang makakatulong para at least makakook up yung mga manggagawa sa tumataas na mga presyo ng pangunahing bilihin na pambansa, no? Hindi lamang sa Metro Manila, no?
2: Mga katropa, binigyan din pa niya na dapat pong itaas din ang minimum wage sa mga probinsya dahil naman pare-parehoan niya na tumataas ang presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangunahing bilihin sa buong bansa. XFM News
3: Nationwide. Iginiit ni former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na bagamat nagpapasalamat sila sa mga ayuda ng pamahalaan, hindi umano sapat ang naging tugon ng gobyerno sa epekto ng krisis sa Middle East sa sektor ng agrikultura. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabing very incomplete umano ang reaksyon ni Montemayor sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tumutugma o hindi tumutugma ang kanyang ulat sa kalagayan ng agriculture sector sa bansa.
9: Very incomplete yung kanyang ulat. Tumaas daw yung produksyon natin ng bigas, mais, asukal, baboy, manok, at iba pa. Ngayon, tumaas. Pagtalingin natin tumaas na konti, bakit lalong lumaki ang ating importasyon?
3: Bukod dyan, ipinunto rin ni Montemayor na mas dapat bigyan ng pansin ang mga super kaysa sa mga magsasaka at sinabing maliit lamang ang natanggap na ayuda ng mga benepisyaryo sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o PAF at marami pa umanong magsasaka at mangingisda ang hindi nakatanggap ng ayuda. XFM News
2: Nationwide. Ibinahagi ni dating Senador Antonio Trillanes Daport ang kopya ng resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomendaan ang pagsampa ng kasong cyber libel laban po kay Attorney Levy Baligod at sa 18 dating bodyguards ng puganting si Saldico. Batay sa nilabas na resolusyon, mga katropa, ang rekomendasyon ay kaugnay ng pinagsamang affidavit ng mga respondent na may petsang Pebrero 23. Ang isinagawang press conference sa Club Manila o sa Club Manila noong Pebrero 24 kung saan pinaglala ni Baligod ang mga testigo at ang kanilang mga sumunod ng Facebook post. Kasunod dito, nagbahagi rin si Trillanes na maikling mensahe sa social media na marami pang dapat abangan sina Baligod at ang mga nagpakilalang abogado ng dating kongresistang si Saldico.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po'y sabay ding napapahinggan sa pamagitan ng XFM 87.5 sa Sagay, Negros Occidental, XFM 101.7 sa Bukidnon, at XFM 103.9 sa Bacolod.
1: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa Tagum. Meron pong teacher ang binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro. Katropa natin sa balita, Arnel Cortez, XFM Tagum.
10: Kumakalat ngayon sa social media ang video ng pambubugbog ng dalawang estudyante sa kanilang guro sa gitna mismo ng iba pang maraming estudyante sa Elizalde National High School sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Tinungo ng XFM Tagum ang nasabing paaralan at nakilala ang guro na si Rowan Pascual, 55 taong gulang at umano'y residente ng Tagum City. Napag-alaman ng XFM Tagum na sinita umano ng nasabing guro ang mga estudyante dahil sa hikaw. Dito ay pumalag umano ang mga mag-aaral at pinagbubugbog na ang guro kung saan makikita sa video na kahit na natumba na ito ay di pa rin inundayan ang suntok ng mga estudyante. Nagsisigawan naman ang ibang estudyante na umawat sa pambubugbog. Sa ngayon, tumanggi na magbigay ng opisyal na pahayag ang prinsipal ng paaralan dahil patuloy pa umano nilang iniimbestigahan ang nasabing insidente. Nagpahayag naman ang pagdismaya ang ilang mga magulang na nakausap ng XFM dahil sa pangyayari. Patuloy pang hinihingan ng panig ang mga mag-aaral, guro at ang tagapamahala ng paaralan. Mula rito sa XFM Tagum City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, katropang Arnel Cortez, XFM News.
3: Dalawang mga estudyante nakuhanan ng video habang gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
11: Umani ng samot-saring mga reaksyon mula sa mga netizens ang kumakalat na video ng dalawang mga estudyante na gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade sa Lapus District sa lungsod ng Iloilo. Makikita sa video na nakasuot pa ng uniforme ang babaeng estudyante. Tinutukoy pa sa ngayon ang pagkakakilanlan ng dalawa at kung nasa legal na edad na ba ang mga ito. Napag-alaman na base sa nakitang uniforme, estudyante ng isang public high school sa Iloilo City ang naturang babae. Samantala, nananawagan naman ang ilang mga netizens na huwag nang ipakalat ang naturang video, lalong-lalo na kung sakaling mga minor de edad ang mga ito. Nananawagan din ang publiko sa Iloilo City Government na mas paigdingin pa ang pagbantay ng mga otoridad sa naturang pampublikong lugar upang hindi na maulit pa ang parehong insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.

0: Idol Nuan noong July 22, 2026 habang nasa naval training sa Zambales. Sa ayon sa kanyang mga kaanak, umano'y nakaranas siya ng pagpapahirap o torture sa panahon ng pagsasanay. Gayunpaman, wala pang inilalabas sa opisyal na ulat ang mga otoridad na nagpapatunay sa naturang aligasyon. Sa unang araw ng tradisyonal na lamay o bowat sa Hulyaban, Kianga ni Fugao noong July 26, sinabi ng pamilya na wala pa rin opisyal na pahayag ang Philippine Navy hinggil sa naturang insidente. Hinimok nila ang mga kinaukulang ahensya na agad matukoy ang dunay na sanhi ng pagkamatay ni Dul Nuan at panagutin ang sinumang mapapatunayang may pananagutan sa pangyayari. Anila, nararapat lamang na mabigyang linaw ang mga pangyayari bago ang insidente. Sa isang liham na ipinadala ni Rear Admin Carl De Quiapa, ang commander ng Naval Education and Training Command, isang Cordillera Base vlogger ang humiling ng paglilinaw sa mga kondisyon na isinasagawa sa pagsasanay sa naging takbo na mga pangyayari bago ang pagkamatay ni Dul Nuan at sa agarang medical na tugon na ibinigay sa kanya. Hiniling din sa liham ang pagsasagawa ng isang kapanik-paniwala, malinaw at independenteng investigasyon kabilang ang pangalaga sa lahat ng mahalagang ebidensya, pagbibigay ng proteksyon sa mga posibleng testigo at pagsasapubliko ng mga resulta ng investigasyon. Mula rito sa 104.9XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altair de la Cruz, XFM News.
1: 11.1 million pesos na smuggled cigarettes na samsam ng PNP Maritime Group sa Balabac, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Samsam ng 2nd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang 11.1 million pesos na smuggled na sigarilyo at naaresto ang limang individual sa Joint Seaborne Patrol noong July 26, 2026 to nautical miles mula sa baybayin ng Sitio Marabon sa Barangay Bangkalaan, Balabac, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng 2nd SOU Balabac Special Boat Crew, Ryotuba Maritime Law Enforcement Unit, katuwang ang PIT Palawan, RIU 4B at batara sa Municipal Police Station. Nakumpiska ng mga otoridad ang 8,310 reams ng sigarilyo na may halagang 10,636,800 pesos. Gayon din ang isang motorized bangka o kering-kering na nagkakahalaga ng 500,000 pesos na may kabuhang tinatayang halaga na 11,136,800 pesos. Nabigong magpakita ang mga suspect na kinakailangan mga permit dahilan upang maharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act number 10,643, 10,863 at 12. Dinala mga naarestong individual at ang mga nakumbiskang ebidensya sa Balabac SBC para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Patuloy na naninindigan ang 2nd SOU PNP Maritime Group sa pagpapatibay na seguridad sa karagatang sakop ng Palawan at sa mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang illegal na gawain sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan at koordinasyon sa mga katuwang na ahensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: At panghuli sa probinsya, mag-asawa dyan sa Bacolod, mga katropa, nakuha na ng 5.4 million pesos na halaga ng Cebu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
4: Formal nang isinampa ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mag-asawang nasamsama ng tinatayang 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa Barangay 35, Bacolod City noong Hulyo 25. Ang mga suspek ay kinilalang sina alias Guard, 44 anyos at alias Ann, 31 anyos. Pareho silang residente ng Purok 5, Magsungay, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, pinaniniwala ang nagsisilbing mga courier ng ilegal na droga ang mag-asawa na umano'y naghahatid ng shabu sa Bacolod City at iba pang lugar sa lalawigan ng Negros Occidental. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisya ang mag-asawa habang isinasagawa ang karagdagang investigasyon at hinihintay ang kaukulang disposisyon sa kanilang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM. FM News.
3: Tropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa kanlurang bahagi.

0: Luzon, kung saan inasan pa rin ang mga pagulan sa ilang lugar ngayong araw.
1: Katropang body, batay sa monitoring ng PAGASA, makakaranas ng pagulan dulot ng habagat ang Ilocos Region, Zambales at Bataan.
0: At bahagyang maulap naman po, hanggang mas maulap na papawirin ay inaasahan natin sa Metro Manila, mga katropa. At nalalabing bahagi ng Luzon, may posibilidad din ng pagulan, pagulog, pagidlat sa hapon at gabi.
1: Ayon sa PAGASA, inaasahang hihina pa bukas ang epekto ng habagat sa bansa na maaaring magdulot ng pagbuti ng lagay ng panahon sa mga apektadong lugar.
0: Sumikat po araw 5:38, lulubog 6:27.
2: Balitang International.
0: Iatid sa atin to katropa ng Suntone Gold. Subukan niyo po ang Suntone Gold. Sinabi ni US President Donald Trump na maayos na ang usapan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at may posibilidad umano magkaroon ng kasunduan para mapahupa na ang umiiral na sigalot dyan sa Middle East. Gayunpaman, nagbabala si Trump na muling magsasagawa ng airstrikes ang US laban po sa Iran kung mabibigo ang kasalukuyang negosasyon.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinanggap ni Kapuso broadcaster Kim Atienza ang public apology ni Father Joel Homarsus Gatus kaugnay ng kontrobersyal nitong pahayaga tungkol sa depression sa isang humili. Inamin ng pari na maaari naging insensitive ang kanyang mga naging salita at nilinaw na hindi niya layuning maliitin ang pinagdaraanan ng mga taong may depression. Bilang tugon, sinabi ni Kim na tinatanggap niya ang paghingi ng tawad ng pari at naniniwala siyang mabuti ang intensyon nito. Dagdag pa niya, naging daan ang issue upang mabuksan ang mahalagang usapin tungkol sa mental health na maaaring makatulong sa pagliligtas ng mas maraming buhay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports, atin naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pinagmalaki po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa niyang fifth zona ang tagumpay ng tennis star Alex Ayala at ng Philippine Women's National Football Team. Maasa din ang presidente na magsisilbing inspirasyon ang mga tagumpay na yan para mas maraming Pilipino raw ang mahikayat na rin maglaro ng tennis, football at iba pang sports. Nagpahayag din si Pangulong Marcos ng pag-asa na balang araw makapasok po ang Philippine Men's National Football Team sa FIFA World Cup. Abang binigindiin na triple na ang suporta ng kanyang administrasyon sa sports para sa kalusugan at pag-unlad ng mga atletang Pilipino. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, July 28, 2026.
1: Maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarence, Ana?
5: Exciting!

0: at tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen. Usa ka sales clerk. Tibok, adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jane. Usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw o tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang todsan, tukar na ang akong asin, gasukasukan ako, o gapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
0: Santon Plus Gold.
8: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko sa maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana, ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
9: Zafon Plus Coffee Mix User.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Mahal na ko siya. Og dako ko pagsalig niya.
13: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige. Tanahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
12: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
13: Ahay. Ambo to rene mo. bitaas ang pressure sa akong dugo ni Moda. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
15: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
14: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
17: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
18: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
19: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
18: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
19: Sure ka?
18: Oo.
19: Exciting!
18: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
19: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
18: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
20: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
21: Asa ka mas malamian, asa ka mas mahimong hiyang, mo na yung gamitan no, tungod kay kini mga healthy mani ato ang mga kape mga katropa. Pero kung aduna kay gitawag na to gastrointestinal problem, kini pang gilabi nag-ulcer na jod, and the very sensitive, ay highly advised kini ato ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay very friendly kini ato ang soya bean coffee, no? Minug na lamang sa soya mga katropang, o doon na po siya yung mangustin, mo nang very safe and friendly. Sa mga katropang nato nga din adunay problema sa gastrointestinal, ha? So, better to try our Santon Plus Coffee Mix. Available ka na sa tanang butika nga duola sa inyuhang lugar. O kung ikaw usab, adunay problema sa mata, no? Adunay usab kita ay Vision X Plus, mga katropa. Nindot usab kayo na ito ang Vision X Plus. No, dako kayo ni Gatabang Hilabi na para mamintinar ang pagkahimsog. Og pagkalig-on, ilabi na sa kalihukan sa atong kinatibuk ang mata, mga katropa. Vision X Plus, no? Available ka na, mga katropa, sa tanang butika nga doola sa inyong lugar, and available usab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Gani, speaking of Yes to Health Wellness Center, no? Padayon ang atong libreng check-up, libreng konsultasyon. Ganina adun na kita'y client no from La Filipina adun na usab mga taga Nabunturan no ni bisita sa ato ang Yes to Health Wellness Center dinhi gayud sa Dakbayan Stragom. Naka-avail sa ato libreng check-up ug libreng konsultasyon no tungod kay ang ato ang Yes to Health Clinic adun na kita'y libreng check-up ug libreng konsultasyon ha gamit atong high-tech machine and usa-usab kita ka functional iridologist no nga din pinaagi sa pagtan-aw sa iris sa inyong mata at usab makita ang mga weak areas no mga constitution sa lawas mga katropang kinahanglan hatagan dayon og pagtagad so pwede niyo nang ma-avail mga katropa. We have also free dietary guidelines, free terahertz therapy. Ayan, pwede nyo na ma-avail. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic nga duol gayod sa inyuhang lugar. Kung kamo taga-Tagom, mao sa Gyapon ang ato ang address. Ana kita sa M Central Building. Tapad mismo sa Mr. DIY. No, naranas public market mga katropa. Dali na kayo nyo malocate. Ha? Abrido 7 a.m. to 8 p.m. Sunday to Friday gayod mga katropa. And then ang atong schedule for check-up and consultation every Wednesday to Friday and Sunday. Sa mga taga Davao, ang atong address ana kita sa Cellpol Building door number 3. No, narandin na sa Matina, Davao City mga katropa. Ubos sa Tagum Cooperative at banggayod sa Durian World. And sa mga taga Mati, no, ana asip kita ay branch din na sa Yes to Health mga katropa. Nata sa A Square Building. No, Barangay Central, ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Oh, dali na po kayo siya malocate. No? And then ang atong schedule for check-up and consultation sa Mati is everyday, pinaagi guide sa phone call or online consultation. O sa mga taga-Davao, ha, ay magkasipyat din ha. Tungod ka atong schedule is every Monday and every Tuesday. Basig masipyat na po dauban taon, nila binaglagyo kayong lugar. Kunya, timing, pag-adto nila, mali di ang schedule nga ilang nadungog tungod kay nabaliktad di ay na. Instead nga Monday to Tuesday, maotas Dabaw, nahimong Merkules noon nang adto tungod kay abin nilag, Merkules ang atong schedule na. Merkules, Santo Bernes, dinitas Tagom, o Lunes, o Martes, dinitas Dabaw. Ay mong kasipyat o kalibog ni Ana para tungod ni Ana ha, magkita-kita ta personal o maghimama ta personal mga katropa. Atong tabangan by God's grace and help nga matuldukan gayon ang inyuhang mga balatian. Oras, alas 12:52 na o para sa pagpadayon sonahan na bago tamo ato gayon sa atuang health information na for this day na mamino sa kitag mga pipilag ka mga testimonya na mga pahinumdom sa Gihapon paghatag ka natong inspirasyon. Hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas aniya atong paminawan Nanay Magdalena Basok no nga din nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic atong kumustahon ng iyahang balatian.
1: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
2: Dali na ba sa mga magsaysay? Complicated ko. Aloy sa Diyos, tulog-adlaw na ako na ginong sa kondoghan. Magkasakit, magkatulog-adlaw. Nagubok ko nga, lagpot ko mura, gumag ko nga. Matay nga dugo, orag na ganaman ang kawala akong kasakit sa kondoghan. Sa mga tao nga na yung mga balatian nga nagpaminaw karoon, nakaangay mang God ko. Ora ko po lang nakaayo sa ako.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
22: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga moinom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Epektibo jud ang Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
24: Santon Plus Coffee Mix.
25: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape. 3-4 cups a day. Ang tonsan, itukar na nga akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitate na nga akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo kong gawas lamig siya. Wala pag ginito ka rin akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
24: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin. Malunggay. chai ug soya Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.

Oras mga katropa, alas 12:54 na. Magkabalik kita ninyo itong programa The Secret of Health sa gihapon ninyo mga kauban. Your health consultant, si Jenny Druda. Huwag nga itong programa sa gihapon, ha? Gipaluyan ganyan kini sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Sa mga bagong abot din, ha? O bagong naminaw karon sa itong programa, pwede pa kamo muhabol mga katropa, ha? Magpadalagan sa inyo mga mensahe. Just text your messages and concerns. Ito ang text line number 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad ang inyong mga pangutan na unya, no? Human gayod sa ato ang health information. Gani, aduna na yung mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe. Ay maghawa ha, tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. No, gayod sa ato ang health information. And sa mga nagatanaw usab sa ato ang Facebook Live, no, mga katropa, tungod kay live usab di ay kita karon, no, sa ato agayong XFM Facebook page. No, pwede niyo na insert sa inyong Facebook apps mga katropa, ha, ang XFM 107.1 tagong. Makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. Gani, pwede usab kamo din ha mismo mo comment if you have questions. No, mahitungod gayod sa mga panglawas or kung aduna usab kamo gusto itimbaya, no? Pwede usab kamo mga katropa mo comment din ha sa ato agayong Facebook live. No, gayod din sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Adto kita no sa atong pagtuon. Ato ang naingon ganina mga katropa nga din atong pagatunan karon. Mahitungod gayod din ang gitawag nato nga high blood or hypertension. Mangutan ako kinsa kaha karon ang adunay high blood no sa atong mga listeners karon no. Sige daw itaas daw inyong kamot. Di man gyapon nato makita. No, kinsa kaha karon ang may high blood mga katropa. No, ko pangutan-on mo. No, mangutan ako nga anha kaninyo mga katropa ha, siguro halos or pipila karon nga din adunay gitawag nato nga high blood. No, pipila lamang siguro karon ang walay high blood mga katropa. No, kung din hilang mismo dakbayan stagom, kung isurvey ka, kinsa kaha ang mga katawan karon nga din adunay or walay gitawag nato nga high blood. Tungod kay halos tanang tao karon mga katropa, no, adunay gitawag gayod nato nga high blood, no? Inana na kalaganap kining gitawag nato nga hypertension ining atong panahon. Gani sumala pa sa data mga katropa. May kaabat na gayod sa gitawag natog 1.4 billion adults, no? Worldwide na siya mga katropa. So naana sa gitawag natog 33% no, of the population nga nag-edad og 30, no? Pataas mga katropa, aduna gayoy gitawag nato nga hypertension. Sipon nimo no, nag-edad pa lang 30 possible. No, according to sa survey, no, naada di ay gitawag nato nga high blood. Ay nako po ha. And then 2024 pa na no nga survey mga katropa and karon na ana tas 2026 unsa naka no kalaganap kining gitawag nato no nga hypertension mga katropa. Kung mag-focus tas Pilipinas, ang Pilipinas naana ni saka na pud sa 37% in the year of 2021 according to the Philippine Heart Association mga katropa. And that is sa 2021. And in 2026 na karon, 5 katuig aming labay. Kamusta nakahaang ang gitawag natog gindaghanon no, sa katauhan nga din adunay gitawag nato nga hypertension. No, so inana ka gitawag datog ilado no, muranig artista ni hypertension. No, inana ka ilado kining gitawag natog high blood mga katropa og laganap gayud kinatibok ang kalibutan. Now, adto ta sa gitawag datog atong ilhon maayo kining gitawag natog high blood. Unsa man jud ay kining high blood ug sa unsa kining high blood nagsugod. No, tungod kay daghan karon ang adunay high blood apan wa sila nasayod kung unsa jud kining high blood. No, kining mga pasyente nato, mga client nato pag mato clinic, pag mingon sila doc high blood magud ko pila na katuig na ako gina-maintainar nga mga medisina. Adunay mga gipang-inom nga mga maintenance. Nya pangutan o nimo kabalo ba kanay tay unsa nang high blood? Aw di makatubag no. Maglingo-lingo lang.
unya ang ilang pagkabalo ang uban. Pag muisgot tag high blood o hypertension, ang ilang iingon lang kining gitawag natog pagtaas sa pressure sa dugo, no? Moro na ang diretso nga pagkatubag nila kung imong pangutanon unsa ning high blood. Ang high blood dok mao na ni taas ang pressure sa dugo. Mura ra gi kuno, mura ra gi translate ang English hypertension, high blood pressure. Pagtaas sa pressures dugo na. Pero musugot ta mga katropa nga din maora jud na ang atong kahibalo mahitungod din ang gitawag natong high blood. Mao nang musugot na po tag pila ka tuig inim nanay og mga maintenance para gayud sa gitawag natong high blood na. Mao na atong tun-an karon mga katropa unsa man jud kining high blood sa unsa nga diin kini nagasugod mga katropa. Sumala sa pagtuon ang high blood mahitabo kini sa dihang adunay pagkipot, pagpiyungkot o sa pabang mga terms Bisaya, no? Pagpiit, no? Or pagguot or paggamay, no? Dinha gayud sa agianan sa dugo ilabi na kining mga ugat mga katropa dinha sa atong lawas nga magresulta og pagtaas sa pressure sa dugo mga katropa. Usbon ko ha, adunay pag narrow, pag stiffen, but pasabot, pag kipot na, sa agianan na din ha, sa atong dugo, nga nasa itong ugat mga katropa. And normally, dapat dili, gin na siya munarrow, no? Dapat pirmi gin na siya widen, pirmi gin na siya luag, para pirmi smooth ang pag-agi sa atong dugo mga katropa. Apan kung adunay pagguot, no? Pag, sa ito'y gamit atong term kanina, no, pagpiit mga katropa dinhas gianan, mao nang ang dugo di na kayo moagi og magresulta sa pagtaas gayud sa pressure nini. Ngano mo taas man pud ang pressure? Moagi ra diay siya, bahala ginagmay ra makaagi. Basta di ra mo taas ang pressure, di pud pwede, no? Tungod kay kinahanglan ang gidaghanon, no, dugo nga din moagi sa matag parties tong lawas, kinahanglan pirmi na ma-maintain. Dili pirmi nga dili pwede nga karon na daghan unya ginagmay lasa. No, kay labi na kay traffic kaayo mura bag Dabaw. No, or mga gianan nga perting trapika. Aw karon na dili lang sa tahulat paabot ra sa mo din ha. Moingon ang dugo nga paabot ra sa din ha kasing-kasing, paabot ra sa din ha baga ha. Maabot ra lagi kad maabot ra lagi ang supply unya. Paabot lang kay perting trapika sa dinhi oy, no? May tag inana mga katropa apan dili man pwede, no? Kinahanglan pirmi o igo pirmi ang sustentos dugo paingon sa kasing-kasing ano? O paingon sa baga mga katropa. E kung dili gari na igo, magka-problema gid ang kinatibok ang lawas. Apan ang problema, adunay pagkapiyungkot or pagkapiit sa agianan sa dugo, mo na ang himuon mismo sa ato ang lawas, iyang pakusgod ang pressure sa dugo. Para bisan tood gamay ra kayong agianan, tungod kay kusog man ang pressure, makaagi gihapon ang dugo mga katropa ug sagana gihapon ang pag-agi o pag-supply o dugo dito gayon sa pipila ka o party or ugano gayon sa ato ang lawas. Muna'y nahitabo mga katropa, no? Gani, ang problema kung inani na lamang pila ka bulan hatod hilabi nagpila ka tuig aduna kay gitawag natog hypertension, itaas ang pressure sa dugo. Tungod kay mismong lawas rapod nimo ni pataas ni ini, tungod lagi aduna siya nakitang problema nga has gianan sa dugo. Magresulta mga katropa og pagka problema dinha gayud sa lining, no, sa imuhang blood vessels. Kana bang gamay scenario, gamay tawag niini. Imagination. Hambawa dinha ra natas tubo. Ilabi na kung plastic ang tubo mga katropa, no, material sa plastic, dugay nga taas nga pressure, pwede gid na siya magasgas, maguba, no? So katong mga gagmay nga mga particles, no, dinha usab sa ato ang dugo, katong nagsilbing mga lining nga din nangaguba tungod sa taas nga pressure sa dugo mga katropa, katong nga mga lining, mga iboto, mga hulog, and then mabuo na siya o gitawag natog plaque. Ang plaque mao nay maghinay-hinay og pundo din ha sa imo agianan sa dugo, hantud mo gahi dungagan pa jud og mga fats na mga calcium, hantud mo gahi mga katropa nga diin maghimong adunay bara, ilabi na ko moabot pagi dito sa utok,
Magbara na kayo mga katropa, daghan nag mga plaque formation, di na jud kaya sa ugat. Kay tungod kay taas kayong pressure unya wa di na jud makaagi ang dugo, mao nang mubuto ang ugat mga katropa, magresulta kining gitawag natong stroke, no? So dinha nagsugod kining gitawag natong hypertension, no? Usbon ko unsang hypertension, dili lamang kini simple nga pagtaas sa pressure sa dugo, kundi kini usa ka kondisyon nga din adunay problema dinha sa imuhang blood circulation. Gani adunay duha ka klase sa hypertension kung aton tunan. Sumala sa pagtuon, aduna tay gitawag nato ga primary or essential hypertension. No, para mas masabtan nato ba? No, kining high blood duna pud ni siya duha ka klase ka hinungdan. Duna pud ni siya duha ka klase nga din matawag nato para mas masabtan nato asa ta din hini ining bahina. So adunay gitawag nato primary or essential hypertension. Kining primary or essential hypertension ang pinakahinungdan gayud niini. Number one is lifestyle factors. Unhealthy diet. Halimbawa, kung imong pagkaon, pirmi hataas og asin, pirmi hataas og taba, o kana nga mga pagkaon, baka pataas gayud sa pressure sa dugo. Halimbawa, okay manong tayo imong blood circulation, wa kay problema din ha. Apan ang problema, kung pirmi po ka sigig ka og parat, sigig ka og mga taba, mo taas day sigig hapon ang imuhang blood pressure. Ilabi na sa mga taba gayud mga katropa. Ikaduha, lack of physical activity. No, kining talagsara magpasingot, talagsara magliok-lihok. Ay, naku po mga katropa, magresulta usab kini gitawag na itong high blood pressure. Obesity o sobra timbang. Ay, labi na sa atong mga kababainhan ha. And then alcohol and tobacco use. Sa mga hilig manigarilyo, usaw-usab kining mag resulta gayud og gitawag natog hypertension. And this is a primary or essential hypertension. And the most common type of hypertension, mao kay kining gitawag natog primary or essential hypertension mga katropa. Ngano? Tungod kay syempre, ano, kitang mga katawahan ilabi na kitang mga Pinoy, bisag unsa, basta kay naaldi na itong lamisa o pwede makaon o lami kaonon, ato madyong kaonon, mo na musugot ang sadili. Most common form of hypertension is a primary or essential hypertension caused by lifestyle factors mga katropa. Pwede gayud sigarilyo ilim nun, pwede usab sa atong mga kinanan gayud mga katropa. How about the secondary hypertension? Secondary hypertension mahitabo usab kini sa tao nga diin bisan pa man healthy ang iyahang mga kinanan, healthy ang iyahang panggawi sa kinabuhi, wa siya'y bisyo. Apan kung aduna po siya'y mga medical conditions, mga underlying health conditions, halimbawa, aduna siya'y number one, diabetes. Possible gihapon magka-high blood siya mga katropa. Ikaduha, halimbawa kung aduna siya'y problema sa kidney, hilabi na kung chronic kidney disease, no, or CKD, pwede gihapon siyang magka-high blood. Ikatulo, thyroid problems, no? Kung adunay problema din na silang thyroid gland, pwede gihapon mga katropa. No? So kana nga mga kondisyon, buot pasabot, kining secondary hypertension, gitawag na siya og irritation of the other organs. So if you have a problem in your other organs in the body, it will also result secondary hypertension. Mauna'y pagkasabot sa gitawag na ito high blood, ha? Bawa, dok, nga naman nga healthy man kayo mukaon, permi ramaganay ko lao eh, dok, saluyot, malunggay. Nga nung nagka-high blood lagi ko, dok? Pag-check nimo sa iyahang thyroid, doon na dahil siya problema. Pag-check nimo sa iyahang gitawag pancreas, doon na po dahil siya problema. Pag-check nimo sa iyahang kidney, doon na po dahil siya problema. So, buot pa sa buot, pwede gihapon siyang magka-high blood gayod mga katropa. O uban pang mga factors, yun gitawag na ito, genetics and family history. Ang uban, kay proud kay muingon ani Dok. Ay, namana namang good na ko ni Dok sa akong mama, sa akong papa. Naanagin ni sa muang lahi, Dok, high blood. Niya, with smile face dayon na, asa ka ana, no? Murag. proud pa kayo ka din adunay high blood, na? Obana, and this also one of the factor, no? Kung aduna na sa inyong linya, sa inyong dugo ang pagka-high blood, buot pa sa buot, mas taas ang chance nga magka-high blood yun ka, no? Pero kanato ha, especially for me as a naturopath, wala na mo ginatuldukan ka na nga mga mindset, although you have a bloodline or history
family history of hypertension. Dili gihapon pwedeng high blood da jud ka, no, mga katropa. Tungod kay pwede gihapon ato na mabago as long as you will change your diet and lifestyle, mga katropa. And then ika-5, kining gitawag na tog age. Syempre sa pangidaron, pwede po na mga katropa tungod kay normally ang ato ang thyroid, ang ato ang kidney, ato ang liver, awa atong pancreas. Halos tanan ng mga major organs pwede gina muluya pag naanatas pangidaron. So mo nang possible gihapon hilabi na kung pagluya niya na ng mga major organs sabayan pa jud og wrong lifestyle and wrong diet, mo nang mutaas or possible jud ta magka high blood or hypertension bisan pa man wa tay family history of high blood gayod mga katropa. Unsa kadelikado ang hypertension day doc? Sobra kadelikado gani mo na siya gitawag og silent killer. Anong gitawag og silent but pasabot di magsaba-saba tingala na lang ka. No, doon na kay kaila din na or doon ay tao din ha, nga mutiurok lag kalit. No, nga din okay pa man unta, nindot pa kayo yung pagstura-sturya o niya ni kalit lag tiurok. Mo nang inanak ka silent killer kining gitawag na tog high blood. No, tungod kay grabe pa niyong tikal-tikal din ha. O niya pila ka minuto ni resulta na dito inyong gikaon ganina. No, o niya wa kainom og maintenance, possible atakihon gina mga katropa. Inanak ka delikado. Kining gitawag na to nga high blood. Nagsugod og simple lamang apan wa ka nasayod. Diha na ka nakabantay, grabe na day ang damage sulod sa lawas. Grabe na day nabuo nga mga plaque formation. Tungod kay grabe na day ang pagkadaot din na sa lining sa ato ang ugat mga katropa. No, mo nang grabe ka delikado kining gitawag na to nga hypertension. Mo nang kinahanglan magmatngunta atong ampingan ang ato ang diet, ang ato ang lifestyle. No, tungod kay kung di na ito na mabantayan, tingal na lang tayo malabot mga panahon, pagpacheck ni mo, hala, high blood naman di ay kudok. No, kanos arakha ni nagsugod. O, unsay himuon dayon, mag-inom dayon og ana, mag-inom dayon og inani. No? Ganyan sa atong panahon karon adunay duha ka klase sa tao nga din adunay high blood. No, gitawag na siya controlled hypertension and uncontrolled hypertension. Asa man ka aning duha? No, kung pangutanon ka, Dok, naman ko'y high blood. Pero controlled hypertension. Kasi pasabot sa controlled, but pasabot, doon na siya'y maintenance and then nahimong balance ang iyahang or normal ang iyahang BP or blood pressure. Pero ang pangutanon na kung tanggalon ang maintenance, no? Kung normal baka na, mabalance baka na, no? O, dili po na mga katropa. So, muna'y gitawag na ito controlled hypertension. So, mga uncontrolled hypertension, bisan pa man, adunay mga maintenance ang uban, paglisod gihapon o balansi o normalize sa ilahang blood pressure. Hilabi na kung why maintenance nga, ginaino mo saka, mubaba, muna'y nahitabo gayod sa pressure sa uban mga katropa. Muna'y duha ka klase sa mga tao karon nga din adunay gitawag gayod nga hypertension. Apan na bisan ni asa ni anang duha pareha sila adunay gitawag na to nga high blood mga katropa, no? Adto ta sa gitawag gayod na to nga solusyon, no? Nining gitawag na to nga hypertension. Aduna bay high blood, aduna bay tumble doc, aduna bay kayuhan kining gitawag na to nga high blood. No, daghan ang nangutana nako ni ana mga katropa sultian ta mo no sa mga client ato nga din agatos clinic, no, halos tanan mangutana gid na sila. Ilabi na sa mga client ato nga din adunay high blood, mangutana gid na sila, doc, aduna ba bay kayuhan ni doc, pwede pa ba maayo ni nga hypertension or high blood? Mao gid na ang mga pangutana mga katropa. Kabalo mo unsay tubag nato as especially as naturopath? No, kanamo mga katropa, pag ang inyong pangutana specifically naabay kayuhan or tambal kining gitawag na to nga high blood, ang among tubag jud niya na mga katropa, no, wala jud na tambal or di jud na maayo kining gitawag na to nga high blood. Okay nga naman. Ang ano man nga wak banday tambal or di manday maayo ning high blood doc. Tungod kay kanamo nga mga naturopath, we don't believe that hypertension is a disease. Kanamo mga naturopath mga katropa, wa gid mi gatuo
or wala sa amo ang study nga diin ang hypertension is really usa ka sakit, mga katropa. Kay kung usa ka sakit, buot pasabot kinahanglan tambalan, no? Oh, mao nang pagmangutana kag naabay tambal ang high blood, mutubag jud mig wala. No, kay kan among panglantaw sa high blood dili gid siya usa ka sakit. Kundi usa siya ka gitawag nato resulta sa pagka problema dinha gayud sa agianan sa ato ang dugo. Mao na ipanglantaw namo sa gitawag nato nga high blood or hypertension. It is a circulatory issue. Problema dinha gayud sa blood circulation. Kay kung mao na ang atong panglantaw, mao na atong mindset, we believe kanang kondisyon o resulta sa circulatory issue, which is hypertension, makaangkon o kaayuhan o pwede gid siya matuldukan. No, mao nang by God's grace and help, no, dili man sa panghinambog din sa atong Yestro Health Clinic, no, pag maato ganig ato ang opisina, unya doon na siya yung high blood, no, by God's grace and help, mga katropa, ang pila na katuig niyang taong daladala ni anak, pwede gayud niyang mabiyaan. No, goodbye. Magbulag na sila sa iyang gidala-dala nga high blood or hypertension. Basta, mapasabot na to pag-ayo. Unya, masabtan pag-ayo sa gitawag na tong tao nga din adunay high blood. No, balik ko na to. Ang hypertension, hilabi na sa among panglantaw, isip nga naturopath, it is not really a disease. But it is a condition which is a result of having a circulatory issue. Buot pasabot, kinahanglan ha, akong giawagan tanan. It is educational, no? Para gayod sa ato ang information, na para gayod sa ato agayong mga tigpaminaw karon. Ngadin kung kamo adunay high blood, ayo tuldoki ang inyong isip. Ngadin aduna mo'y sakit nga high blood. Okay, kung tuldukan ninyo ang inyong isip ngadin aduna mo'y sakit nga high blood, mao nang muasa na lang gid mo sa inyong mga gipangmintinar karon, no? Pero kung ang inyong huna-huna, inyuhang inyuha pang ipakatag, inyuha pa yung ipadako ang inyuhang unauna, sama na lang sa atong pagtuon karon. No, nga din, ang high blood di ay, dili na di ay nag-focus sa pagtaas sa pressure sa dugo. Kundi, kanagi di ay adunay, lalom nga pagtuon, nga ang pinakahinungdan maugayad ang problema din na circulation sa dugo. No? Atong ginahinay, nga din, adunay pagka-problema din na sa lining sa atong ugat. Kadin kung padayon nga mutaas ang pressure sa dugo, katugay mapudpod, hangtod mabuo kining gitawag nato nga plaque formation. Amoy pinaka worst scenario of having hypertension nga magresulta gayud og stroke, mga katropa. Unta nasabtan natong tanan, tungod kay kung masabtan nato kung unsa gayud kining gitawag nato nga high blood, hilabi na sa klase sa high blood og pinakahinungdan sa high blood, lifestyle and diet factors, at secondary hypertension, kung aduna kay mga underlying health condition, mas dali nato matuldukan o matabangan kining kondisyon gayod nga gitawag na itong high blood. Basi di ay sunod tuig, no? Pag-check gayod sa Filipino Heart Association, or niubos na lagi, no? Pag-survey nila, niubos na lagi ang gitawag na itong survey sa mga taong adunay high blood. Okay, nasabtan man nato kung unsa gyud ang tinuod nga kondisyon nining gitawag nato nga hypertension. Ugma, mga katropa, adto ta sa solusyon. Sultian ta mo og tudluan ta mo kung unsay mga pamaagi nga dapat natong himuon para gayud mag matuldukan gayud nato kining gitawag nato nga circulatory issue. No, kining high blood or hypertension. Tudluan ta mo unsay mga pamaagi, the lifestyle changes, and the diet modifications, and syempre we have also juicing therapy nga itudlo nato, and we have also hydrotherapy nga atong itudlo ugma, mga katropa. No, kana nga mga therapy, dako kayo na og tabang, very effective na para gayud especially the nutritional therapy, para gayud ma-balance and mubalik gayud sa kahimsog ang ato ang circulatory condition, mga katropa. Ugma, mausagya pong orasa, mausagya pong stasyon. Di sa nato ipadayo ron, tungod kay nagtanong ko sa oras, grabe man kapaspas, basig ma-short na. No, kay taas-taas na paning pagton, hilabi na sa mga gitawag nato lifestyle and diet modification, mas mayo mas masabta nato ni. So ugma ato anang ipadayon ang ato ang pagtuon karon. Akong giyawhag ang tanan, hilabi na kung kamo adunay high blood, ugma ubani ko ninyo tungod kay atong tunan in a very natural way, mga simple nga mga pamaagi sa unsang pwede di ay, no, matuldukan kining gitawag nato kondisyon sa hypertension or high blood, mga katropa.
Oras na to, alauna 19 na, wala naman tayo igong oras. Og sa pagpadayon na itong programa, ato sa hatagan o pagtagad, kini mga pipilang ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 354, good PM Doc, mutana ko ni mo, unsani ang karot magtambal sa mata, pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh? Asa managikan yung karot? Ah, siguro namina po ni siya no, sa ato aga yung mga program. Tungod kay ang karot, usani sa atong gina-advise as a juicing therapy. Karot sa mga katropa, yes po, it is high in beta-carotene level. No, which is very essential also to have a healthy eye. So ang karot, dako kay siya tabang no, para sa mga katropa na ito nga din adunay problema sa mata. Ang pangutana, human nga gamiton ang karot tambal sa mata, pwede pa ba siya gamiton na fresh? Pwede mga katropa, kanamo especially kanamo ng mga vegetarian. Ang among ginahimo labi na pag pure no. Carrots juice mga katropa amo ang gi-blend or amo abang gibanggod kana ihang pulp. Oh, amo ang ginahimo ana, amo ang ginabutangan og harina. Oh, ginabutang og harina, timplahan, butang og kamatis. Onya amo ang ginapatis pa no sa mga gakaon og karne, ginatawagan na nila patis. Ano mo, ginatawag naman na is boneless, no? Among ginaprito, di mura na siya, naanapog kay gitawag na ito, panudan, no? Mura mo ginahimo, no? Kung mauni ang pasabot sa nangutana, pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh. Mura mo ginahimo, mga katropa, ha? And then, kung ang imong pasabot po, the ma'am or sir, human nga gigamit ang carrots, no? Para sa mata, dili ni siya ipasabot ha nga itulo ibutang gid mismo sa mata mga katropa, kinhalan inom ni siya ano sa atong texter ma'am o sir, human nga imong na juice kining carrots juice, ang juice niya imnon dili ka ibutang sa mata. Pero kung aduna mo iterijom, effective po ni kining carrots juice mga katropa, hilabi na dapat purely safe and hinlo jud pagka himo nining gitawag na tog carrots juice ha, kay ibutang na sa imuhang mata, dako po kay nagtabang if you have already iterijom. Kanang iterijom ba sa mata mga katropa, dako po kay tabang ibutang ras dropper kining juice ng carrots, unya

Tropa, ang atong schedule is Tagum, no? Naatas Tagum, mga katropa. Basta ang atong schedule for check-up and consultation sa atong Yes to Health Clinic. Basta adlang Merkules, Huwebes, Bernes, o adlong Domingo, ang atong schedule for check-up and consultation na akita dinhi, no? Sa syudad gayod sa Tagum, mga katropa, sa atong Yes to Health Clinic branch. Ang atong address, naatas sa M Central Building, tapad sa Mr. DIY Public Market Rana, mga katropa, ha? O, dako kayo ng building nato din, ha? O, di na ito, ha? Nag-rent rata din, ha? O, I mean, dako kayo na din, ha? Nga building, makita ninyo na dayon. Kung nag-commute mo, pahatod ramos Mr. DIY tungod kay tapad niya na mausap ang atong Yes to Health Clinic. Abrido alas 7 buntag, hangtod alas 8 gabi. Asyarog, asyarog masyorta sa oras, no? Alas 7 buntag. Pero atong consultation, magsugod na tag alas 9, ha? Unya sa mga taga Davao, ang ato ang schedule every Monday and Tuesday, alas 9 buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon, mga katropa. Akong giyawagan tanan kung kamo adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga mo ato og bisita gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. Aduna kita yung mga pamaagi nga in a very natural way ato gayong matabangan ang lawas, atong mapasiguli ang pagkahimsog og pagkapiskay niini. Hilabi na kung aduna mo gipangbati din, ha? Suwayi sa pagbisita ang Yes to Health Clinic. Daghang salamat, mga katropa. No, ilabi na sa mga niuban yan itong programa o nagpadala sila mga mensahe. Usbon ko, ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon. Ato gayong ipadayon ang atong pagtuon, mahitungod gayon sa High Blood Band for now. We don't have enough time. Kinigayod ang inyong health consultant, CJ ni Drew Down, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adults tanan, and God bless us all.

0: sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. Di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: XFM.

0: Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na akong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
12: Kaklarik sana!
13: Exciting!
14: X-rated.

0: FM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ay, mong nigusubog. No, naman na daan. Ari na sa Taminaw Christian Omodia. Gikan kay Popot Paikan Reserva. Oh, no, lagod kita mo diyan sa Buhol. Ay, maglagot ko ninyo. Binag maka-resign ko. Hindi na ko mga ko. Ay, yun. Wala ko laing-laing buhay. Tumulaag siya ko din ha. Ana siya diri pahimos og paminaw kagawad kay mingawon nagid ka ni DJ Reyna. Dilang kamo ang mingawon na ako dagahan no. Kay nagsend nag message na ako kay mingawon daw sila. Utog ay haga. Ayo pag inana diha kagawad Christian. Oy nabasahan ni bagid na ako dinhi ana siya. Utog nawa ka ayo DJ oy. Utog now. Oh, ade ang pagkaingon, lain lang siya paminawon sa linya nako. Pero ang pagkaingon ganyan kay OH tapos tugnawa. So, oh, tugnawa. Ay nga siya.
2: Ay nga.
4: Ikaw kagaway Christian, giyano-yano rani mo nag-comment ng mga inana. Masayop gani ko.
2: Ay nga.
4: Mula sign tang naatay na mo. Turbo DJ. Kay magsakit na lang ang batang daw. Di pagid mahumay. Agoy.
2: Ay nga.
4: Ano, uy. Giyano-yano rani na ninyo mga kas. Maghunos dili kayo. Betaw oy, sa katog daw sa panahon karon lami gid ba gid nay higop-higopon. Ang uban daw kay ay, DJ ako na ako gihigop-higop pero dili copy. Uy, abab, makagaba man ni mga istorya ni nani. Makagaba ni mga inani. Makasakta. Labi na sa mga diri katrabaho pa. Para sa ako. Anyway, it's ala una 30 size na. Kaya siguro itong panahon oras ang atong pipila ka mga pahinom to. Pero dili ta mo biya nga dili na to partnera ng inyohang kabugnaw o mabugnaw nga panahon. Ayan!
2: Okay,
4: ito ni Ann Calderon. It's a bad weather today. Ayaw resign dol. Laban lang. Na para bang sino bang kalaban ko? Ay, wala yung kay kalaban diri. Kino di makaya. Uy, katong gi-try bitaw na ako og paringkamot nga duha unang akong trabaho murag kanang kuan. Mura ko og ni trabaho pang bayad sa ospital. Here's a song for you guys para sa mga gusto og kanang kuan kanang what do you call this one ganahan nga ganahan nga na ikaw uban samtang nag ano ay na naman sila sa kabugnaw sa panahon lain ba minaw no murag nag-ana murag dili siya dili siya advisable
2: ay
4: advisable guys anyways para sa inyuhang bad weather and of course together with your coffee here's Midnasty with song Come On.

0: Exciting!
1: Santong Blasco!
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer po.
2: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santong Blasco. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santong Blasco!
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santong Blas Coffee Mix!
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santong Blas Coffee Mix, regoon ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santong Blas Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Blas Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Blas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Blas Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santong Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulok ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magstoryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Yeah! Turbo Woo! Food Supplement for Men. Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga panit.
10: Mahamis nga kutis.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: XFM 1:45 in the afternoon. Time check is brought to you by Santhone Plus Coffee Mix. Kitropa, if you are looking for the partner for your daily coffee game, I guess this is for me taking a chance to recommend a coffee from Yes to Health. Ang Santhone Plus Coffee Mix, ano na yung magustin, soy powder o malunggay o moringa, kitropa nga tuloka sagunin nga doon ay laing-laing content o binipisyo nga makuha, kitropa mo na nga if ganahan ka o kape, if you're someone who likes coffee, who likes drinking coffee, and you can't live without coffee, and but dili tanang kape ha na adunay binipisyo nga makuha, and sa kadaghang kape nga naa karon sa market, some of the coffees really gives you that unfortunate dili nindot nga epekto sa panglawas. So this is us from Yes to Health giving you the coffee that really helps you to gain a health benefits. Well, Santhon Plus Coffee Mix, magkatabang kini tungod kay sa soya palangdaan. If you're checking out or you keep monitoring your weight, then soya powder nga naami susod sa ito ang Santhon Plus Coffee Mix nga makahatag og taas nga tabang sama sa ginatawag na itong protein and fiber katropa. So, medyo dapat gusto nyo og dali ra kay mo feel og busog or probably busy kay mo and you wanted to sip a coffee but you can't because some of you taas og acid. Dili basta-basta pwede mo inom ang coffee but this is safe for you katropa. Sa mga taas og acid niya, hyper acidity ang pinaka-concern, this coffee would never trigger your hyperacidity. Santhon Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health na nga pinaka na nambal pa. Katropa, X-rated na.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kayang yung bakos. Ayaw kong latasaan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo na sobrang katukirok. Putlon ko ni anumat tagwayang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sa aking pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: ano nga panahon? Ika nga, tiglumlum nga panahon. Hinaot nga na ata sa maing panglawas samtang ania karoon nagpaminaw sa atong istasyon. Na sa itong mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated dili lang sa Bisaya sa apan laing dapit sa Mindanao. Labi na sa mga istasyon diya sa XFM Tagum, XFM Davao, XFM Gensign, XFM Bukidnon, XFM Mati. Dili sa Bisaya, ako sa ang taga-agtitimbaya ng atong mga kaubanan ng mga istasyon. XFM Canlaon, 101.7 XFM Kihulngain, and of course diya sa may XFM San Francisco Agusta del Sur, and of course diya po sa may Zamboanga, and of course ayan ang daming of course sa XFM Pagadian. Hello po sa inyo ang may pagpaminaw ay dama inyong mga tigpaminawan. Ang dama inyong tipaminawan kay sugdan na nako ni nga to ang drama. Aron daghan ta makatambag, oy. Kapoy lang ako ra. Maya samsiya. Mahangak lang unta ako sa laing butang, dili lang sa pagtambag. Kay utro sa kong tambagan, ay na. Pero ano na po sa lain na itong mga sugilan, oy. Mga sugilanon ra ka isa ra ni kabuo. Kali ko sa kababayan ng taga Iligan City. Ato itago sa pangalan nga Sara. 25 anyos, minyo og dunay usa ka anak. Niya siya karon sa Manila pero iyang gipadaki ning suwart sa iyang suod nga amiga. O dito ni Agi gahapon diri. Garito nimo di ay. Ah sige. Kani akong problema mahitungod sa akong kahimtang karon. Saan naman sa ding kahimtanga, oy? Saan nalagwa ko? Sunod semana. Madakdakan yung Dok JJ aning tambag-tambag. Ay, yeah! Pwede petisyon si Dok JJ mo hadlan. Oy, buot. Kupiyansa mong Dok JJ. Trupo ng tambaganan, pero mutambag na, oy. Kupiyansa ka ayaw mo. Problema mahi tungkol sa iyang kahimtang. Balik ko na ako tungkol sa iyang kahimtang kung unsa man sa ding kahimtangan na mas maayo ginugo ato ning hatagan o kinabuhi kining iyang sugilan. Nga giuluhan. Da ni resulta na. Kalain sa dami o ano. Ani ang paminawan ninyo mga katropa.
1: Abi mo, Sara, malipayon kay ko. Nga ikaw may akong nadayon.
2: Malipayon sab kayo ko, Jay. Ug wag yung kumagmahay nga. Ikaw ang akong gipakaslan.
1: Wala ko yung ngayon pangayon sa Ginoo. Doon kay, iyan ang gihatag na kong tanan.
2: Ug salamat kayo, Jay, ha. Nabisan pa man sa inyong kahintang dito sa Cebu. Arangan good mo. Ikaw, wag kamanan ug pinubre. Pero niya, nakigunong ka na ako dinisa puhol. Og natilawan ni mo ang kalisod.
1: Di na mahinungdanon ako eh. Ang importante, nga malipayon ta.
2: Oo, Jay.
1: Sara. Mahal ko ikaw.
2: Mahal ko usap ikaw, Jay.

0: Jay, mananghid ko ni mo ha?
1: Unsa man na?
0: Tulo naman kit ka to ikapin si Dudong ba? Manarpaho unta ko?
1: Oh.
0: Dili man sad pwede nga magsalig na lang ta kanunay sa ihatag nga sustento sa imong mga ginikanan nga 3,000 ang buwan. Panahon na siguro nga manarbaho ko.
1: Sir, ako lang manarbaho. Daan na rin akong misulti ni mo ha nga manarbaho ko. Pero ikaw ang mipugong. Karon, ako'y manarbaho.
0: Maluoy lagi ko ni mo dong. Tugti na lang ko. Tugti na lang ko nga manarbaho. Sige na. Doon na may bakante sa gitrabahoan ni Ana. Musuhod ko dito.
1: Sir.
0: Sige na dong. Ay, na lang pagpalipad, please.
1: Sige.
0: Salamat. Salamat ka, Ayu Jay.
2: Maayo kay misugot si Jay.
0: Ay, kahangyo na ko siyag maayo, oy, Ana. Ugmayo in town kay misugot.
2: Mayo hinuon. Aw, ugma. Kuyog na to, Arun. Mang-apply ka na dito.
1: Kumusta ang unang adlaw sa trabaho?
0: Okay raman dong. Pero kapoy lang kay sige laga tindog.
1: Ah, ingon na namin yun ang tindira.
0: Ah, maanad ako sa kadugayan ini. Maanad ako dong.
1: Sabagay. Ah, dali na. Kau na. Nakahibaw kong gigutom ka na.
0: Salamat naman na ginang akong trabaho. Ah, mupauli na ko.
3: Sara?
0: Oh, Dundi?
3: Ikaw ni? Uy! Sexy man ka, uy! Ano mo lang gagawa kami niyo?
0: Oh, ha?
3: Kuhan ka ng pwedeng magsulti ta?
0: Ha?

na ako nga wala pa gid nawalang akong gugma ni Dondi. Nagbalik mi pero tago mi nga nagbalik. Tuod kay dako ra ba kong minyo. Ambot ba? Nagkadugay na wala naman nga akong gana sa kumbana. O gani ah. Maokin yung naitapo.

0: JJ, kanang pwede ba sa sunod na lang higayon? Kuan man ko, kapikeng akong lawas.
1: Sarah.
0: Sabta lang una ko doon ha. Kapikit kayong akong lawas.

0: Midaot man ka, Sarah.
1: Oh, pa?
0: Unsa ba ka?
1: Oh, kuan daghan ang kukyo nauna, pa. Stress, maong ningon ini siguro ko.
0: Ayaw pa da, oy.
1: Ah, oh, pa. Mauna lang ningin ang katapusan itong panakita, Dondi.
2: Ha? Nga naman?
1: Dondi. Nakonsensya na ko sa akong gibuha. Nakonsensya na ko. Maayo kayo na akong akumbana. Pero ako siyang giluipan.
2: Pero, mahal na to ang usag-usa, di ba?
1: Oh, inuot ka na. Pero mas mahal ko ang akong pamilya.
2: Sarah.
1: Maumputlo na to. Nalang na to kini atong gibuhat. Tungod kay di kini angay. Di kini husto.
2: Sarah, please. Ayaw ko inaani. Mamiyak din eh. Mga tutas Manila. Please. O adto dito, mag-ubanta. Gawa na yung mga mata nga magtanaw na to nga nakahibaw sa itong sitwasyon. Magtabanta. Ingo nani, magpaabot ko nimo sa pier. Alasay sa gabi eh. Magpaabot ko nimo. Ha? Sarah? Kung di ka mapakita na ko, mubiya ko ini tapita.
1: Oh, Dondi.
2: Kung tinuod ka nagmahal ako, kuyog na ko.

0: Nabuang ka na ba? Nausab lagi ang imong unahuna ay makigbuwag ka na lang sa imong bana o mukuyog ni Dondi sa Manila, ha?
1: Nabuang naman siguro ko, day. Usab-usab ang akong desisyon.
0: Sarah!
1: Basta, mauna yun din akong desisyon. Mukuyog ko ni Dondi sa Manila.

0: Selamat. Selamat jadi Aka. Oh. Bila Aka? Ha?
1: Nalo ilang ko sa kumpah daw sa ako, ganang.
0: Ay, napagilak-ilak din ha. Niya, nanoon ka? Mawili pa kanila?
1: Dudi.
0: Tana. Maglukat at ang tikit.

0: pag-uom na sab ka?
1: Gimingaw lang ko sa akong anak.
0: Nakasabot ko si mong gibati, Sarah. Pero, ikaw balak ka. Sa kadugayan, mawa na imong kamingaw sa imong anak.
1: Hinaot pa doon, di.

0: Oi! Ang kwan, ha?
1: Donnie, nganong karon ka lang? Og, hubog ka?
0: Oi! Ay, sige, ipangunta na, ha? Sikla ka ron!

0: Dundi, maaf dusko.
1: Ha? Tinuod ka?
0: May umaabot na tang anak.
2: Ay! Uyasak laka, ay!
0: Diin naman sab kagikan, ha? Nga nung hubog naman sab ka nga na uli.
2: Ay! Maglagot lagi ko ang pangutan. Ay, kumapa!
0: Dundi, kasakit sa kong kilid nga. Nga ay mong isukman.
2: Ha? Paulay ang ngayon mo!
0: Dundi, naaklag ka namlag panapat na ko. Huwag ka maguna-una nga mabdus ko.
2: Ah, duda ka ni ko nga din na ako. Ha? Simo ng banay. Nasudlan ka na daan sa pagpadoong na to din, he?
0: Unsa, animal ka. Ikaw pa nga kung gipili niya mo ingon ka, ana. Salbahis ka.
2: Ha?
0: Abin mo. Sa dito pa po sa amo. Huwag yun makadapat si Jaina kung bisa gamay. Pero ikaw, i-anon ka ikang makadapat na ako. Salbahis ka, Dundi.
2: Ay, maudi ay, ha? Maudi nga maggulgool ka kay ibingaw ka sa imong bana. Ha? Ang imo ding bana, ang imong di kami nawan, ha? Bekale, dalikap! Bapak!
0: Dundi!
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

gulata nga kung nahiaguman ngadto kang Dondi. Nahadlok na gani ko bahin sa kahimtang sa akong anak nga niya sa Manila. Daghan kong mga pangutana, DGRC. Makakiha ba ko ni Dondi sa iyang pagsigig pandapat din hinako? Wala kay ni kadaod sa akong gisabak tungod kay medyo kusog-kusog ang iyang pagdagmal din hinako. Kung mulayas ko og mubalik sa amo, murag basi siguro og ikiha ko sa akong banag, mapriso ko. Ipaagi lang din ako sa akong amiga nga akong suwat nga akong gipadaha. Nagpaabot lang ko sa iyang bawos base sa inyong mga tambag. Kaya sa tinguod lang o taniod lang, nag-ibog kaayo ko. Palihog. Tambagi ko. Dini na lang ko ito ba nga kong sulat sa Gilanon? Ako si Sarah. Daghang salamat. Pagatang ko sa inyuhang inyong mga tambag din hi sa programang X-Rated. Palihog ko og play sa kanta nga Napakasakit Naman by Paula Bianca.

12 in the afternoon. Napakasakit naman ang puso mo. Mangyayari ang... Ow!

0: Sarah, tama na yung sakit-sakita ng damdamin. Dahil sa totoo naman talaga, Sarah, pwedeng-pwede kitang pagalitan ngayon. Tropa, ang oras na alas 2:17 na sa kahapunon. And yes, our line is open for your advices. Sa mga gusto mo advice, hello there. Hi, good evening. No, that's not good evening. Ano ba? Good afternoon. Oh, maing hapo, hindi ha. Kinsa man ni magpaila ka, taga-asa ka, o ditso tambaga. Ayan. Totoo yan. Ayan. Go ahead. What can you say about our letter sender for today's video? Hinay-hinay. Hinay-hinay. Hinay-hinay lang. Okay? Hmm. Yan lang kumuta ng bagis.
1: Ako ang mukhang sa DGRC. Mayroon po saya na. Huwag na saya. Karma. Karma na na saya. Karma is real. Kaya nga nung bitaw, dapat yung tayo po. Isigurado dito sa sari sa isa ka tao. Dapat yung makakasin sa mga mga. Maaaring hindi kong makuha ng iyong kasi alam ka rin. Dibiyaan niya iyang anak ng iyang bana. Tungod lang atong iyang ex. Pusa dahil ka. Ya, pero nabuntis ka. Kulata pa ang pagpatambag pa ka. Wala manan mo. Ang saray ka.
0: Sige, pangasaba sa diya. Kaya na ako eh, kasabaan sa diri o. Mora to, mora tayo mong chika.
1: Ang ako si Mwain Tao, ngayon, napagal kayo liklamo sa iyong bana, iliklamo na iyong bana, gikulat na, gikulat at gadito ka sa barangay. Na isa pa, ayaw na dito sa pagkita dito sa iyong bana.
0: Diba, kausad, uy, no? Mahiya ka naman!
1: Magkakit ka naman, imong gibiyahan niya, tapos balik mga dito, ha? Di nakatulaw nung kagulat na itong huwag binto na ito yung bana, wag yung magkasikasan na iyong bana, bisag dapat malang magwa. Ay, ino na lang kagustuhan, deserve ba na niyo mo nga nangita ang magagbana nga tulatahan yung tao. Di ha, Rasoy, ay nag-uli di ko sa buwan.
0: Na.
1: Buoy?
0: Na. Mauwaw sa tano, di ba? Correct.
1: Hindi kumuto ng buhok.
0: No, hinahinay lang. Wait lang. Ay, no, wait lang. Kaya ikaw pa'y makasuhan, anay mong kalaki. Ayaw, ay, yung serio. Yes, ay.
1: Ang mag-o-digyan, sige na, nakitarong mo ba na, nakambit na din mo sa iyong ex nga, kung nataong mo kung dahil, hindi, wala, magbunan mo mo, hindi ka mabasayin mo sa iyong bana na, wala na yung kailangan pa rin mo.
0: Ay, no, sorry.
1: Ang tusa na lang nga diyan, nga, kung nataong ka, ang iyong mga diyan.
0: Kalma lang sa pakal. Oo, ginawa niya na ako ipa-istorya sa imo, ha?
2: Hello.
3: May hapon!
1: Yes, may hapon rin yan.
3: Magpakulata na biya ko.
1: Andam ko ay kumukulata pero lahi man akong pagkulata.
3: Kana akong ganahan nga kulata. Di pa tao, patinguga ay ka na padunga sa tasay muhang kuan di sa yung pagkulata, Bing.
1: Kulata
0: na kulata. Na isa?
3: Ano naman isa?
0: Sira.
1: Ano?
3: Hulo. Namugnaw naman to. Nanginit. Namugnaw o nanginit. Gihilantan. Hulo.
0: Uy. Naapa ko diri ha. Unya na mo. Uy. Dagay.
3: Ikaw din ni Marvin.
1: Yes, this is Marvin Rinyel.
3: Hello, ganun kibaw ka nga ako ni Uy.
1: Ha?
3: Ganun kibaw ka nga ako ni.
1: Oh, siyempre. Nakakuha na mga pinay mo. Nadunggan na mag-una ko ang iyong wang.
3: Ang iyong wang.
1: Iba? Ina na ako nga ikaw na kay natatatak na magkagugan ako ang buwan sa punaw na rin.
0: Ayaw! eh. Nasa ka?
3: Yes, Marvin.
0: Dega na bagi mingaw.
3: Marvin, ako'y kanang nako isulti nimo.
0: Wala ka na daw, sige daw.
3: Ikasuko ba sa Korinti ug ara ko kiligon?
0: Ingigag mga banat.

0: sa reaction pag sa imo reaction?
1: Ay.
0: Ay, wala in ana di an. Mm. Bantog na pag nga makahinumdum si Marvin sa imong tingog, kadiha pa lang daan magluya naman ka. Isa-isa man siguro makadungog magluya man ana. Oo.
2: Pero Ringel, at andam ko may hong maamigin mo.
3: Uoy, uoy. Mag-amigohay tang duwa hantod sa maabot sa punto nga maghinigog maay na tayo. Ay naman din siya asawa nyo.
0: Naka-asawa, Marvin?
2: Ha?
0: Naka-asawa? Kulbaan si Riniel. Uy, di ba siya ganun?
3: Basing mabugnuan ta ba?
0: Mm-mm. Basing
2: pa. Wala pa kay asawa.
0: Ayaw. Alalala. Pwede na kamang kamangon si Marvin.
3: Taro mo ba?
0: Saan? Saan?
2: Inyong Riniel. Riniel nga. Kung ikaw ang dahon o ako ang ulod, mahimo ba ti kang kamangon?
3: Nang gahi na ko, Marvin.
0: Huh?
3: Nay, nigahi sa ko, ah. Ay, nigahi sa ko, Marvin.
0: Mabuhok ko na.
2: Ringel, wak man po ko magdahom na maimo ko. Ang ako lang po nga maako ka.
3: Aso, so may tawagan na buang.
0: Uy, pinadok JJ pa. Mga imuray. Anyway, Marvin, bitaw, thank you, Marvin. Kaayo.
3: Salamat, salamat.
0: Salamat kaayo sa kanang lingaw. Wala naman na siya cellphone. Kaya ginaimbergoan ko na yung cellphone. Kaya last na nagamit-gamit yung cellphone gabi, naabtag kadlawon. Gikapoy ko alin niya.
3: Nasabuan ko, eh. Gibawian ko og cellphone.
0: Actually, ang dala na lang ganin niya, ani, kay kaniihang Insta 360 ka
3: camera.
0: Oo, ako, ano mo, isumpay-sumpay na tamo po, ha?
3: Magkinunta kay Gapunta.
0: Ako pina nag sa namin social media.
3: Pamaagi sa tong gugma, Marvin. Kung kita man dyan ang para sa isa't isa, ang Ginoo na ang maghatag og kaan pamaagian. Magpaabot ra dyan sa panahon, Marvin.
0: Pag-abot sa panahon,
3: ini na nakaroon kaon ka og toro. Pagkibaw ka, Marvin, nadyo ko'y ganahan nga turon.
0: Hala? Wait lang. Ay, huy, lami ang turon sa Davao.
3: Oo, oh, gani. Kanang brown, kaayo. Kanapadyo na yung murag ugat-ugat. Murag ugat-ugat niya. Hala. Igagkaon mo sa turon ba, kaya na yung mugawas.
0: Mag-asigit yung mantika. Ay, ano na patawagan ng ubang caller siguro? Marvin, thank you kaayo, Marvin. Naka-shout out, Marvin. Naka-shout out, alright. Thank you. Ah, sige, go.
2: Oh, shout out ako mga amiga, no? Ah, si Kimberly, si Miss Jinay.
0: Selos si kung ano, din yan. Silo sa rin yan.
2: Ano lang yung JRC?
0: Sige, salamat. Katropa mo.
4: Exciting!
0: Masarang ginana si Riniel. Diri ka makagubot naman ginta mo. Uy! Depende ni kalinaw ba ni Andala o kagubot na aragin sa doon.
3: Kasakit.
0: Kasakit siya yung dala. Ikaw basta ka, Riniel. Iba, guro ka. Nisulpot na siya din sa itong istasyon nga ka nang mura siya og ko ay.
3: Baby girl.
0: Oo. Now, hello na RT Connors sa Biggest Linya. Pangalan og taga-asa.
5: Hello.
0: Hello.
3: Nanghapon.
0: Oh na. Nakoy kauban diri si Riniel. Nanghapon po daw. Bahala ka. Uy.
3: Anong batasan kay ka?
0: Batasan ka ayo.
3: Uy, hindi mo ka nako.
0: Oy!
5: Hello.
0: Kinsa man ni?
5: Yeah, Mio Hinyiti Junior.
0: Ha?
5: Mio Hinyiti Junior.
0: Mi?
3: Mio?
0: Ay! Mio?

0: Ikaw ba, di mo ilahalan ako amiga, pelangga ra ba kaayan na ako ni Junior. Oo, Junior. Junior yan!
1: Junior or Maria?
2: Junior, eh.
0: Ah, Junior. Minyo ni si Mio?
2: Oh, simple. Minyo na.
0: Ah, okay. Bantog na dili siya kay Minyo. Manan siya po. Ah, pilan magkatuig Minyo ni si Mio?
2: Ha?
0: Pilan magkatuig Minyo?
2: Ah, atin na mag 30 years.
0: Uy. Taon-taon naman sa pwede ay na di ay. Oh, nya. Sa may matambag ni matong kuan. Sa?
1: Maayo pag kami niyo.
0: Ayaw! Oh, sa may matambag so letter sender be. Tabag ito be kaya ako murag hapit ko
2: na. Ato niya. Angay niya.
0: Nya, nya. Ang mura to kay katambag inultog angay rato niya no.
2: Angay rato niya. Ang iyang bana nang kinarong buutan yang bana iya pagbiyaan.
0: Betaw. Ikaw, buutan ay, po.
1: Ay, kana, pangutan na, tambag na or kalagot?
0: Ay!
2: Kalagot.
0: Sagol na yung gibang.
2: Sagol na, sagol na.
0: Sagol na. Ikaw, buutan ka nga ba niya?
2: Ah, siyempre. Kaya ako kung masawa.
0: Swerte sa imong asawa, oy. Kaswerte sa imong asawa. Wala, Juka. Wala jud nimo nagibiro angan sukad sa una.
2: Wala oy.
0: Ana. Gipanumpaan jud nimo unsa may gisumpa nimo anak niya?
2: Ha?
0: Unsa may gipanumpa nimo anak niya sa una daw?
2: Magunong.
0: Oh.
2: Unong mi sa uga sa kutob mo mong ginawa.
0: Magunong ma mag-uban. Mag-uban mo na mag-unong. Taga-asa gani si Mihiyo gani?
2: Ha?
0: Taga-asa gani ka?
2: Taga-tuburan na mo niya. Naminyo ko, San Fernando na ko.
0: Ah, nanakay San Fernando ka ron, tuburan. Ha? Nakasad. Beto. Taga-sibo. Niya, waka kasi nati.
2: Peter Blight nga, di niya mag-uban.
0: Ha? Ay, ako? Oo, oh, tinungoy, beto na.
2: Tikasan ka.
0: Tikasan siya. Ayaw! Itawa, tayo may ni mga na, nanghid ko niyog sa'yo kaya aron umati nga po ba nga, hindi niya madunggan akong tingog. Anara magin ang kapalaran nga. Mangita, mangita huwag ka ng mga murag, maayong kuan, panagat, dihag pang panintiil. Diba? Kasabot raman siguro. Kasabot raman mo po sa kuwa. Wata kayo ba upuhan ba? Sira dihag madunggan ko ninyo.
2: Magabot lang po ni kaya nga magaling mupugong ni nga.
0: Bitaw. Salamat ka ayo katropang ni Hiyo. Karong orasa nag-unsa man ng bugnaw diha o init. Unsa man yung weather din ha. Kaya diri magod sa Cebu, medyo pabab. Papaling-paling ang panahon, mubugnaw, muinit.
2: Ama, naramang uri sa kalunasan ko na upra.
0: Oh, dali ka kalunasan. Oh. Mas dali diha, ma-feel niyo diha ang kabugnaw sa panahon. Kumuulan dahil yun.
2: Kusog
0: yung bahad dito
2: eh.
0: Agkoy! Gibaha, gibaha mo itong nangyong adlaw?
2: Oo. Oh.
0: Agkay, ayayay.
2: Blood control rin, naguba.
0: Agkoy! Agkoy.
3: Ayaw!
0: Pagkaway klaro ni flood control. Sus, kung ka na pa sigig meeting-meeting anang gobyerno din sa kuay, sigig kuay. May pag ilan na lang giasikasog himog proyekto ari mga gipang baha din ng mga katawang Pilipino.
1: Ito, ipang padayon itong wana human.
0: Oh, mga wana human. Sige na lang, sige na gasto. Anak, kaya talaga ka na. Sige nilang patawag. Di anang trial. Gasto ba na?
1: Ayaw! Ihatag pa lang na nila ni DJ.
0: Ihatag pa lang na. Ha? Dinis ako. Ay, sa katawang Pilipino. Diba no? Mio no? Salamat sa pagpanawag ha. Wala na kayo, wala na kayo ikatambag sa itong letter sender nga si Sarah. Puros murag da, kalagot. Ano mang ito yung muha ba?
2: Ang akong buwan na ito niya nga, dito lang ito siya.
0: Dito na. Ay, nag... Ay, ano siya?
1: Asa dish.
0: Ay! Dihan na lang ka, Sara.
2: Wartahan ito yung katipon.
0: Mm-hmm. Kaya nga, Nobitaw?
2: Nobitaw
0: ang... Ay! Bitaw, sad. Salamat ka, ayo katropang ni Hiyo, all the way from...
2: Awesome.
0: Oh, sure ka, ay, pwede ka, ayo. Sige, go ahead.
2: Shout out sa akong asawa diya sa San Fernando. Kaya ni Mihiyo.
0: Kaswerte sa asawa ay.
1: Pagka-sweet.
2: Ayan.
1: Ka mga sweet, eh.
0: Ka-sweet, ay. Salamat.
2: Kaya ni mo, diya, DJ.
0: Ayan.
1: Naku, diya.
2: Apil na rin baka mo.
0: I-apil daw si Riniel, oy. I-apil akong amiga, oy.
2: Talo lang niya kung minimo.
0: Sige, salamat.
3: Ay, ka
0: salamat ka, tropang miyo, ka tropa mo.
2: Exciting.

0: Dumot. Lumay nga po. Dumot si Renil. O yan, lumay nga po. Kinsanita, gaasa ka.
1: Yes, isang maganda.
2: Napay mas taas na to.
0: Puta, grabe ato eh.
3: Grabe siya ginergy.
0: Oh. Sige, pangalan ni mo, gani ka tropa.
1: Na, nalilimot na lang eh. Mona Kini, ang ikaunom na higayon na nakatanawag ko. Dato Kali, all the way from...
0: Dato Kali!
2: Ha? Olo, I really appreciate it. Yung mohonggi, kanhanggi, tawag.
0: Oh. Pero ilang siya, Dato
2: Kali. Magandang hapon sa iyo, Dato Kali.
0: Oh, taga Jensen, di ba? Ayan, salamat ka. Ayaw. Unsa man, diretso tatambag sa itong letter sender. Unsa may maingon. O, oh, kana. Go.
1: Sabi ni mo pagkasir, tinalang Diyos.
0: Ayaw!
1: Ikaw
0: nga.
1: Sabi ni mo, murakag, nag-usig-usig o pila ka milyon na kwarta. O nga, imo lang gibayalo sa pila ka piso na kwarta.
0: Mm-hmm.
1: Ito ana ang akong analyze ni mo tayo.
0: Nga, i-analyze mo tayo niya ni.
1: Oo. Anong imo mong ipagpalit ang imong bana sa way hinungda na mausi doon, bi?
0: Na, nakulatahan noon.
1: Nakatahan na ka kung sa imong buhaton. Ikiho siya eh. Ako. Anong di man naman siya ikiha?
2: Da, ano
1: di
2: man
1: ka
2: mangayo og
1: sa
2: DSWD?
0: Dato, Vowsy. Kana, kulatahan ka, mao mang galing, amo mang galing.
1: Okay, dakong kaso ba yan na? Kanang pagpamulatag bay.
2: Vowsy.
1: Ang pinakasakit pagyat kay buntis pagit ka. Oo.
0: Puya eh.
1: Ikihan ang tarantaduhang dako.
2: Agay. Anak, muling nindot ka tambag.
0: Na ba?
1: Oo. Ikihan na siya lang gaon. Kung pwede mag-iapunta mabalik sa inyong bana ba, pero dawata kung ang siya isote sa inyong bana pa sa'yo. Loon man ganyan o diri, dawata na lang. Imo man lang sa balik sa inyong bana, sa inyong pamilya.
2: Ito.
1: Kaya wa man yung makatabang ni mo, ati oy, kung diri, ang imong pamilya, radyot. Isa magkinaunsang kalibutan, mas kailangan din nato ang atong pamilya. Oo. O, kanang tarantado na doon, di, angay siyang mapreso. Okay. Ang akong kabala ka diya, pasigdiri lang ikaw mo ang iyang mabiktima, pasigdaghan pa. Angay na siyang patagmon, kanang tawhana. Kinapuntan no na nakakuha ka sa akong site kay gusto ra mapud ko na matabangan ka sa imong gihambing problema ati Sara. Aya oy.
2: Imong pagkuan ba, imong pagsulti ba kilami kipaminawo eh.
0: Kana man katulog.
1: Gani.
2: Maka naman sa tagmay pagtulgan ni.
0: Aya.
2: Hello, I miss you. Uh-oh. Po.
0: Uy, bas babae siyang tingog ni... Ayaw!
1: Bas akong tingog, pero kung kinsa ka itong gusto makipren ako sa ano, isa sa Facebook lang, pero dili ako ang Facebook. May naman po ba ating chinita ba na makakita ka sa akong live kay taghan mo kung makapakuta na kung sa babae, magid ko o lang.
0: Sa imo habang existence sa kalibutan, aduna ba kay nadungog nga sasama ni Ana na naas inyong mga silingan?
1: Kapila na mata na kaagi ni Ana.
0: May muot
1: mo. Nakadumog niya na kanang mga ani-ani.
0: Magibunog-bunog. Ano-ano?
1: O, bisa gani sa mga drama sa radyo. Di alam kayo sa mga drama sa radyo, kundi sa
0: real life.
1: Sa amo akong komunidad.
2: Bitaw. Legit na.
1: Oo.
0: Ayan. Anyway, Dato Khalif, thank you so much. Palayo, anak.
2: Panuway palayo.
1: O, susunod, imagpani Jesus Christ. Ayaw na, pagpakasa.
0: Ayan. Salamat, Dato Khalif, all the way from Jensen. Ayan. Thank you so
1: thank
0: much.
1: You
2: salamat. Yes.
1: Ay, Fatima. Ay, Fatima.
0: Ay, katropa mo. Ay, katropa mo.

0: sa ni nasa pigas, linya, pangalan, o taga-asya ka man.
1: Ola, sige man.
0: Uy, katrapang James? Ay, si Iman din.
2: Ay, lang!
0: Eman, kanang ipa-istorya sa taka kay Rinyel kay nan ako i-troubleshoot kadali. Eman, pangutan na siya usay tambag niya Rinyel.
2: Ay,
3: hello, hello. Hello. Hi, Eman.
1: Oh, mayong hapon.
3: Mayong hapon. O sa may matambag ni mo niya, Eman?
1: Kitang magato siya, ha? Mag-aingoy siya sa'yo. May reason niya, kay.
3: Okay.
1: Hindi siya magpapinto siya ang hanap sa'yo ang hanap.
3: Hmm.
1: Siya ay nagpalayo. Is kay... Nasa'y kamilya, nagpalayo yun siya. Nangita yun siya. So yan, pagpanarbaho, nagbinuhan sa day siya, kay. Pintal po siya sa kain. Ngayon karon, kaya pagpintal, natintal siya. Kung ano yung naigo man. Kasi magunaw na siya ay mahal siya sa iyong tana, o na po siya iyong anag. Ang anay kayo ng buhay nga, may risi mo niya nga. O ano yung natabo sa iyong kinabuhay. O...
0: Kwa siya tambag rin, purus kalagot.
3: Purus kalagot, hindi man ito.
0: Wala siya kuya, doon ko katambag rin, purus kalagot.
1: Katong yung gingon na, rapiha ba siya? O, pwede mo na rapiha siya para magkapalos na siya.
0: Para po, proteksyon na niya ang kaugalingon. Naragit, managiyo nga na sila, lagi na kabao ani ilang gugma, no?
1: Mo gina.
0: Kamu?
1: Huwag di magaling mo dawat na yung bana. Managiyo mo, hindi mo yun, dawat na magampo.
0: Salamat kayo. Uy, karalong.
3: Salamat, salamat kayo ka ng kasakit.
0: Ayan.
1: Karong tampag mo. Ay, nga ko ganun mo. Crazy ni mo. Karong mong... Tagang mo gabaray mo.
0: Guta, uy.
3: Ay, kalagot man to.
0: Guta, ay. Salamat ka, ayo, kung ay. Salamat ka, ayo, ano sa tipangan? Eman. Eman, kailan ka sa akong kauban, di ba?
1: Pag-upo ko na kaya, kaya murag ko. Nasa, kung nag-upo minun sa programa, kay, hindi mo rag-busy ng ligyan niya.
0: Eman, meet Rinyel. Rinyel, meet Eman.
3: Hi, Eman.
2: Ay,
1: Rinyel.
3: What are you doing po? Ano sa mga ipoy, Eman? Eman, ano siya yung ipoy?
0: Masabtan, uy.
3: Ah, hindi masabtan.
0: Masabtan. Salamat, Emma. Naka-i shout out?
1: Ah, wala na. Ang shout out ko, special ni mo, Didi.
0: Oh, wala. Di na ba kunin mo? Inang takadaan, ha? Di na kunin madunggan sunod sa si Mana, ha?
1: Ganawan.
3: Hello. Pwede ka kibaw di ay?
0: Di na ko, wala ka ba mo? Resign ako. Salamat ka ayo kay basi yung mangutana mo sa suling on air mo. Asa si Kuay pa dira sigsig tubag sila. Katropa mo.
1: Exciting.
4: Ayan. Exciting.
0: Ayan. Anyway, it's 2:44 in the afternoon. Oo, sa mga katropa nato din ha, nga medyo gitugnaw. Here's another song from Midnasty. Mistake. Ito mo daw itong color ha, kaya habit natakuan. Oo. Ayun yung tupatubag-tubaga si Doc JJ din ha. Yan na po tawagan. Wala naman mo, dugay kayo manawag. Dapat ganiha pa.

0: was with Nasty. Another mistake you tonight. O naman kay mga inana ng mga sayop. Gwapo kay kagtupi. Diba? Baby face. Ayan, so... Ayun! Diba? Ang gay... Wow! Pretty! Yung pretty nakakainis. Yung pretty na siya nakakainis. Anyway, with Nasty, see you po, hindi sa Duma. Matura ba si... Matura ba ni si Riniel dito?
1: Someone tamang binasti. Pickleball. So, kamong ulo ako isa.
0: Ala! Salomon ni Nico. Anyway, that was a requested song by Austin Richard. Mula agday kay, ano to sila nga pala, agundumi sa ilahang Lion's Den. And we're gonna check some of their shirts out there. And our future collaboration again. Yeah, exciting. 247, ang ako machika. So there's a chika for you. By the way, ang ako masulti rin sa imuhay, no, dai? You're unfortunate, actually. And I could say that I could blame you from that and for that. The choices, di mo na siya, dai? Diba? Oh. Actually, hindi ako tala din. Usa na yung story. O, sige, pamina ha. Inan yung story. Kani si Sarah Mangod, namin yun siya. Namin yun siya. Buta niyang asawa. Buta pa pamilas yung asawa niya. Nabunti siya. Nasa sila. Anak naman. Kani si Sarah gusto mo trabaho. Pagkaman si Sarah yung trabaho. Pagkaman niya yung trabaho. Nakakita siya sa yung ex. Kato yung ex. Yung nga. O, magbulik. Mabalit na. Yan ay gugo. Pamilas si Sarah sa yung ex. Mo to. Nakain si Sarah nga. O, sige, mabalit na. Tandwa. Yan ay anak yung ex.
1: Time sa. Nag-rapper na lang taka.
0: I'm sorry.
1: Kailangan ko ni Sarah. Huwag ko nabot sa ex.
0: Gamon na magong oras. Kinidali na ko siya ba? Para makaapas ba? Tumoto ka na si Sarah. Nagbalik siya sa ex. Iba siya sa ex. Ato sa Manila. Yung kanis si Sarah ba? Sus, ito ba siya kabutan niya ang ex. Moto, yun na yan. Sus, gikulatan mo ito na siya. Paano, wala pangutan niya naman. Sabi, bato niya. Mga nga tayo, mga ibrasyong tabak. Kasuan ba na niya? Mabalik ko siya ang asawa. Ang koro. Kaya naman mga katro. Ato mga katro. Panganawag sa tuwang. Ayun, nagbalik ito. Kaya naman, balik mga kasama. Ano mo? Iba, pag ito lahat ng isang color dito. Paulian na dito niya. Paim naglanit. Ana sila. Grabe po, boy! Hello. Ayan, sarang ano, tuyuan ang problema. Oy, niya, manugo pa sa iyong amiga. Siya yung nagsulat sa iyong problema. Ayan. Ako pa rin mo, sarang no, minok, kaning kama sa midnight. Yung napakaayon na para magkuakuan ka man. Oh, may hapon, DJ Marcy Magale. Oh, sige, oy, ay mo kasuko niya. Miss request ko music. Nice to gaya, perfect sa weather. Mistake. Oh, ako na na-play, ha?
1: Ganang, sige, tambag na.
0: Ako na may sayo, day. First of all, I just want to respond to you in a basic human decency na character as an attitude or whatever do you call this one. Ako na may sa imo, ha? Ka na. First of all, pwede ka mga itabang, kadi man po okay. Bisa pag nakasaka sa imong bana, hindi man po di makatao nga muingon ko din on air nga pwede na kang bunugon tungkol nakasaka sa imong ex-husband. Pwede yung kang maduo sa women desk, okay? Kay labi na kay naapo kay bata sa tiyan o di po gana hangabutan ka sa sitwasyon nga pati imong anak mabutan sa sitwasyon nga alanganin, and I'm never gonna recommend that because akong konsensya ang pulang kalabano na ako.
1: Yeah.
0: So for now, I guess you should go there pangayog tabang kung gusto ka proteksyon na nimong kaugaling nga labi nimong anak. Ayaw kahadlok ang gaba day na amang yun na ayaw kahadlok nga murag mahingong ka nga unsa may bato nimo dawata ang nahitabo. Mora gina, it's all about acceptance. Kaya wala naman kita yung choice aning kinabuhian. Nakasaha ka naman.
2: Nasa ula.
0: Kung mabalik ka, yes, na potential nga makasuhan kasi imong bana kay minyo kang dako. Pero karon ang hunaw naa sa imong anak na naa sa imong tiyan.
2: Ibuuntan ng
0: oo, ano sa ibutang sa safety situation ni imong anak. Ayaw sa paghimog desisyon nga makamo na hinungdan nga mabutang ka sa alanganin. Kasabot? Kaya wala naman ko igong oras as much as I wanted to stay and talk about this. I-message ko, Sarah, ka mag-istorya taon off-air. Alas 2.51 na, alam sa nakiusang usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Dili lang gyapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo!
1: Exciting!
0: Exciting!
3: Exciting!

0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Ay, tinusunik ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang Premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausa bagay mo nga na oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sister Paige!
5: Si Sara Diay ni taga Cagayan de Oro.
6: Usa ka call center agent.
5: Permi ko gina migraine sa trabaho.
6: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sis the Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Mga katropa, available

0: PR Beisha. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. PR Beisha, home to a variety and delicious bread in Davao City. Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
5: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
7: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga buki ka.
0: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Kaklarek sana!
1: Exciting!
9: Exciting!
10: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
11: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
10: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
12: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit.

0: kayo ipugos imong kaugalingon na sa taong walay gusto nimo, kay naaman ko. Aw.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Oras hatod kaninyo sa Zaltone Plus.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
6: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
6: Santon Plus Gold.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si James, daghan na kayo ko na tiliwan ng kape. Nay 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang soya perfect kayo. Digyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
6: The Secret of Health.
5: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang
6: The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
11: XFM.
12: Kaklarek sana.
13: Exciting.
14: Sis the Pain.
15: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
14: Sis the Pain.
16: Tanggal ang pain.
14: Fast
16: and safe.
14: Yeah. Sis the Pain.
16: If symptoms persist,
14: consult your doctor.
16: Pagbili sa mga butika.
14: Southern Gold. Coffee Mix.
17: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong chef. Paborito ko na to.
14: Southern Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: XFM.
11: XFM.
12: Kaklarek sana.
13: Exciting.
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
19: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
20: M2C Graphics, Davao.
1: Clarex!
13: Exciting!
21: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
22: Alan Abais, Andy Causon.
21: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
22: Express Balita. Express Balita.
23: Andito na ang programang

0: Extra Beat.
1: Magkakaon lang kita og lami, pero maguna man pong kasabaan eh.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, Anna!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika. Ngadu all sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di

0: makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
1: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Sister Pain! Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
6: If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa mga
5: butika. Selthon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Selthon Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho. Bao at alerto sa buong chef. Paborito ko na to.
5: Selthon Gold Coffee Mix.
8: Mga katropa. Available

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Tracking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation. Ang DX3 Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
3: Baklarek sana.
4: Exciting.
5: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
6: Extra Drive.
7: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so? I need to know what I've done wrong.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Santhol Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pati na si, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yagkwaon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, manakuhinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Paklarik sana.
1: Exciting.
6: Mga katrupa, andam diba ta sa pinaka-astig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
7: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
6: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
8: Life Talk, Life Talk with the Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, Life Talk with Angel Hill.
9: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
10: Ako mugukod nimo, di manggani ko muapas bisan late na ko.
7: Paklarek sana.
1: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarex, Ana!
11: Exciting!
7: Exciting! Exciting.

0: pag mangutang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kak Larex, sana?
2: Exciting!
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kak Larex, sana?
2: Exciting!
6: Exciting!
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Kaklarik sana.
2: Exciting!
8: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1. I can

0: Hatagi og chance imong kaugalingon aron makahimamat og bag-o. Ayon nagbalik sa iyaha nga swerte na gani, wala pa ka gi-value.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud ka ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyang problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, kinisinig ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral. Lagsik firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dung.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Taklarek sana!
3: Exciting!
4: Sister Pain!
5: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
4: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Mga katropa! Available o pwedeng mapalit ang Y2H product

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Sa una, love, pakaayo ka. Karun, love, yan na lang in town ka. Aw, aray ko.
2: Kaklarek, sana.
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana.
5: Exciting!
3: Exciting!

Igala, kumusta? Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga higala o mga kaigsuonan. Mabugnaw nga gabi kaninyong tanan mga katropa. Kung asa man kakaroon na himutang, naaba ka sa imuhang gitrabahoan pa? Nagbiyahe pa ba o nagbaktas pa mauli, no? So nini mga orasa mga kaigsuonan, dalaygon kayang Diyos nilapis kagabion nga diin gitagaan taniya og igo nga maayo nga panahon nga medyo nilurang-lurang gidin tao ng ulan, no? Nga ato ang sinatian sa pipila ka mga adlaw mga kaigsuonan. Muna nga dalaygon kaayo nintak naas kagabion, no? Makaingon tao ga praise the Lord, hallelujah mga kaigsuonan. Ala, kumusta man mo din ha, oy, mga kahigalaan, oh? Nasa inyong mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Sa mga ginikanan o mga inahan nga naakaroon sa ilang matag-usa ka mga kusina. La, mayang gabi, eh. O ginhaot nga nakaplastar na mo din ha, no? Nakadigamon na. O naghaling pa ba mo din ha? O ang uban nakapanihapo na ba? Pero nini mga orasa, mga kaigsunan, hala, pahulay sa tagpaminaw o nga mga balita, no? Nga usahay makaguol, makalagot or makalipay ba ambot unsa gahang inyong gibati diha mga kaigsoonan, no? Muna nga nini mga oras sama sa ato ang naandan ato gyapon nga i-google lang ato ang takna minuto oras sa pag pamalandong, no, sub sa pulong sa ato ang Ginoo nga makita sa balaang nga kasulatan nga mo'y mugiya ka na to, mutudlo o nga mupadasig labi na gyud sa panahon sa kaguol, kasakit, mga pag-antos, ibabaw ni nga kalibutan mga kaigsuonan. Muna nga hala, plastar din ha, mga pahimutang o nini mga oras hala, pagkusgi ang inyong volume sa inyong radyo. Labi na gyud sa naay mga radyo din ha, sa mga nakatunin sa 89.1 XFM Davao. Mayang gabi o mayang pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Pero natingala ta din hino, natingala ta gamay tungod kay ang XFM Tagum 101.7. Medyo ni overtake man, na katropang Jof, ni overtake. Mao na may nahimong nadayal kusog dito sa Marilog. Oh, everyday gina siya. No, try daw ninyo og check daw kuno kay kusog dito ang XFM Tagum. Ni overtake din taon. Pero hala, bahala na mga kaigsunan, basta nini mga orasa ato gyud nga dunganan, no, sa pagpasalamat ang ato ang labawong makagagahom labi ni gyud sa kusog o kinabuhi nga ato ang nabatnan karon. Brother Junard, ikunar makiguban kaninyo nini mga orasa. Uban ko ninyo mga kaigsunan hantod ta unyang alas 7 ning dapit sa kagabion. Og asama sa gihapon atong isgotan ang mga butang nga dunay dako kaayong nga kalambigitan sa ikalambo sa atong lawas nun utok nun og espirituhanon nga pag-uswag. Kini nga to ang programa, madungog gihapon ni diha sa may XFM Bukidnon, diha sa may Malaybalay mga kaigsunan. Kumusta ang mga taga Bukidnon? Wala bay baha sa inyo ha din ha? No? Kahit purag ato mga pipila ka mga bulan nga ming labay, nabahaan po nang da sa may Malaybalay. Mabahaan magyapon ng Malaybalay, no nga? Mo may syudad nga nagbakili at takilid na Bukid. La, kumusta ang mga taga Bukid noon? Labi na gyud ang taga Maramag. Mayong gabi ug may pagpaminaw dinha sa may Maramag Bukid noon, especially ang Bakuli family. Mayong gabi ug may pagpaminaw kaninyong tanan. Ato ang mga kahigalaan ug ato mga kaigsoonan sa Seventh-day Adventist Reform Movement dinha sa may Maramag Bukid noon. Dumagit family, Inuhalis family, Bakuli family, mayang gabi ug mayang pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Mayang pagpaminaw po sa itong mga kaigsunan din ha sa may Bayabason, ang Rikanya, Mainit, or Matinaw family, Tadley family, mayang gabi sa inyong tanan din ha. Lahos na dito sa may Bagong Taas. Labinigid sa ito ang district leader, brother Federico Empinado, mayang gabi kaninyong tanan din ha. No, makaingon taog, dalaygon kayang Ginoo nini mga orasa mga kaigsuonan.
Ingon si Brother Rini, mayong gabi i-pastor, watching here in Maramag. Mayong gabi ipod sa inyo, mayong gabi sa inyong tibok na pamilya. Regards na sa inyong mga kabataan din ha. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Naot nga ato babatnan ang kusog kabaskog sa tuwa nga panglawas. Maumagin na ang kanunay na ito nga ginapangayo o ginahandom sa matag karon ug unya mga kaigsunan. Tungod kay watay maayong panglawas, no? Di na ito mabatnan. Medyo takilid yun ang ato ang trabaho matag-adlaw. Ang ato ang obligasyon sa ito ang matag-usa ka mga Pinoyanan. Medyo takilid yun mga kaigsunan mo nang ini mga panahon na dubli ingat, dubli amping sa ito mga gikaon, sa ito mga giinom, ato yun nga pangutan-o, no? Kung ato ang kaugalingon, kung diwa ba ni mayong epekto or nindot ba nag-effect sa ito ang lawas, no? Ato yun na nga siguradoon mga kaigsunan kay aron sa ingon ni Ana. Walay makaipsot nga balatian kay nini mga panahon na medyo diligid maayo nga magkabalatian tungod kay once ka naa ka Ana, apil na gid na involved gid ang ato ang financial status Ana mga kaigsunan. Well, may gabi yo sab sa ato ang mga listeners din sa may Upper Kibalang Marilog District lagi, no, lagi kaingon tag lagi kay kaganina while nagda-dial ta ni overtake din taw ng Tagum City, no. Pero okay ra kay SIM radio station mangyapon taw ginapaminawan mga kaigsunan. No, ang amigo family din sa may Marilog o sa may GKK ang Arisa family, may gabi eh, kumusta niya si Brother Dandan din ha? Medyo nabisita na to, no? Maintang ikapons Ginoo, taganog, mabalik ang iyang kapiskay, kabasog siyang panglawas. Tungod kay maogin na ang usa sa mga dako, kaayong nga kapital, nga piyals Ginoo sa to, mga kaigsunan mo na nga lawas ang ampingan, kay labas ang kapital. Muna, ha? Dapat ampingan din na to, mga kaigsunan. May gabi usab sa mga listeners na to din sa may Jinsan, no? XFM Jinsan. Good evening, happy listening. Kita naga-laom, no? Nga connected yapon ng ato ang programa din sa may Jinsan o also din sa may Bukidnon, Malaybalay. Ato nga gilaoman nga naka-hook up sila karon ini mga orasa. Kaya medyo maayo man ang ato ang timpos panahon. O ang total sa may XFM Tagum, ang gabi, good evening, no, sa itong mga listening listener din sa may Tagum. May gabi, o nga, may pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Kauban sa itong mga technician and also sa itong mga managers nining mga istasyon. Kita nagapasalamat o nagalaom, no, sa ilahang o nagahatag sa ito ang ulay puas na pagpasalamat mga kaigsunan labi na sa CEO nining mga istasyon. Na naghatag ka na ito o suporta kahit gayunan nga maka-broadcast kita pinagamit nini nga programa mga kaigsunan o I hope nga pinag-iusap nini nga programa mapukaw ang ato ang interest nga ito sa espirituhanon nga bahin sa ito ang kinabuhi mga kaigsunan tungod lagi kay medyo ang ato ang espiritual nga kondisyon nini mga panahon na burag mo malabuan, no? Murag malabuan sa ito ang matag-usa ka mga problema, no? Murag malabuan sa ito ang matag-usa ka mga kining suliran. Muna nga, usahay lagi, no? Murag usahay lagi, makalimot na taog simba, makalimot na taog ampo, makalimot na ganita og kanta, no? No? Muna nga, alam mga kaigsunan, just only a reminder, pagpahinomdom ka ninyo, kanatong tanan, nga luyo sa mga pagsulay temptasyon nga lisod na pag antos ibabaw nini nga kalibutan hinumdumi nga do na kay Ginoo nga kanunay nga andam mo suporta sa to usahay dili man nato na physically nga makita gyud, no, but personal or individual na to nga kasinatian mga kaigsunan nagtuo ko nga do na tay mga nagkalain-lain nga mga kasinatian nga ato ang naagian labi na gyud sa mga wala na to gidahom nga mga tabang og ka nag-isip na to nga usa na siya sa mga pamaagis Ginoo, no,
God's plan na siya aron nga ikaw og ako muduol og musampit ta ngadto kaniya mga kaigsoonan. May gabi usab sa to mga listeners din sa May XFM Mati, labi na gyud ang Autida family. May gabi ug may pagpaminaw kaninyo nga tanan din ha. Og labi na gyud sa tanan nato nga mga listeners all over the Mindanao mga kaigsoonan. Kita nagapangaliya o nagapangaliyo po nga to sa toang labawang makagagahom nga matagaan tag kabaskog sa toang panglawas. Kay maulagi na ang ato nga gikinahanglan sa matagkaroon og unya mga kaigsoonan. Alright, so sa di pata mo aginod nga to sa unahan, ala, ubanik ko ninyo mga kaigsoonan, muduol ta nga to sa toang labawang makagagahom. Pinaagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsoonan.

Ladi ginato. Sayangan ang ato ang mga panahon mga kaigsuonan tungod kay sumala pa sa minsay sa awit. Ang panahon bulawan. No, muna nga hala. Dili ginato ang sayangan ang ato mga panahon mga kaigsuonan kung duna pay mga butang. Duna pay mga wala to nahimo or wapata nakadesisyon. Alati man ina siya kay sumala pa sa minsay sa awit mga kaigsuonan ang panahon bulawan. Mayang gabi di ay kang Ma'am Mirian Bigo asa man ni nagapaminaw si Ma'am Mirian. Mayang gabi no, sa mga late tuner, mayang gabi sa inyo hanga tanan din ha. Now karon agto ta sa pinaka point discussion nato ang isgutan ni dapit sa kagabion mga kaigsuonan. Atong isgutan karon ang mga pros and cons. Okay. So atong isgutan, ubani ko ninyo. Atong isgutan karon ang pros and cons diay. Pros ano? Pros and cons means advantages and disadvantages or good and bad points of choice or idea mga kaigsuonan. Okay, so karon atong isgutan

No, may gabi sa inyo ang tanan din ha, Ma'am Gloria. No, may gabi usab sa tanan ng mga taga Butuan City. Labi na gyud na sa may Bitos, no, na ato ang PUC President Pastor Alan Alingalan. Okay, so balik ta sa punto sa ato ang hilisgutanan ning dapit sa kagabion. Kini ang atong isgutan, mga kaigsunan, agil lang ni siya og pagdungag pagtuon, dungag og pagpamalansi kung unsa ang mga advantages and disadvantages aning duha ka managkalahi nga lifestyle, no? Karon kung agto ta sa percentage, mga kaigsuonan, kuhaan na to na siya og percentage. Kung maghisgot ka og lifestyle, 98% of population on earth, no, hostiles nga ang lifestyle nila, habits, theories and practices are depends on their beliefs. No, nagdepende ang ilahang mga pagkinabuhi, ang ilahang mga naandan, ang ilang mga teorya, nganong mauni ang ilahang ginainom, nganong mauni ang ilang ginakaon, no. Kamo god, kanang labi na gid kamo nga nagapaminaw din ha. Pwede mo mouban sa tuang discussion karon, mga kaigsoonan, kung unsa ang asa gikan ang atoang pagtuo, ang atoang pagtulon-an ng kining imong lifestyle, kining imong naandan, kining theory, kining practices. Kay sumala pa sa to ang survey, mga kaigsunan, no, 98% of population na nagpuyo ibabaw nini nga kalibutan, ang ilang lifestyle, ang ilang habits, ang ilang theories and practices are depends on their belief, including culture and religious belief. Bisag kanilang duha, bisag kinilang duha, no, tungod kay ang atom ning gisgutan, tungod kay gitry na to og locate, mga kaigsunan, kung ikaw papilion, kung ikaw mang ugaling pabalansyon, kung ikaw mo'y pakwintahon, asa man ka pabor aning duha, or pabor ka aning duha, no, pwedeng both side, or pwedeng isa lang ang imuhang pilion ani, mo dapig ka dito sa vegetarian diet, or moagto ka sa carnivores, no, meat eaters, or kitawag og herbivores. Both side, kaon ka gulay, kaon ka og karne. Now karon, subay pa sa to ang gisgutan, mga kaigsunan, is ngano nga ato ning gihoptan nga practice. Tungod kay ang uban, kung sila moy pasultihon, mao na manggod ang amoang namat-an. Ha? Mao na ang ato ang namat-an, mao namgod among na pag pagkatao na mo, mauna mo ang matagbuot, mauna ang among ginakaon. Poros gulay. Ang uban po, mingon nga, mauna mong namatan, among ginakaon is kaon may bisag unsa. Kaon may ilaga, iring, bitin, no? Basta nga masakpan lang yun, no? Magpasakop lang yung buhi ng mga klase sa matang sa mga mananap. Basta di lang yun musuka. Naay mga inana nga mga konsepto, mga kaigsunan. Now karon ato nang i-try og toki. I-try na to og balanse kung unsa ang mga pros and cons. Bot ipasabot, unsay advantage kung mao ni akong gikaon, kaon ko og bisag unsa, no? Or unsa po'y disadvantage kung bisag unsa ang akong kaonon? Magtupag dito sa mga gulay or mga vegetables. Unsay mga advantages o unsay mga disadvantages kay para pula o puti ang ato ang hisgutan, mga kaigsunan. Sama sa kung gikaingon ng daan kaganina nga kining ato ang lifestyle, nagdepende ni siya sa duha kabutang, either sa ato ang religious belief or sa ato ang culture. Tumala pa sa usa ka artikulo, mga kaigsunan, many religious include certain role when regards to what to eat and drinks, and rules about conduct towards animals, ranging from kind treatment to an equal standing with humans. And these rules remain influential in many religions and cultures to the present time.

Doon na po yung mga culture, mga kaedisyonan, or mga lugar nga ang ilahang kultura nga puros lang po gulay. Muna makita sa imuha, makita nimo sa ilang palibot kung imuha nga ma-observe, no? Naghagtanom, naglinya gyud ang garden. Unya nga makita gyud nimo nga kung unsa ang ilahang ginakaon, makita nimo nga naa supply sa ilahang nga palibot. Naapoy makita na to, ma-observe na to nga ang ilahang culture dinhi ay kultura dili pod mukaon og gulay, no? Di pod puros pod karne. Labi na gyud kung moagto ka dinha sa may part sa may lugar dinhi sa may salumay mga kaigsuna dinha sa may dumalugdog nga ang mga tao dinha ang ilahang market na aslasang, no? Ang ilahang nga ginakuan og source sa ilahang inadlaw-adlaw nga mga pagkaon na agis lasang, no? Na ay baboy halas, na ay mga ilaga, na ay mga milo, na ay mga halo, na po'y isda, na nagkalain-lahin po. Now, karon, Anita, unsa ang mga kanang gitawag na to og mga advantages? Labi na gyud kong Anita, una sa pagkaon nga karne, mga kaigsunan. Now, kung ato ni siyang ibutang sa ato ang kultura, ay halang yun ta mo undang o kaon, labi na yun kung ang doktor mo'y mo paundang sa imuha, no? Labi na yun ang doktor mo ingon nga, sir, na undang ka kaon o humba tungod kay taas o taas kag cholesterol deposit sa imuhang lawas. Nya mao nay nakapakipot sa imuhang mga arteries, imong mga veins. Tungod kay taas siya og cholesterol. Din ikaw pod nga gusto kang mo lungtad pa ang imuhang kinabuhi. Ang imuhang button is you need to listen what the doctor says, no? Nga maminaw jud ka unsay giingon sa doktor. Unya tagaan din kanya og substitute sa imong ginakaon daily. Either tagaan kanya og rekomendahan ka og prutas, no? Na nadinha ang mga apple, na din ang grapes, na ng pinya. Nya kay wa man tay ka-afford ana, dito na lang tas balingbing makupa, no? Aranita. Pero kanang tanan mga kaigsunan is maminaw ka sa mga lektura sa mga eksperto. Taas na siya og mga vitamins and minerals. Dili ni muna siya ka ismulan, di na pwede nimong ismol, no? No? Dili na nimo pwedeng kaminosan, bisan tuod og makupa lang na o bisan tuod og aranita lang na tungod kay taas po na siya og vitamin C. Muna nga ang tao kung walay mo tudlo, walay kanang walay mo hatag kaniya og ultimatum nga kanang pagsaway kung dili gyud tinud-on, no, labi na gyud sa mga doctors pag moingon lagi ang doctors nga bawal ni automatic, no? Muna nga kita usahay ang ato ang una-una, labi na gyud kung tanaw na to professional ang nagatudlo, professional ang nagstorya ay automatic oy, no? Wa gyud kay say, no? Di gyud ka, wa gyud kay reklamo, wa gyud kay alma din ha tungod kay imo kung gilantaw na nga professional gyud nagtudlo si mo. Pero kung adto na pud ka sa religious belief, pwede gihapon, no? Pwede gihapon imo nang nagdepende lagi sa tuwa, no, kung unsa gyud nakapaaghat sa tuwa nganong naglikay na ta sa usa ka butang nga gitudlo sa nay nagtudlo sa tuwa nga nagtudlo sa tuwa nga di na ni maayong nga kaonon tungod lagi kay taas siya og cholesterol. Now, kung wagto ka sa biblically speaking mga kaigsunan, kung Biblia na po imuhang basihan, kanalaging mga pagkauna, labi na gyud ka ng pork, sumala pa sa Exodus or Leviticus 11, dili lagi pwede mukaon ng tao anak. Tungod kay wala na lagi daw na, no? Hugaw na siya. Now, ganong nga sa to ang panahon karon naman po'y nagtudlo god nga okay lagi pod kaonon. Nawa man gyud po na problema kay ang ato ani is nagdepende man ta kung unsay epekto sa ato ang lawas
no, pinasikad sa ato ang gikaon. Karon, pwede ni mo nang testingan tanan, pwede ni mong sulayan tanan, pero panid-i kung unsay epekto sa imong lawas. Mabitaw nang atong ginahisgutan karon, what is pros and cons, no? Advantage and disadvantage. Kung sikag kaon o gumba, unsa may advantage ani, no? Ay simpre abtika, na abtika kay nasay gitawag og stimulating content nga makapakuan sa tao. Pero maupod lagi na pwede pong kadukaon, pwede pong kakatulogon, nga nakadungog po tana, no, sa tuang mga nadunggan sa mga eksperto sab. Tungod lagi kay tungod sa iyang mantika, tungod sa iyang cholesterol content, mga kaigsoonan, nga pwede makapa lami kay itulog, labi na gyud kung mabusog na ka. No? Muna nga sumala pa sa mga nagtuon, mga kaigsoonan, doon ay disadvantages kung maunay kanunay ni mga kaunon, maunay kaunay, kanunay ni mga ipamahaw, ipaniudtog, panihapon, or wa lang yun kay kangkao o gulay. Kanang kitawag nilag subak ba? Subak-subak ba? Subak-subak. Na kanang maglawoy nga, isubak lang ni mo ng piniritong isda. No? Isubak lang ni mo ng pinirito kung di man ugaling kaya. No, di man ugaling kaya nga mukaon nga lunlun gulay lang, kaya may mga tao lagi nga dili gyud mukaon, no? Karon unsa man ang advantages o disadvantages usab kung busy pod ang imuhang ihimuon nga dili diet, no, mo imuhang lifestyle, unsa pa yung mga benepisyo, unsa imuha makuha nga mga bite

9, it says nga, kung imong isgutan dito, ang una nga pagkaon nga gihatag Ginoo ngadto sa katawhan o sa mga tao. Igno lang ko na itong mga tao, bisag duha pa ito, tutungura, no? Naghatag ang Ginoo og fully fruitarian, fruits. Fruits ang una nga gihatag Ginoo. Kahoy nga naghatag og bunga, nga naghatag og dalag binhi. Na karon ang ato mangong dapat nga hunahunaon is musibog ta kung magisko ta og diet na musibog ta atras ang tuta sa creation. Kay sa tinuod lang yun mga kaigsoonan, wala gidisenyos Ginoo nga ang tao ang kaonon poros lang yun karne. Poros lang yun karne. No? Muna nga dili na moy original design sa Ginoo ngadto sa mga tao nga iya nga gibuhat. O gabisan gani sa bag-ong nga tugo, no? Sagara manggon atong gigamit ang Acts 10 verse 10 to 15. May tungod sa pananawo ni Pedro. Pero kung muagto ta sa original diet nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga tao, Genesis 1:29 mga kaigsoonan nga fruitarian. Kanos alang man ni sunod ang vegetable. Genesis 9 verse 8 no or 18. O gihatag dito ang mga kudyapa o mga balili sa kapatagan. Now, unsa pod ang mga pros kung gulay ang imong kaonon? Ha? Unsa mga pros? Kung magisgot ka og protein, kay lagi pag ang protein manggod, mao na moingon ang uban nga dili man ko pwede nga maggulay-gulay lang ka o magdi kog karne. No, tungod kay ang minerals nga kinahanglan nimo makuha nimo sa karne. Pero dili baya tanan mga kaigsoonan, kay kung wagto ka sa mga pagtuon ang soybeans, mas taas pa siya og content sa protein kaysa beef. Mas taas pa siya og content nga protein kaysa beef. Kay kanang protein, no, involved man na siya sa pagdevelop sa ato mga muscles. Diba? Mo na nga kanang mga geek na nag-gym, na ilig yun na sila mukhaon og mga taas og protein content nga mga pagkaon para sa pag-build up sila mga muscle mass. So mo na nga dili nimo katiawan kay kung magto ka sa mga advantages, gamay siya og uric acid, no, wala siya cholesterol tungod kay wa man siya mantika, kay organic man siya. Mo na nga hala mag-practice ta mga kaigsoonan og kaon og gulay, no, katong usa sa ko ang kaila o nga medyo di kaon gulay, no, tamili kay gulay. Di gyud mabuhi guay way karne, kay gusto gyud karne gyud. Na hala mag practice ta mga kaigsoonan, ako ta mo nga lidasig nga la practice ta kaon og lawoy, practice ta kaon gulay. Pero dili pud magsige gisa ha, di pud magsige og preto. Dili pud maayo man ang balance mo. Lawoy ana. Mo na mga pros mga kaigsoonan og sumala pa sa mga nagtuon, may tungod anang nga mga klase sa mga pagkaon is mubo ka og chance nga magka diabetes. No? Mubo pud ka og chance nga magka kuan? Mubo kag chance sa nga magka high blood. Hinoon, kini magka kaning high blood, wa man po nigipili, no? Magka high blood bisan pa og saktong exercise. Basta way kwarta, mag high blood daw kuno ka. So, mo na ha, biblically speaking mga kaigsoonan, kung mo agtuta sa balaang kasulatan, usa sa mga pagkaon nga gihatag Ginoo nga gihatag niya sa mga tao para ilang kaonon is totally fruits gyud. Na mo na original. Unsa gasla ka healthy kaniadto, no? Pero sa diha nga nakasala ang tao, diha na gidungag ang vegetables.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Sis the Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
7: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarek, Ana!
8: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo, mga katropa. Time check. Alas 7:03 na sa kagabion. This is your sexy DJ Angel ng DSK.
1: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Tambayan sa katropa.
1: Ayan. Alam mo, lainas akong naong... Good morning! Good morning. Good morning kasi kagigising ko lang. Good morning. But time check is alas 7:06. This is ice na sa kagabion. Oo, sa ako is good morning. Nangubag akong matakol. Ayan, maayang gabi sa tanahan. Nga nagpaminaw ka ron. We have 16 million views. Diba 16 million views? Ayan, Ma'am Jing P. Garrido. Kumusta po? Ayan, oo. Ating asa naman ng ato ang ano ani. Ay wala. Ayan, good morning po. From Cotabato City. Ayan, Cotabato. Ayan, from Cotabato, si Sir Mayday. Si Ma'am Mayan. Opo, si Ma'am Mayan. Si Ma'am Mayan watching from Cotabato. Ma'am Mayan Satomira. Digalasyon. Si Ma'am Jing Pigarido dera sa May Maharlika Village, Davao City, Philippines. Gamitan na tog Philippines. Kumusta naman mo mga katropa? Kumusta na mo mga katropa? Asa na tong mga biddings diri? Atong bid. Ayan. Kumusta mga katropa? Kumusta ang inyong adlaw karon? Tuesday. Ayan, Tuesday kaayo. Tuesday kaayo mga katropa. Kumusta inyong kung sa misteryo pa? Sa misteryo pa sa Rosaryuhan, mauni karon ang sorrowful mystery. Nganong sorrowful mystery kaya pag Tuesday mga katropa, no? Anong meron sa Tuesday? Opo, ang Tuesday, mao ka na ang second day sa pakikibaka sa kinabuhi. Marag, kanang ana gani nga pagkamata gani ni mo, di ba? Lunes, Martes, nang tayo'y muling nagkita. Isang linggang pag-ibig lang pala. Shoutout na to ang taga Buda Marilog District, Davao City, no? Kumusta ang taga Marilog, taga Buda, especially taga Buda. Diha sa Porok Duse, Duse. Murag kauban sa Dulce, Dulce Gibana. Dulce means ang Dulce mga katropa sa amon nga Ilonggoya. Dulce is candy. Dulce. Candy na siya sa amon. Bakal Dulce. Tama ba? Ayan. Atong tibayaon, ang mga nagapaminaw karon sa ilang mga radio. Oo, sa ilang mga monitor, sa ilang Facebook Live, sa ilang YouTube. Sa tanan na live karon, asa naga lanog-lanog ang atong sibya karong mga orasa. Kumusta ang inyong pagpanihapon? Unsa man ang inyong ginakaon karon? Naglaw-oy ba mo? Lami ka ng law-oy. Lalo na naisaluyot. Lalo na naay okra. Lalo na naitalong. Og subakan. Og ang mga dagko nga isda. Nagikan sa... asa gikan ang isda? Lisod sa kong gikan sa bukid. Depende. Na may isda sa bukid, sa sapa, kasili. Isda sa uga. Na isda sa uga? Isda sa uga. Lisod mo ng isda sa uga, katropa. Iwa may isda sa uga. Mabuhi ba ang isda sa uga? Siguro uga o gutok. Sa muka, isda sa uga. Ay, dili siguro isda sa uga. Isda sa kanang... isda sa sapa. Pwede. Isda sa sapa. Isda sa... kanang sa mga pantatan. Kana pantat. Isda sa dili sa dagat. isda nga naa sa ano, sa mga sapa or sa mga fish pan. Oo, sa mga fish cage. Oo, ganyan. Oo. Kana po mga tilapia nga naa sa ano, kana na sa dagat lami na siya, pero kanang naa isda sa kanang nasa kalapukan na murag lahi sad. Shoutout biyahing Team Aswan, Barog Marilog, si Cheche Action. God bless, ayan po, si Cheche. Ayan, Che. Nag-send ko sa imo. Ayan, opo. Kumusta ang Barog Marilog? Oo, ang Team Swan, katropang Jules. Kumusta ang ato ang karsada dira? Ongoing man ang ato ang rehabilitation or unsa ang pwedeng himuon? Ug naa na po'y pagpang ano dira sa ano katropa, no? Diha sa Buda. Oo. Shoutout kay Ma'am Juti. Ka Ma'am Juti dira sa hashtag kanina, no? Nagpatronize ang atong Solomint. O, ato ana siyang isigoy ang ato ang mga sponsors karon mga katropa. Ayan. Ayan mga katropa, kung ikaw nagbala ka karong mga orasa, karong mga unya sa pagtulog o unsa mang orasa nga nagbala ka, oo nga maglabing-labing ka sa imong partner, maglabing-labing ka sa imong misis. Ayaw kalimot pag-inom sa atong Turbo Capsule. 30 minutes katropa before maglabing-labing kay misis. Oo. Pag happy si misis, happy ka yung kinabuhi. Oo. Walay alingog-ngog, no? Pag malipayon si misis. Oo. Kung satisfied si mister, o both sides, side by side, alami ka yung kinabuhi. Ayan. Tagain ninyo mga flowers o mga colors ang inyong kinabuhi, mga katropa. Ayaw kalimot sa paglambing-lambing, paglabing-labing. Oo, kay mauna siya ang parts sa relasyon. Ay, kung walay labing-labing, na, walay relasyon, delikado. Oo, gulo-gulo ang world. Ayan. Pag ang mga taong kulang sa labing-labing, unsa man, dali ra kayo na masuko, gamayng bikil buto. Mauna, oo. Mura good og istorya ka tropa. Pag ikaw nabisbisan, ang bulak nga naguga, kung nabisbisan, mag-blooming gid na siya. Ah, diba? Parang ikaw lang. Nabisbisan ba ka? Kanusa ka gibisbisan? May pa ang karsada. Kung mag-ulan, mabasa. Ikaw dry na kayo. Kanusa man nabasa? Oo, kanusa nabasa? Oo, ang unsay nagbasa? Sa muka, anak ka tropa, ay unsa may nagbasa? Bitaw, seriously. Mm-hmm. Ayan, mara kailangan din ako ang ano. Ano sabi ni ano dito? Ang sabi? Ayan, sige po. Ang sabi, oo. Ayan, ang sabi, ongoing ang pag-rehabilitation, maugi hapon ang alternative from Marahan to Dato Ladayon, Arakan gawas sa Barangay Katipunan, National Highway. Oo. Mauna siya ang ano karon, ang alternative diha sa alternative no nga agianan. Dira sa Marilog District, Davao City. Ayan. Ayan. Okay po. Sige. Shoutout na to ang atong mga sponsors. Oo, ang atong Wispy Beauty Salon. Amurang mabalik kita sa Wispy Beauty Salon. Shoutout kay, ano, kay, shoutout kay Ma'am Shella o kay Ma'am Dang. Opo, kay Murag. Ipahinga na to atong pilik mata. Mauni siya katropa ang pilik mata na walay ano ang mata na walang pilik mata. Gipahinga nato atong pilik mata kay para makaingon siya og I want to relax my eyes. Sometimes katropa kailangan mo magpahinga. Kailangan mo ipahinga ang puso mo na palagi na lang luhaan. Minsan katropa Dili ta mo halos mo tuo. Ayaw dayon og tuo sa mga istorya nga lami kaayo paminawon. Ang usa ka tawo ka tropa. Ang isa ka tawo nga kana ganing lalo na layo mo ka tropa. Oo, naa mo shout out sa mga tawo karon no, nga nagkaila lang mo sa usa ka tawo sa social media. Or nagkaila lang mo sa usa ka tawo sa usa ka dating site. Or nakaila lang mo sa usa ka tao. Oo, sa usa ka other part of the world. Ang inyong komunikasyon, mga katropa, kana lang sa inyong social media. Oo, Messenger, Facebook, TikTok, WhatsApp, unsa pa na dira, mga katropa. Ayaw kalimot, katropa, nga daghan na kay karong scammer. Naiuban nga nagagamit og mga hidden identity. O ginagamit nila ang usa ka nawong, usa ka hulagway sa usa ka individual, murag artista. Grabe, daghan na kaayg na atik ana sa digital camera ka tropa or mga ginatawag natong mga kana ganing ano, filter kaayo ang nawong. O daghan kaayo nga guwapo kaayo pag naka-camera. Wala ka kabalo ka tropa, ikaw ray giluko ana, gifilter ang iyang nawong. Sa panahon karon ka tropa, daghan ka ayog filter. Parang yung tatapad ni mo dira, filter ba na? Daghan ka ayog filter nga batasan, filter nga nawong. Oo, mga pagpakaaron ingnon. Ayan, shout

pa doy Sabas Neri og Dandam Damdam Neri. Ayan, ang nagpa shout out si Kuya Wooden Neri. Oo. Ayan kuya, oo. Punta ako sa office. Oo. Baka magpunta ako next ano other day, mga Thursday. Nasa office ka kuya sa ano. Ayan. Naay sa Illustri branch. Shoutout sa mga katropa no na wala pang gusto nilang i-experience magkaroon ng maging partner ang Oro Integrated Cooperative. Available po ang ating ano ang mga staff accommodating lalo na ang manager ng Illustri branch, Kuya Wooden Neri. Opo. Maraming salamat. Yes po. Punta po kayo sa daming mga programa ang Oro Integrated Cooperative, mga katropa. Kung nangangailangan ka ng financial assistance, punta po kayo sa Oro Integrated Cooperative. Ayan. Oo. Ayan, mga ka-accommodating kayo, mga staff nila. Shoutout ko, no? Ate Ging, famous bibingka. Ayan. Hi, Kuya Wodon. Ayan. Ate Ging, famous bibingka, katropa. Alam nyo katropa, mas masarap pa ito sa leading brand ng Digo City. Nang kanilang bibingka dira, sikat managid no? Mas lamian pagid ni siya ang Ging's famous bibingka katropa. Pag natikman nyo po ito, masasabi nyo po, ito ang bingka na walang katulad. O Kuya Wooden, ito pag nasubukan nyo po itong Ging famous bibingka, very affordable kasi dalawang peraso na po siya. Only 35 pesos. Oh, kahit magbayad ako ng 50 pesos nito, I will do it, I will eat it. Oo, kakainin ko siya. Bakit po? Sobrang sarap niya. Hindi tinipid sa Ricardo's. Hindi matigas, sobrang lambot. Opo, parang ikaw lang kasing lambot ng puso mo. Ay! Ayan, shoutout po kay Rex. Oo, kay Sir Rex. Good evening mga katropa. Rex Ordiniza. Ayan. Marag naglaway dito sa Ging's famous bibingka. Opo. Dagan kang salamat kay Ma'am Judy sa pag-patronize ng ating solo mint. Ang haplas na walang katulad. Oo. Pag nahaplasan ka, Cole. Pag nahaplasan ka. Makaingonsot ka. Nawala lagi. Nawala ang sakit. Oo. Pero lamiki sa pakiramdam. Maka-careless whisper dyan ka pag naka-solo mint. Ang solo mint ka, tropa, pag nahaplasan ang mga sakit-sakit sa mga likod o sakit sa imuhang mga ano, asa pa bang sakit? Ay, sakit sa kasing-kasing? Pwede. Outer ka, tropa. Marelax ka. Pero na ay sakit ka tropa sa kasing-kasing nga dili gyud madala. Oo, kailangan gyud na siya og iunsa. I-cast away. Oo, i-cast out na ka tropa. Lalo niloko ka. Oo. Shout out mga katropa ha. Ayaw masyadong trust sa imong katapad. Lalo na sa imong mga amiga derang mga snake sirip, mga snake na ibirtod nga pagkabitin. Opo. Sabi nga nila, kahit gaano mo alagaan ang bitin, lilikusan ka pa rin. Tama ba yun? Lilikusan ka pa rin. Opo. Pag snake, ayan, tutuklawin ka pagdating ng panahon. Akala mo okay siya, hindi mo alam. Ikaw na pala ang susunod na biktima. Ayaw masyadong too trusty ka tropa, lalo na kung naa kay love life, ayaw i-share dayon sa imuhang mga friendship dirang dapita. Oo, wala ka kabalo nga friend na nimo siya pag malipayon ka nang gigigil sila na malipayon ka. Oo, you need to have your secret, your privacy ka tropa. Oo. Isa po na katropa, ayaw sobrang tiwala katropa no, sa mga tao gud nga kanang akala mo ba? Akala mo, siya na. Bago lang mo nagkaila.

2 weeks, 3 weeks pa lang mo nagkaila, nag I love you very much ka na. Hindi mo alam, I love you all siya. O, gisendan ka niya mga flowers to all. Hindi mo alam, 1 is to 100 pala. 100 pala ang chinachat. Isa ka lang sa mga option. Ayan, ay sakit ay. Amo na agaw. Ayan, seryoso, seryoso, seryoso. Para lang, to the eyes. Ayan, oh, mga katropa, habang nag-i-enjoy kayo sa mga cheka-cheka minute natin, mga katropa, mamaya babalik po tayo sa mga cheka pa more. Oh, enjoy muna natin ang mga nalalabing music para sa ating dance mode, mga katropa. Disco muna tayo para ma-relax ang ating mga buto-buto dira. Magkaroon tayo ng pawis cool. Yan, parang ang dami mong girl. Ayan, magbabalik po ako sa i-enjoy natin ang mga music natin, mga katropa. Magbabalik po ang ganyang sexy DJ Angel.

0: imbis na himo na kang malipayon. Nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
0: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
6: M2C Graphics, Davao.
7: Kaklarek sana!
1: Exciting!
8: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
9: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Tumanggod, sir. Dinigdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
8: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Zaton Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
10: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Saka mekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
14: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
15: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
15: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
17: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
2: Clarex!
19: Exciting!
10: Sister Pain!
20: Si Michelle de Aini, taga-Cebu, saka sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kita o glikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Southern Gold Coffee Mix.
21: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
10: Southern Gold Coffee Mix.
22: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
23: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
2: Kaklarek sana!
19: Exciting!
10: X-F-M
19: X-F-M
7: Kaklarek sana!
19: Exciting!
24: Ayan, nagbabalik ang inyong sulugoon sa kahanginan. Sulugoon sa kahanginan! Ano yan? May katabang pala ang kahanginan. May katabang ang kahanginan, mga katropa. Sulugoon sa kahanginan. Ang inyong sexy DJ Angel sa kahanginan. Kumusta? Ato ang ano, B? Ato ang pangutanon kung kinsay ng birthday karon.
25: Kinsay ng birthday?
24: Kinsay ng birthday?
25: Kinsay ng birthday?
24: Ayan o, daghan kayong nag-birthday karon.
25: Birthday!
24: Kantahan na to, katropa.

Ayan. Happy birthday all. Pang-invite sad mo. Apa, pang-invite mo all. Ayan, happy birthday sa tanan nag-birthday karong mga oras sa 28 sa July. Grabe ka tropa no, murag bag-o man gyud to nag-Agosto. Bag-o man to June. Grabe. Oo, karon na po June to July 28. Duha na lang ka adlaw. Oo, tulo ba ka adlaw? Opo. Oo, boto na po ang Agosto. Unsay event sa Agosto ka tropa? Kadayawan sa Davao. No, dagan kaayo ano no. Dagan kay panghitabo nga dili maayo. Gikan sa pagbaha, gikan sa paglinog, gikan sa pagguho sa mga karsada. Dagan kay nakalas nga kinabuhi ka tropa no na adto ay namatay dira sa ano. Diha sa Bangkal. Oo, usa da ito ka bag-o kunong nanganak. Oo, og mga idara na duol gyud sa dike pod ang ilang balay. Kaluoy lang pod in town sa baby. Dito ra gyud sila taman. Muna kita ka tropa no? Oo, kung naata nagapuyo sa mga dike diha sa mga dapling sa Sapa. Oo, pag magano nagani ka tropa, pag kusog-kusog na gyud ang ulan. Murag unsa na gyud kaayo ang imuhang ano? Oo, at risk ng kayong pamilya murag magsikay-sikay na gyud ta. Oo, og ano, bakwit-bakwit na gyud ta. Para sa safety sa tong pamilya. Ang uban nga nung nagapuyo dira kay walay choice, kay barato kung nagrenta, mas barato ang rent. Oo. So dili man gyud nato tanan malikayan kung asa ta, kung pwede lang ta papilion ka tropa. Kung asa ta gusto mo puyo, asa man ta gusto mo puyo, ako dito dyan kumupuyo sa high-end place ka nang na-ay peace of mind. Rest in peace. Asan yan? Murag dito na sa Forest Lake. Rest in peace. Dito ta mupuyo sa kanang, syempre, kanang mga high-end subdivision. Oo. Kanang kumapiliun lang ta. Dito ta sa lugar nga safe ang atong pamilya. Kanang ginatawag na to og decent place. Decent, decente. Oo. Ang decente ka tropa, dili kay porket asa ka nagpuyo. Oo. Kanang safe ka. Safety. Oo, safety ka. Dili, safety ka sa sunog. Safety ka sa baha. Safety ka sa mga dagko nga balod. Pero na may mga uban ka tropa kay ako nang puyo magyukos kadagatan kay Sirena bayata. Ay Sirena. Sirena baya no. So asa man nagpuyo? Bisan asa man gud ta nagpuyo ka tropa kung oras mo na, oras mo na. Ayan. Ayaw ka ano, perminti gid ato na dapat no kanang mapagmatsyag. Oo. Dili ta mag ano, dili ta magkanagaling magtanga-tanga. Unsay magtanga-tanga na murag daw sa waay lang, pero may ara gid ya nga ginabatiag. Ayan. Amo na ingat gid ka mo tanahan. Oo. Lalo na kanang naa sa mag-ulan na gani. Oo, murag maginahinay na tagpamutos ni ini. Oo. Lalo na mga tigulang dira ang alisod kay pag sa pagdagan. Ingat mga katropa. Ayan, kung gusto nyo maglambing-lambing, oo, na may balak maglambing-lambing karong mga orasa, ayaw kalimot pag-inom sa inyong turbo capsule, 30 minutes, murag ano kay ba? English nga Bisaya, ha, ha, ha, ha. Murag natakda naman ko ani katropa ka na gani magstorya, gani katropa nga ka nang naa, ka nang EI, gay katropa, no, EI, ka nang may, nagugutom ako. Ha, ha, ha, ha. Ingon, Ana. Kanang walay, lifeless masyado ba? Saan nagpunta? Saan nagpunta? Bakit? Bakit? Ha, ha, ha, ha. Natatawa ako. Natatawa ako. Ha, ha, ha, ha. See? Oo, walang kabuhay-buhay. Ayan, buti pa itong bitawan natin dito, may kabuhay-buhay.
Ayan. Kana may na ay kabuhay-buhay. Oo, walang ha-ha-ha-ha. Bito ka tropa. Mauna siya no, karon ang mga uso karon. Uso karon mga katropa. Ang uso karon kanang na ay mga ano na, kanang artificial voice. O mga artista. Oo. Nauso na na karon ang artificial. Oo. Artificial voice. AI. Oo. Mga robots. Oo. Pero kuhang-kuha, pero walang emotions. Kahit gaano kagaling, pag walang emotions, wala din. Parang ikaw lang. Kahit anong gagawin mo, na, atik-atik, oo, lalabas din yan. Pag, lalabas din yan kung unsay tinuod niya na asa imong kasing-kasing. Ay! Kaya ayaw padala sa iyang giingon, te. Oo, nga I like you. Oo. Lalo na wala pa mo nagkita na I love you very much na dayon. Wala pa mo nagkita sa in person. Oo. Kung makaasta, parang nagkita na kayo, uwi ka na. Saan ka ba? Oo. Nakita lang yung kaibigan mo, pinagpalit ka na. Kay sila na ang nag-chat. Ay, ang sakit! Pero alam mo, ate, alam mo, sis, kana nga tao, dili deserve sa imuha. Diba, Sir Jerry? Sabi nga ni Sir Jerry, si, yun na nga eh. So good. Hi, Sir Jerry. Shout out. Opo. Ayan, mga katropa, no? Sa mga nagapaminaw ka ron. Ayaw, dahayon mo. Og, ate, anong ka na ganing ibuo, ihatag, ibuhos ninyo ang inyohang, ang inyang emotions. Oo, baby, kalma. There is no such thing na wala pa mo nagkita, nag-I love you very much na kayo. Walang ganon. There is no such thing as instant love. There is no such thing as instant. Instant. Walang instant katropa. Ang meron lang instant, instant noodles. Instant coffee. Lahat ng instant katropa, daraghan kaayo na siya og dili maayong idudulot sa imuha. Kasi that lahat ng instant, daghan kaayo na siya like over ang sugar. Instant noodles, daghan kaayo na siya og mga ginalagay dira nga mga preservatives. Ano sa pa ba yung mga instant food, instant drink? Oo. Kanang makaon ni modera sa mga fast food kasi fast, mabilisan. Lahat ng mabilisan ka tropa, hindi maganda. Mas masarap yung kumakain ka ng bulalo na pinapalambot ng ilang oras. Oo, pero lahat din ng niluluto na bulalo if it was done in the pressure cooker, pinipressure, pinipilit na maging malata. O pilipilit na maging malambot, hindi rin siya ganong kasarap. Pero pag isang bulalo o ang isang pagkain talagang gilat-an siya sa kanang tamang-tama lang na pressure o gilat-an siya, gigamit ang kahoy o gigamit ang isang kana ganing mga bagul diraa. Oo. Kanang dahan-dahan nga pinapalambot, yun ang masarap. Mas matagal, mas masarap. Parang ikaw lang, hindi instant. Dahan-dahan. Dahan-dahan gimold. O parang, ano siya? Parang ano, parang kang nilalamay. Nilalamay, nilalamay. Ano yun? Parang patay na tayo. Bitaw. Akala mo seryoso. Bitaw ka tropa, no? Alam niyo po ba, ang nagbibigay ng sakit sa atin, tayo lang din po. Kita lang ang naghatag og sakit sa atong kaugalingon. Kabalo ka. Oo. If you are looking or if you are longing somebody to love you, magika na sa imuhang kaugalingon ka tropa.
O, higugma ang imong kaugalingon o usab. Iginahasa na imong kaugalingon o sa na ang uban. Oo. Imold sa na. Maging malipayon ka nga mag-unosara. Magkaon ka nga lamian ka nga bisag ikaw lang. Magkapi ka. I-enjoy ang nature na by yourself. Opo. I-enjoy ni mo ang nature. I-enjoy ni mo ang pagkain na mag-isa ka lang. Kasi pag may darating na na somebody nag-prepare for you, ay, suave. Nga naman, daghan kay kang ikahatag nga gugma, kay puno ka gugma, puno ka o gratefulness sa imong life. Ayan, suave. Ayan, yun lang po. And I thank you, Philippines. Ayan, sige. Akala mo kung ano talaga, dear Carol. Anyway, mga katropa, ang oras alas 8 na sa kagabion. Alas 8:05. Ayan. Oo. Kadalanggod mga katropa nga atong ginaon sa ning atong kanang naatay kanang mga gipagdaanan dira katropa no kana diha dumadaan lang yan dadaan lang yan ayaw kalimot natanan na naga ginaagian na nimo kay nga no to be better you oo para magiging mabuting tao ka oo sabi nga nito islands on the streams oo yan. Sinong kumanta nito? Baby, when I met you, there was peace unknown. I said I'd to get you. Namiss mo siya. Tooth comb, I was soft inside. There was something going on. Ayan, going on talaga. Ayan mga katropa, habang ini-enjoy natin ang Islands on the Stream. Paminaw na to ang atong mga gina-prepare na songs na para sa inyo. Oo. Slow music tayo ngayon. Ay, yung mga kanta ng mga 90s. Oo. Yan. Ano yung kanta na favorite songs nyo po? Oo. Kanta ni Martin Ibera na Be My Lady. Lady in Red. Wala po Yellow and Red. One in a million you. Ano pa yung mga favorite songs niyo mga katropa? Yung mga new generations karon? Oo. Hindi ko mag-gets. Pero mag gina-revive nila yung kanta. Oo, I will request the song, the music na mga kanta na pop rock, yung mga kanta na mga ano ba yan, mga gina-revive nila Scotch Tuckley. Oo. Patugtog natin katropa yung ano, kanta ni Scotch Tuckley. Oo. Favorite na ng mga new Gen Z karon ba. Ayan. Sige po, habang magbabalik po ako, enjoy natin.

0: atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito. Sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na.
2: Extra B.
3: Ang mga balita sa buntag, kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
4: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
5: Sa una, siksi pa. Tsakaroon. No comment na.
6: Kaklarek sana.
7: Exciting.
8: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
9: TSK, Tambayan Sa Katropa.

For the first time. I'm back. I'm back. Welcome back, Sir Erwin. Ala Erwin. Oh, sabi ni Sir Erwin, I miss you daw. I miss you. Na-miss mo ako, Sir Erwin. Na-miss mo ako, Sir Erwin. Haba ng hair ko, ya. Pahaba na ng hair ko, Sir Erwin. Parang feeling ko, ano, ang hair ko from there to there. Parang nauupuan ko yung hair ko. Ayan. Saan ka galing, Sir Erwin? Bakit ngayon ka lang? Oo. Bakit ngayon ka lang bumalik dito sa puso ng ano XFM 89.1 Sambayan sa katropa. Naano ko yung mga request nyo po. Maraming salamat sa palaging nagmo-monitor sa atin, no? Oo, shout out natin sa mga always na nagpa-follow at nagmo-monitor sa atin. Nakikinig sa ating mga music na inalalaan para sa inyo, mga katropa. Huwag kayo makalimot, ha? Before kayo maglabing-labing kay Mrs., huwag kalimutan ang Turbo Capsule. 30 minutes before maglabing-labing, wala po kayong dapat ikatatakot, mga katropa. Kasi FDA approved ang atong Turbo Capsule. Mapalit kini sa inyo mga suking mga butika nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao. Opo, kahit saan sa inyong mga butikang paborito, mabili ang ating Turbo Capsule. Ayan, mabili din yan sa Shopee, Lazada, at TikTok. Sa mga nakahiagom o mga kasakit karong mga orasa, o sa mga katropa nating pinaasa, akala mo siya na ang magbibigay ng saya sa puso mo. Yun pala, inagaw ng isa na inahas pa. Kung inahas siya sa'yo, kaibigan, meron pang binibigay, merong pinipi-prayer na mas mahigit pa sa kanya. Huwag kang mag-alala kasi darating ang tamang tao para sa iyo. Huwag ka lang mawala ng pag-asa, katropa, kasi andito lang naman po ako. Palaging sumusuporta sa'yo. Ayan. Sa mga naghahanap ng mga negosyo karong mga orasa, huwag makalimot, Solomint, ang haplas na walang katulad. Naghahanap tayo ng distributor. Gusto kayong mag-business sa mas murang kapital, katropa? Pwede kayong makastart ng 10 bottles, katropa, sa halagang 2,000. 10 bottles na yan, katropa. SRP is 5. SRP is 250 pesos. Meron na kayong ROI na 50 pesos, katropa. Oo. Sa 10, meron na kayong 50 pesos na ROI. Sige daw, isulod ang inyong kwarta sa bangko. Mutubo ba o 500 pesos? Ayan. Kung gusto po ka nga mawala ng imong insomnia, depression, and anxiety, ayaw kalimot pag-inom. Fern D, Vitamin D3. Oo, ang atong iFern product, Power Treo. Subukan nyo, katropa. FDA approved, nasa memes na yan, katropa. Huwag makalimot. Huna-huna, health is wealth. Ayan. Pag maiiinda, lalabas at lalabas ang mga budget dyan. Ayan, kung gusto nyo magkaroon ng negosyo, opo, add-ons income, pwede po kayong tumawag sa atin. 0997857 9037.
Of course, shout out tayo ang Gings, famous bibingka. Opo, sa lahat ng gustong bibigyan, hindi bibigyan, consignment base. Opo, consignment ka tropa. Oo, deliver now, pay later. Pagka kinabukasan, syempre magbayad kasi naubos ang Gings famous bibingka. Pwede kayong tumawag sa 0997-857-9037. Opo. Or pwede kayong mag-direct contact kay Ging McForest. G-H-I-N-G, oo, McForest, M-C-F-O-R-S-T. Yan po ang kanyang FB page, katropa. Sobrang sarap nito, oo. Mas masarap sa leading brand ng known na known dyan sa Digos. Masarap talaga ang bingka ni Ging's famous bibingka. Pag natikman, masasabi mong, ang sarap na walang katulad, parang ikaw lang. Ayan mga katropa, ang oras, alas 8:53 na kasakagabion ng manghiwatid na pudka. Oo, sikay-sikay na ta sa atong mga higdaanan. Pagpagina na imo mahigdaanan, kay pwede na tamag. Kalong-kalong kay Mrs. og ni Mister. Ayaw kalimot, pag inom sa inyong Turbo Capsule 30 minutes before maglabing-labing para may laban si Manoy. Ayan. 30 minutes ka tropa before maglabing-labing. Ayaw kalimot. Mapalit lang na ha sa inyong mga suking mga butika o naano sa Shopee, TikTok at Lazada. Ayan. Dagan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong programa alas 7 hantod alas 9 sa kagabion. This is your sexy DJ Angel ng Tambayan sa Katropa, nagpapaalam at magpapasalamat sa ating technical director, si Joff Bebe Joff. And of course, our manager ng station, Sir Jasper Magonsha. Daghan kayong salamat mga katropa! And enjoy ang ating last music for tonight.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: I just feel it all the time. XFM.
2: Ang susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
4: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: Kak Clarik sana.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyo, taga napunturan ka po din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kutong putol, may gabi yung hindi ko matulog.
2: Sa Thon Plus Gold.
3: Kreating lami, natulog na kayo ko, sa akong ihi, o kira kayo. Garo na kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa akong gipang multi-car, sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na ang sa Yes to Reality. Ibo kayo, tabang na sa inyong paglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting! Exciting!
6: Hello, hello. Practice. Hello, we mind gabi po sa tuang tanan. Luya man. Bakit man luya, bebe? Oh, ayusin mo yan, bebe, ha? Ganong galuya ka man. Wala, uy. Kuan mang good. The weather condition here is just so amazing. Like, nagmurag dami kayo matulog. I just ko, Lord. Lami kayo maghigda-higda ron, lami kayo matulog ron, labi pa nga hinay kaya mong internet, Diyos ko Lord. Pero bitaw, o kanang tugno ang panahon mo ng mga, o say, gano'n bitaw nino? Lami kayo magkanang kuanggod, lami kayo maghigda-higda, lami kayo magtanday-tanday. Charot! Isa kay katanday ni Muday. Bita, welcome po sa taong programa ang putahe sa gabi. Inyo apong makauban ng taong programa hangtod alas 11 karong gabi una. Live madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, sa Tibuok Radio Station sa Radyo Amigo. Mangayo ko po sa ilo ko gabi ha, for not being here kay emergency cases. No, natin yung mga emerhensiya nga nahitabo dito sa tuwang panimalay. And yeah, look at this. Oh, pula kayo kong bukton guys, gipa ako og lampinig and then katol kay siya karon. So I think nana siya sa kanang proseso ng pag-heal. No? Anong, bakit Tagalog na naman tayo ngayon? Makita ninyo sa itong live, biha, nga gapamulang ako ang bukton. This is because of the, ano sa tawag, ana? League 1, League 2, League 3, League 4. League 1! O, nipaakso kong bukton ang League 1. O, nag-cause siya og fever and some type of allergies or whatsoever. Sama na to siya. Pero okay na ko, ay magkabala ka, okay na gid kay ko. Dili magid ako ang nagka-problema gabi. No? Okay, sige, ingon bito na ako sa inyo ha. Ako, kaya na ako, basta kayo makakamang pa ako pa doon sa estasyon. Kaya pa na ako nga magbaktas, kaya pa na ako nga mag-drive. Duty, uy. Poor ba yata, poor? No, duty, Jude. Oh, basta kay kaya lang, pero pag ato ang pamilya na gani, gid ang mubigay. Like, need good intervention, need good nga na ang imong presensya, nandili gid ko pwede nga makasibat bikay. Oo, life is just too short. Anyway, karong gabi una, maghisgot gihapon kita sa mga butang-butang, nadili na dapat unta hisgutan. Pero naalang gid gihapon, present ng gid gihapon, kaya magdalag gihapon siya og kasamo, kung dili na to, tarungon. Bitaw, ang atong programa, by the way, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa pampaligon sa inyong immune system, ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Uy, labi pa karon na, na ang panahon na to, biis ulan, tapos init ulan, dili masabdan. Sometimes ang panahon na to is kanang nasa yung mga bitbit ng mga sakit-sakit, nga basig maigo ka ba, delikado mong gumenta ka ng ana lang, mild-mild lang, pero what if mubigay ng imuang immune system, di na mo sukol. Manang importante gidbi nga ligon ang imong kaugalingon pag inom sa power combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa taong Sir BB question for tonight. Apa di ay? Tori. Excited manggid ka ayo eh. Sige ya. Ingara ko ka ng rat na ha. BK, ako sa ning lugaran ni akong buko. Katul ko yung bukton bi ay. Unsaon day pag unsi tambal day aning ka ng paakon taog ka ng liguan. Masinami mga idea di ha. BK, kuan ka siya ay. It's so katul. Bitaw katul kay siya guys. Katul kay siya oh. Nana to ang Sir Vivi question. Hay nako. Ang atong Sir Vivi question hatod kay nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag gapo gasolina nga di kalidad, di basta-basta og kaya gyud og long lasting na pagja-drive experience kanang dili gid ka mahutdan tunga-tunga sa dalan. Pagpagasolina po sa maskin asa nga El Ilion Shell Mobility Station. Kondiri ka sa Bukidnon na akitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duha diri sa Malaybalay, we have Atbang sa Polymedic and Atbang sa Malaybalay City Hall. Unsaon pagpadako? Eh, unsa na? Eh, amazing po kaya ng imuhang letters po di bidyaw kayo. Oh, so nakakapslag. Wala nakakapslag pero daggo kayo. Bitaw, wala ko kabalong siya po sabot gidaan eh. Pero ang question niya is, saan daw pagpadako? Saan di ay? Namang idea on saan magpadako? Wala ko yung, ako seryoso, wala ko yung idea. Pero I think sa inyo ha, kamo mga bright manggit mo. Kabalo ko nga na yung mga nagdagandagan dihan ang mga idea sa inyo mga utok. Dobi i-text na sa ako, B. 0945-443-5869. O pwede po mo nga mag-react sa itong live karong gabi una. Paliwag ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live sa XFM Davao Katropa Digital. And of course, sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Akong tingog ba kay naawag yapon sa process of healing? No? Mukarat na po ni siya. Dali na kay siya, lisod mangod ka ayobi ka ng gamay kitag tingog ba niya? Magsigi kitag siya gitsagit parts tong trabaho. No? Di ka mulingkod? No? Sabak kay ka, paglingkod ba? Alam, god niya. Dili ba yung madala o ka nang hinahinay mong tingog niya? Hinay, yung gidbaya kay tagtingog. Naglapil na kay tano. Pero wala lang yung gihapon. Pero I hope na magkasinabot gihapon ta ninyo. I hope nga okay lang sa inyo ha. Ngayon, kung ano lang ito ang tingog gamay nga, gakarat gamay. Kulang lang yun niya o ka nang naay matulun. No? Na ako'y kinahanglan kaunon, na ako'y kinahanglan tunlun. Aron maayo ni ako ang tilao kon sa man. Sa mukha oi. Unsay pwede ka unon? Unsay pwede ka unon nga makapaayo sa imo ang tilao kundi na ka mapagaon sa man. May gabi ni Mami Jacqueline Labi.
7: Thank you.
6: Yes, Mami, wala ko kagabi emergency cases just kay to sa mino. Hi Kang Arnel Mansamay, happy birthday daw.
7: Happy birthday!
6: Ikaw kinsa man nag-celebrate sa ilang mga espesyal nga natawahan karong gabi una o garong adlawa, happy birthday po!
7: Happy birthday!
6: Oh, unsa niyang giingon? Okay, I have to go to the mall. I need your back now. I'm in the Agra. Oh! It's very English. Why is that, bebe? Ka-English-English si Arnel Mansamay. Di magyapon ito magkasinabot ani kay we don't speak English, ha? Si ko anong itong guys, story yung si Melanie. Hello po sa mga taga Bugaon Lantapan, especially po sa Tinambunan family. Paano palakihin ang negosyo? Dapat sipag at syaga ng pamilya. True. Speaking of negosyo, kung ang imuhang negosyo, imuhang sagulan o kabuang, dili gyud na modako. is very wrong. Mayroon ka nga, ay, naningkamot man ko. Ay, okay ra. Muda ko lagi na ko negosyo kay grabe akong paningkamot. Halos di na manggali ko matulog. That's very wrong. Ang imong negosyo, inubanan sa imong pagpaningkamot, inubanan sa imong pagka-loyal sa imong partner. Sa gulang gyud nimo kabuang na. Wala talagang maglalaki. Oh, hindi talaga magdaku. No? Bakit pumilit na naman ako dito? Mukaw na. Anak lang, dapat na kung gusto nimo nga padakon, unsaon pagpadako, kinahanglan nga seryoso ka sa imong negosyo, dili nimo sagulan og mga kabuang, di ba? Monski anin yon kwerpo? O mo agree ba ka ana? Dapat agree ka ana. O kay bawol ay ka mo maneho og motor, ma'am? Yes. Maski asa ko nimo imuta ibutang, mo maneho og motor, mo maneho og sakyanan, kabalo ta ana. Mumaneho ko o unsa may dapat imaneho? Kabalo ko nga magmaneho sa dagan sa kinabuhi. Kabalo ta ana. Oh, nganong gipaak man ka og liguan, ma'am? Naligo man gud ko. Wala, actually nagkuan ko sa gawas eh. Na ako'y gibuhat-buhat sa gawas nga mga something-something nga nangigilig. Plantita man gud ko bi. Iligay ko man ano, og bulak unya maang ano nga kan tawag ana sa gawas sa mong balay daghan kay migtalong. Ginahan paborito mo gud na ko ang talong. Unya karon ko kabalo nga naa day ay nagkuan nagrubing nga liguan. No? Nagpadako sa iyang hasyenda. Di agi paak ko. Pero ay magkabala ka, bika na nga yung mga paak-paak sa mga parihaan na liguan or tambubuyog. Pwede na ninyo siya haplasan o kaninga Santon Plus Herbal Oil. Mao ka na siya ang tambalha. Simple lang gidgayo. Biinyo ha lang gina siyang ihaplas-haplas. Sa area nga katul, nindot kayo na siya bi. Tambal gid na siya. Yung magkabala ka kaya. That's very safe for all of you. We are also halal certified. Ilabi na sa mga tambal ng imuhang pag-ainumon. Mga tambal, mga food supplement na gama sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified. Labi na ang Turbo Men Enhancer. Nindot kayo ng Turbo B, labi na sa mga mag-asawa karon nga kulang nagyud sa panahon sa usag-usa. Isa sa mga rason nga nung dili mo dako ang pagmahal. Ngano man, dili na mo dako ang pagmahal kay wala na may salig sa usag-usa, kay ang uban, kay ang pag-isa ka partner, luya na, ang isa ka partner mangitag silunganan. Laing sayal. Ayon taw na ninyo buhata bibiha. Dapat honest mo sa inyong mga partner, loyal mo sa inyong mga partner, regardless kung unsay rason, kung gikapoy niyo ba na yung asawa, solusyon nilang. Naakitay solusyon sa kakulangon sa kusog, that is our Turbo Men Enhancer. Nako, B, barato lagi ka na siya, tag 85 pesos lang po sa mga suking butika sa inyong lugar. Makapalit ka ani o ganang 85 pesos nimo, enough na siya sa duha or tulo ka adlaw, nga kagahi. Magpadako sa dapat nga mudako og mugahi. Mao lang sa mga problema sa mag-asawa ilabi na sa panahon sa pakiglabing-labing, ang solusyon ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon na ako na, miss.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-ilong ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea.

0: Clear Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Yun ka. Yun ka na hanap ko. Ayaw ba kayo makusog ang ulan? Gatalitihi ba ya, Bibi, ha? Bitoy, sa mga nagbiyahe karon, mag-amping-amping ba yung muha, hinahinay lang git sa pagpadagan, bi, kay medyo ang dalan, dangog, tungod sa atong masigig ulan-ulan. Unya, pakapinan yun ninyo pag-amping, bi, ikaw na lang mag-amping sa imong kaugilingon, kay wala ka na ba yan niya ampingig yun? Ay, sorry!
2: Ma-prisita!
1: Sorry po! Huwag naman kayong magalit. Eh, seryoso ng istoryahan nato eh. Pero tinuod, ang atong kaugalingon ato, yun na siyang ampingan kay siyempre din nato ma-please ang ubang tao nga mag-amping sa to. Ano, masking unsaon pa nato og hangyo og pagbeg sa iya, kung diligid ganiya ampingan, then wala gihapon siya'y pulos. Manang importante nga ikaw na lang ang mag-amping sa imong kaugalingon. Pinaagi pod sa pag-inom sa mga healthy food supplements na gama sa Yes to Health. Kapag ka po ato ang lawas po ng hisgutan, siyempre singgikan ka, nag-jogging-jogging siguro, asa ka gikan ka ron, nga medyo singot man kay ka, nanimaho naman o ka ng kilikili powers, no? Dili na siya pwede kay basin mo niya o ka ng maglain ang ilong sa imuhang katapad diha. Dapat every time maligo ka, manglugod ka og tarong, tapos maggamit ka og sabon na Santon Plus Herbal Soap. Naakin na siya'y antibacterial properties. Makatabang kini siya nga maalibyuhan ang imuhang mga baho-baho sa kalawasan. With a pH normal to 7 lang yun, o neutral 7 lang yun ang iyang pH, para yun sa all skin types. Made from the natural ingredients, sure jud ko binga makauyon jud ka ani, o kung nagtipid ka nga gusto nimo nga dili gid siya dali dayon nga matunaw, pwede nimo siyang tungaon sa ikaupat. Tungaon nimo siya kaupat. Nga na kung ginabuhat bi kay gatipid-tipid pud biya taron, no. Okay, kinahanglan pud nga humuta aside sa napotay extra budget, humut pud ta og gili-gili. Santon Plus Herbal Soap, mapalit na po sa mga suking butika nationwide. Balikan gihapon nato ang ato ang Sir BB question for tonight. Unsaon daw pagpadako? No? Tama na to kung giingon ka ganina, binga, mudako ang ginang inyuhang negosyo kung dili ninyo saguran o kabuang ang inyuhang ginabuhi. Diba? Hello kay Sir Randy Santisas. Thank you! Maing gabi, maing pamaminaw daw kang Roy Alvaro, gikan ni Randy Santisas. O si One Pop Solirap, may gabi ipod crush. Alaw eh. O, hello daw sa mga naakaroon sa Cebu. Si Paolo Avelito, ana siya nga di daw manabi sa Balite Cinderella. Anak daw ni Tadot nga naminaw sa Los Amigos Davao City. Thank you! Para unsaon pagpadako, di ba nga itong ginalikayan, pag-ingon ana, dili ka pwede nga mangihi sa punuan sa Balite, kay basig mo dako. Ay, kurik! No? Mapo na giingon sa kuang lola sa una nga, kung gusto daw kang normal lang yun ang imuhang tiil, dapat dili ka magsipa-sipa o ka ng mga kahoy, labi ng mga dagkong kahoy. Kaya kana daw siya, ginipanag-iyahan sa mga, you know, something like this and something like that. Basing mudako daw ng imuhang tiil, lo? So, ingon ana, di ay na siya, Paolo Avelito, isipa-sipa lang sa... Uy, tabi. Oh my God. Ma'am Ann Abapo. Thank you. May gabi, Ma'am Ann. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Hi, Pugang M. Di Guzman. Ano siya nga mga fam daw, sindi para mudako ang balay. Yes. Pero dili beta nan, Ems, ha? Emj. Dili tanan solusyon, dili tanang afam solusyon sa imuhang kahirapan. Basing naapod na'y rason, no? Basing ikaw pod ang solusyon sa afam. Diba? Kapag amping-amping intawon mo, kanang mga hilig kayo mag-afam-afam, ay, nako talaga. Hi, Cinderella, okay na ka di ha? Oh, may gabi kang Armand ng Buhol. Thank you kay Armand ha, sa imong pag-care-care. Salamat kaayo si Bongbong ng Buhol. Bong, may gabi, Bong. Kumusta naman ka, Bong? Nagkagubot ng Pilipinas, Bong ba? May gabi din ha. Bibi, Mami, Dini, gipili nga texter kay... wait lang ha, itong balikon. Isa lait lang. Medyo taas-taas din iyahang kuan. Atong tanawon ha. Wait lang ha. I-greet ko ni Kuya Rick sa Valencia, Bukidnon. Kuya Amping, I miss you from Langa of Cebu. Pagtarong Jod, baby, pa-request ko, honey, my love, so sweet. Naabaya na sa Bible ang madudahon, mabinamuhatun. Halakagang, kaura tingali, simba ko, dili na ako, wala ko nagdudami, nagsulti lang. Wrong sentagid ni. Si Mami Dini, ang akong gipili nga texter kay responsible, katawaan lang ko, bibisayang akong feelings. Ay. Hoy, kamu ha? Bitaw, kamu kung nanagan yung mga nag-text me sa inyo ha? Seryosoha po ninyo, oy. Maybe nga ganahan more sa dili, basta seryosoho ninyo, you will also get the same energy from them. Diba? Luan Yuson, may gavi. With the letter V. Oh, may gavi sa ima, may gavi ipod. May gabi, Lon. Salamat, Lon, ha. Ikaw si Lon, ba joker kayo ni si Lon. Cinderella, good evening. Bugnaw ka og boses, maka-inlove naman ka, kaso taas lang ang imuhang standard from si Ray ng San France. Ray, dili nga nakataas ako ang standard, Ray. Tan-aw lang siguro, imuha lang huna-huna, Ray, taas akong standard. Siguro nagbase ka sa ko ang tingog. Or unsa ba, asa ka nagbase anang imuhang judgment sa ko, Ray. Pero I'm telling you, dili ingon ana. Anong patasan pa man na to ang standard sa uban nga? Kung halimbawa, magpataas pa itong standard na to, unya, lisod na ganito siya kabuto na madalagat ang kuanana. Hangtod sa hangtod. No? Ray ng San Fran, dili man, tama-tama lang gini akong standard, Ray. Simple lang gina akong gusto sa usa ka lalaki, Ray, ka nang seryoso lang yun. Dili ko pulihan, dili ko singhagan. Ang gusto lang nako sa lalaki, Ray, ka nang kaya ko nga mahalun hangtod sa hangtod. Kaya kong dawaton sa mga butang na wala ko og na ako. Kaya ko panggaon. Unya lang bingon ko every now and then. No? Tapos, Ray, andam siya mo gasto sa kong thesis. Moragid na ako ang standard, Ray. Delikado ni Cinderella. Tabang. Ay, naku. Makuya-kuyawan mo sa tani, Ray. Hello sa kong mahal. Nga sige raman manig bukot sa habol. Wala man taning gitugnaw from Ruel Makatiag of Masbate City. Ano mo nang... Nganong ingunan mo na nga, nagbukot-bukot mo na, basing kailangan lang na siya sa imuhang hug, baby. No? Kanang inyong mga mahal din ha, nga nagbukot-bukot sa habol karon o niya, dili man tating tugnaw, basing bugnaw na kaimong feelings po siya ha. No? Basing need lang niya o ka ng mo-comfort siya sa panahon na wala nagid kayo siya ka ng wala na mo-comfort siya. Ano? Pag inyo ha mga pinanggad as kinabuhi mga bibi ninyo ipang tugnaw na gagsa lang na siya o niya inyuhang painumon og kape nga Santon Gold Coffee Mix na apagin na siya glutathione and collagen. Uy, B, sa mga mahilig magpulaw ha, strongly recommended po ang atong Santon Gold Coffee Mix. Diba, testingi kay magsigag yun ang imong mata. Pero matingala ka, siya lang ang naay. Kanagong gitawag na capacity ng pasigaon ng imuhang mata. Pero sa panahon nga tingtulog na, dilikid ka mag-insomnia. Kana, Bibi, amping diha kay guwapa baya ka. Oh! Sa kanaghan-naghan yung mag-iingon, Arman, murag karon pa jug ka na katama. Joke lang ha. Joke lang to Arman. Si Arman eh, magseryoso man dayon. Ehem, ako na ba, itits? Si Juan Pop Solerap, murag dedikado naman kay kakaron. Kay murag, imbalmer, buhi taani ha. Living things. Funeral services. Juan Pop Solerap, bitaw. Murag familiar ka sa kuha. Pamilya sa kuya mong pangalan, murag ka tong usog. Lagi. Katong murag usong sayo-sayo sa una. Pero bitabi, atangin ninyo niya taod-taod ang ato ang live putahe confession. usa na pod kakaagi sa to ang bibi ang ato ang paghisgutan karong gabi una. Ang bibi nato nga na ay problema sa iyahang pamilya, particularmente po sa iyahang boyfriend. At ang iniyo niya taod-taod sa pagbalik po sa to ang programang Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines.

0: Santong Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santong Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, kanaganing buntag, Santong magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayestoy, na kung ano yun, dako kay katabang sa buha, John Villanueva, sa puro banana, mangkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sungod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran ako og paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: 7 Plus Herbal Soap.
14: Dali na!
12: 7 Plus Herbal Soap.
15: Stong! Tapilain yung gasolina.
16: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Oras, alas G's sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga masin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Portahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Portahe Confession.

0: Welcome sa tawang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imong emosyon. Andam na ko nga magaw saan sa imong problema. Pero bito, Bioy, ang ato ang programang Putahe Confession hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kung ikaw o sa kakamangan na kay or kanang magpa-prenatal check-up ka o yung wala kay budget, bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic nga naa mahimutang sa may barangay size, corner Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop at bang po sa Terminal Pacanayan. For more details, pwede po ninyo silang i-contact sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Ang atong programang Putahe Confession once again is rated SPG. Naakin na siya yung mga eksena B nga basing dili mo maganahan. Ilabi na sa mga anak ninyo din haakaroon nga naminaw. Supposed to be this would be like the source of lesson, pero basing magug na yung mga maistorya nga dili sila ma kanang dili suitable sa ilaha. Mo nang hangyo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kamo na lang ang bahala ha, kay wala mi diha para mag-explain. Ang atong kaagi karon o sa kakaagi sa kaning mag-boyfriend, mag-girlfriend. ambot sa feeling anang kaya kung if I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Gihimo na nimo ang tanan para dawaton ka sa iyang pamilya, pero feeling nimo kanang aloof gihapon ka, feeling nimo kanang behind gihapon ka, ayo ka. Kaya maskin unsa may buhaton nimo, dili o dili ka dawat sa iyang pamilya. Ato ka na siyang tanawon karon, ato ka na siyang dunggon karon. Atong paminaw ng istorya po sa rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, papriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yan kasama mo?
1: Og droga.
7: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Butahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Lani. Gikan ko sa probinsya na ako diri karon sa syudad ug nakakita og tarong nga trabaho. Diri na ako nailhan ang akong uyab. Nailhan sad na ako ang iyahang pamilya nga matapobre. Ambot lang si Cinderella pero feeling na ako every time nga makita na ako ang iyahang pamilya, kanagong tipong nga marugway mga batasan, kanang tipong nga dili nimo kaya pakisamahan. Labi na sa yung mga igsuon nga babae, Cinderella, di man sa pagpanghinaway, mura na bag mga gwapa. Pero kung makatanaw sa kuha, o makajudge sa ako, dumurag mga sikinsa. One time, Cinderella, ngihang mga igsuong babae, nang invite nga mag-travel daw me out of country. To be exact, mga to daw me sa Hong Kong. Ila kong gipangutana kung adun na ba daw kuno ko'y passport. Ang tinuod na agyod. Pero naingon ko nga, magguha pa ko. Kung ilahadan kong giingnan, malabo daw kuno nga makalusot ko sa immigration, knowing na usa ko, kaprobensyana. Kinaingnan pa kong nga wala daw ko'y work, good luck daw sa ako ah. Nagbook na sila og ticket, Cinderella. Og ilahadyog kong ginaingnan. Natan-aon lang gid daw ko nila kung makalusot ko sa immigration. Kada adto na ko sa ila, Cinderella, ila kong gina-remind. Hapit na ang among biyahe. Basin daw ko nung madenay ang ako ang entry. Ginainan na ako ang uyab sa ilang mga ginaingon sa ako. Pero ang akong uyab, wala'y pakialam. Moto, Cinderella nga. Wala sila kabalong, adun ako'y ipon. Ready na ako ang mga requirements. Ug dili tungod kay probinsyana ko, gikan ko sa probinsya. Nagdako ko sa bukid, wala ko'y savings. Ang tinood, Cinderella, mas dako ang akong savings kaysa sa naa sa ilaha. Siguro maingon na ako, ikaupat, kaupaton, kalima, kaunom sa ilahang savings. Before mi mularga, Cinderella, sige remind ang iyahang ate, andam na ba daw kuno ko nga ma-offload sa amo ang biyahe. Kumbaga majority sa amo ang lakaw, Cinderella, puro pa pang discard ang akong madungog sa ilaha. Kung ang akong uyab, Cinderella, wala lang. Moto, Cinderella nga. Pag-abot na mo sa immigration, nauna pa ko nga na-approve kaysa sa ilang duha. Moto, Cinderella nga, nagtinan-away na lang untaon sila. Ug ilahang ginaingon silang kaugalingon. Ug unsay naa sa ilaha. Og nga nung ako pa ang una nga nakasulod. Moto, Cinderella nga kaluyan pod, nakalusot silang duha. Nakasakay nami sa eroplano og naabot nami sa Hong Kong. Pero Cinderella, ambot, pag-abot namo sa Hong Kong, imbis nga magpahuway mi sa usa ka hotel, ila kong gibiyaan. Moto, Cinderella nga may gani na ako'y kwarta. Intawon,
Nagpabook na lang ko nga ako lang usa sa lahi nga hotel. Naglagot pa ang yung mga igsuon kung kanong maka-afford daw kuno ko na mag-solo travel. Nga usa ra man daw kuno ko ka-probinsyana ug wala kuno ko'y kwarta. Ang akong ikalagutan lang, Cinderella. Sa tanang pangmaliit sa iyong maigsuon sa kuha, ang akong uyab. Wala lang. Wala ginaingon. Hindi man lang ko kayang depensahan. Kanawang murag. Gatago lang gihapon siya sa sayal sa iyong pamilya. Moto, Cinderella nga. Tungod sa kong pagka-independent woman, nag-travel ko ang ako lang isa. Wa na ko misabay sa ilaha. Nag-enjoy ko sa tanan akong gilakwan, nakapamalit o mga pasalubong. Ug niuli ko nga single Cinderella. Di ko ganahan sa may igsuon, ug dili ko ganahan sa iyaha, sa kong uyab mismo. Nagahilom lang, samtang ginalibak ko sa iyang pamilya nga harap-harapan. Munang ako ang tambag sa mga sama na ko ang kababaihan. Na kung kamo, puhon makauyab. O kung di mo mudawat sa ilang pamilya, ayaw pugsa. Pili ang lalaki nga kaya kang panindigan. Nga kaya ka ipagtanggol. Kaya kang labanan. Sa panahon nga daog-daogon ka. Para sa Putahe Confession.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix.
2: Kaya ako, taon na
1: pandugay na to,
2: na ako'y pian na nabukod ako na.
1: Siguro marag bulan na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw.
1: Itryan ako,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga usa ka bulan,
2: gamay mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O na, gamay ka, munggos lang.
1: Ako nagkadako na siya, marag ulin.
2: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako,
2: kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One, Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan ni Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Balik ta sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi i. Ako gyapon po ang yung makauban hang 3:11 karong gabi una. Cinderella gihapon! Live madungaw sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ang atong programa, hatod usab ka nato sa Turbo Man Enhancer. Nako, sa kagabhion karon nga tugnaw kaayo, importante gyud na kusog gihapon ang ato ang tuhod. Na agihapon kita'y panahon sa to ang mga partner sa panahon ng makiglabing-labing. Ayaw kalimot sa pag-inom. 30 minutos bago makiglabing-labing sa asawa or sa mana sa Turbo Man Enhancer. Mapalit kina siya sa mga suking butika nationwide o pwede usab ninyong mapalit sa to ang suking XFM stations nationwide o kung diri ka sa Bukidnon, available ka na siya diri sa may second floor sa Talatada Building. Taas lamang po sa St. Peter Office or sa daan ng PhilHealth Office. Ooh! Balikan nato ang istorya sa to ang letter sender na si Lani. Si Lani na umuwing single from Hong Kong. Remember na ko ang kaagi Lani. Nihawa ko sa Pilipinas nga nakoy uyab. Ngayon ko Hong Kong shaky na akong relasyon. Unya na ako'y gina-entertain na pero di pa ko interesado pero siya akong ka-video call 24/7. Minagkauyab dayon kay pakipot man. Pero bitaw, niuli ba ako at nga single ay. Pero dili na akong kaagi ha. So man. What's with the rea... Ha? Ay, nako. Napoy nag-iring-iring. Pero bitaw, ni ato kog Hong Kong nga nay uyab, ni uli ko nga single. Single and shaky and basta. Ito mausap, ay magkabala ka. Di na ko mabalik sa panahon nga nasakitan ko kay enough is enough. Enough! Bita, tagayin ninyo og tambag sila ni Vicky na ginahanglan gid siya sa inyo hang maayong pagpamulong karong gabi una. Lalom naman kayo ako mga Bisaya, uy. Lahin na gyan, no? Lahin na gini ako mga Bisaya ron kay lalom na gid kayo. Bitaw, 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Ug pwede usab kamo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages na live gihapon hangtod karon. May gabi po akong i-greet akong uyab nga tuwa sa Cebu, sa Divine Plaza. Mag-amping siya si Kuya Cards di Aini sa Valencia City, Bukidnon. Oy, congratulations! Finally, di ba, niingon man to si... niingon to si Ate Divine eh nga. Gusto siya nga makauyab og taga Bukidnon kay Tugnaw. Alawaw! Natupad na giding mo hang dream, Ate Divine. Nagiging kita taga Valencia sa mga expect siguro ko Ate Divine, no? Nga puhon-puhon. Makabisita ka din niya. So Cebu, mag-tracking siya. Baba sa Cagayan. Tapos pag-abot sa Cagayan, sakay kag bus, 1 hour. Nanadayon ka sa... wala, 2 hours kay. 1 hour man sa Malaybalay niya, 2 hours pa doon Valencia. Happy dress, Malaybalay. Ha? Ah, 2 hours daan. So, kasi ni Cagayan to Valencia? Malaybalay, 2 hours. Pero kung kung Valencia... Sorry. Cagayan to Valencia, 3. Almost 3 hours. The Divine, happy tabi ako Malaybalay, ha? Narako na rin. Siyempre, gusto mo ko makita sa inyo, ha, ni Kuya Rix. Ang tambag na ako kay Lani, mauna mangita, gito siya, uglain kay Luoy siya, o bitaw. Lan, tama rin ang imong gibuhat, Budlan, no, nga wala ni mong gihurot ang imong enerhiya sa mga tao nga ingon ana. Dili na to deserve ang mga tao nga. Dili kinahatag sa tuwa ang peace of mind. Dili ginahatag sa tuwa ang love nga atong deserve. No. We deserve someone better than that person. Aba? Pero sa high B, kung naay mga maabot sa mong kinabuhi nga mga pagsuway, ayaw ba na itong luha? Kana mga pagsuway nga ginhatag sa mo sa Ginoo, it's a way of testing you and preparing you at the same time para sa usa ka umaabot nga dako nga blessing sa imong life, 'di ba? Ako bitaw sa pila ka panahon nga grabe gid na akong chabaw-chabaw, oh, nakaagi pud ko anang magbeg-beg kusgugma, nakaagi pud ko anang dili ganahan ang parents sa kuha. Kaagi ko, sus, uy, harap-harapan ka ayo, eh, kaagi ko ana. Munang mangalot na ko sa kong ulo pag akong ma-remember. Oh, nakaagi ko ana, BN. Fortunately, natutanan ng mga kasakit sa kinabuhi, gikambyuan dito siya sa Ginoo og kanang mga maayong blessing na naging blessing pod sa ubang tao. Ang imong sikreto po din, Abi, is kanang every time na naingon ana maabot sa imong life, dapat patient lang gid ka. And always be thankful nga na-remember ka sa Ginoo by giving you a lot of trials. Kaya pag naghanda kang trials sa kinabuhi, naghanda kang problema sa kinabuhi, na-remember daw ka na sa Ginoo. Diba? Ang akong i-greet na ako kong mama nga mag-birthday og ma, og sa akong uyuan sa Tandang Sora, si Tatay Delio og Tato Lochog Maura. Happy birthday! Sa mga mag-birthday tomorrow, happy happy birthday po. Sa mga nag-birthday po karon, happy happy birthday po sa inyong tanan, ha? No? Ikuganahan kayo nga mag-greet sa inyo, kadi mo mag-imbita? Hi, Bibi! Bibi, what man ang... from airport to Cebu. To Valencia, Bukidnon. Walay kuan. Ang mahitabuan na kung mag-airplane ka at the Divine is from Cebu to Cagayan ka lang taman. Kaya wala pa man diri sa Bukidnon. Dili pa man open ang sa Don Carlos. Tama ba ko? O, dili pa open ang sa Don Carlos. So, kung mag-airplane ka, it's gonna be from Cebu to Cagayan. 1 hour lang man yata. O, wala na kayo naabot o 1 hour ba, no? Wala na naabot o 1 hour. Mga 40 to 50 minutes. Cebu to Cagayan. Airplane. O, ana lang. O, dool-dool na siya. Niya, pag-abot dito dayon sa airport, makalipay. Hi, Ate Cindy. I miss you, gikan ni Andy from Jensen. Salamat, XFM. Andy! Thank you! Thank you much! may pa si Andy. O, gimingaw sa kuwa. Pero bito, Bilani, balikan na ko ang imuhang istorya. Lan, you've made the right choice. You've made the right decision. Dili man ni mo kinahanglan na. Dili lang siguro para kang Lani, no? Para po sa mga kababaihan or mga kalalakihan nga. Same experience ni Lani nga need pa i-please ang pamilya para lang dawaton. You do not have to please everybody. The good thing is, kung dawat ka sa imuhang uyab, dapat siya gid ang pinaka number one mo, depensa sa imuha. Sa panahon nga, ingana, lain imuhang paminaw, lain ang imuhang ginaagian sa iyong pamilya, dapat siya ang imuhang peace of mind. Dapat siya ang mo tabang nga, kana kung idepensahan ka nga yung pag-ingon ana sa kong uyab kay ingon ana pero murag wala pa man ka move on ng imuhang uyab, uy, murag wala pa man siya nalutas. So you need to find a guy or babae man kalan. So mangita jud ka og lalaki nga kaya kang panindigan sama ni Bibi Jow. Gusto kay paila-ila ta kang Bibi Jow? Paila-ila ta kang Bibi Jow. Kanang si Bibi Jow, grabe gid kini siya paninindigan, no? Maskin kang kapila na ni siya tamak-tamakan, kapila na ni siya kanang binuangan, kapila na ni siya luiban. Isin zone, oh, walay closure. Pero seryoso gid ni siya magmahal mo nang Lan, kung interesado ka kang Bibi Jow, ingira ko Lan. I-text kami Lan sa 0945-443-5869. Kung dili po ka kang Bibi Jow, naaman mi laag ni Bisor. Kung dili ka kang Bibi Jow, naaman si Double B. Double B na lang, katukay, sure ball, jud po to. Di jud ka magmahay-mahay at tulan. Tinuod jud na siya, Bibi. Kinahanglan, mangita na lang jud siya og lain. Mas deserving. Anak na lang. Naapa si... Ay, correct! O, kaning duha na lang atong option, B. Lani, or anyone else na nangita mo o kanang seryoso nga partner, seryoso nga lalaki, kanang lalaki nga mapagmahal, mayaman, may pera, marunong magluto, ay! utulo! Upat! Apilo na to si paring Carl. Upat ha? O basta kay upat ni among available ng mga BB boy diri. Si paring Double B. Si paring Dongski. Si paring Jojo. Si paring Carl. Kani sila. Pwede gid kanya siya, pwede gid kanya sila. Aside sa mga kaniwa, aside sa mga guwapo, mapagmahal, macho, malalaki ang abs, mayayaman, mapera, kugihan, hawd magluto, labi na si paring Dongski o si paring Carl, ay. Dapat walay manok nga masaag. Di na ginakauli inyong manok. At pagkahuman kay dapat wala mo yung mga tinanong mga tanglad. So pagsaba lang bitang mo din ha akong need ninyo o kanang someone na winning mo comforts inyong mga hands kay na amin mga paridiri available 24/7. Bitaw, wala namang kita yung oras lan. Congratulations for making the right decision and I wish you luck. Makakita na dyan ko og tao nga mudawat sa imuhang pagka ikaw sa imuhang pagkanaa o sa pagkawala sa imong kinabuhi kanang mga walang-wala na gid kay ka dawat lang gid gihapon ka kanang naa kay ka sobra-sobra dawat lang gid gihapon ka balance nga pagkadawat lan singala na lamang positive book process sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella para po sa putahe sa gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo, mahimo tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.
1: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklar Iksana.
3: Exciting.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarex, Ana!
4: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: FM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
0: Marvin Iban sa XFM Davao.
5: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsabling journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
0: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
6: Santo Blas
7: Gold. Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
10: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natubangan.
11: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
6: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
14: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
9: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
6: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo!
2: Ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna ka ba'y balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo og nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
17: Exciting!
15: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Kaklarik sana!
18: Exciting!
17: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 4:01 sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Sa kutob sa maabot nito pagsibyan ng mga orasa hangtod sa itong makaigsuunan abroad. Good morning kaninyong tanan, mga katropa.
3: Good morning!
1: Sa kasa man ka muna himutang mga higala, maayong pagpaminaw kaninyo din sa ito ang mismong XFM 89.1 Davao City, mga katropa. Welcome, welcome sa nining laing hugna sa ito ang pagpanaguban uban. Sa rondahan ay sa kabuntagon, mga katropa, banuban tagikan alas 4 hangtod alas 4:30 sa kabuntagon. Sigapon ako inyong makauban, mga igalit, yung katropa sa kahanginan, katropang Marvin Ibano.
2: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: By the way, mga katropa, ning adlaw na kita ng Miyerkules, mga higala. Adlaw ng Miyerkules, July 29, 2026, mga katropa. Kumusta man ang inyuhang kabuntagon na ilabi na sa itong makaigsuunan nga nagmatana uga nagapag-uban or naka-uban na, no? Nag-uban na sa atua. Dili sa itong programa, mga higala. Ay dili sa itong dakbayan sa Davao, mga katropa, doon na kita'y nasinati nga mga pagpanaligsik. Ay, mga higala ha, kaya sanglit ni mga orasa sa itong pagpadulong din ni naanapoy na basa. Nakapag-uplik sa itong mga motorista na ito ha, ilabi na sa itong makaigsuunan nga nakuratan yun in taon, wala nagdahom ni ining sitwasyon sa ito ang panahon. Kaya unta, nihinay naman yun in taon unta to, pero napag-iapoy pagpagdagom sa ito ang kalangitan. Pero wata na kining naghandom, mga katropa, wata nagdahom, no? Pagtungtong, mga igala, ugdulan, alas 4 na, oy! Misubli na pod, mga katropa, o gatulo ang ulan, ha? Amping-amping sa tumakaigsuunan nga nahimutang, dari partikular sa may flood-prone areas o landslide-prone areas, mga katropa. Usang sayro na itong sitwasyon sa panahon, mga igala. By the way, before na ito ka na ambakan, ito ang programa, gipuluhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, o ang Zanton Plus Coffee Mix, mga katropa. By the way, sa itong mga kaigsuunan din na hanga, gusto kayo, kanang hingapi kayo, mga katropa. Siguraduhan nga inyong kapika ng healthy, mga igala, nga dili maghatod o palpitation. Ako naman, kanabitaw nga dili maghatag kaninyo og nervyos, mga katropa. That's why din neta mag-inom, mga katropa, sa ito ang mismong produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy, mga katropa. Kung kape nga healthy ang imong gipangita, kana nga kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod lagi ni ining nagkadaot nga panahon, mga katropa, din neta sa Zanton Plus Coffee Mix. Kaya aduna kini kamunggay, mangustin ug soya. Suliyang Zanton Plus Coffee Mix, mga katropa, ang kape nga mo pa normal sa pagpagawas usabog hormone sa kalawasan. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom og Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, o gubani sa pag-inom sa Zanton Plus sa Coffee Mix.
2: Runda Balita.
1: Ito maglang ito ng rondahan ng ito ang mismong balitang lokal.
2: Runda Balita.
4: Local news. Local news.
1: By the way, mga katropa, ito siyang pagkisairan ng sitwasyon sa ito ang panahon.
2: Runda Balita.
4: Weather update.
5: Weather update.
1: By the way, mga katropa, ning mga orasa, mga igala, ilalunggyapon kita sa localized thunderstorms nga weather system. Ang pipila ka mga porsyon sa Talumo District, mga katropa, mga pag-ulan sa mong area ni hunong na matudpa. Kini, mga katropa, sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Office as of 3 a.m. Kanang lang, mga igala, kay karon pagtungtong alas 4, ayaw po na sa ating mga pagpanaligsik. Pero ang ubang bahin sa Davao City, mga katropa, kining atong mga nasinating pagpanaligsik, usa kini kaklase sa scattered rain. Kinibitawang katag nga pag-ulan, mga higala. Samtang monitoring sa itong kasapaan, paminaw mga katropa ha, kay ang Bato River o ang tributary sa nga doon sa Lipadas, mga katropa. Partikular sa may bahing barangay Bato, nakini sa alert level, mga katropa. Pinagpadayon kini nga nagkasubside, mga higala, o nag-ubos ang tubig sa maong sapa. Samtang sa Talomo, Lasang, Bunawan, Matina, Lipadas o Davao River, nanahinon kini sa code green kung safe level, mga katropa. Sa Yapon, kinahanglan mag-igmat kanunay, mag-amping may gala, mismo dapat mangunay na. Kamu sa pag-monitor sa inyong kasapaan din ha. Basin unya, mga katropa, nga nako naman mga igala, pinakalit na lang, makurat na lang kamo. No, mga igala nga, nikalitrag tubo ang tubig. And of course, pinaka-importante sa tanan, padayon nga maki-update sa advisory sa ato ang mga otoridad, mga katropa. Amping-amping kanunay, ilabi na sa itong makaisuunan, kakasagaran, ginaagian o baha, mga katropa. O kailang kasapaan na kanabitaw nga dalira kaayo, tubuan o tubig, mga igala. Amping-amping kanunay, mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Oras sa ito, mga igala, alas 4:07 na sa buntag, mga katropa. Kapag-aspain sa ito ang balitang lokal.
2: Runda Balita.
4: Local News.
1: By the way, mga katropa, ning milabayng adlaw, mga igala, ha, may bisita ang ito ang pinalangga nga Pangulo. Ang uban mag-ingon, mga katropa, nga ay wala may ganahi anak ni Presidente Marcos. At ang uban na ito makaigsunan nga nag-ingon, kudos sa Presidente Marcos sa iyong nagawa sa ating nasod. Basta-basta, mga katropa, klase-klase nga mga prinsipyo o mga pagbati, mga higala. Apan atol sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos sa partikular din sa May People's Village. Sa may barangay Riverside, Kalinan, Davao City, mga igala, kagapon sa hapon. Mga katropa ha, kay isa sa iyang ginalantaw, mga igala, nga posibleng tukuran, dili lamang eskwilahan. O iyang ilaraw nga tukuran kini, mga katropa, kay parting naghana sa gilaumang mahimong occupants or mahimong magpuyo sa maong Peoplesville. Kay anaas sa 72 ka mga 5-story building ang itukod, mga katropa, sa maong komunidad. Komunidad na ang tawag, mga katropa, kay perting daghana ang mulupyo sa maong lugar. At ito na ang muabot, mga higala, sa 7,200 ka mga housing units ang available o pwede mapahimuslan sa itong mga kaigsuunan na nagkinahanglan o naghandom o kaugalingon nilang balay, mga katropa. So, hindi ka na hinoon, mga igalang libre ha. Pero at least gamay ra kamo og mabayaran kung kamo maka-avail ni ana, mga katropa. O kamo maka-benefit ni ana, mga igala. So, na amortization ka na, depende sa kining gidugayon, no? Sa inyuhang, or depende sa inyuhang makaya. So, pinakaubos, anaas sa more or less 2,000 pesos ang iyong bayaran ng amortization, mga katropa, matag bulan, no? If I'm not mistaken, mga higala. So, tapoy uban, nga pwede po ka bumubayad o ganang sa 4,000 kapin. Kung gusto niyo mapadali, mga higala, ang inyong pagbayad o pag-impas ni ini, mga katropa. Kaya ang per housing unit, mga anaas sa kapin milyon, o kapin 1 million pesos ang kantidad matag-usa, mga katropa. So, kana, ni mismo, mga higala, nga inyong pagabayran, pagahulug-hulugan, mga katropa, hangtod ma-inyo na gyod ang naisgutan nga housing unit, mga katropa.
2: Runda Balita.
1: So, sa Pikas Bayan, mga higala, isa sa giablihan, akin ni mga katropa, ha? Kaya sumala usab ni DSUD kung Department of Housing. Kini, mga katropa, ha? Department of Housing. Ato sa nang kinitarungan na DSUD. Kini, mga katropa, kay ang DSUD mangun mo ni nanguna, mga igala, sa pag kini mismong pagtukod, labi na partikular, nini mismong mga pabahay nga ginadalit, mga katropa, sa ato ang nasod Pilipinas, mga higala. At sumala Department of Human, mga katropa, Department of Human Settlements and Urban Development, kundisod Secretary Engineer Jose Ramon Aliling, mga katropa. Butyag, mga higala, kapadayon ang ilahang mismong pagtukod nini mga pabahay subay ka na sa 4PH mga katropa. Unsa maning 4PH ha nga ginaisgutan mga higala? Kining gitawag mga katropa og kining pambansang pabahay para sa Pilipino program. Kining mga higala nga kining housing initiative ubos sa administrasyong Marcos mga katropa nga nagtumong nga mahatagan og mga balay ang minilyon ka mga Pilipino og di na sila mag-anto sa ilang mismong mga sa pagbaton og mga balay mga katropa. Sa may gala, nakikalayo na ang disyon nga to sa uban pang mga corporation og kini mismong mga housing developments mga katropa aron mahimong ma-materialize ang kining naisgutan nga mga proyekto. Kining naa sa kalinan mga katropa subala ni Disyon Secretary Aliling isa kini sa pinakadako nga proyektong pabahay sa tibuok nasod mga katropa.
2: Runda balita.
1: Manaha atong atangan mga higala ang dugang pang kining development ini kay aduna pa may nasa 42 ka mga balay mga katropa or kining house or kining ka mga building rather. Ka building ang gikatakda pang tukuron mga katropa. Ano sa 72 ka mga 5-story building mga igala per building anaa sa usagatos ka mga housing units ang available ni ana mga katropa.
2: Runda balita.
4: Local news. Local news.
1: By the way sa Pikas bahin usab mga igala ha. By the way atong kumustahon ang update usab sa ato ang lokal nga panggamhanan sa Davao City mga katropa. Kay ang CSWDO Davao padayon kini nga nag-provide naghatag mga katropa og assistance ngadto sa mga pamilya nga naapektuhan sa baguhay lang nahitabo nga pagbaha mga katropa. Labi na dinhi sa May Talomo area mga katropa Tugbok District mga igala uban na kana ha sa mga pamaagi karon sa CSWDO ang pag-apod-apod og mga pagkaon, tubig, beddings ug uban pa nga mga essential welfare goods alang sa atong makaigsuonan nga naapektuhan niining pagbaha mga katropa. So lakip na din ha ang pag-deploy niining ilahang mobile kitchen sa paghatag og init nga pagkaon ngadto mismo sa mga evacuees particular mga katropa.
2: Runda balita.
1: Yan mga igala oras sa to alas 4:13 na gyud intawon sa kabuntagon.
2: Runda balita.
4: Local news. Local news.
1: Ang kini mismong Davao City Car Free Sunday mga katropa nag-expand na kini ngadto na sa Rojas Coastal Road.
2: Runda balita.
1: Hoy, kini sa tumakaigsuonan ha nga buot mga katropa. Aga kining taas-taas og jagingon og kining mabatnan jud in town kanang naghinam-hinam nga mabatnan nila ang healthy living mga katropa. Kaya kini magud ato makaigsuonan no. Daghan sa tumakaigsuonan nga kana ang ilang prinsipyo sa kinabuhi. Mo jogging jud. Bahala nagmanaligsik na din na mood jogging yun. Bahala nag-init-init gamay mood jogging yun mga katropa. Ako yung tumakaigsuunan nga mood jogging kunuhay. Tanaw lang nining moving views. Ang nabitaw nga gamove-move mga katropa. Ano mga puti yung telescopic. Nga mag-jogging-jogging din na mga katropa. Pero at least, na-inspire nga mood jogging mga higala. Nalag ay medyo sideline na to. Di basta-basta mga katropa ha. So kana may galag i-expand na padulong na sa Rojas Coastal Road. So good thinking eh. Kay gikan din hiya sa may kining bago aplaya kung kamo magikan mo dito mga igala diretso na mga katropa din hiya sa may Rojas taas-taas lagi ka na nga jagingon. But pinaka-importante din ha pagkanindot sa talanawon mga igala kinibitang nature na to. Nag-adapting ka na sa baybayon mga katropa so pwede kayo kamo makasimhot og preskong hangin. Of course mga katropa no kay nga lang daplin sa kalsada lang sa nung gamay pero at least presko ka na mga katropa ha. Mga igala labi na nga di ka bayran ang kinimismong sitwasyon or kining kahigayunan na makauban yung pagjaging inyong minahal sa kinabuhi. Adi basta basta sana all mga katropa. Oras ato, alas 4:15 na gyud in town sa kabuntagon mga higala.
2: Runda balita.
1: Yan sa Pikas bahin mga katropa. Kini mismo ang mga kasika sa ato ang palibot sa ato ang dakbayan sa Davao. Kaya ito ang lauman unya mga higala ha kay isa sa giisgutan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagbisita ni ining naapektuhan sa baha diri particular sa may bangkal mga katropa Talomo District Davao City mga higala. Kasi nga mga katropa nga dira nga area ha ang nahimutang ang ancestral house usab ha, sa pamilyang Duterte mga katropa. Mga higala kay sangit gawas ni ana Sa napod in town sa nagmulo na niini mismong pagbaha sa bangkal kining si kanhi chief or PNP chief mga igala nga si Nicolas Story III mga katropa. Kay nabahaan yun in town siya. Tuwag yun iya na pungi mga katropa pag-question na anong nagpadayon matod pang ginabaha ang maong lugar taliwala matod pa sa binilyon nga pondo na ligahin alang sa pagtukod o flood control project mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Ito na nga tanga na dugang pang mga updates ni Ana mga higala. By the way, sa Pikas Bahin, adunay nasakmit ato ang mga otoridad. Partikular ha, kini mga smuggled nga sigarilyo. Grabe pagkadaghang mga palusot karon mga katropa. Dili lamang kana kay thousands lamang ang kantidad mga igala, pero minilyon ka pesos.
2: Runda Balita.
4: Local news.
1: Dali ka na mga katropa sa may Davao del Sur, ang nasakapin 7 million pesos kantidad. Partikular sa may Santa Cruz, Davao del Sur mga higala ang na-recover sa ato ang mga personay sa Philippine Coast Guard mga higala. Dinatol kini sa ilang intel-driven operation. Na-recover nila mga katropa nga nasa dulan o sa gatos ka mga kahon. Hindi mismo nga gituuhang illegal nga sigarilyo. Agikan pa og Sultan Kudarat.
2: Runda Balita.
1: Grabe mga katropa, padulong o gihatod kini sa Santa Cruz. Dihang naharang kini sa tuang mga otoridad. O dito mga katropa na dakpan, na aresto po kining tulok ka mga crew. Two members na isgutan nga motor bangka nga gikargahan sa maong mga kining illegal nga sigarilyo. Samtang sa kinipong Santa Maria Davao Occidental mga katropa, lain na po minilyones ang kantidad sa ito ang smuggled nga sigarilyo ana sa kapin 23 milyones mga katropa ang kantidad sa maong illegal nga sigarilyo mga igala, if I'm not mistaken mga katropa. Grabe na karon ng palusot. Ginaot mga katropa hanga magpadayon ang kining hugot nga palingkamot sa mga otoridad aron mabatukan kining mga kontrabando na nagatun og ikadaot sa ato ang komunidad mga higala o maapag sa pagiging taon ang taxes nga supposed to be gina-generate sa ato ang panggobyerno mga higala mga katropa. So kana dugot sa itong makigsuunan labi na sa itong Philippine Coast Guard o CIDG nga nagapaningkamot sa pagpakgang ni ining illegal nga mga aktibidad ilabi na sa pagkumpiska ni ining naisgutang nga mga kontrabando. Oras katropa alas 4:19 na sa kabuntagon.
2: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Balik ta mga katropa, alas 4:19 sa kabuntagon at usang itimbaya ang kinitong makaigsuunan nga nagpadangat na sa ilang mga mensahe. Yan may buntag, Ma'am Nita Valderosa. Nagmata na sab si Ma'am Nita Valderosa. Good morning. Mayong hapon diha, Ma'am Nita sa Canada. Yan si Ramdi Archaga Santisas. Listening di basta-basta may galaki gibot nga nagyugdunggal. Na may klaro na listen. Dagang salamat sa Ramdi o sa Santisas family. Good morning kaninyong tanan.
3: Good morning!
1: Yan si Ma'am Leia Horario. Good morning! Yes, Horario family, good morning kaninyong tanan diha. Asa man inaimutang si Ma'am Leia. Kay karon pa ko kabasaan ni kang sa pangalan ni Ma'am Leia. Dagang salamat ha sa pagpaminaw Ma'am Leia. Asa man na dapita inyo ha kay ato nang itimbaya. Labi na inyo ha mga kasilinganan din ha nga dili mahutdag istorya. Good morning kaninyong tanan.
3: Good morning!
1: Yan si Sir Randy Archaga Santisas. Mayong buntag. Shout out ko kang Val Valdez. Gikan ni Randy Archaga Santisas. Uy! Kinsa man ni si Val Valdez, higala-higala ba na? Or special sa kinabuhi? Ay, basta-basta mga katropa. Magkaingutag, isya na all mga higala. Ayan, agoy. Aka na mga katropa, good morning kaninyong tanan. May pagpaminaw mga higala. Sir Uncle Dars, good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
3: Good morning!
1: Yadagang salamat. And then si Ma'am Ruby May Fukuzawa, maayong buntag, Pilipinas.
3: Good morning!
1: And Ohayo gozaimasu too. Ah, di basta-basta. Ma'am Nita Valderosa, o Ma'am Ruby May Fukuzawa, from Japan, mga katropa, ha, si Ma'am Ruby May. Good morning diha kanimo, ma.
3: Good morning!
1: Alas 4.21 may galato sa nga rondahan ang makasika sa tungkas sikbit nga rehiyon.
2: Ronda Balita.
4: Regional News. Regional News.
1: By the way, mga katropa, ay ha ang regional news, ha. By the way, ha, katong na sinati di ar nahitabo nga kining maestro nga gibok-bok in town dinhi sa tulungaan sa Davao de Oro, mga katropa, ha, padayon pang investigasyon sa tulungaan o sa mismong management sa tulungaan labot ni ini mga higala. Dahil sumala sa pagpanubay di ay sa XFM Tagum sa maong hitabo, mga katropa, na siren, nagkita di ay niining maong maestro ang duha ka mga minor de edad. Ang gini mga estudyante, mga katropa, kay nagsuot-suot og aryos. Handa lang, mga katropa, kay siguro choy-choy kini mga bata ani. Choy-choy isog me. Magsuon kini, mga katropa. Giyan na din. Brother! Ato ning patilawon ni si Sir. Kay murabag wa taganay aning taras ni Sir. Aka na, mga katropa, dito giunhan nilag sumbag, mga katropa, ilang gibok-bok ang naisgutan na nga maestro, mga higala. Taon nakaangkon kiniga mga bunog sa lawas, mga katropa. Ayon na lang, ha, kay si Sir iyang gipasulabi, mga higala, ang kinimismong maximum tolerance. Ayaw gibalo, Sir. Kay minor di edad na, nako ang juvenile justice nag-atag. Kay mubalos ka ni anak, Sir, nako naman. Kinibitaw, mga igala, mo ni gisaligan uban sa mga batanon, mga katropa, kung yung may hinumduman. Kung mga natala sa may Tacloban City, uguban pa mga tulunghaan nga grabe, mga katropa, pagpangbuli. Apay uban nga sad to say na namusil na gyud, nanunggab na gyud kay ang uban ilang prinsipyo. Ay, bata, pabitaw ta, di ta, kumakulong man ta, makagawas radayon ta, tanawara! Kana, mga katropa, itong atangan unsay mga pamalakan intervensyon sa maong tulunghaan, unsay mga silot ilang pwede ipahamtang ni ini o sa itong mga otoridad kaya sanglit usa sa ilang gina kining i-review matod pa nila kining juvenile justice kung angayan bang kining ipaubsa ng edad alang ni ato mga pwede na mapriso, mga higala. Mga katropa, sa mga ginikanan din, ha, in town, imonitor nyo ang mga anak. Kaya dili lalim, mga higala. Kung galing mabutang sila sa daotan nga may binuhatan, ay naku, pinakaunang basulon ang mga ginikanan mismo, mga katropa. Kung ating napangay, mga higala, kaya nagpaningkamot ang gobyerno. At the same time, dapat mismo mangunay sa pagpaningkamot ang mga ginikanan alang sa pagmatuto sa ila mismong mga kabataan. Alas 4.24, mga katropa.
4: Regional News. Regional
1: Oni, mga igala, ang update, mga katropa, kay adunay joint Greyhound operation nga gipatuman mismo sa Zamboanga City Jail male dormitory. Mga igala, sa pag or surprise inspection kini ngadto sa nagkadaiya nga mga silda, mga katropa, og sulod mismo sa maong pasilidad. O ginoon, mga katropa, walay illegal drugs, drug paraphernalia or bisan pa man kinang ginadili nga mga kontrabando ang na-recover atol sa maong operasyon. Dapat yun ka na himuong regular. Kaya na ay mga impormasyon, mga katropa, na ay mga pinirisyon sa maong area nga na medyo nakalingaw-lingaw po, kaya na ay makalusot ginagmay. Tinuod ba na? Ginoon, mga katropa, dali sa ito ang BJMP sa Davao City. Ang ibutyag, mga katropa, aminado yun sila. Na sila ay mga, ha, mga nasakpan. Kini mismo mga nagbato na kasagaran, mga higala, kini mismo pang gamit sigarilyo. Kini kinaugang dahon sa marijuana, mga higala. So, kaya, mga katropa, ang hugot yun ang inspeksyon ngilang ginapatuman. Ilabi na sa mga mubisita, mga higala, nga wag yun makasulod. Pati ka ng mga underwear, ilan ang cotton base hindi agisok-sok. Ha, mga katropa, ha? Kasi na base makuratan ang mga mubisita. Ay, sir. Gilo ka, idra. Ano, mga katropa, nagdepende na sa mga nakabisita na sa mga jail facility. I'm sure ka mo, mga igala, ha? Kining nakatry yun na ang mga hugot nga inspeksyon, mga katropa. Kaya ko ba na yung mga natala, mga igala, gisok-sok sa bra. Kuban, mga katropa, gipalaman sa chinilas nga baga-baga ang rambo nga chinilas. Basta-basta, mga katropa. Pero sakpan gihapon. Kaya na kaligon o kahugot ang inspeksyon, mga katropa, sa matag jail facility. Sa pagsiguro, mga katropa, nga di makapatuyang kining mga binilanggo.
2: Runda Bandita.
4: Regional News.
1: Sabi kasbahin, mga katropa, dunay natala nga adrin mismo sa area sa Quiapo, mga katropa, kining epekto sa tropical storm nga Quiapo. At kini Quiapo yun in town, ha. chongkay la mga katropa ha. Doon sa mabaya na itawag ha. Akiya po. Lado po ka sa Kaulong, Maynila. Pero kanya, lahi ang spelling ni ini mga katropa kay ana naman kita sa letter K. Mo nang kiya po na lang yun in town. Ano matod pa mga igala ni abot na sa tulo ang kumpirmadong namatay. Nini mismong pag-igo sa tropical storm nga Quiapo. Gana na sa 285 katao mga higala ang naapektuhan. Partikular mga higala ha. Ang kiling naisgutan nga natala nga namatay. Adri sa Davao ug duha ang sasaranggani mga katropa. Sabi gapil sa Davao City. Higala, siguro katong natala mga katropa ang epekto sa habagat or localized thunderstorms. Siguro gipakusog ka to ni Tropical Storm Quiapo Hinungdan. Ang mga higala na isa diri sa may area sa Tugbuk ang naanod yun in town sa Sapa. Huwag patay ng nakabs, patay ng nakabsyan. Patay ng napalgan pagkaugma mga higala. Ano mga katropa, pipila ka mga update sa ato ang rehiyon mga higala, kasikbit nga mga rehiyon mga katropa. Samtang sa Bikas Bahin, adunay truck nga kargado og ayuda sa barm. Hapit in town mahulog sa pangpang mga katropa.
2: Runda balita.
1: Partikular ka na din sa may barangay Tupig, SGA barm mga katropa. Kilid sa kalsada na ay laom gayud in town din ha nga agoy noy apit na pod mahulog ma mga katropa. Sayang ang ayuda.
2: Hindi
1: mga katropa noon dali kini nga na amani ubra sa driver. Grabe pagkadaghang sinako nga ayuda mga katropa. Uga sumala pa mga higala ang isa lamang in town kabahin sa ligid ang medyo ni dakin as gamay hulog sa maong kilid sa kalsada mga katropa. Ay wala na dayon may wala pagkadagan ito pagkasayang o nahurot kini kaya mo mga katropa unsao na lang mga kaigsuon na natong nagkinahanglan ni nga mga ayuda mga higala. Una amping-amping kanunay sa itong mga kaigsuon na mga drivers, mga biyahero, mga igala aron dili in town kamo nga kini mismo mga igala ha malambigit sa disgrasya makaabot in town mga katropa sa kini mismo inyong kapadulngan nga safe and sound mga higala. Alas 4.28 pertipas-pasa in town sa oras. Grabe, ay! Baka ka nita kahunat, ha? Di na tayo maglaga ito ng rondahan na pagitabo sa ito ang nasod mga katropa.
2: Ronda Balita
4: National News.
1: By the way, mga higala, kay kini mga katropa ang Sandigan Bayan. Gireject mga higala or gideny mga katropa ang kini mismong premature nga hangyo ani Senator Jinggoy Estrada alang sa fix nga bail bond mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Okay ni mga galaha kay si Estrada mihangyo kini alang sa usa ka anti-graft court o alang sa usa ka fix bail sa iyang sa kaso nga gipasang at bato kaniya mga katropa. Apan taliwala nining walo ka mga pahina sa iyang resolusyon. Ang Sandigan Bayan 5th Division mga katropa girule out ni ini nga ang motion ni Estrada na file prematurely perte ramang sa yuha in tawo. Ato mga gala, automatic mga katropa. Clarics kayo mga katropa. Wala yun in taon. Kinidawata mga higala. Kinidawag ibasura mga katropa sa Sandigan Bayan ang maong hangyo ni Estrada. Na, fighting-fighting lang, senator, no? Diba sinday unya magitik ni mo gamay ang Sandigan Bayan? Ata na mga katropa. Update sa kaso-usab ni Senator Jinggoy Estrada mga katropa ha. Alas 4:30 nako bago pa ipagunat in tawo. Akin yung mga igala sa Pikas Bayan ito lang sa dalikyatan mga katropa. Ino na tangin nyo kayo unya mga igala bakbakan po kini ni Katropa Briggs Flores. Ang mga panghitabo sa ato ang mismo nga nasod Pilipinas mga katropa. By the way, ato sa ilakbit kay sumala sa pag-asa. Adunay duha hangtod sa upat kabagyo pa ang posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility ning bulan sa Agosto. Una, andam-andam ka mga katropa mo nagibutyag sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa. Nanigala ito ng atangan ha? Kaya sanglita posible pa nga doon na pa'y dugang mga bagyo ang musulod aning bulan sa Setyembre. Ang tunak na sa Oktubre, Nobyembre at Disyembre, isang taong pag-ibig. Ang mga katropa ito ng atangan ay aming ang pinunay sa itong makaigsuunan ha. At ang ininyo mga katropa ang dugang mga isgutanan, labot nini sa musunod na programa Exciting Pilipinas. Makauban na ito si katropa nga Brixa Flores. Dito salamat maigala sa iyong pagpaminaw. Kini itong programa, gipalihan kini sa mga produkto sa Yes2 Incorporated. Labi na mga katropa itong turbo.

0: balita.
1: Oras mga igal, alas 4:32.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Nagahatod o patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait na komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
4: Bricks Flores sa XFM Davao.
7: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
6: Kaklarek sana.
8: Exciting!
9: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Peak Mountain Resort. New Year Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
11: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
13: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
11: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
14: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
17: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
18: Sampon Gold Herbal Tea.

0: pa.
1: Oh, mo ba? Tigamitan manggugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
0: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
0: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
1: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dena nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Vitamin C, mag Santon. Vitamin C, mag Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy.

0: Active Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras, XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:45.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:31 na pag-iigala sa Kabutagon!
3: XFM Philippines. Exciting!
5: Nagkadugong dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
2: Good morning!
3: Igala Luzon, Visayas ug Mindanao, good morning! Ay buntag na usap ka natong tanan, mga katrupa! Yan usap kita karon makikuban kaninyo mga ikson! Ining adlaw na usap karon nga Miyerkules! 29 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026. At tapos na po mahigil ang bulan sa Hulyo. Apit na kita mag-beer month na po mga katrupa. Good morning sa ito mga ikson. Dinikaroon sa Rakman sa Davao. Kumusta mo mga katrupa? Kami niyong kumustahon. Kaluwi sa Diyos. Nagpagsang mo ang lugar nga ni. Magsod ako diri mga kaigsunan, ako ma-realize ako ang mahinumduman mga kaigsunan nga naako sa barangay Kalabugaw sa dito na pita sa Maykuan, barangay Kalabugaw nga sakop sa Kinibang Bukidnon. Morning ninyong tanan diha mga taga Bukidnon. Good morning po sa ito mga katrupa nga nakakaroon na napita sa mga probinsya no, nga sakop sa Davao Region. Kumusta mong tanan mga katrupa? Hinauta nga nakita karon sa Kapiskay, Kabaskog sa itong mga panlawas. Inubanan sa Madasigon, makanunayan nga pagpangaliang ato sa itong labaw nga magkagagahon. Ang mga iksoon na ito, katrupa na ito, ngagikan karon sa Davao Oriental. Kumusta mo? Sa mga naminaw sa radyo o gadi man kabot sa radyo, sa Facebook mga kaigsunan. Pinagi sa itong Facebook live streaming broadcast mga kaigsunan. Inyong makita karon mga kaigsunan o masunog ang ato ang programa, ang Exciting Pilipinas. Kiniinyong alagad, katrupang Bricks Flores sa makiguman kaninyo mga katrupa. Hangtod sa unahan. Pagkatod kaninyo sa mga impormasyon, mga hiskutan ng hatangan na itong pagtagad. Labina sa mga pangitabo, mahigala sa tuwang palibot o sa tuwang kinatibukang nasun.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Kastarang tanan mga katrupa o katong mga wapan ng mata, halapang bango na mo pang mata na mo. Kailangan ninyo karon nga magprepara og sayo mga katrupa para sa inyo nga mga timanunon, para sa inyo mga baununon, labi na katong mga nagatrabaho. Sa buhatan sa ano, buhatan sa pribado o sa gobyerno. At usap nga mga mag-uumang ang mga kaigsunan, no? Bangon-bangon na mo mga busing. Kaya para makasayo tagtangka karon sa tuwa ang mga umahan. Kamura ba ginintaw na ang kinibang bloodline? Kinibang mayroon na ito mahigil ang backbone sa tuwang nasod sa Pilipinas. Kaya ang ato ang mga mag-uma, wa tayo pagkaon, mahigala sa lamisa. Alas 4:50 na sa buntag Philippine Standard Time. Dinikaroon sa pagkatod sa tuwang mga balita, mahigala ang ato hatagan o kapagtagad. Dinikaroon sa itong mga balita, mga kaigsunan. Unahon na itong kinikaroon mga top stories, mga igsoon. Nga nagkakita mo, dinikaroon sa tuang nasun sa Pilipinas. Former Speaker Martin Romualdez gimanduan nga tumagon ang kaso diha sa Ombudsman. Tagna naman sa mga tao ang padulngan ani. Ang padulungan ko noon ni karon mga katropa sa ato mga panagna ba sa mga kauba, mga igsoon na ito, mga netizens, no? Doon pa nila mahigala nga, drama man na. Pag-abot na sunahan, himuon man ang state witness.
2: Good morning!
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Imala na ito, Michael, kung nakansang nabaluan ka ron, kung doon na pa'y mas taas pa sa iyang angay nga pasakan o kaso ni, di ba? Di ba maayo? Ayaw man po mga katrupa, di ba? Sa nung pangbahin, mga kaigsunan, dinikaroon sa tuwang mga balita. Matuhatagan o pagtagad, mga katrupa. sa uban pang bahin din karon sa to ang mga balita, mga kaigsoonan, katuhatagan o pagdagan. Sobra o kapin sa 370 ka mga tao apektado kuno mahigala sa netabo nga bagyong Quiapo sumala pa sa NDRRMC.
2: Good morning.
3: Oh. Samtang di ana po nagsigabot nga bagyo. Ha, kaganina mahigala mga tao to nga na kuno na na damay mga higala sa kinibang ginatawag mahigala nga bagyo nga sa milabay nga bagyo. Karon di ana po no dunay duruha ka mga nag-ugo nga bagyo, duha hangtod sa upat ka mga bagyo nga posibleng musud sa PAR.
0: Exciting Pilipinas.
3: Philippine Area of Responsibility sa bulan sa Agosto sumala pa sa pag-asa. Kini mga kingsunan hugot makos na punta ni ha kay wa pa ba gyud inta maka-recover, wa pa maka-move on mga kingsunan kato mga nabiktima. Dunay mga balay mahigala nga nangahugno nang ano di taon sa tubig baha mga katrupa. Karon pun ana pun. Ang ato na lang yung bugtong nga paglaom ani mahigala is ang pag-ampi. Pag dunay baha mga kingsunan mo siren man ini ato mga barangay. Kala dagom ta mo dito sa kinibang nga ginatudlo ug asa napita kinibang evacuation center sa kada barangay ug asa man ta napita karon mga katrupa. Samtang dito sa nasod Japan 7.1 magnitude nga linog migo mahigala sa Kumamoto, Japan. Dunay mukabat sa 20 ngadto 30 ka mga empleyado sa Osaka Mall mga higala nga hangtod sa pagkakaron gipangita gumikan kay dili kuno makontak ang ilang mga linya sa telepono. Good morning sa tuha mga viewers, mahigala si Ma'am Ruby May Pocosawa, si Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning. Ma'am Ninsky Ventura, good morning. Follow, like, and share mga katrupa para sa tuha mga tigpaminaw karong buntaga para sa ato ma-acknowledge ka na inyohang mga lugar o kasama na pita. Mabasa na to ang inyong mga pangalan mga kaigsoon. Ato ma-acknowledge ba, no? May buntag, Sir Briggs, yung pa ni Ma'am Ruby May Pocosawa. Kanini na takaroon mga higala sa tuwang Express Pasada Headlines.
4: Express Pasada.
5: Express Pasada.
4: Headlines.
5: Headlines.
3: Update mga higala din karoon sa tuwang mga sa Davao Flash Flood sa update. Danyos ko no mga katrupa sa kinibang natigayon nga pagbaha din ni Silakbayan sa Davao. Niabot mga kaigsunan sa 5 ka milyon ka pesos. Gipagula sa report sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRRMO nga labing apektado ang mga barangay nga nahitabong baha. Sa nahitabong baha, no? Sa nakalabay nga adlaw, kini naglakip sa may barangay Talumo o barangay Los Amigos sa may Tugbok District. Para paghihapon karon ang assessment sa kagamanan sa uban pang mga infrastruktura o industriya sa catfish sa may Los Amigos Tugbok District sakop sa siyudad sa Davao. Alas 4:55 na mahigala sa buntag Philippine Standard Time. Hindi na nakaroon sa ito ang mga balitang lokal mga kaigsunan.
4: Express Pasada. Express Pasada.
3: Davao Region gibisita ni PBBM human sa iyang ikalimang State of the Nation Address.
4: Express Pasada.
3: May bisita si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Davao Region nga nailang baluarte sa pamilya Duterte o sa kaadlaw human sa iyang ikalimang State of the Nation Address or SONA. Nangatag ang Pangulo o mga scholarship, ingon man mga bugas, dito napita sa may Davao de Oro o sa Davao City. Ubos sa bayan na ubos sa kining ginatawag nga bawat bayan makikinabang program.
4: Express Pasada.
3: Oh, pasalamat mo unsa ba? Dili lang man good ang kuano gibisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang Davao de Oro. Ang Davao City mismo gibisita niya. Sa bagay, si hari, si presidente mga kaigsoon. Kaya mga project diha napita mahigala sa may Kalinan, mga kaigsoonan nga gibisita, gi-inspect mahigala sa presidente. dito na pita sa may Davao de Oro, mainiton, usap ko no siya nga gidawat sa mga tao dito na pita sa iyang pagbisita sa maong probinsya. Sa nga pang bahin, mga kaigsunan, dili karon sa to ang mga balita, magnitude 5.6 nga linog mitayog dito na pita o dini na pita sa Davao Region. Klase sa bagangga, dali nga gisuspinde. Gita lang magnitude 5.6 nga linog nga mitayog dito na pita sa lugar sa bagangga sa Davao Oriental. Alas 7 sa buntag kagapong adlaw, Hulyo 28. Nabati usab ang pagtayog hangtod sa Davao City din ang mga estudyante sa Gamantian Standalone Senior High School. Dali nga nang gawas gikan sa ilang mga classrooms. Gilayon gideklara og class suspension sa tanang level sa lokal nga kagamanan sa bagangga sa Davao Oriental sa paglikay sa mga estudyante og mga magtutudlo gikan sa posibilidad nga disgrasya. Wala gikatahoy noon nga grabing damyos o samaran man lamang sumala pa sa PBOX.
4: Express Pasada.
3: Salamat, salamat in town kay walay mga natamaan mga kaigsunan sa naitabo mga igala nga pagtayog dito na pita sa may Davao Oriental. Labi na dito na pita sa may Caraga Region. Sa may Bagangga pala mga katropa. Sa to mga viewers nga na karon diha may buntag sa inyo no. Si Arnold Artimo, good morning po from Coronadal City. Ang aga sa mga taga-Coronadal. Sa nungang pangbahin, mga kaigsunan, dinikaroon sa ito ang mga balita. Sa ito ang mga balitang regional.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
4: Express Pasada.
3: Sa ito ang balitang regional, atensyon sa peace process sa Bangsa Muro. 40 segundos lamang ang gigahin sulod sa 86 minuto sa zona ni Presidente Marcos.
4: Express Pasada.
3: Tungod din na balaka karon ang pipila ka ma-leader sa Mindanao, human nga nabatikdan sulod lamang sa 40 kasegundos ang isgutan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kalambuan sa Bangsa Muro Peace Process gikan sa iyang tibok 86 minutes na State of the Nation Address or SUNA. So, nakulangan ang mga tao, mga katrupa, no? Nakulangan ang mga tao, mga higala sa pagpaminaw diha karon sa matagbaw, no? Ang mga taga-barb. Ilabi na sa kato mga nigbarog, mga kaigsunan para sa peace process tali sa mga Muro rebels o sa gobyerno sa nasod sa Pilipinas. Sa nungang pangbahin, mga kaigsunan, biktima sa linog sa Suksargen, nangita sa pundo alang si disaster recovery human sa State of the Nation Address SONA ni President Bongbong Marcos. Samtang gipasigarbo ni Presidente Marcos Jr. ang bagong predictive disaster response sa iyang SONA, ang mga apektadong komunidad sa Suksargen padayon nga nangayo o katinawan o dinalian nga pagpagawa sa dugang pundo alang sa rehabilitasyon sa nangagi nga mga linog sa naisgutan nga probinsya. Ay hapit na ginaingon mga kaigsunan unya na ng panghambog nimo Mr. President. Luwasa sa amin. Oh.
2: Good morning.
3: Wala gina mga higala dugay mugod makalihok kining atong gobyerno mga kaigsunan gumikan sa daghan kayo nga mga proseso. Mao siguro ba sino gado na gyoy gigahin ang atong pangulo diha pero wa pa lang naabot mga katropa di ba? Kaya daghan pa man kay proseso, daghan pa man kay chichiburitsi kay ang 25%.
5: Pinawa!
3: Unsa ba yung taon mo? Wapa mo kay balo, anak?
5: Pinawa!
3: Ano kay ginahin kaya ang 25% diya? Kamura di ay makadawat. Samtang ang katong nag-process, wagi makumkum. Una naman ay kalakalan karon mahigala din sa itong nasod sa Pilipinas.
5: Pinawa!
3: Sa nung ang bahay, mga kaigsunan, dinikaroon sa tuwang mga balita.
4: Express Pasada.
3: Good morning kay Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Sir Briggs. Sumala pa niya, mga kaigsunan, sa iyang mensahe. Doon na po ay Mrs. Derek. Good morning, Sir Briggs. Always watching FB Live from Cabantian, Davao City. Francisco Borla.
4: Express Pasada.
3: Good morning nimo sir. Good morning mga taga Kabantian sa Buhangin, no? Sa sakop sa Davao City. Good morning kaninyong tanan mga katropa. Sa pampangbahin, may gala din ikaroon sa itong mga balita.
4: Express Pasada.
3: Sa balitang nasyonal, impeachment trial ni VP Sara Duterte ipadayon samtang siya ana sa Hague, the Netherlands.
1: Rex Flores, exciting Pilipinas.
4: Express Pasada.
3: Tingala ko mahigala muraga naguntul-untul ang kibot mga kaigsunan ko sa kato mga anti-Duterte bitaw.
4: Express Pasada.
3: Mga pro kaniadto pero karon na kuana kanang anti na.
4: Express Pasada.
3: Atong statement ba ni atong Pizza 27 mahigala ni Vice President Sara Duterte dito sa United Kingdom. Ha, mga kaigsunan sa diha nga namahayag siya atubang sa daghanan ng mga tao. Doon na din programa dito, no?
4: Express Pasada.
3: Niya, akong ginapaminaw mga kaigsunan, akong ginatukik yun o asa ginadapita. Ha? Doon na magigiingon si Vice President Sara Duterte nga kuhaan ka nibang muli na sa Pilipinas ang presidente, kaning presidente nga si former President Rodrigo Roa Duterte.
4: Express Pasada.
3: Nagingon naman sa dito nga daghan na mga Pilipino ang naglaom nga makauli na sa Pilipinas ang iyang amahan nga kanhing pangulo kasi former President Rodrigo Duterte.
4: Express Pasada.
3: Marang ito ako nadungog mga kaigsunan. Pero din ay karoon sa balita ikatagdang ipadayon sa Senate Impeachment Court ang trial bato kang Vice President Sara Duterte karong adlawa, Hulyo 29. Sa pikas bahing gikonpirma ni VP Sara nga mulupad siya paingon sa The Hague, the Netherlands. Aron nga motambong sa usa ka protesta alang sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte kinsa nagatubang o mga kaso sa International Criminal Court, ICC.
4: Express Pasada.
3: Alas 5:04 na sa buntag Philippine Standard Time.
4: Headlines.
3: Nakainit ba mo kape diha mga kaigsunan og ganang tubig para nga katimplahan natong kape karon og na nakainit mo mahigala halapag timpla na mo para karon sa tong Santon Plus Coffee Mix. Kapi na tambal pa mga kaigsunan. Sa karapusang bahin Department of Energy misuporta sa pagwagtang sa system loss charges sa kuryente.
4: Express Pasada.
3: Kusganong gagisuportahan sa Department of Energy, DOE, o sa nagkanayang sektor ang kamanduan ni Presidente Marcos Jr. nga tangtangon ang system loss charges o ang bayad nga nakalas sa nakalas nga kurente nga gipasa ngadto sa mga konsumidor aron nga paubsan ang presyo sa kurente dinhi sa nasod sa Pilipinas.
4: Express Pasada.
3: Ah, Mr. President, diri sa moa sa Davao, sa tinuod lang. Karon tag 3C na gyud in town 3.09 ang kada kilowatt dinhi sa moa sa Davao kada ang gipatuman sa moa nga palangga nga Davao Light and Power Company.
2: Good morning.
3: Good morning DLPC.
4: Express Pasada.
3: Mura nga katong naanad og aircon sa inyong balay na ay gid mo patuyang na karon kay ulbo-ulbo ginang kaspa ninyo pag-abot sa inyong bili. Kaya, ang uban na kaniya to, ang uban, mga kiso na manulod ng mall ba, no? Nuyas, tagiya sa mall lagi. Di mo lang paulayanan, mahigila, kay porting igangas gawa. Dito sa mall, kay porting mabugnawa. Air condition ko na centralized. O, muna, mga kiksonan ko nga, magadto na silang mall. Mag-window shopping na sila. Nasikosize na magigala sa buntag, Philippine Standard Time. Kusgano nga kisuportahan sa Department of Energy, DOE, o sa nagkanaing sektor sa kamanduan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga tangtango na ang system loss charges o ang bayad na sa nakalas nga kurente na gipasa nga to sa mga konsumidador na intawan mga kaigsunan. So mauna karon ang problema mga katropa nga ngayong panahon na nalipay in town tong mga tao kay wag tangon na lagi. Yeah. O tana ni kung kano saan ni mapatuman mga kaigsunan kay daghan mo kung kaig saan mga ikala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nga wapa man natuman. Mutang hindi kin malimtan sa mga tao aminin niyo mga kaigsoonan no kini bang gipanumpa gipanaad mga kaigsoonan og gitamnan gyud ni kawayan mahigalang buho sa to mga kaigsoonan ining panaad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nga hatagan lagi niya ang mga tao mahigala o makaon nga barato sama sa bugas katag 20 pesos ang kilo. Ay ba 20 pesos ang kilo mahigalang nga ang pinakaubos day karon dito ako nakita ang mga kaigsoonan no 53 pesos mga kaigsoonan. Tama ta 48 pero pagkaon man sa iro daw to. Kaya nagitawag nila og dog rice.
5: Pinawa!
3: Asa man ba yung ang atuwa nga gingon din karoon nga 20? Si, wag yun eh. Oy mga kaigsoonan, din karoon sa ito ang mga ating paminaw ha. Naglagot tayo ko aning panghitabo karoon mahigala kining kabugna bitas panahon mga kaigsoonan nga magdala ka na itong mukurog ta. Kalito na tagtakig mga kaigsoonan. Hina pa nga itong immune system ani. Kulang pag ita ni mga higala o kinibang kalkal mga kaigsoonan aning ato ang premium D3 vitamin mga kaigsoonan. Atong ginahagit karon nga ito mga kaigsoonan. Nga no, nga kinahaglan mga kaigsoonan nga mo inom kita o premium D3 soft gel capsule. Kanaon diyang tanan, mahigil ato na hatagan o pagtagan sa itong pagbalik. Uman lamang sa mapaybalugikan karon sa itong technical department. Abangan, abangan, abangan mga kaigsoonan. Oras, 5:09 na sa Buntag, Philippine Standard Time.
6: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
10: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santone Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santone Plus kasi effective siya.
11: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santone Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
9: Kamusta? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
12: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
13: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
12: Ngano man?
13: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
12: Mali na nga kape ang imong giinom.
13: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
19: Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
20: Ako si Mario.
8: 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
17: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
19: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
20: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
21: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
22: Kaklarek sana!
23: Exciting!
24: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
25: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
22: Kaklarek sana!
23: Exciting!

0: Baligtama ka tropa dinhi karon sa Panaguban alas 5:15 na magigala sa Kabuntagon mga igsoon sa Panaguban ang exciting Pilipinas. Kinigapon yung alagad ka trupang Brixplorer sa magiguban kaninyo mga igsoon hangtod kita sa unahan. Well, dinhi karon sa tuang panghitabo mga kaigsoon sa tuang nasod no medyo murag dunay daghanan nga mga istorya nga mga I don't know if interest ba ni sa kadaghanan o interest lang sa tanan. But before that, mga kaigsoonan, pahimangnuan ta mo, no? May kalambigitan diri karon mga kaigsoonan sa among pag-auhag nga na kaninyo. May kalambigitan mga kaigsoonan sa pag-inom sa mga produkto nga iya sa Yes to Health Incorporated, no? Now, ang nining buntaga atong i-explicar kaninyo mga kaigsoonan og unsa bay kaayuhan o kinahanglan ba nato nga muinom aning ginatawag nga produkto sa Yes to Health Incorporated usa na dinhi ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Actually nindot ni siyang imnon mga kaigsoonan kay dinhi siya mubabag si muhang tutunlan no mga katropa kay kuani kinibang soft gel man. Murag kanang gel lagi. Wala pag inom ni mo, muslide ra dayon mga kaigsoonan unya, ang content anak, kung imuha na siya book-on mga kaigsoonan unya, buako ni mo ba, imuang ipiton si mga ngipon mga kaigsoonan bitaw? Ma-feel ni mo ang kining virgin coconut oil. Na doon ay mixture mga kaigsoonan nga moringa seed oil mga kaigsoonan. Now, manguta na ta mga kaigsoonan, unsa may kaayuhan aning mga butanga, no? Nga nasa to ang mayong panlawas. Makatabang ba na katrupang bricks? O na yung usa sa mga nindot na pagutana ba, no? Kada bang i-butyag ni mo diha nga soft gel capsule, makatabang ba na sa amo? Dili karon sa mga panginabuyan, mga kaigsoonan, sultihan ta mo, dako kay kini og tabang. Sulay ninyo nga kanang duna mo'y gibati sa lawas mga kaigsoonan. Ganahan pa ba mumuliho? Di ba sige lang ligdas? Ha? Sige lang ligid-ligid? Karon, sa sige ninyo ligid-ligid mga kaigsoonan, sa sige ninyo paghigda-higda, tumikan kay kapuyon mo bangon kay namoy gibati lagi sa lawas, unsa may matrabaho ninyo in town? Now, sa to pa, kung di mo makatrabaho, may gala, minus ka na sa inyong income. Kanang butanga, may gala, mo idili buot nga mahitabo sa Yes to Health Incorporated o sa XFM. O na nga kami kanunay nga ni, nag-aawhag sa inyo, nga dili magbulag, dili maglimot-limot sa pag-inom ani mga produkto sa Yes to Health Incorporated, sama na lamang sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Gumikan kay gawas gaduna ni siya ay vitamin D3 mga kaigsoonan ko no. Vitamin D3 nga nag-provide sa pagpalig-on sa atong kabukugan, nagsuporta sa imong immune function, nag-enhance sa imong mood mga kaigsoonan ko. Mas kung maingon kag nag-enhance sa imong mood mga katropa, relax kay nang imong mga selula diha. Ha? Di gina siya pwede mahigil nga makadawat mga kaigsoonan o dunay mga foreign cells nga muabot nga to sa iya. No? Di ba? So, ang may tabuhan na mga kaigsoonan nga iya ginang ikumbat. Iya ginang awayon mga kaigsoonan hangtod nga mapuril na siya. Now, gawas na ng D3, vitamin D3 mahigil nga naa sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Doon na siya ay kinibang ginatawag na Virgin Coconut Oil or VCO. E ba naman mo mga higala kung sa trabaho aning VCO mga higala sa to ah? Doon na ni siya ay dako kayong misyon diya sa to ang lawas, ah, labi na sa to ang mayong panlawas. Gumikan kay natural kini mga kaigsoonan nga antiviral mga kaigsoonan. Pinaagi sa iyahang elemento ni ini karon sa VCO kinibang ginatawag na lauric acid o monolaurin na content. Oh, so mani sa may galay trabaho niya. Mani ni usa sa mga hinungdan mga kaigsoonan nga ang kining mga viruses goodbye mga kaigsoonan sa Premium D3. Oh, kamo ang gamay mga makalusot mahigala pero di ka dadon mahigala dito sa square sa kinibitaw nga square box. Oh, tapos ang square box ilunod og 6 feet below the ground. Yatap eh.
1: Pinawa.
0: Unsa man ay? Yatap
1: pinawa.
0: Kamo na mga kaigsoon nga kamo kitang tanan gipangga ta sa Yes to Health Incorporated naning kamot in town kini si Doc Remilito oy mga kaigsoonan sa pag tuon aning tanan mga kaigsoonan para sa maayo natong panlawas gikan sa gikan sa natural mga higala nga mga ingredients nga naa karon na na sagup no na saod mga kaigsoonan diha karon sa Osaka soft gel capsule. Now, virgin coconut oil VCO isip kini Osaka antiviral. Karon be, di pa kamo ino mana? Ha? Na antiviral man eh. Unya, gawas pa niya na mga kaigsoonan, doon na ni say content nga moringa seed oil mahigala nga. Abunda kayo kini siya, adunahan kayo kini mga kaigsoonan sa ginatawag na antioxidants. Oh, mayon tag antioxidants mga kaigsoonan. Aw, kung doon ay mga masagsaag, di may gilang nga daotan nga viruses, kini bang mga sakit mga kaigsoonan? Tipi eh! Tipi! Mga kaigsoonan. No? Plus, doon na pag-i proteina. Kung doon na pag-i anti-inflammatory properties mga kaigsoonan. So kining tanan mga kaigsoonan, nagamit kini kaayo ug pasalamat ta mahigala kay dunay pagtuon nga nahimo ang Yes to Health Incorporated. Pasalamat ta ni Doc Remilito oy mga kaigsoonan nga nakahimo sa yunani nga formula nga makatabang mga kaigsoonan sa pagprotekta sa tuang kalawasan gikan sa daotan nga mga elemento mga kaigsoonan. Daotan nga mga sakit no nga maka hatag kanato kaluya. Ang ton mga higala nga mamahimong ikamatay. Naman ang tanan mga kaigsoonan ko muna mo ang awag di sa inyo nga atong usaron ang pag-inom o premium D3 soft gel capsule. Anyway, kining tanan mga kaigsoonan inyo ning mapalit. Diya karon sa butika mga kaigsoonan nga silingan ninyo. Pero sigurado nga naandi siya karon sa kinibang Mercury Drug Stores, South Star Drugs, sa TGP o sa kining generika ng mga pharmacies sa tibuok Pilipinas mga kaigsoonan. Alright, alas 5:23 na sa buntag mga kaigsoonan ko dinhi sa tuang panag-uban karong buntag mga katropa no. At tagan sa nato gaga jutay nga pagtagad mga katropa kini bang estudyante nga nagpakita sa iyang kaisog mga kaigsoonan ko nga maton siya. Siya mo'y maton mga katropa sa suod sa eskwelahan.
1: Pinawa!
0: Kay wa sila laing nakita mahigala nga kontra ang ila ra gyung magtutudlo ila ra gyung teacher.
1: Pinawa.
0: Amin ninyo mga kaigsoonan kun say resulta diha karon. Base sa tuang pagsubay diha karon sa tala sa tuang kapulisan midangop kining usa ka magtutudlo mga kaigsoonan ngadto sa municipal police station mga katropa. By the way, kining nahisgutan nga magtutudlo mahigala dito ni sa Elizalde Elementary School sa elementary high school mga katropa. Now sa tala mga katropa no sa record nahibaluan nga kining usa ka magtutudlo na madlong lang sa iyang estudyante. Ebe, direta sa pinaka ay kasamok ba ani? Kini magtutudlo mga kaigsoonan, gila ni sa iyang pangalan nga si Ruan Pascua. Oh. Bunog ang naangkon ini sa iyang kalawasan mahigala gumikan sa pagpangulata sa mga magtutudlo, magtutudlo sa mga magtutungha, mga estudyante. Ngayon, gibadlong mga kaigsoonan. Natabo kini mismo suod sa Elizalde National High School sa Mako sa Davao de Oro. Kaniadtong kuan Hulyo 27. Dunay confrontation nga nahitabo tali sa teacher og sa mga tinun-an mga igsoon. Now, unsa may nahitabo ani? Bago pa man naging viral kini diha karon sa Facebook mga kaigsoonan ha. Na sumala sa record sa kapulisan, nagsugod kining tanan mga katropa sa usa ka gamay nga konfrontasyon tali sa maestro og sa mga estudyante. Nga misampot kini, misangko kini ngadto sa usa ka pisikal nga panag-away dindun na estudyante nga kalit nga misumbag sa likod gabahin sa teacher. Maton pa sa pipila ka sulte sa komunidad, gibutyag lang sa maestro ang gibuyag lang no. Gibuyag lang sa maestro ang mga estudyante apan nasuko kini. Now, sa investigasyon sa DepEd karon, gikonfirma karon mga kaigsoonan, sa investigasyon sa mga pulis o sa DepEd, nabaluan nga gibadlong lamang kini kay nagsuot kuno og hikaw or kini bang aritos kini mga bata mahigil lang nga murag mga warlord. Oh. Kay kini magsuot og hikaw mga kaigsoonan. Actually dili guni ang tuyo gununta ani dili maguni pang choy-choy mga kaigsoonan. No? Ang uban lang nga nagsuot sa karon nga henerasyon wa nakasabot mahigalag unsay purpose nganong unsay purpose aning aritos.
1: Pinawa.
0: Pampapugi lang ba ni? Kay sa tuwa man nga henerasyon karon mga kaigsoonan kining aritos ni para ra ni sa mga babae. Unya man lalaki way katungod nga musuot ani. But ang matud nga istorya ana mahigala is mao na sa timaan sa kinibang warlordism mga kaigsoonan no. Oh. Kita niyo to sila pulapo di ba dako kayo ga aritos mga kaigsoonan? Oh. Mao na mga warlord mga kaigsoonan. Pag naa ka na aporti nimo nga isuga, tinahod ka sa mga kwan, tinahod ka sa mga tao. Oh. Ikaroon nga henerasyon may galawa ang makasabot ni mga batan-on kung sa tuyo o sa purpose anang nahisgutan ng aritos kay mga cute-cute naman na kayo di naman pares ka niya ito mahigala nga ang aritos sa mga warlord mahigala murag bagol
1: pinawa
0: murag bagol ka na ko mga kaigsoonan karoon ilaha kay ginagmay mga kanang dunay pakidlap-kidlap bitaw murag ka kumbaga ba murag patik-atik nga ito sa mga chicks. In short, ang pagsuot ana magala hinambok. Oh, manay tinuod. Now, dini karon mga kaigsoonan ang usa sa mga insidente, daghang mga pangutana dini karon sa mga insidente. Kung kini bang usa lang ba ni ka ordinaryo nga panghitabo sunod sa usa ka tulungaan mga kaigsoonan nga ang usa ka magtutudlo yano lang kulatahon, bukbukon mga kaigsoonan. Tadyak-tadyakan mga kaigsoonan o gibanda-banda sa mga mga magtutuon, mga estudyante. Ha? Dili ni usa kay ordinaryo nga away lamang mahigala sa mga estudyante o sa maestro. Now, dili karon mapamatud-an sa imbestigasyon ang mga nakita sa video base na karon sa mga og sa mga nakasaksi mga kaigsoonan nga kini bang ginatawag bitaw nga school discipline, child protection, administrative, civil o civil o possible nga criminal nga mga implikasyon. Dunay criminal nga mga implikasyon ni ani mga kaigsoonan. Now, sa pinakabago nga report nga ato nakita mga kaigsoonan nga maestro may report dayon kini ngadto sa municipal police station sa Mako. Base sa insidente nalambigit sa pag-remind lamang sa usa ka estudyante nga base na karon sa school policy nga gibawal no o gidili ang pagsuot sa kining ginatawag na aritos hikaw. Oh, karon mga kaigsoonan nasuko ang estudyante ko no nga inay nga tanggalon mga kaigsoonan ang kining aritos gibukbuk na hino nila ang teacher. Pero in fairness may gala sa magtutud as a teacher, as a estudyante ha. Ani? Napahiya ba ang kinibang ginatawag mga kaigsoonan kong unsa ni? Kinibang tinun-an, dihang gibadlong sa teacher, basin og open ra kaayo nga tos public nga gibadlong ni siya, mga kaigsunan nga nakapatrigger og kaulaw sa usa ka magtutudlo. Now, sa usa ka tinun-an, diri karon mga higala ang nakita natong kakulangon. Di ba pagsunod din mo sa usa ka tulungaan mahigala, labi na kung dunay senior high, kay senior high man ding mga estudyantihan eh, no? Senior high school na. Dunay, di ba dunay mga security guards diha sa gate? No. Now, ang security guard mismo, kung stricto yun ang tulungaan, mahigala nga, no entry kung dunay kay hikaw, dunay man ay ginatawag diha karon og no entry, no ID, no uniform, no entry. Di ba? Diri napita sa mga tulungan sa Davao, stricto na kayo. O sana diha kining Drans o National High School, purting striktuhan na. Ayaw pag suot diha uniforme, pag eskwela ka. Ayaw pag suot diha o kining ginatawag na kinibang ID. O, makasuot ka ba? Di ka pwede kasuot. Now, ako nakita mga kaigsunan nga dunay luag nga pagpatuman sa kining ginatawag nila mahigala nga kuano kinibang school policy. Campus policy mga kaigsunan sa Maco National High School. Nga unta ang himuon ani mga katropa pagsuot pa lang sa mga estudyante, no? Kanabang pagsuot pala sa mga estudyante kanang kuana kanang ginabadlong na ni silang daan. Oh, looy kay teacher may gilamok intaw. Gilamok mga katropa ang magtutudlo. Sa mga estudyante mga kaigsunan pero manubag dunay mga tulubagon ani karon ang mga bata. Now, ang katarungan ani kay mga estudyante ra mana. Pasayloon na ni kay mga bata man eh, mga minor de edad man eh. Now, dili mamahimong gamiton mga igsoon ang pulo nga minor. Oh, gumikan kay estudyante lang, mga katrupa, estudyante man kini o minor de edad pa. Now, pasabot nga wala sila'y accountability, wala sila'y tulubagon. Nalataw na to diri karon ang Republic Act 9344 mga kaigsoonan. As amended sa Republic Act 10630. Nga giingon ganhi mga higala sa balaod nga ang 15 anyos paubos sa panahon sa insidente exempted man sila sa ilang criminal liability. Apan subject sa intervention sa programa sa gobyerno nga kung labaw sa 15 apan ubos sa 18 exempted gyapon gawas kon mapamatud-an nga naglihok siya with discernment. Na naglihok siya nga nakahibaw na siya mga kaigsunan, doon na siya kasayuran. Now, kung may ngunta mga higala nga school or campus policy kini mga kaigsunan, di mo doon nakahibalo na ni mga estudyante. Na bawal magsuot og hikaw, bawal magsuot mga kaigsunan o kining aritos. Ingano nagsuot kini mga higala karon kining maong bata.

0: Alright. Para ma-surete na to ni Mahigal, ano? Dunay responsable usab din ni karon ang mga ginikanan, mga katropa, no? Kay base di karon sa family code, naghatag kini og parental duties, mga kaigsunan, og naghisgot usab sa kinibang liabilidad og damages nga mamahimong resulta sa acts or omission, mga kaigsunan, no, sa unemancipated minor nga masubject sa kinibang kondisyon og depensa nga gitakda sa balaod, mga kaigsunan. Mao nga imbestigasyon kini, kinahanglan kini nga imbestigahan. Dili lamang mangita kung kinsa ang misumbag, kundili unsa gyud ang unang nahitabo, kinsa ang unang misugot sa physical nga confrontation, pila ka mga estudyante ang nalambigit, unsa edad sa matag estudyante, nakita ba sa school personnel ang insidente ug unsa ang ilang ginabuhat, aduna ba security protocol o teacher protection mechanism sud sa eskwelahan, unsa nahimong intervention sa school human sa insidente, na-report ba dahin kini sa maginikanan o sa kapulisan? Ha? Unsa ang medical finding sa maestro? Ha? Aduna ba'y previous disciplinary incident nga o incidents, no? Nga may kalabutan sa mga estudyante. Now, mao ni mga kaigsunan, responsable usab ang mga ginikanan dining dapita, mga kaigsunan. Kay once nga dunay mahitabo, mga kaigsunan, doon na po'y responsibilidad din hikaroon ang mga ginikanan, mga katropa. Now, manubag sila, angay sila nga manubag, diya karoon sa ilang, sa nahitabo karoon sa ilang bata, ilang anak, ha, nga nangulata, namukbok, o teacher, sod sa tulunghaan pagyod. Mag-eksuna, mabalik ta din sa itong panaguban, human lamang sa pipila ka mapaybalugikan sa itong technical department, samtang atong oras, alas 5.37 na sa buntag, Philippine Standard Time. Live!
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
6: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa cyclist, premium gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi.

0: Tinang balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
2: New Year's Peak. Your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
4: M2C Graphics, Davao.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Nak, merienda time na!
8: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok o humot.
9: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa D&B Bake Shop ginato na ginakuha.
8: Paborito gyud na ko na ma, mga pan ug cake sa D&B Bake Shop.
10: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: O, balik tayo mga katropa, dinikaroon sa panaguban sa Exciting Pilipinas, alas 5.45 na sa buntag! Hey! Mauna ni siya, mahigala karoon ang oras sa ito ang pagpangkape, mga kaigso. Nandito tagayang kape, aning orasa karoon, no? Pagkape na ganing atong hisgutan, mahigala. Ako na yung mahinumdum, kining Santon Plus Coffee Mix. So, by the way, mga kaigso na, nakahatag po ni kayuhan para sa tanan, no? Muna nga kami din eh, nagkuhan sa mi, pahibalo sa mi sa inyo nga kini usa ka maayong kape para sa tuang tanan, mga kaigsoonan. Santon Plus Coffee Mix. Kumikang kay daghan kay kini og mga ingredients nga maka-provide, no, og tabang, alibyo di karon sa tuang maayong panlawas. Gumikan sa naawala ko ninyo na bisan pag inyo hang i-search ni Google, mahigala ang soybeans, moringa o olipera, ha, malunggay ba, no, o gamangustin, mga kaigso. Daghan kay ning mga benepisyo nga itanyag para sa tuang maayong panlawas. Busa man gani, mahigala mo ni isay hinungdan nganong ginatawag ni siya og kapina tambal pa ang Santon Plus Coffee Mix. Kapina! Dini karon, mga kaigsoonan, do na patatay usa sa mga hisgutanan ba kay na uma na lang siguro ni, no, pero tagaan ta lang mo gamay nga advance, mga kaigsoonan, no. Sa before pa man sa State of the Nation address manggod ni President Bongbong Marcos, dunay gipagula mahigala nga survey kining kuan, kining usa ka survey firm, no, nga kuno mubo kuno og approval rating ang atoang presidente, mga kaigsoonan, nga si President Bongbong Marcos, mga katropa, ha, kumpara diha karon sa rating ni President Vice President Sara Duterte, mga igsoon, no? Usay makaingon ka, ah, grabe naman, no? Di ba? Ingon nila, grabe ko nung paningkamot sa presidente. Ha? Naningkamot ko nung mayo ang presidente para nga para sa mga Pilipino, para mga kaigsoonan, kinibang mabalik ang pagsalig ngadto kaniya. Pero naon sa bayanong itabuha, mahiga lang nga, mikunhod man, diri pag yung Mindanao, ang survey, mga kaigsoonan, nga to ni Baani, ni Presidenta Bongbong Marcos. Oh. Ang nag-survey, ani, kining SWS o katong Pulse Asia, mga katropa, no? Now, ang delikado, ani, mga higala, remember ninyo, nga halos diri sa Mindanao, iya na ang tanan, halos tanan, mga kaigsoonan, na nasa administration ang mga congressmen. Pila na lang kun, mga kaigsoonan, ang uban ini nga nasa mga partido, murag ilan ang gigakos tanan, mga kaigsoonan ko, ang mga representante. Now, kung naubos ang ihang approval o trust rating, unsa man kaniya ni karon kining mga representante nga moy gabit-bit sa mga programa sa administrasyon ni President Bongbong Marcos ngadto sa ilang tagsatag sa kama distrito. Oh, mana ni siya karon? Mana ni siya dapat karon, mga kaigsoonan ko, ang balikan base nugang nakahatag og maayo ani karon, ang nabulahan lamang ini karon ang mga representante lamang, samtang ang presidente wa. Ha? Luwas-luwas na ning ila, mga kaigsoonan. Karon, panghambog dayon nila, mga kaigsoonan, nga, oh, ako, pro-administration ko. Doon natin naghana mga project karon nga na-implementar sa tuang distrito. Pero ang nahita mo, mga kaigsoonan, ganong niubos ang trust rating o ang kinibang approval rating sa presidente? Mauna sa karon ang istorya. Malingaw na po tano. Ya, para may report, mga higala karong nga dawaton, mga kaigsoonan nato, gikan sa to mga tigpaminaw, gikan sa to mga kaubanan. Samtang good morning kay Sir Harold Salang sa Purok 3, kaman si New Sambog, New Corilla sa Davao del Norte. Si Sir Roger Rogelio sa Balanza Senior. Sir, maayong buntag ni mo, sir, ha? Manong mangkuhan ni kay ang manong masubra pa sa sir. Okay, lami kinihimong magulang, mga kaigsoonan, si Manong Roger Balanza. Randy Ran Santisas, mayong pagpaminaw kang Jorik sa Montalban, gikan ni Randy Santisas. Good morning nimo, Sir Randy Santisas. Ma'am Jing Picarido, good morning, no? Good morning. Napodri si Ma'am Nita Valderosa. Salamat kay nimo Ma'am Nita. Si Sir Francisco Borla, good morning Sir Briggs. Always watching FB Live from Kabantian, Davao City. All right, mga kaigsoonan. Akin nilang usa ka report karon tong dawaton mga kaigsoonan kay di ay usa ka lalaki nga patay sa pagpamusil mga kaigsoonan sa wa mailing nga suspect sa Tagum City. Druga na sakmit kuno gikan sa crime scene. Dawaton na tong report karon katubang mo sa balita si katubang Darwin Dulatre. Katubang Darwin Dulatre, good morning please kami. Live report.
1: Patay on the spot ang usa ka lalaki human kini gipusil sa daghang higayon sa Purok Size Lower Apokon, Tagum City. Pasado ulauna ang takna sa kadlawon, Hulyo 28, 2026. Nailhan ang biktima nga si Angelo Romanillos Palmahil, 33 anyos ulitaw, usa ka mekaniko, residente sa nasampit nga lugar. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, alauna 30 ang takna sa kadlawon, nadawat ang report gikan sa 911 Central Davao City nga nag-inform ka ayon sa report sa concerned citizen tungod sa nadungog niining tuloh kakusog ng mga buto sa armas dungan sa kusog na ulan.
2: Di sa iyang pisto sa may Purok 6 Lower Apokon na siya ay murag gamay diha nga tindahan. Dito siya nag-anabta na to sa area nga patay na.
1: Gipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Bahan ang pagresponde sa dapit kauban ang entire operatives. Di nariskubrihan ang wala na'y kinabuhi nga biktima na nagbuyod sulod sa iyang tindahan. Kansang adunay samad nga pinusilan sa naglaing-laing bahay sa iyang kalawasan. Narecover sa mga personay sa suko team sa crime scenes ang tulo kabasyon nga bala sa 45 nga pistola o usa ka deform nga bullet sa nasampit nga kalibre sa armas, usa ka improvised toter o usa ka plastic sachet nga dunay sulod nga gituwang shabu.
2: Aside sa kalibre 45 nga narecover, napoy mga lain nga kuan ang narecover, one piece of deform bullet believed to be from caliber 45 and one improvised toter, one piece is small elongated heat cell transparent plastic cellophane containing white crystalline substance believed to be metamphetamine hydrochloride or ato ginatawag og siabok.
1: Mato di Bahan, duha ka anggulo ang ilang gitanaw sa motibo sa pagpamusil na naglakip sa personal nga bangi o kalambigitan sa illegal nga droga.
2: Duha nga to ang ginatanaw karon, personal grudges o sa illegal drugs.
3: Pero ang biktima sa
1: dugang sa opisyal, aduna sila duha ka mga person of interest kon POI sa krimen kini base sa revelasyon sa inahan sa biktima nga padayon nilang gibirpika o gimistigahan. Aron mo ligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mail and answer, matagdulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News. Live report.
0: Dagan salamat kadupang Darwin Dulatri sa report. On that note, mga kaigsoonan, wala tayo oras din karon sa ito panaguban sa exciting Pilipinas. Sa alas, kinatibok ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Kininyong alagad, katrupang Briggs Flores. Magbiling kayo sa kamay buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Huwag mo ingon, kamaturan ang sandigan.
4: XFM Davao, kamaturan ang sandigan.
5: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
6: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu, Briggs Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga pag-hisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
3: Clarex, sana?
7: Exciting!
8: Alan Abay sa XFM Davao.
9: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang Sandigan.
3: Kaklarek, sana?
7: Exciting!
10: Exciting!
8: Andy Causon sa XFM Davao.
11: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinion, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
7: XFM.
10: Kaklarik sana.
7: Exciting!
5: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
14: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka. Tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
12: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
15: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
18: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
19: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
18: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
19: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
18: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
19: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
18: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
20: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
21: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana.
5: Exciting.
3: Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa lasay sa Uno sa Buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
4: Presidente Marcos, gibisita ang padayong gi-construct nga People's Ville sa Kalinan, Davao City. Tulunghaan, laraw itukod sa lugar. Motorista, patay, human ma-sideswipe sa pampasaherong jeep. Myanmar, nagpasa og balaod nga posibleng magsilot og kamatayon sa mga cyber scammer. Dwight Ramos og AJ Edu, dili makadula sa gilas alang sa Asian Games. Michael Sager, miangkon nga aduna sila'y espesyal nga koneksyon ni Cassie Legazpi. Babay sa South Korea, nawad-an og kapin 20.5 million pesos sa AI romance scam. Alang sa health alert, pagpanglagom sa kuko, posibleng sinyalis sa gibati, dili angayang pasagdan, matud sa doktor.
3: Express Balita. Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.

0: Luzon, Visayas ug Mindanao higala may bundaga. Welcome sa tuang Express Balita sa karong adlaw, adlaw nga Miyerkules, pizza 29 na bulan sa Hulyo 2026. Sa ngalan ni Andorina Causon, ako niyong tibalita karong orasa. Katropang Alan Abais sa itong balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ang atong balitang lokal hatog nato sa Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na ba ka tungkol sa sige nimo kape? Kung ako pa nimo katropa, mapangita ka o mangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili, maka-nervyos tungkol kay natural ang sulod nini ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na, tambal pa. Presidente Marcos gibisita ang padayong gi-construct nga People's Ville sa Kalinan, Davao City. Tulunghaan laraw kining itukod sa nasigutan nga lugar. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
1: XFM Report.
2: Personal nga gibisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang padayong gi-construct nga People's Ville sa Barangay Riverside Kalinan, Davao City ning milabayng adlaw. Ang nasangpit nga People's Ville naglangkob kini sa 14.23 hectares nga gilapdon o gagikatakdang tukuran sa 72 ka mga 5-story buildings o anaa sa kapin 7,200 ka mga housing units. Laraw sa pangulo nga matapos kini sulod sa iyang termino, uban ang gilantaw nga posibleng pagdugang og mga pasilidad sulod mismo sa development tungod sa nasutang gidaghanon sa posibleng occupants sa lugar.
3: Mahirap tirahan kung wala naman puntahan yung mga bata, walang malapit na palengke, wala naman hindi malapit sa trabaho.
2: Sumala sab ni Department of Human Settlements and Urban Development kun DSUD Secretary Engineer Jose Ramon Aliling, ang People's Ville sa Davao City mao'y usa sa pinakadako nga proyekto ubos sa expanded 4PH nga programa sa gobyerno. Tun-an usab sa ahensya ang mga sugyot ni Presidente Marcos kung unsa gayud nga mga pasilidad ang kinahanglanon tukuron sa maong komunidad.
4: Una-una, nung pagbisita niya kanina, napansin niya na umigot siya marami mga bata. So sabi niya sa amin, baka kailangan natin maggawa ng sariling eskwelahan at iba pang pasilidad para doon sa mga bata dito mismo sa loob ng development. Kasi 7,200 units to eh. Kung may tatlong bata bawat pamilya, makikita nyo, 20 or less more than 20,000 ang magiging bata. So aaralin natin, nakikita nyo doon, nandun yung space natin, isang block ito no, para sa amenities. Pag-aaralan natin mabuti kung anong talagang pasilidad ang kailangan nitong komunidad na ito.
2: Nasairan nga ang 4PH o ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program, mao'y usa ka flagship housing initiative ni PBBM nga nagtumong sa paghatag og minilyon ka mga affordable housing units ngadto sa mga pamilyang Pilipino nga nagtinguha nga makabaton og kaugalingong balay. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Dugang pang hukad sa itong balita nga lokal, Congressman Pulong Duterte nangayo kinitubag kang PBBM may kalabutan sa flood control, PhilHealth o Maharlika Fund. Ang Express balita manukad ni Jovette Espanyol.
1: XFM Report.
5: Nanawagan pag-usab si Davao City First District Representative Paulo Duterte ngadto sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hatagan og klarong tubag ang publiko kabahin sa mga kontrobersiyang naglibot sa flood control projects, pondo sa PhilHealth og Maharlika Investment Fund. Sa iyang pahayag human sa ikalimang State of the Nation Address konsona sa pangulo, giingon ni Duterte nga daghan gihapon ang nangita og kasayuran ingon man accountability kabahin sa giingong maanomalyang paggamit sa pondo sa gobyerno. Ilabi sa mga proyektong flood control nga kasamtangang giimbestigahan sa lain-laing ahensya. Matud pa sa kongresista, mas kinahanglan hatagan og prioridad sa administrasyon ang pagtabang sa mga Pilipinog na apektuhan sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton, taas nga singil sa kuryente o pagkunhod sa purchasing power sa mga pamilya kaysa sa paghatag og mga saad nga wala pa matubag ang dagkong isyu nga ginapangutana sa publiko. Dugang paniini, ang kahimtang sa nasod dili masukod pinaagi sa gidaghanon sa mga nanindog og mipalakpak atol sa sona, kundili pinaagi sa kahimtang sa ordinaryong mga Pilipino, ilabi na sa ilang abilidad sa pagpalit og pagkaon, pagbayad sa mga bayronon, o pagsalig sa mga institusyon sa gobyerno. Matud pa ni Duterte, hangtod nga wala pa matubag ang mga pangutana kabahin sa flood control program, PhilHealth funds o Maharlika funds, magpadayon ang kritisismo o pagpangayo sa publiko alang sa transparency o accountability gikan sa gobyerno. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system at adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Ando na kita ay 8 minutos na ang paglagotog sa ika-alasay sa buntag. Rollback sa singil sa kuryente o pag-amindar sa ipira. Ipanawagan karon sa Davao City Council ang Express Balita Manukad ni Analia Borja.
1: XFM Report.
6: Nananawagan si Davao City Councilor Pamela Pameng Librado sa Emergency Regulatory Commission o ERC nga ripasuhon og posible nga i-rollback ang kasamtangang residential electricity rates tungod sa padayon nga pagsaka sa bayronon sa kuryente nga nakapekto sa daghang panimalay ug negosyo sa dakbayan sa Davao. Gibutyag sa konsehal nga daghang konsumidor ang nakasinati og kalit nga dako nga pagsaka sa ilang bayronon sa kuryente. Sunod lamang sa miaging mga bulan, lakip sa iyang gisugyot nga mga lakang mao ang pagpatuman sa staggered payment scheme alang sa konsumidor nga dunay taas nga bill aron dili dungan nga mabugatan sa ilang pagbayad. Ginususab niya nga sundon sa Davao Light ang moratorium sa power disconnections aron malikayan ang pagkaputol sa mga suga sa panimalay nga naapektuhan sa taas nga bayronon. Dugang paniini, nananawagan si Librado sa pagpahigayon og public hearing uban sa Davao Light, ERC, Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines o uban pang stakeholders aron matagan og mas klaro og transparent nga pagpasabot ang publiko sa ng charges nga nakita sa ilang billing statements. Ipasiugdahan usab sa konsehal ang panginahanglan sa pagripaso sa pag-amendar sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA aron mapalig-on ang consumer protection, masiguro ang patas ng sistema sa pagproseso sa kuryente o malikayan ang mga dugang nga pagpalas-unon sa mga ginapasaan sa mga konsumidor sa nasod. Mga katropa, aron kanunay healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anneli Borja, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Aduna kita ay 10 minutos na paglagotok sa ika-alasay sa buntag. Dugang pang hukas sa itong balita nga lokal hatog nato sa Xanthone Plus Gold. Malikayan ang diabetes. Pinagi sa pagtumarog Xanthone Plus Gold. Kaya dako kiniga tabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Xanthone Plus Gold supports health. Malampusong naharang og nakumpiska sa Philippine Coast Guard ang kinahon ng mga gituhang smuggled nga sigarilyo sa kadagatang bahin sa Barangay Zone 3, Santa Cruz, Davao del Sur, sayo sa buntag ning Milabayng Adlaw. Pinasikad sa Intel Information, gilayong gilusad sa PCG ang Seaborne Patrol nini nga nisangkol kini sa pagkaharang sa MBCA Camilia. Sumalapan niya PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab. Na-discovering nga kargado ang maong motorbangka o 82 ka master cases sa maong kontrabando na walay tukbang nga dokumento nga gikan sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Ilalom na karon sa kustodiya sa Coast Guard ang mga nakumpiska nga ebidensya, lakip ang nadakpang tulo ka mga crew members sa motorbangka alang sa tukma nga disposisyon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Naghatag og relief assistance ang Office of the Vice President Southern Mindanao Satellite Office kun OVP SMSO ngadto sa mga pamilyang naapektuhan sa sunod-sunod nga linog ug bagyo sa Malapatan na Sarangani Province. Pinagi sa Relief for Indigents and Individuals in Crisis and Emergencies kun RIICE program o programa kini sa Office of the Vice President, gipangapod-apod ang mga RIICE o CE bags aron nga makatabang kini sa nagadaiya nga panginahanglan sa mga apektadong pamilya. Sumala sa OVP, magpadayon kini sa paghatod o tabang o papakita o malasakit sa mga komunidad nga nanginhanglan ilabi na sa panahon sa mga kalamidad. Sumala sa company VP Sara nga bisan siya atua sa London o sa The Hague alang sa Osaka Rally para inusab sila nga maghanay sa mga nakaprograma ng daan o labi na kini mga hinabang gikan sa ilaha mismo nga buhatan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang hukad sa tunga balita nga lokal na kaabot na usab sa international nga merkado ang premium nga durian sa Davao City pinagi sa usa ka trial shipment padulong kini sa Muscat, Oman nga usa sa mga nasod sa Middle East. Gisaksihan sa Department of Agriculture, Davao Region, ang ceremonial send-off sa 1.8 metric tons nga preskong durian nitong Hulyo 27 sa Engsing Facility sa Kalinan, Davao City. Mato ni Macario Bong Gonzaga, Director sa DA-11, nga usa kini ka mahinungdanon nga lakang sa pagpalapad sa merkado sa durian sa rehiyon ug pagpakusog sa export sa mga lokal nga produkto ngadto sa ubang mga nasod. Gilauman sa insya nga ang maong trial o trial shipment makahatag inig dugang opportunity sa mga mag-uuma o exporters sa Davao samtang nagapadayon ang pagpalambo sa kalidad o kompetensya sa durian sa tibuok kalibutan.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Alas 6:14 mga katropa sa tuwang regional nga balita.
1: Balitang regional! Balita sa regional!
0: Ang ato nga balita nga regional ato kanato sa Santon Vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A oga 10 times nga mas daghan oga vitamina kaysa sa karot. Dagon tabang kini aron nga munindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Motorista patay human mas sideswipe sa pampasahirong jeep. Ang Express balita manukad ni Ivan Polonan.
1: XFM Report.
7: Nagpabilin sa sulod sa presuhan ang usa ka jeepney driver human nga mi-surrender sa kapulisan tungod sa pagkalambigit sa bangga ning niaging adlaw sa National Highway Barangay Tinagakan Jansan alas 4:25 sa hapon. Giila ang motorista nga si Diocarlo Florentino, 32 anyos, nga residente sa Digos, Davao del Sur, samtang ang driver sa jeep mao si Elizardo Bercero, 68 anyos, nga taga Yuson, nga taga Yason Village, Barangay Lagao. Subay sa imbestigasyon nga samtang ginasubay sa mga nasampit ang Digos Maca Road gikan sa Malandag Road padulong sa city proper, kalit matud pa nga mi-overtake ang jeep aron mukuha og pasahero apan wala na bantayan nga na side swipe ang motorista. Sa kakusog sa impact, nawad-an og kontrola ang motorista sa gimaniwan samtang ang driver na lagpot matud pa hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Wala magdugay, ni diretso ang driver sa Tinagakan Police Station aron nga mag-surrender. Sa pagkakaron, nadala na sa Digo City ang pateng lawas samtang ginahulat ang mamahimong paghusay sa mga nabiyaang pamilya aron magpabiling protektado og ligon ang kabukugan. Tumar og premium D3 soft gel capsule alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinis katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Lali sa Tagay, misangpot kini sa patay o patay. Mag-uuma gipusil sa season Surigao del Norte. Ang Express Balita manukad ni Limuel Okay.
1: XFM Report.
8: Patay ang usa ka 43 anyos nga mag-uuma human kini gipusil sa makadagang higayon sa usa ka 67 anyos nga lalaki atol sa ilang panagbangi dito sa Barangay Ima, Season Surigao del Norte sa miaging hapon. Giila sa Season Municipal Police Station ang biktima nga si Leo Diloy Bisina, minyo ug residente sa maong barangay, samtang ang suspect mao si Freddy Gardo Calang Abian, biudo ug lumulupyo sa Purok Uno, Barangay Anumar, Surigao City. Base sa report sa kapulisan, ang duha ka lalaki giingong og nagkalalis bandang alas 3:25 sa hapon. Sa inisyal nga bersyon sa pulisya, may pauli ang biktima aron mukuha og kutsilyo samtang ang suspect ni kuha usab sa iyang kalibre 45 nga pistola. Sa dihang nag-abot ang duha sa gym sa barangay, giingong giluba sa biktima ang suspect, hinungdan nga mibaws ang suspect pinaagi sa pagpusil. Bisan pa man ini, dunay mga saksi sa dapit nga nagunit og lahi nga mga bersyon sa krimen. Sumala nila, ang suspect mao ang nagunang mipabuto sa iyang pusil og human ini palang nakaluba ang biktima isip panalipod sa kaugalingon. Kini nga pahayag padayon pa nga ginasusi sa mga otoridad human sa insidente. Nadakpan sa mga may responding police abyan dito sa sulod sa iyang balay. Na-recover sa kapulisan sa crime scene ang usa ka caliber 45 pistol, 7 kabasyo sa bala, og usa ka kutsilyo. Gidala na ang pating lawas sa biktima sa usa ka poneraria sa taganaan alang sa post-mortem examination. Samtang ang suspect balhog na sa silda sa season PNP o giandam na ang saktong mga kaso samtang nagpadayon ang lawom nga investigasyon sa insidente. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X-FM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Ano na kita ay 18 minutos na ang paglagotok sa kaalasay sa buntag. O karon sa mga hukad sa balita-balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Ang ato nga balitang nasyonal, hatog na to sa Premium D3, ang soft gel capsule, mga katropa, nga makahatag kiniyog instant energy tungod ka doon na kinitaas nga medium chain na triglycerides nga kumusulod kini sa lawas, mudiritsog kini sa atay o ga mahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga doon ay VCO o ga moringa seed oil extract. Mapalit kini sa mga butika nationwide. O ga-detalye sa tuwang abrita nga National Tonseron, nagsatuwa nga sister station ang XFM Mega Manila.
9: Sa detalye ng mga balita, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga panukalang magpapalakas sa transparency at accountability sa pamahalaan kabilang ang pag-amyenda sa Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act upang mapalakas ang laban sa korupsyon. Ayon sa ulat, matapos ang kanyang ikalimang sona, layunin din ng Pangulo na maipasa ang iba pang priority bills na magpapataas ng tiwala ng publiko at mga mamumuhunan sa pamahalaan. Kasabay nito ay ginit ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control project at pananagutin ang lahat ng mapatutunayang sangkot sa katiwalian anuman ang kanilang posisyon o ugnayan sa gobyerno. Dagdag pa ng Pangulo, paiigtiingin din ng administrasyon ng e-governance at digital systems upang mabawasan ang pagkakataon para sa korupsyon at mapabilis ang paghatid ng serbisyo publiko.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Umabot na po sa 45 na individual ang kinasuhan sa 26 na flood control corruption cases isang taon matapos ilantad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umanoy anomalya sa mga proyekto ng flood control. Kabilang sa mga nahaharap sa kaso ang mga opisyal at dating opisyal ng DPWH, mga kontratista at apat na mambabatas, habang dalawang kumpanya mula sa top 15 contractors na binanggit ng Pangulo ay nasampahan na rin ng kaso. Ayon naman sa isang public governance expert, normal lamang ang mabagal na pag-usad ng mga kaso dahil sa lawak at komplikasyon ng investigasyon, ngunit mahalagang maging masusi ang case build-up upang matiyak ang matagumpay na pag-usig sa mga responsable. Una nang sinabi ng pamahalaan na mabusising sinusuri at iniimbestigahan ang mga isasampang kaso para hindi agad ito mapasura at masayang lamang.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Inatasan ng Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez at ang kanyang mga kapwa-respondent na magsumite ng counter-affidavit sa loob ng 15 araw matapos matanggap ang kautusan kaugnay ng mga reklamong isinampal laban sa kanila. Kaugnay po ito ng Supplemental Complaint Affidavit na inihain noong July 20 para sa mga kasong plunder, direct bribery, graft and corruption at money laundering laban kina Romualdez, dating ako Bicol Representative Zal Dico at iba pang respondents. Nagpasalamat din ang ombudsman sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA o State of the Nation Address sa pagsasabing independent ang tanggapan na gampanan ang constitutional mandate nito. Samantala, sinabi ni Romualdez na iginanggalang niya ang naging pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at handa niyang patunayang wala siyang ginawang labag sa batas.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Isinumite ni Senador Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman ang documentary at testimonial evidence kaugnay ng umano'y irregularidad sa infrastructure project sa Taguig City. Ayon kay Lacson, kabilang sa isinumiting ebidensya ang official records mula sa government websites at impormasyon mula sa mga pagkakatiwalaang sources para sa isinasagawang motopropio investigation ng Ombudsman. Sinabi ng senador na maaring magsilbing batayan ang mga ebidensya sa pagsasampa ng mga kasong plunder, malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Tiniyak ni Senador Lacson na patuloy siyang magsusumite ng karagdagang ebidensya upang makatulong sa pagpapabilis ng imbestigasyon laban sa mga umanoy anumalyo sa Tagig.
1: Express Balita.
9: Gan Bayan 5th Division ang motion to fix bail inihain ni Senador Gioy Estrada kaugnay ng kinarap nitong kasong plunder. Sa resolusyong petsang July 24, 2026, sinabi ng korte na premature o wala pa sa tamang panahon ang kahilingan ng senador. Gayunman, nilinaw ng Sandigan Bayan na ang pagbasura sa motion ay without prejudice. Kaya maaari pa rin muling magsumite sa Estrada ng petition for bail sa oras na maging angkop na ito ayon sa proseso ng korte.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Iginiit ni Senate Minority Leader Alan Peter Caetano na makakamit lamang ang tunay na pag-unlad ng bansa kung mapipigilan at matutugunan ang korupsyon. Sa kanyang kontrasona, sinabi ni Senador Alan Peter Caetano na mahalagang marisolbang ang mga flood control scam na ani ay isa sa pinakamalaking isyu ng korupsyon sa bansa. Balik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Nanawagan din ang senador na matapos sa mga investigasyon, mapanagot ang mga responsable at maipatupad ang mga reforma, kabilang ang mas mahigpit na dokumentasyon ng mga infrastructure projects upang maiwasan ang mga ghost projects. Binigyan din ni Senador Alan Peter Caetano na walang bansang tunay na umunlad nang hindi nito natutugunan ang suliranin ng korupsyon.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Mariing nilinaw ni Senador Padilla ang mga kumakalat na haka-haka o namanoy binastos niya si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng kanyang hindi pagdalo sa ikalimang State of the Nation address o SONA. Ayon kay Senador Padilla, nananatiling personal na kaibigan niya ang Pangulo sa kabila ng kanilang magkaibang paninindigan sa politika. Iginit ng Senador na hindi naapektuhan ng kanilang pagkakaiba sa politika ang kanyang paggalang sa Pangulo bilang isang kaibigan. Ipinaliwanag din ni Padilla na pinili niyang huwag dumalo sa SONA upang hindi na muling maging sentro ng usapan tulad ng nangyari noong 2024. Binigyan din ni Padilla na ang SONA ay nakalaan para sa Pangulo at sa kanyang pag-uulat sa taong bayan. Sa huli, sinabi ng senador na nagustuhan niyang naging tanumpati ng Pangulo dahil mas ginamit nito ang wikang Pilipino na ani ay nagbigay ng higit na pagkilala sa mga karaniwang mamamayan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ato na kita 25 minutos ng paglagotok sa ikalasay sa buntag. Mga katropa, balita din sa tuwa sa Dak Bensalabaw at ang lupara na itong balita, balita ang international.
10: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang balitang international, hatog na to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa gituyo, paghimo, alang sa mata. Ato na giniipiktibo nga potent antioxidant sa makinisalutin. Si santin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kini mga katropa aron nga malikayan nga makabaton kita o glaucoma, katarata o pterygium o guban pa nga mga sakit sa mata. Vision X Plus mapalit sa mga butika. Opisyal nang nahimong balaod sa Myanmar ang anti-online na scam bill nga naglatid kini og mabugat nga silot batok sa mga responsable sa online scam operations. Ubos sa bag-o nga balaod, ang mga nalambigit sa pagpamugos, torture o illegal nga pagpugong sa mga tao aron nga pugson sa pagtrabaho sa scam centers, mahimong matagang kinig silot gikan sa napulo ka tuig nga pagkapriso hangtod life imprisonment o death penalty. Nakipusab sa posibleng matagan og life sentence ang mga operator sa online scam o cryptocurrency fraud schemes. Himo sa Myanmar ang maong lakang isip kabahin kini sa kampanya batok sa nagadaiya nga internet fraud o transnational cybercrime operations.
10: Express Balita. Express Balita.
0: Gisaulog karong adlaw ang ika 75 anibersaryo sa 1951 Refugee Convention nga nagatumong kini sa pagpanalipod sa mga tao nga napugos pabiya sa ilang nasod tungod kini sa gubat. Bisan pa nini, kapin 41 milyon ka mga refugees sa tibuok kalibutan ang nibakwit gikan sa ilahang panimalay o padayong nangitaw luwas nga kapuy-an. Lakip sa labing naapektuhan ang mga Rohingya gikan sa Myanmar o mga biktima sa kagubot sa Palestine, Sudan, Syria o Ukraine. Ipasyugdahan sa United Nations nga ang Refugee Convention. nagpabiling nga importante sa paghatag og proteksyon og legal nga katungod sa mga refugee sa tibuok kalibutan.
10: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tunga balitang paugnat sa kusog.
10: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Hatod ginato sa Turbo Man Enhancer. Gamita kini 30 minutes usa maglabing-labing ang Turbo Man Enhancer ngadto kang misis, siguradong mas mulami o gamuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit kini sa Shopee o mga butika sa inyong mga lugar. Gibutyag sa samahang basketball ng Pilipinas kun SBP nga dili makadula sila Dwight Ramos o AJ AJ Adu sa title defense sa Gilas sa Pilipinas sa Aichi Nagoya ASEAN o Asian Games karong September. Subala pa ni SBP Executive Director Erika D na kinigumikan kay modula ang mga naisikutan sa B League sa Livanga, Hokkaido o Goma Crane Thunders. Samtang sa ubang basketball executive, makabalaka nga dili makadula sila Ramos ug Idu, sanglit dako sila og tampo sa core group sa Gilas program. Una nang gipamahayag ni Coach Tim Con nga dakong hagit sa Gilas ang availability sa mga players. Apan bisan pa man ini, giklaro ni D nga gikinahanglan ang hilabihang pagpangandam bisan man kung normal nga naagyoy dili makadula. Samtang kabahin gihapon si Justin Brownlee sa Gilas alang sa Asian Games.
10: Express Balita. Express Balita.
0: Tatuwa nga balita nga showbiz.
10: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Atul ka na to siyempre sa Claire Skin Herbal Soap, ang sabon nga malagaron. Miangkon ang kapuso actor host nga si Michael Sager nga dunay special nga connection tali kanila ni Cassie Legazpi. Kanyado bisan mula pa kini nahimo nga official nga relasyon. Mato pa ni Michael, doon na sila ay something special. Apan wala ginimilambo nga doon sa seryoso nga panag-uyab tungod sa nagkalain-laing sitwasyon o prioridad. Bisan pa man ini, nagpabilin gihapon sila nga managhigala o adunay respeto sa usag-usa. Dugang niya, sa karon mas gipili niya nga mag-focus sa iyahang karira samtang naghulat sa hustong panahon o tao alang kini sa usa ka seryoso nga relasyon.
10: Express Balita. Express Balita.
0: Tatuwa nga balita nga LRG kon lahiragyod. Atod ka na to sa Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes mga katropa pinagi sa Santon Plus Gold. Pagtumar og Santon Plus Gold gyud ako kinig ikatabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa tuang lawas ang Santon Plus Gold. Babay sa South Korea nawad-an og kapin 20.5 million pesos tungod lang sa AI romance scam. Usa ka 50 anyos nga babae gikan sa Miryang, South Korea ang nabiktima sa usa ka online romance scam ug nawad-an kini og gapin 500 million won o mukabat kini sa 20.5 million pesos. Sumala kini sa Korea Jongang Daily. Base sa report, nagpakaroon ingnon ang scammer nga mao ang sikat nga South Korean actor nga si Lee Jong-jae. Gigamit niya ang AI-generated nga mga hulagway, peke nga ID o romantiko nga mensahe aron nga makuha gyud ang pagsalig sa biktima. Sunod sa unong kabulan, nakumbinsi ang babae nga magpadala og kwarta sa scammer alang sa nagkalain-laing rason hangtod miabot sa kapin na 500 million won ang iyahang kinatibuk ang nawagtang. Nagpadayon ang investigasyon sa South Korean Police nga nagduda nga ang maong sindikato adunay koneksyon sa usa ka Cambodian based crime group.
10: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tuang health alert mga katropa. Atod ka na to sa Santon Plus Coffee Mix, kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Pakusgon ang cognitive function sa utok nga mao hinungdan sa pagkawala sa memorya. Ang Santon Plus Coffee Mix, kapi na, tambal pa. Ipasilanan sa mga eksperto ang publiko. May kalabutan kini sa pagpanglagom sa koko. Posible di ay sinyalis kini sa gibati. Dili kini angayang pasagdan matud pa sa mga doktor. dili pasagda na pagpanglagom o pagpamanhid sa kuko tungod kay mahimo kini nga magtimaan sa carpal tunnel syndrome, pinched nerve, diabetes, kakulang kini sa vitamina B12 o dili maayo nga sirkulasyon sa imong dugo. Tambagan nila ang mga dunay ingon ani nga sintomas nga pahuayon ang kamot, di kaya ang balik-balik nga lihok o gabuhaton ng hinay nga stretching. Magatabang usab ang husto nga posisyon sa pulso o paggamit o rest plint.

0: Langkob sa to ang Express balit na karong adlaw. Adlaw karon mga katropa nga Miyerkules sa pitsa 29 ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Oy, good morning kang Ping Tapil Papasin nga always namino na to karong mga katropa. Good morning kay Eliza Salik. Good morning pod kang Archie Sinalichak and Angel Kumania, Nora Bunsukan. Good morning Harold Salang, Mary Grace Cruzada, Randy Santisas, Jing Pigarido, og happy viewing po sa ato ang mga tigpaminaw kay Jose Zabala. Mga katropa, masunod na ang The Secret of Health, kawa na ito niya si Doc Remily Tuuy, og ang programa nga Bullseye, sa mga issue por issue lang, trabaho lang, walang personalan. Sa ngalan sa ito ang kredibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines ug alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan sab ni Andrina Causon, ako inyong katropang Alan Abais mag-ingon, God bless and good morning, kamaturan ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
3: Mag-Santon Plus Gold.
7: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
8: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
9: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nag kape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya

0: aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Coffee dyan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug naggulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Mga katropa, available

0: Kak Larik sana.
1: Exciting!
2: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
3: Kak Larik sana.
1: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklare, sana!
5: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:45 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning.
1: Kadugay ba mo buto ni ako ang pistola, murag wa man ni, wa man siguro ni kanaganing has.
0: Good morning. Ha,
1: good morning. Ako ang pistola diri katropang Royce, dugay kay mo buto. Mura man ni ganang way bala.
0: Good morning.
1: Bita mga katropa be. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Good morning. Good morning.
1: Good morning lagi oi. Kumusta mos mo dia, mi amigos y amigas. Welcome us mga parikoy, mga parikay. Kulang siguro ni ato ang mga katropa kape ba. Sige ko ganang tan-aw ning ako ang ginom ang kape diri. Pure yun ni mga katropa kay bisan og init mga katropa, dugo kon man og kanang sulom nga gagmay, oh. Bisag init, inani ang timailhan sa kining herbal nga kining pure ba, walay daghang mga sagol-sagol nga medyo makaingon taga murag tinuod murag dili. Basta kay Tatak Yes to Health Incorporated mga katropa, Y2H na sa inyo hapon nga mga sachet kung magapalit mo nga to sa butika mga katropa, pangita agyod ang Tatak Y2H kay daghang kay mga anggid-anggid nga mga Santon products diri sa to ang palibot karon. Ang mga imitation nga mao ni makahatag og dimalas nato mga katropa nga hinung ka maayos imong sakit. Kay nga to mga kape diri mga katropa, kape na tambal pa. Mani mga katropa, di akong ginom karon ang Santon Gold Coffee Mix. Higop sa dato muna tayo kay init pa man. Bisag init, niluta ang sulom diri mga katropa. Muna nga kinahanglan na dita. Kung una nag-inom, nitiskig ninong ka, pero ako mo inom kong sulom po. Nanam!
2: Pinawa!
1: Nanam yun niya. Ano niya ako ang mga kalipay kada buntag mga tropa. Oy, salamat eh, tuod no sa katong. Kay Ma'am Elisa Salik. Yes, limang karton po sa iyo, Ma'am. Isa pa, sino pa? Sino pa yung mga mag-order dyan?
2: Pinawa!
1: Ma'am Elisa Salik, oh, naglaway ko na sa tuang kape. Kini akong kape mga katropa, kung wala ka naka-inom o Santon na... Santon Plus Gold, pwede ka mag-inom og Santon Gold Coffee Mix. Kaya mo lang ni ang mga content ani mga tropa, halos anggid-anggid lamang nga naagibutang sa kape. Pero ang kalainan sa tuwang Santon Gold Coffee Mix mga tropa kay back with the mangustin siya, napo ni sa Santon Plus Gold na tong Santon, yes, Santon Plus Gold nga capsule. And pack with the chia seeds, turmeric, moringa, ang wala diri mga tropa mo ning glutathione og ang collagen. Mo ni ang naa sa tuang Santon Gold Coffee Mix mga tropa mo na nga ay mo katingala mga tropa ha nga kini ako ang naong murag sinaw ni og agtang gawas nga dangas-dangas si mga tropa. Ana naka glow ang atong skin pagka magsige kag inom og Santon Gold Coffee Mix. Nanam! Kung sa Santon Plus Gold buka mga katropa, moni ang anindot nga para sa to ang mga dunay mga diabetes, para po ni sa sakit sa kasing-kasing tungod sa cholesterol o ganang high blood mga katropa, para po ni sa to ang pagpaboost sa to ang immune system o para sa rheuma o joint pain, moni mga katropa ang makahatag na to resistensya o para po ni mga katropa sa kusog o nutrisyon, para po din sa paghinlo sa lawas na to o kininga detoxification mga katropa. Kini ato mga produkto, available kini sa to ang mga butika sama sa Princess DS sa Maybuhangin, sa Mamak Pharmacy, FRT Pharmacy sa Samal, Mental Relocation, Butika Navarez sa Tesco, Mia and Jen sa Maybuhangin area, o Golden Drug sa May San Pedro, Rollins Pharmacy sa May Samal, Herlin Pharmacy sa May Sasa, Johans Pharmacy sa JT City Pharmacy sa May Puan, J.U. and Jen Panakan, J.U. and Jen Pharmacy sa May Sandawa, Wise Mai Turil Pharmacy, Pharmacia Eva Tibungco, Princess DS sa Kabantian, Butika Liana, Bensa Pharmacy sa May Samal, Health Med Medica o Mintal, Bria o Biria Pharmacy sa May Mintal, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy sa May Kabantian, AKC Pharmacy sa May Samal, Yozerl Pharmacy, HB1, o sa tanan mga butika nationwide!
2: Pinawa!
1: Madaganag yung mga farmasya mga katropa nga naman. Kaya ang ato ang mga produktong herbal gikan sa Yes to Health Incorporated. Kami na mga katropa ang ginengon nga butang imi diri o produkto kay daghang mangita. Daw ha, napoy uban din ang mga tropa pag na mga itag santon. Na may santon nga kape, tagaan og lahi mga katropa katong santan. Kamu mga mupalitay, katong ganing gi-advertise ni sa XFM 89.1, labi na sa programa nga Bulsayan na manadunggan kang katropang Alan Abais. Ayaw, yun mo, pagpalingla kay Walay Tatak Y2H diya sa logo mga katropa. Peke! Instead of santon ang inyong mapalit, ang inyong mainom kung kape mga katropa, santan lagi na. Gigaling na na, yes, kilid-kilid. Wagay na FDA approved mga katropa, gipatatakal na diya sa Diaz Mall.
0: Bullseye!
1: Suko ka lang, suko ko! Ha? Kaya naanay mga sample diri nga nakuha na mo mga katropa ning mga nag-imitate niya itong mga produkto diri ng herbal. Attack Yes to Health, the original herbal food supplement mga katropa. Siyempre, bugnaw ang atong panahon, ni subang na po siya ring adlaw, paggawas na huwag ganina mga katropa, bugnaw po pag-agi diri kaya nag-foggy ang ato ang palibot karon. Mas bugnaw yun dito sa Marilog area. Kung gikapoy na po ka sa kainit o kasaba ni atong dakbayan sa Davao, kay ay! Problema dito, baha, diri baha dito. Karanasan, New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugnaw o preskong hangin sa kabukiran. Uban sa mga nindot kayong talanawon nga makaparelax ni sa imuhang hunahuna o lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagatilaw ka silang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect ini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga day tour. New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan ibaba ni atong dakbayan sa Durian. Ang New Year's Peak Mountain Resort, ngayimutang kini sa barangay dato sa Lumay, Marilog District na itong dakbayan sa Davao. Bisita ko sa bilang FB page mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort alang po sa dugang po nga impormasyon mga katropa. Siyempre, kapartner po sa ito ang staycation din na mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort ang Santon Plus Coffee Mix. Moni Kapina, tambal pa! Mga katropa, standby ta sa mga balita o impormasyon. Like, share, and follow mga katropa kung gusto mo maka-staycation din na sa New Year's Peak Mountain Resort. Katunungo ta na kagahapon mga katropa, kung namoy share diri, agoy, ato ning makita diri, share like ni Joran Mats. San ni ka-entry mga katropa, o nag-consolidate na inyong mga entry ha, gikan Lunes nga to sa Biyernes mga katahoybes, kay pagka-Biyernes mag-raffle man ta. Then sa Biyernes mga katropa, diyan to may balaan kung kinsa na po ning mga mahimo nga magmadaugon din ang mga katropa sa ato ang staycation. Relax mga katropa. Sa sunod mga katropa, doon natin gina-negotiate ya. Kining sa may Samal. Okay, dol-dol mo sa ito ha. Sa Island Garden City of Samal mga katropa. Kung from the highlands to the sea, ni nga ito ha karon.
2: Pino ka!
1: Kumusta niya? Raksuma de la Piña, good morning. Joran Mats, good morning. And kining si Harold Salang, sa iyo kayo mga nakamata karon. Leo Labadan, good morning also to you. Mary Grace Cruzada, good morning, Bulsay, Katropang Alan. And, ma'am, gusok nga ko ang ugiron karong Augusto ni mo. Kahit magsabaw mi og kanang gusok.
2: Pino ka!
1: Kanya, tagaytag Gcash ni mo din ha, kay para dito ko diritso mo bayad sa kuang Gcash balag walay solod.
2: Pino ka!
1: At doon na kita ay 54 minutos na paglabay si Ika, alas 6 sa buntag. Oras na mga katropa sa tuwa mga balita pag sirit-sirit sa tuwa po ng mga detalye. Mga may kalabutan sa ikaw ako ang makisawsaw, makisayod din sa itong mga balita. Tungod kay importante ang mga balita. Kay wata masayod o madamag ta, ikaw na po ang mamahimong unod sa mga balita. Kaya sa may sasa, doon ay sunog. Karong adlaw mga katropa, o naagapan man dahil kinin sa ito po ng mga bombero. Doon sa mga katropa, gumikan kay dali ra mo na ka-responde. Labi na ito mga kining volunteers na ito, mga membro sa Fire Volunteers Brigade. Mao na, narambo na ta o Fire Volunteers Brigade o Brigade Volunteers Fire. Ang ato mga Fire Volunteers, ato ni palakpakan mga katropa. Chinese volunteers na to, atong palakpakan. Labi na atong mga taga Bureau Fire Protection, atong palakpakan. O ang ato mga naglangkob sa 911, doon na po tayo ato apod nga firefighter mga katropa, atong palakpakan. Salamat sa inyo ha, kay karon pa lamang sayo sa buntag mga katropa, doon na rin nagproblema in town na to din ha, ng mga silingan. ning atoang dapit mga katropa kay sila pod nasunugan. Dito sa to ang mga headlines karong mga orasa.
2: Headlines.
1: Presidente Marcos gibisita ang padayong gi-construct nga Peoplesville sa Kalinan, Davao City. Oy, tulunghaan laraw kini itukod sa nisgutan nga lugar. Ilang kay tulunghaan dapat palingkisad.
2: Headlines.
1: Kongresman Pulong Duterte nangayo kinigtubag kang PBBM. May kalabutan sa flood control, PhilHealth o Maharlika Fund.
2: Headlines.
1: Murag, nagkamali ka Pulong sa imong gipangutana. Dili si PBBM ang imong pangutanon anang flood control, PhilHealth o Maharlika. Malay mo, manasya kasayuran, ana.
3: Pinawa!
1: Ibao ba rin na siya din, naunsa na. Sige naman na siya o ka ng hatag karong mga ayuda, mga katropa, labi na sa Davao de Oro, dili sa to sa Dagpans Davao, busy siya. Ay ko pangutan, ana. Si Marcos pa, ay ko pangutan, ana. Itanong mo yan doon sa mga kurakot. Ako na nga yung naghahanap kung sino sila, ako pa yung tatanungin mo.
3: Pinawa!
1: Rollback sa singil, mga katropa sa kuryente, o pag-amendar sa Ipira, gipanawagan kini sa Davao City Council.
2: Headlines.
1: Ano ni Suryanto, doon mga katropa, 7.38 million pesos nga inismagul nga si Garillo na recover kini sa Santa Cruz, Davao del Sur.
2: Headlines.
1: Grabe mga istimagulay ga si Garillo, ha. Nya karon anani sa to apod nga mga otoridad kini mga naismagul ng mga si Garillo. Wa pa ko kadungog ani gidabdaban ba ni mga tropa. Wa pa ko kadungog ani mga tropa gipang hit ba ni diha mga tropa sa uban pa mga manabakuay. OVP SMSO naghatod kini og ginabang sa mga apektado sa linog ug bagyo sa Malapatan bisa pa man tuod nga tuang nga busy presidente, busy pud siya do sa pagbisita sa mga OFWs dito sa London.
2: Headlines.
1: Davao Dorian makaabot na gyud sa nasud uman ang Department of Agriculture mga katropa sa ngalan ni Macario Bong Gonzaga nagpasigarbo rini.
2: Headlines.
1: Ato nga balita ang regional motorista patay human mas side swipe sa pampasayero nga jeep kaloy benta. Lali sa Tagay, misangpot kini sa Patay, mag-uuma, gipusil sa season southern o sa Surigao del Norte. Diripunta sa atong balitang international mga katropa.
2: Headlines.
1: Myanmar, nagpasa kinig balaod nga posibleng magsilot o kamatayon sa mga cyber scammers.
2: Headlines.
1: O ang 75 katuig nga refugee convention gisaulog. Kapin na 41 million ka refugees nagpadayon sa pagpangita o kaluwasan.
2: Headlines.
1: So, buta ni mahimo kang refugee, no? Kay dihala ka sa tent, agad lang ka o ka ng charity, and ang imong pamilya, mga tropa, walay trabaho, walay income, walay... Waka kahibaw kung saon nimo ang imo lang makasurvive lang ka sa giyera. Mo nang dilid yun maayo mga katropa ang makigiyera ta. Dapat sa tuwa mga katropa ang makigamigo ta at mga manggirahay. Kaya wag yun mayong igdulot ng maggubat.
2: Headlines.
1: Naghan ang mga kwandya kanaganing madamay. Sa itong balitang paugnat sa kusog, Dwight Ramos o AJ Edu, dili makadula kung numatod pa sa gilas sa Pilipinas alang kini sa Asian Games. Mas lay mga prioridad po nga ilahang nga giatubang mga katropa. Sa itong balitang showbiz, Michael Sager, may angkon kini nga duna sila special nga koneksyon ni Cassie Legaspi kanya to sa diyang sila nag-holding hands pa pero karon wala na.
2: Headlines.
1: Bye-bye sa South Korea, nawadaan kini kapina 20.5 million sa AI romance scam. Ngano makailad magyuding nga obvious maging giilad ka kana laging sobraan ka ka-fanatic mga katropa so sa ka-artista niya karon makigambigit ka sa artista kunuhay apan AI nagikonvo diha kanimo niya tapos mangutang og kwarta?
3: Pinawa.
1: Magpatabang? And aba, magduda ka na. Sikat na artista pero nasa mga ready-made nga kuan rason din na eh. Eh ang unang tanong diyan, eh, ang yaman-yaman mo, bakit ka maghihingi ng tulong sa akin? Eh nanas let tubag ana to every question there is an answer. Nahantod nga masudyo ka silang laang mga katropa. Sa itong health alert, kaning manglago may mong koko, gawasan ng bunol, kinadugdug kag lansang o kanang martilyo. Posible dahil kini nga sinyalis sa, doon na kay gibati diya sa imuhang lawas, no? Ako bitang itanaw ni akong koko kung lagom-lagom ba ni? di man, luspad man, di man ilagom niya. Kaya kung mang lagom na mga katropa, bisag wala ka madukduki mga katropa o ganaganing martilyo, ha? Ang giingon na ni Doc CJ ni Droda, doon na kay mga internal nimo nga mga abnormalities sa imong lawas mo na nakinahanglan ka o Santon Plus Gold para ma-detoxify ka. Kaya ang Santon Plus Gold, powerful ni siya nga kapsula, doon ay mga antioxidant o highly maka-detox kini sa tuang mga toxins sa tuang lawas. At mga katropa, ha? Santon Plus Gold, mapalit kini sa clinic din sa may Kawayan Drive, mga katropa, at bang sa Kawayan Drive, sa GSI sites, particularmente sa Cellpole Building ning atuang Dak Bayan sa Durian.
2: Headlines.
1: Ato naglantop sa tuang headlines, karong nga adlawa. Adlaw karon nga Miyerkules sa Pizza 29 na gayon! Hapit ng sweldo!
0: Yes!
1: Ning ato ang bulan sa olyo, tuig 2026, mga katropa sa programang Bullseye! Rinaldo Dizon, good morning. Nitske Ventura, good morning is watching. Jing Pigardo, good morning. And Altia Bato Malaki, Puntillas, good morning. And sa tanan ng mga nagamonitor na tugaro mga tropa, good morning. Madamay man tayo niyan, Sir Alan. Madamay talaga tayo. Yung mga naglagom. Huwag na yung madamay. Hindi pandamay ito, ha? Para hindi ka madamay dyan, Ray. Uminom ka ng Santon Gold Coffee Mix. Meron itong glutathione and collagen. Alam mo ba, yung beauty ay nasa itim? Kaya ipaglow lang yung skin natin kahit maitim tayo, ay talagang lilitaw at lilitaw yung ating kagwapuhan dyan. At lilitaw yung ating mga kagwapahan dyan. Balita mga katropa, sa ito ang mga balita at hatagan ng pagtagad. Dungan kaya importante lagi kini mga balita mga katropa. Kaya wata masayod, huwag madamlag ikaw. Ako na po na may mong unod sa mga balita. Sana niya ito ang dirita, mga katropa. Ha? Kaya doon ay 10.7 million pesos ng smuggled cigarettes na kumpiska kini sa Santa Maria, Davao Occidental. At doon na po'y duha, mga katropa, ang arestado. At doon tangan, mga katropa. Ha? Kini nga, nara ba si katropa nga Marvin Ibano? At doon nga sa iron, mga katropa, ang detalye magkalabotan ini sa nasigutan nga smuggled, another smuggled cigarette, mga katropa. Ang nakonfiska, asang kabawa kini mga tropa ang detalye manukan ni katropang Marvin Ibano.
2: Live report.
1: Wait, Marv.
3: Mukabat sa 10.7 million pesos nga kantidad na inigituhan ng mga smuggled nga sigarilyo ang malampusong recover sa mga CIDG or sa mga personahe sa CIDG Davao Occidental Provincial Field Unit. Dugan sa pagka-arrest usab sa duha ka mga suspect at sa ginusa dining joint bypass operation sa sitio Bato, Barangay Mamakaw, Santa Maria, Davao Occidental. Pasado alas 2:30 sa kadlaw na dili pa lamang dugay diha gipatuman ni ining operasyon subay sa Oplan Mega Shopper ang kining campaign against smuggling, manufacturing, distribution and trading of counterfeited items or products kung asa nasakmit sa mga operatiba ang anaa sa 310 ka mga master cases sa Bosco Cigarettes. Di-indicisize sa niini ang mga master cases ang ginung object of sale o 294 ka mga master cases ang object of possession ni naisgutan ng mga suspitsado nga doon ay total value alor 10,766,300 pesos. Nakipusab sa mga nakumpiska sa mga otoridad ang Osaka Wing Van Truck o Osaka Suzuki Minivan na ikargahan sa mga kontrabando na wala kinitukma na mga legal na dokumento. Aktual nga inventaryo ang mga nakumpiskang ebidensya at tabangan mismo sa barangay official sa mga representante sa media o kikan sa Bureau of Internal Revenue kung BIR aron masiguro ang usong pagproseso o transparent na pagdumala sa mga nakumpiskang butanga. Sa kasamtangan, ilalum na sa kusudiya sa CIDG Davao Occidental ang mga suspect na nagkatubang karon sa kaso na paglapas sa Republic Act 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Gikomendasaba ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II ang mga kalampusan dugang sa pagpasiugda, kapadayon ng paningkamot sa Estado sa pagpanalipod sa mga konsumidor, gikan sa mga sayop na pamaagi sa pamatigayon o gikan sa mga substandard na produkto sa tabako. Datropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report.
1: Dagan salamat kini mga katropa nga Marvin Ivano. Doon na kita ay 5 minutos na paglabay sa kala 7 sa buntag, mga katropa. At ito po nga dalikitan, mga katropa, ang mga hagpat usab sa mga balita sa tuapod ng mga sa naglangkob sa tuang mga sister station at mga katropa, ha? Kaya kung doon ay mga balita dili sa tuang palibot, mga katropa, doon na po tayo mga balita gikan po sa tuang sister station. Right, no? To kay ako sa nga gi ko mga tropa kay kini ako ang kilid diri murag na ayo ni dili mayong dilema doon ngay na outro diri mga katropa sa ko ang mga ko ana ni ha makajot ha kay tira cham makajot ha kay naa mangoy na wag na ani ko ani na ani tawag ani mga tropa ning balbal siguro ning ako ang kondri dagandaga man ning iya. Ayan, dara. Dirita mga katropa, be. Kaya doon ay pamunuan sa Elizalde National High School, dito sa Mako, mga katropa. Katumdum atong doon ay kulating maestro. Namadlong lang kuno to, mga katropa, nga, Stoy! Bakit ka nag-arius-arius dyan? Tiyan bang kabawa, mga katropa, nga naging sinumbagay na minuuntong estudyante pagkaisuga sa mga estudyante karon ay labaw na magmaestro, mga katropa. So, ang kinikunong pamunuan sa Elizalde National High School, Mako niya, ibalibad magpa-interview ni, may kalabutan sa mga sa nahitabong pagkulating. So, ang itabang kulata ang maestro, mga katropa. Atong sayron dabi, kung anong ibalibad man ni sila, ato man ni siyang tabangan, kung unsa gyoy dapat na ito nga matabag din nga mapawiden ang information, mga katropa, nga mga buta ng ilang mga estudyante niya. Atong sayron ang balita, manukan ni katropang Lars Hanyol.
2: XFM Report.
4: Mi balibad magpa-interview sa media ang pamunuan sa Elizalde National High School sa Barangay Elizalde, Mako, Davao de Oro. Sa diyang gisulayan sa XFM Tagum News Team o kuha ang ilang panig kalabot sa netabong kagubot tali sa magtutudlo og mga estudyante niadtong Hulyo 27, 2026. Sumala sa mga school guard sa maong eskwelahan nga mimando ang school principal nga dili una sila mutingog kalabot sa maong insidente. Sanit parayon pa ang ilang gihimong imbestigasyon. Sumala sa nahipos nga impormasyon sa XFM, nahitabo matod pa ang insidente atol sa recess hour. Din gisita matod pa sa magtutudlo nga si Teacher Juan Pascua, 55 anyos, ang magigsoong lalaki aron ipatanggal ang aryos sang litingil at ganitan aon sulod sa campus. Inunlan nga miulbo ang tensyon kung nga sa gitabangan og sumbag sa duha ang maestro. Samtang sa interview sa XFM sa mga ginikanan nga dunay mga estudyante sa naasoy nga eskwelahan, dako matod pa ang ilang kadismaya sa maong hitabo. Sang litula matod pa'y mali sa gibuhat sa magtutudlo nga igo lamang nagdisiplina sa kabataan.
5: Naglakot ko nagtanaw niya ato bagay bunabanda ang maestro gi sumbag nila ilang itabangan. Alang ko magtay ang bata ni Kiron gini.
6: Isip ko sa kaginikanan atong i-monitor ang atong mga anak inigikan sa balay atupon silang i-check ang ilang bago kung sabay mga sulod. Nakakita jud ko sa video sir nga ibadlong man to sila sa maestro kay kaning kanang mga mag-aryos-aryos kanang pasudlo na sila kay humana ang recess.
4: Samtang gisulayan og kuha sa XFM ang panig sa ginikanan sa mga bata aron sa magkuha ang ilang bahin. Apan sa pagsulat ng balita, nagpaygayon og husay ang eskwelahan tali sa mga dalabigit sa maong panghitabo. Para makabaton og limpyo nga lawas, gikan sa sulod paingon sa gawas, Magsanton Gold Coffee Mix. Katro pa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, katro pang Lars Hanyol, XFM News.
2: XFM Report.
1: Ita no, aryos lay hinungdan mga katropa. Ipatanggal ang aryos, mangulata na. Mapriso ka.
7: Pinawa!
1: Estudyante dakpan sa kantilan na Surigao del Sur, Shabu og pusil, nasakmit kini sa pulisya, mga katropa. Ang detalye manukad ni Ale Vicente.
2: XFM Report.
8: Tanggong sa silda sa kapulisahan ang usa ka 22 anyos nga estudyante human kini masikop sa mga awtoridad sa usa ka operasyon diin nakuhaan siya og armas, mga bala og gituhoang shabu nga nagkantidad og 54,400 pesos dito sa Purok 3 Barangay Pag-antayan Kantilan, Surigao del Sur. Gilusad ang mga operasyon ala una sa kadlawon pinaagi sa pagpatuman sa search warrant number 2026-36 gipanguluhan kini ni Police Captain Jovi C. Alngog, Officer officer in charge sa Cantilan Municipal Police Station inabagan sa Regional Intelligence Division 13 gamit ang Target Intelligence Packet. Ang maong search warrant gi-issue batok sa suspect nga giilalang sa alias nga Clef tungod sa giingong paglapas sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Atol sa pagrikisa, nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang usa ka kalibre .45 nga pistola, usa ka magasin nga adunay siyam ka buhing bala, upat ka sa shi sa ginuang shabu nga motimbang og 8 gramos, digital weighing scale o uban pang kagamitan sa illegal nga droga. Gimarkahan og ibentaryo ang tanang ebidensya tubangan sa mga saksi. Kasamtangang anaa sa Cantilan Municipal Police Station ang suspetsado og ang mga nakumpiskar nga ebidensya alang sa saktong dokumentasyon og pagpasakag haom nga mga kaso. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: XFM Report.
1: Dika salamat Ali Vicente. Duna kita 13 o 10 minutos na paglabay sa ika-alas 7 sa buntag. Dito sa toa mga news trends kada mga oras sa mga tropa sa toa nga programa nga Bullseye.
0: Bullseye!
1: Katong State of the Nation Address ni PBBM sa milabay nga adlaw mga katropa. At siyempre doon ay mandato sa nationwide ang kinatuang mga police personalities mga katropa o personnel nga magbantay ni walay bakasyonay, walay uliay, walay luling hayaway, magtrabaho ta sa imong post at tibuok yun ni mga lugar imong pagalibutan. So, 24 oras ang duty mga katropa. Karon ni ay pulis nga walay tulog sa suna mga katropa. Agoy, pag-uli in town, ani, siguro gaapyog-apyog na ni mga katropa ni niyahang kalimuta, mga pugsun yung ganig mata niya, di na dyan makaya mga katropa. Gikan sa 24 oras nga duty in town ni nga pulisa, patay kinihuman na bangga ang iyahang gisakyan sa truck.
0: Bullseye!
1: Bata pa ni ha? Bata pa ni mga katropa, napasok ni. 33 anyos pa lamang kini nga pulis sa mga katropa na matay kinihuman na lang bigit sa aksidente uban sa Osaka libasabas sa 10-wheeler truck mga katropa sa C3 Road dito ni sa Caloocan City dito ni katong pagka July 28 kagapong adlaw kaluoy no? Dirit sa Davao City mga katropa ang itong mga otoridad na magyapon tayo mga 24 oras pero di man yun siguro po da palabian o kanang pahapo na may time nga makanap sila kung naalang sila din na mga tropa sa ilahang kining headquarters, no? Kaya daghamag mga duty dia. Yung sabok, pulihan ito bukbi, magnap lang ko, manok-manok lang ko ta. Pero basin o kanin dito mga katropa, kay pressured mga kay sila, kay gikan good sa, diya good sa ilahang lugar, sa kuluhan mga katropa, diya good ang ato ang presidente. Gani, naadoy na recover nga kining IED, improvised explosive device. Pero imbis kay magpasalamat mga katropa ining uban, nagduda man noon.
7: Pinawa.
1: Lahi may noon mga katropa, kailangan nahona, murabag ka na ganing tanim IED lang. Aron lang yun mga katropa, naunsa naman tawa ni Gabawa ni ay. Ito, kaloy po tawa ni, base sa pasiunang investigasyon, nawadaan kining control kung matubang pulis sa iyahang motorsiklo, nagmotor lang ini, samtang misulay sa pag-overtake sa usa ka trailer truck, natumba siya sa tunga sa dalan o nabanggaan sa nagsunod po nga truck dito mga katropa, nabanggaan kinig naligsan. Kaloy ito, no? Siguro, company, rugi pa kanina pulisa ni mga katropa lagi, kaya gikan pa ni siya mga katropa o kanaganing attend og pagbantay panahon nga nag State of the Nation address ang ato ang El Presidente. Sa pigas bayan mga tropa si Marcos Jr. Gilara sa pagbisita ang Davao Region, lakip na ang Davao City. Kabalo ka mga saad pinansyal o proyekto mga katropa yakin ng gisusi mismo o iyahang nga gusto nga ipa-implement. Palakpakan po natin yan ha. Oo. So, makita nato diri mga katropa nga nakigistorya siya sa mga miyembro sa gabinete, no? Na diri ang mga na-distribute 113 million kininga aid ngadto sa Davao Region sa barangays ha. Si Marcos naghatag kini og assistance, financial assistance sa 565 ka mga barangay across the three provinces. Diya sa Davao Region, labi na sa Davao de Oro. ang Socio-Civic Projects Fund din ikikuha mga tropa sa iyang pagbisita sa Davao de Oro. Makita na to diyan, doon ay mga traktor, doon na po na siya ay inagurahan diyan mga tropa nga bago nga mga bangka nga color pula. Oh. Nga mga tropa gi turn over na ngadto sa to ang mga Fisher Fox. Sa to po mga magbabaol, doon na sila ay unsa ning traktora ni napos sila kana ganing tiga hinlo mga tropa o kana mga sagbot, no? Nanunta ang dapat tutukan sa to ang mga agri-lands na to. Tabangan na to ang ato mga magbabaol nga dili magkalisod. Kaon sa kapaagi nila pagagamiton kini mga katropa, and that's it. Ilahan na kana mga katropa nga pamaagi po sa mga hingtundan nga natagaan o opportunity nga magagamit sila anang mga kagamitan. Right, so sa Pikas Bay, ato ni Tegano Bagdagan mga katropa, taod-taod, kaya na apoy kining ato ang condo unit para sa mga yanong mga lungsuranon na diha karon nahimutang mga katropa sa mabibo na pohon ang kining Riverside Kalinan. Mga nagbatbat og share, pa-attention double action, isa ba ka sa naga-share? Isa ba ka sa nagabatbat? May kalabutan sa kini mga katropang aligasyon sa managtiayon nga matibag nga si NBI Director kisa niyang full name mga katropa ni Matibag at ang iyang iyahang asawa mga katropa nga congressman nagapalit to na matod pa dito o ganang usa ka unit mga katropang mahalon kaayo nga balay dito sa Estados Unidos mga katropa. Kabalo mo ang nag-share ana ng ayog pasaylo si Sasot. Kaya nagkamali pala siya, hindi pala yung dalawang magtiayong ito. Atay kang bata ka, ha? So sa mga nagbatbat po na ni nag-share sa balay sa magtiayong matibag sa US, nangasunog ni sila mga katropa human nga ang tinubdan sa impormasyon nga si Sasot nangayo karon og pasaylo. Ano, dili mangod sa post mga katropa sa Philippine Defense Forces Forum post na basa na to diri mga tropa, no? Ang si Sas Rugando Sasot, doon ay iyang gipost ito siya ang personal nga Facebook page mga tropa nga correction. Ingon siya, "This is to correct my July 22, 2026 post regarding NBI Director Melvin Matibag and Congresswoman Ann Marie Matibag. That post was about the 26023 Baldwin Place in California that is listed at homes.com, a major U.S. online residential real estate marketplace owned by CoStar Group. Homes.com listed to it as owned by a couple named Melvin Matibag and Anna Maria Matibag. Upon cross-verifying, dire na yang i-cross-verify with the other public records in the U.S., these two people are not NBI Director Melvin Matibag and Congresswoman Anna Maria Matibag." Ang kataonan ani mga tropa yung unani, ha? "The Melvin Matibag and Anna Maria Matibag, owners of 26023 Baldwin Place in California, just happened to be coincidentally named after the NBI Director and the Congressman." Magkapareha silag pangalan, magkapareha silag apelyedo. Pero hindi lang sila magkakapareha mga katropa ng middle name. Tama ba? Middle name.
7: Pinawa.
1: Yes, middle name. Melvin Matibag. Melvin Matibag po ang tagiya.
0: Bullseye!
1: Anna Marie Matibag, Anna Marie po ang tagiya. O di, siga ang mata ni Sasot, mga katropa. Kasi may magdaho, mga pareha sila pangalan, pareha po kasawa, mga katropa. O karon, ingon na niyang hitabo, ha? "The Melvin Matibag and Anna Marie Matibag, owners of 26023 Baldwin Place in California, just happened to be coincidentally named after the NBI Director and the Congressman. The Melvin Matibag, owner of 26023 Baldwin Place in California, is Melvin Binhoso Matibag." Ito yung totoong owner, ha? "Melvin Binhoso Matibag. While itong si NBI Director is Melvin Alvarez." Alvarez pala itong si Melvin. Nya Binhoso ang tag-iya, no? Ang middle name. While the Ana Marie Matibag owner is Ana Marie Pud. Pareha pud, Ana Marie Pud mga katropa.
7: Pinawa!
1: Ana Marie Laman Matibag, Laman Matibag. While the congresswoman is Ann Lourdes Garcia Matibag. Ann Lourdes, Ann Lourdes Garcia. Oh, ang layo.
7: Pinawa!
1: Ah, ang lapit lang pala. Ha? Malayo doon sa kanila mga middle names.
7: Pinawa!
1: Ayan. Kaya naging si Sasot na ang paumanhin. Oh, yung mga nagsishare sa kanya ay sunog na sunog din.
0: Pusay!
1: Dirita mga katropa kay kontrasona ni Senator Alan Cayetano o salang ka majority member ang naminaw. Giya puna ni mga katropa ni Robin Padilla, nagpasalamat. Ako po'y magpapasalamat sa atin pong kasama dito na si mabuting tao at ito po ay lumalaban sa mga grupo ng kababaihan.
7: Pinawa!
1: Si Risa Ontiveros, siya lang yung hindi umalis. Nang nagkontrasona ang amin pong minority leader.
7: Pinawa!
1: Na si Alan Peter Cayetano. Daghan kayong mga bakante nga mga seats mga katropa during Senator Alan Cayetano sa privilege speech kontra Sona kagahapon. Nakita eh. Ang naadito mga katropa, ganto lang yung taon tong pipila ka mga minority leaders. Naadito ang mga minority leaders, siyempre mga katropa, naapo dito ang majority. Pero, kininakita ni mo sa ibabaw nga picture nga naapa diri si Villanueva, Joseph Estrada, si JV, naapo diri si kining taga-kuan, taga-mukid nun ba nga? Mig Soberi, medyo kumplito-kumplito pa din, si Saumpit, Nuntiveros. Nangawagting na sila mga katropa! Ang nabili na lang, si Risa Ontiveros.
7: Pinawa!
1: Yan, luya ni Alan Peter kay Katukayo eh. Alan Peter kay Katukayo! Wala talaga magkikinig sa'yo, kayo-kayo na lang dyan. Pero wala siyang pakialam dyan, basta kayo na-put on record ng iyahang privilege speech siya mga kontra Sona. Andami doon, no? Andami doon. Mamaya natin pag-usapan yan mga katropa. Diripunta sa Pigas Bayan mga katropa ha, itong sa itong pagbalik. Itong oras sa 23 minutos na palabay sa Elkana 7 sa Buntag. Nanarabad rin si Liam Manalaysay, nana si Jinaline Arcillo Amaro. Salamat sa pag-share. Good morning, Katropang Alan, watching live from Negros Oriental. And Elizabeth Himpisao Gloria, good morning, Katropang Alan also. And Gloria Malala Apelo, good morning also to you. Good morning, listening XFM Davao Digital, Bullseye from Bayugan City, Gloria Apelo, taga Bayugan ito. And Jovel Garcia, good morning, shout out sa tanan. And yes, Rinaldo Dizon, Jing Pigarido, Ningski Ventura, and Altia Batomalaki, Pontillas, Joran Mats, and Raxuman de la Pina, and Jing Pigarido, and Mary Grace Cruzada, good morning.
0: Good morning!
1: Mapoy utang ha, mga pin muna tayo mga katropa, mag-break muna tayo sa ito nga pagbalik mga katropa. Ato ning isgutan ang power system loss. Kaya gagahapon mga katropa, gibit-bit po ni diha sa konsiho. Pero dito sa Kongreso, sa Taas Balay Balauranan, buot kining paimbestigahan ni Senator Tolfo o nagduso po kining iyahapod nga balaod nun, mga katropa, para wag tangin ang system loss. Sa gipanawagan, mga katropa, ni PBBM siya ang State of the Nation Address, ang itubag ani sa Senate si Tolfo. Pero nagsugod pa siya sa investigasyon. Ato ni iskutan, mga katropa, sa itong pagbalik o ang lugar ni FPRRD, ha, kanong adlawa, ang bahaonon kini sa May Taal Road, mga katropa. At ang atangin ninyo kay bisitahon ni Secretary Dizon, mga katropa. Mas itong pagbalik sa ito ang programa nga Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye!
1: At ang oras, alas 7.25.
7: Kaklarek sana!
9: Exciting! New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
11: M2C Graphics, Davao.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
13: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
14: Kaklarek sana!
9: Exciting!
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by...
16: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
17: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Map Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
14: Kaklarek sana!
9: Exciting!
18: Exciting!

0: Sa Claric sana
1: exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Santon Plus.

0: ano ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
3: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka!
4: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbag-o.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting! Bullseye!
7: Sigurado ka nga, doon ay magbag-o.
8: Pinawa!
7: Doon na yung magbag-o. Katong mga manag ko ang ulo. Otoy mga nagbag-o.
8: Pinawa!
7: Kamu din ha mga katropa, nagbag-o na ba mo? Apit na ba mo balik si Lord? Ngayon mong pagyaga-yagaan na mga katropa ng pagbalik sa Ginoo ha. Kay hunaunaan ninyo. What is life after this life? Kana pangutana gani, unsa man ang kinabuhi human aning kinabuhi ah?
8: Pinawa!
7: Speaking of pagbag-o mga katropa, dili lang nang dagwen ato atong baguhon katong kiskisan pagmayo. Yeah, mga kunot-kunot sa inyo ha, di mga liog mga tropa kay di na diyan matabang padulo na gyud ang atos pagakuyot.
8: Pinawa!
7: Ayan na, pagbaguhan na ng inyo mga aura din ha, mao na gyud na. Kaya ang atong lawas madunoton man gyud ni ang atong baguhon kining ato ang espirituhanon. Kay grabe corrupted na kayo karon mga katropa, wanay hunahuna ang mga tao karon, puro na corruption.
8: Pinawa!
7: Puro na pagpanglamang, puro na pagpanglimbong. Grabe ang ato ang mga kabataan karon mga katropa, nagbalampuson ang mga komunista nga wad-on ang kining GMRC dina sa eskwelahan. Wad-on ang mga katropa ning katungod sa mga magtutudlo nga mutudlo gyud og kanang disiplina nga ato sa mga kabataan. Sa may nagapasimuno ang mga tropa, nagmalampuson sila ani nga generation to generation mga tropa nga dili nato matanom ang tinuod nga disiplina biblically ngadto sa mga kabataan tungod kay kini mga komunista suman sa 1986 sa EDSA revolution. Gusto nila nga mausab ang edukasyon sa tuwa sa Pilipinas, mao pod ning hitabo na usab gyud. Di sila gusto mga tropa nga ang kining ato ang mga magtutudlo karon mamunal na mamiktos na og kanang magpabadlong ka. Tanawa karon mga tropa sa hitabo, ha? Gibadlong lang ang katong nag-aryos-aryos ito sa may Elizalde School, mga katropa, sa may Mako. Ah, nagikulatan ang maestro.
8: Pinawa!
7: Konsesulti sa estudyante, karon pa ko kitang maestro! Nga, magbot-bot!
8: Pinawa!
7: Asa ka manangko nga na?

0: niya sa mga anak po nga to sa mga ginikanan. Mabunalan na ganin mong anak, mga katropa, karoon mga panahon na kaya lagi, nagpabadlong lagi sila. Talawa ko si Tubag sa mga anak, mga katropa, mingon nga, Tay! Karoon ako itag amahan nga musukol og anak!
1: Mapriso ka!
2: Pinuang!
0: Lima gana. Karoon pa kitag amahan o inahan nga musukol daw anak.
2: Pinuang!
0: Tanawa unsay balaod ni Risa Ontiveros, mga katropa, nga giveto ni Digong. Ang balaod ni Risa Ontiveros nga giveto ni Digong giaprubahan sa Kongreso. Grabe ka. Wadyo dila na kaunahuna, mga katropa, ato ba, no? Nga naman, naarito sa Osaka balaod nun, o balaod na, kay giaprubahan, ano na, balaod nun, kay after nga mapirmahan ta to ni Digong, mahimo tong himpit nga balaod. Unsay gihimo dito, mga katropa, ni Risa Ontiveros, narito, mga katropa, ang kiniganing bawal na sa mga ginikanan nga mamunal sa anak.
2: Pinawa!
0: No, and that is unbiblical because the Bible declares that the rod of correction is biblical. Dito, mga katropa, sa tuwa po nga balita, biyatong delikatan, mga katropa, ang gigibisita ni katropang Marvin Ibano, ang ginipagabisitahan, mga katropa, sa tuwa ang DPWH sa Secretary. Kumusta ka ng lugar, mga katropa, ha? Ngano ay mamang gikuhaan ning amo ang balay diha og video, Marvs? Sino ba nagpahintulot sa iyo na kukunan mo ng video yung gate namin? Ang ganda-ganda pa naman yan ang paggagawa. Ito sa Iron Bay, mga katropa, ang report ni katropa nga Marvin Ibano.
3: Live report. Live report.
0: Red Marvs.
4: Siguras sa katropang alam at wang subay din ang area sa Bangkal nga labing naapektuhan yun din taon itong pag-igo na ining dakong baha niya itong nakalabay nga Biyernes sa gabi, mga katropa. So kaya itong nakita na ining mga orasa sa ito ang live, mga katropa. Muna lamang kini ang magipanghipos in taon nga mga gamit. So bantagan ni ining katropang alan mga binili na mga bagus in taon. Actually, andri sa may turok 48 San Juan, Bangkal, mga katropa, muna itong gisubay nga area karon. So ito ang maobserbahan na daghan ng mga panindag in taon, ang mga guba, mga appliances, perting pagkadanyos, and ang uban pa nga mga bahin ni ini mga panimalay din ni katropang alan, perting pagkagubaa, kaya sanglit lapaw tao ang gilawmon sa tubig ni adto nga higayuna. So pipila sa ato mga residente ato nga hinabion din ni kung sabay lahang mahimo nga kasi natian ni adto nga mga panahon na. Sir, mayong buntag, sir, sa eksakanda ko, asa balay nga dapita diri, sir? So bus lang, pero oh, asa po tama ng tubig dito sa itong nasin natin yung mabahas.
5: Lalong dumo, kayo busubus.
4: Okay. So by the way, sir, unsa, asa mo ato nga time, sir? Kaya labi na gabi ito na higo.
5: Sa trabaho, tapos hangout na ko, alas 10 na, hangout ko, 8:45, pagbalik na ko, pagbaba na ko sa ulas, hindi na masulan, kaya lampas tao na po diyan sa talan niya.
4: Dali-dali na lang mong yun din mag-uli, sir?
5: Dali-dali, nag-layout lang yun po ato kay baka naman dati. Yung lang naging po kasunog lang, nagpukali sa balay.
4: Mm. Ato nga higay yun, sir?
5: Wala na, nakabakpit na sila.
4: Okay.
5: Ang ako lang ibalikan, ang akong tang iro, pang-survive, pero lagi na ako na po akong iro, pero kasalamat po ko sa Ginoo, kay pagbalik na po, pag-ubas akong iro, mga buhay sa gihapon.
4: Natrap sa sulod.
5: Natrap sa sulod, ipasaka man sa taas.
4: Okay, so may gaidos ang danas inyohang...
5: Pero naabot ya po ng tubig sa dosan danas.
0: Na diya, dosan danas.
4: Mm-hmm. Sir, talagsara kayo itong nahitabo nga baha, diri ya?
5: Ito nga, ingani man nahitabo nga, ingani kusog, ingani kalalong. Ibaha man sa una, pero dili ingani kalalong.
4: Nakita nga hinungdan ato, sir?
5: Wala mong ito'y ulan. Wala po may kabalo ato nga, bahagi na ito kay... Normal man ito nga, adlawi kay way ulan. Talit naman ang baha ito.
4: Ito nga lang ganin ato, sir?
5: Sirin rin, boy na floor.
4: Sir Ren Rena Buenaflor, unsa nga mga appliances na nga danyos ninyo ato, sir?
5: TV. Tapos gamit na ko sa kasal, damage tanan, nag-addicto ang pagkasal. Damage tanan, kaysa baba mo na ako ginabutang akong mga dami ay mga ang wedding decor. Damage tanan, TV. Oh.
4: Ang negosyo. So sa karun, sir, balik, inahinin naman ibalik sa iyong balay?
5: Oh, wala pa nalimpiyohan among lalong, kailapok pa kayo.
4: So ayan, so sa karon napadayon mo na kadawat o mga hinabanggikan sa ito ang gobyerno.
5: O, naman po.
0: Unsa nga hinabang?
4: Unsa nga hinabang, sir, yung nadawat na so far?
5: Food pack.
4: CSWD. Okay, ayun, sige. yung taon si sir.
0: Wala mga initial din, yes. Kaldero, uban pa, higmanan.
4: Okay. So, karon sir, usabay inyong gilantaw nga kinahanglan din inyong atabang base niya na mga sponsor, mga donors na muhatag sa inyo?
5: Sapagka, karon mo, wala pa man mi ko, kung sa ihatag, amun na lang dawaton, kaya among balay magot, magbaha, ni takilid. Takilid, nagin sa diferensya among balay mo na wala na may kasaka sa taas. Karon, oh, delikado.
4: Okay, so, mga bala-bala, sir, kung kinta ko ni mo, pilag yung gidanyos sa imo halang balay, sir.
5: Ano? Dako siya, gamit pa sa kasal niya. Akong balay ni takilid naman, muna wala na may gasaka kaya sa taas. Subay-subay na lang isa dahil.
4: So, karon, di panubayan na lang niyo sa pay posibleng nga mabalig yan. Pangbalig yan ang ginunod itong pwede mahalin, sir.
5: Oo, balik yan na lang.
4: Dagang salamat, sir. Si sir, better yun sa to, sir. Sir.
0: Unsa ang salamat sa na mo yun, yeah? Mga what year?
4: Okay. Yes. Yeah.
0: Nanabas okay. Ladya since 1970s?
4: Yes. Okay. So, sir, dugin na mo dali. Mga unsang tuiga ganin mo nagpayo? 2012. So, gikan ato mga pila na kabaha nga dagko yun din mo ngayon ng duman.
5: May isa pa.
4: Pinipalang yun. Kabaha.
0: One year after sa baha niya to, yes. 2011 sa Central Park.
4: Oo, sige. Daga, salamat sa rin niya. Thank you. Si sir, ito ang mga residente din nga naapektuhan. Mga katulog sa unan. Padayon pa nga kineng ginapala. No? Ang kineng... sir, may buntag. Kineng yuta ni anod ni sa baha. Kineng... okay. Oo. So, grabing pinalahay nila, sir, din eh.
0: Grabe, kabagabang lang lapok, yes. Na nahimo, nauga, no?
4: Ibali lapok ni nga nauga. Oo. Okay. Sa atot ko din taon. Grabe.
0: Lisod na. So, di ka mag-cover na na. Isang adlaw.
4: Okay.
5: Sorong gilaw na patakay. Okay. Sakto mga ito pa rin kamot.
4: Ang balay ni mo, ani, sir, ahang kapita. Pinika ni Simentado.
0: Oo. First time po niya or
4: first time.
0: Na-alab
4: na? First time po na. Sa gilaw mo na lang.
5: Oh. Pero murag dili sa gyam sakit yapo sa buhat kay amo na bara gyud share mo ini kwan.
4: Mo hatong nag trending asa color puti mo to da ang gray karang kanang kabagan ni kanang isang mas kuluan.
5: Oh.
4: Gyud itong na bara ka tropa ang Alan.
0: Katong isaka sa kahoy ang lubot.
4: Sa punuan sa kahoy.
0: Kilay ba ko mga. Kumusta naman to karon?
5: Mga 50,000 na isa to. 250. Ako asa man ko na to. Ako dira na sa na. Ingat na ako anak.
4: Ang kakasakyanan ang nadanyos.
0: Inga, so, ako itong paliton, tay.
4: Oo. Si pangalan ito, sir?
5: Rolando de Ramas.
4: Si Sir Rolando de Ramas. Isa sa itong mga residente diri. At tagiya atong duha ka mga sakyanan yun din taon. O sa'yo na ito, sir? At kung pick up ato isa?
5: Tawagan
4: eh. O sa'yo duha, ubay-ubay mong mga sakyanan ang na kita na ito. Gray color. And then kung ipaayo, magkantidad pa sa 300,000, 200 nga to sa 300,000, kada usa ang pagpaayo. So pwede na gyud pang buhag si kanhan
0: sa kanan eh.
4: Insurance mala,
0: appeal sa, yes. Natural calamity ata sa insurance.
4: Kana sige. I-process na ninyo, sir, ang sa insurance ato.
5: Karon ba kayo ipit mong kay wala gyud ma-process ako. Wala gyud ma-renew sa ako anak pagit ang insurance niya.
0: Agoy.
5: Last 5 years
0: so on impact, damage eh. Lang.
5: Ipit man. Ang mga tao impact mo siya. Wala kita.
0: Oh, on damage.
4: Yung duha yun to, sir.
5: Isa lang to, awa. Kato na para lang.
4: Na para ang isa, okay man to. Ang mga papilis ato, okay man.
5: Okay lang papilis. So, wala lang siya makakuan. Wala lang siya nang marin niya yung insurance.
4: Insurance. Sayang, sayang. Sige, rin. Salamat, sir, ha. So, agiga, okay, pag ano lang na, sa pangalan. Pero ito pang giatang ano, kaya sa mga assessment, kaya according sa CSWDO Davao, ano sa... Iba na ba na ang 13,000 ka mga individual ang apektado sa nahitabong baha din, in particular sa Maytalomo area ang mga katropa. So balik lang tatawag katropa ang Alan.
0: Marbs, yes, kanang, yes. Kanang lugar, Marbs, sa Taal yun na mismo?
4: Actually, part gap, sa San Juan, actually sa Tabuk mo ang Taal. Katong
0: okay.
4: Sa bahin
0: mo. Katong sa Taal, tumubisita siya pa, no? Kaya gusto mo tanong si Vince Dison sa ancestral house ni Digong,
4: yes.
0: Ha?
4: Yes.
0: Mapapicture okay. Na siya dito daw?
4: Yes, ato anong kasubayan po da katropa ng Alan.
0: Sige,
4: so balik lang ta, Daud, posible alang sa dugang pa nga mga updates dinhi mismo mga katropa sa ato ang i-reduce sa may bangkal nga labing gibaha di ato nga nakalabay nga Biyernes sa gabi. Inyo katropang Marvin Ibano, XFM News.
3: Live report. Live report.
0: Kaluoy mga katropa. Salamat kayo katropang Marvin Ibano niyo nakita mga katropang aftermath diha sa dakong baha nga miigo kini sa bangkal ning syudad. Katong una nga na interview ni katropang Marvin 2012 pa daw siya dito nagapalit og balay. Wala ka nagsusi-susi tay og kanang eryahang anong gibaligya man. Kay 2011 gibaha mi diri sa may ano NHA padulong ni sa may portion sa Central Park no kay kilid-kilid man sa may Diwata Street diya sa may Central Park layo na gani kay mga katropa sa Sapa abtan pagi mendiag taga Liog so unsa na lang katong dool sa Sapa diya sa NHA lahi ang tinubdan diya sa may Taal ang ilang Sapa diya gikan na sa kining Coca-Cola Village no diya sa may Ulas I mean. Og I just don't know kung asa connected na padulong ata na dito sa may kuan sa kining riverbed pud aning diri sa may Mintal. Oo. Kaya kung diri pud ka sa Balusong area, lahi po ni riverbed din ni mga katropa gikan po ni sa may Matinapangi. Oo, diri pud ni sa lusot sa Balusong og motong panahon na mga katropa nga nabahaan pud ning lugar sa Matina 74A. O diri sa may Matinapangi din 30 kapin ang nangamatay katong panahon mga tropa 2011 to nga si Inday nakasumbag mga tropa og kining sheriff. Ako din nga problema kung papangapuda po diri o kanang inabang asa ni pang relocate ni mga namuyo diri na bahaan ikaw po mga demolish po ka diha. Magkabalo kang nakagubot ng mga taga-agdaw diha taga-sanuan agdaw. taga-sanuan ba to? Basta diha dapit sa may palingke. Niya, ang diri pod mga katropa ning sa may kinibahaonon pod nga lusot pod ning tubig sa pa mga katropa sa Bangkiruan kana moy kuyaw kung ma-overflow na. Ang una maigo diha ang kining Jade Valley. Kana mga katropa maigo pod diha sa may Bangkiruan. Hangtod na, na sa may Bukana. Ang kasagaran mga katropa maigo din sa tubig baha kay una gyud ni masabuagan og tubig niya mga katropa gikan sa Sapa. Ang kining sa may Matina Gravahan going to SIR Sandawa area mga katropa going to agro area og lusot na ang ato sa Bukana kani mga Sapa nga bantayanan kaya ba kani Sir Vince Dison ato aning susihon gasa gikan eh ha? Pero ako believe ako kay Vince Dison ha eh, maganda yung mga sinasabi mo na titingnan natin yan baka maggawa tayo ng dam. E tatlong dam na ang ano nyo, gagawin nyo. Dam dyan sa ano, sa Sapa na lulusot yan ng Bangkiruhan River. At dam din na sa isang Sapa na lulusot dyan sa may Balusong at Matinapangi. At dam din sa isang Sapa dyan na lulusot sa may Ulas. Kaya nga nagka-apekto na yung ano eh, yung napiktuhan yung Taal. Kasi nandyan si Vince Dison daw ngayon eh. Tingnan niya at saka magpapapicture siya. Tapos mayroon siyang kunot noo. Sabi niya ay talaga namang andyan pala ang ancestral house ni Governor. Hindi, sa kay FPRD mismo. Anyway, ako magdalikitan si Jovet Espanyol, mga katropa. Doon na po siya ay balita, no? Traffic update sa CP Garcia Corner, MacArthur Highway. Kumusta na ito, ni?
3: Live report! Live report!
0: Wahed, Jovet? Jovet? Call ulit daw, call ulit. Kung saan ang call ulit?
1: Pinawa!
0: Ang ulit sa mua, katumantong ka na ganing si Rock. call! Ulit ka, call! Okay, Jovet Espanyol, go ahead.
2: Iawal sa Department of Labor and Employment sa Zona 11 ang mga persons with disabilities sa PWD sa Davao Region na pahimuslan ang mga labor services o livelihood assistance programs na gitanyag sa ahensya. Katropang alam, sumala kang Gole 11 Technical Services and Support Division Chief Benjamin Sanchez. Mahimong mudangop ang mga PWDs na dunay reklamo batong sa employer inaagi sa single entry approach konsena. Ingon man na labor inspection services atong na matubag ang mga issue sa ilang trabahoan. Gawas sa mga regulatory services, katropang alam, mahimong usab no, na makabenepisyo ang mga PWD sa DOLE Integrated Livelihood Program kung DILP nga nagtutok sa paghatag og tabang sa mga marginalized sectors. Apan nagibot sa Sanchez sa kapaalan na proposal based ang programa o kinahanglan pa na masusi pag-ayon no ang kining maong proyekto ang kaangayan sa maong proyekto o ang kahintang sa pondo sa matag field office sa dili pa maprubahan ang maong aplikasyon. Sa pagkakaroon mga katropa, siyam pa lamang sa mga PWD ang nakadawat o livelihood assistance ubos sa maong programa. Panabisan pa maninig at paalan pa rin gihapon ang nadole sa pagpahitalo sa ilang mga servisyo pinagi sa mga employer forums o orientation activities aron mas lagang PWD pa ang makahibalo o makapahimulo sa mga oportunidad na ilang gitanyag. Sa pikat pahin mga katropa sa tuang atmatic update no, sa mga katropa nato na nagsahe karoon. Aning kasamtangan katropang alan naglabigar pa sa tuang katalan no, labi na diri sa may CP Garcia Highway Diversion Road o Highway no. Atong obserbahan usab ya kini sa pinakabising intersection diri sa Dakbayan sa Davao. Ganin sa tuang obserbasyon mga katropa ni mga oras ana sa light to moderate traffic flow no, ang nang nag-connect sa kadalanan. Lagit na niini ang mga sakyan no, bukan sa Diversion Road, padutong diri sa may Davao, Bukidnon Road. Ingon man ang mga nagpaingon sa diri sa may Bangkal area, Bakaria, o diri sa may Puan area. Ito pa man no, sa kadaghan sa mga pribadong sakyan na nagamit sa mga ruta katropang maalan, na rayon gihapon na kakakay ang dagan sa trafiko o wala pa itong pag-uot no, at pag-uot ng kasamtangan. Apan sa naatan, mga katropa, doon ang kapi higayon na makasinati o bumper to bumper traffic. Itabit akong magkadungan pag-abot no, sa isang sakyanan, agikan sa nagkalain-laing direksyon. Nakusab ang epekto katropang alan sa tona sinati na light to moderate traffic karoon. Ang non-operational na traffic lightning na mga intersection. Ino, nakita sa nakaobject pa sa noog pagigikan sa tuang city tem o kinsan nagdamando o nagmonitor no, aling mga kadalanan aron na kapsay ang agan sa traffic mga katropa. Katropang alan na observansod na ito noong Miyerkules, mas daga na nga tuan na matikdan ng mga pribadong sakyanan no, nga nagamit sa mga ruta kung itandi na sa ubang adlaw. O kani, dagan po tayong maobserbahan kaya itong mga motorsiklo na swerte lang po no, na makalusip lang po unlike ani itong mga pribadong na sakyanan na mga katropa. Samtang sa pikas bahin sa tuan na lakas panahon, no, masinagin karon ang nagkakit sa panahon katropang anan ang paman nga doon ay mga panganod na makita na to sa tuwang kawanangan. Medyo cloudy no ang kahit lang sa panahon apan huygo gihapon ang kainit no sa tuwang panit mga katropa. Rason nga dagatang maobserbahan po katropang alam nga sa'yo pa lang nagbit-bit na intawon o payong kinito mga katropa nga nagpaabot no o masakyan ng mga pampubong sakyanan ng katropang alam. Maka na itong naipos ng impormasyon, labot at itong livelihood of labor programs alang sa mga PWDs sa Davao Region. Ingon man, traffic update o itong weather update mga katropa. Katropa niyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
3: Live report. Live report.
0: Mga katropa, salamat kini mga katropa nga Joveta Espanyol sa pag-anino sa itong palibot mga katropa. May kalabutan sa kasika sa Dole o ingon man ang kini traffic update o katong lakas sa panahon. Kanang mga orasa, at least mag-iahanta kagaya na morning mga katropa. Napaka-foggy ng ating morning at napaka-sarap ng ating ambience kapag foggy at saka maganda ang ating panahon. Yan, bumalik na taon mga katropa kay kining isguta na to mga katropa ang kining system loss. Ha? Kay ginatuki man ikaroon sa City Council ugon say purpose ani mga tropa para lang bagka magkaita sa data kung data lang atong gusto mahitabo mga tropa aw tagaan yung tag data diha sa taga DLPC taga kini mga provider sa energy mga tropa nga tupod sila ha mga tropa mga reason dapat natay mga firm din ha mga tropa nga balaod or balaod noon nga di po din taon maipit ang kita nga mga konsumante.
3: Bullseye!
0: Nabatay eksperto diha nga mutuki mga katropa muli-li ang tinuod ba ni nga mga dita ni gwa batag ibuhat-buhatan lang ani? Ato na iskuta sa itong pagbalik kuman sa tuang The Secret of Health mga katropa kaupan na to diha si Doc Remini Tuoy. Good morning una kang Shabjen Tudlasan Riboyon. Always watching you Sir Alan. ug naglanog-lanog pud mga katropa ha, kini nga to ang XFM sa dial sa to ang FM band 89.1 sa lugar sa Bagosero nila ni Ping Tapil Papasin. Good morning.
1: Good morning.
0: And mayong buntag katropa sa alan ni Onisha Jen Randy Arciaga Santisas, mayong pagpaminaw kaning kang Diego Diego Dator gikan ni Randy Santisas. Elmer Curioso Cabillo live from Laak, Davao de Oro. Good morning. Romilita Bacaro, good morning. Manalaysay, good morning. Karina TCL, good morning Sir Alan. A blessed morning to you ug tanang katropa. Salamat sa inyong programa ug sa paghatod kanamo sa mga importanteng isyu ug balita. God bless you more ug ang tibuok XFM team. Walay sapayan. Salamat po sa pagpaminaw kini. Dinhi Karina TCL. Ronnie Piho, good morning nimo dia Ronnie Piho. Liam Manalaysay, good morning also to you. And Ginaline Arceo Amaro, Elizabeth Gloria, mayang buntag imong tanan dia. Magatunaw. Balik ta. Standby sa tuang The Secret of Health. Oras alas 7:59.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
8: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
10: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko